0: sa nakaka-cover sa mga kwan, sa mga upuan. Okay yun, sir? Okay yun.
1: Yes, so, so far, yun po yung supposed to be dapat. At ayun nga po yung sasin natin dyan. It's necessary. May ilak po talaga nila yung door at saka yung mga window ng room. Para hindi agad-agad mapinitrate hanggang makarating yung ating responder.
0: Sir, speaking sa pag-lock ng pinitrate, wala pang recommendation, pero sa inyo, sir, bilang sa ating part ng otoridad, no, sa PNP, it is necessary, sir, na every time na may klase yung ating school, public or private, kailangan nakasirado ang pintuan or during the time lang na mayroong na nagaganap na insidente, na shooter or whatsoever na mga insidente.
1: Well, of course, kung titingnan natin standard naman natin yan, nasa puso bilang ang data. Sir, okay. Naka-open po talaga siya. However, kung may mga ganong senaryo nga po, yun po yung inire-recommend natin, isarado talaga yung door. And then, kung kailangang lakan ng necessary na like table and so on and so forth, doon sa loob, is, yun po yung gawin natin. Again po, hindi po ito yung response natin sa ibang senaryo like fire. Kasi ang fire talaga dapat umalis sa loob. At sa ganitong senaryo po, kailangan natin ito. Talagang nasa loob yung ating mga estudyante at siguraduhin nakasabi yung pinto.
0: Sir, so, dito po sa public school, may masusunod pa sir na mga araw na gaganapin sa mga ibang pampubliko or mga pribadong eskwelahan?
1: Well, tuloy-tuloy lang naman sa ating PNG po. May ginagawa ko tayong coordination. Ito po kasi connected po ito from higher office natin, especially sa DepEd na DILG na magkaroon ng simultaneous. But on our level po sa mga municipal police station, especially in Calibo, regularly po yung ginagawa po nating coordination with the school pertaining to this kind of activity. Hindi naman po necessary na simulation, but orientation mostly yung ginagawa po natin kasi we do not need na magkaroon ng interaction din yung school activity. But yun nga po, kung may available time na binibigay po sa atin yung school, doon po tayo pumapasok para at least ma-orient natin yung mga students, including yung ating mga
0: students. Pero ito sir, kabahin o kapati ito ng institutionalized na itong practice na ito?
1: Yes po. Yun yung ano natin. Sabi ko nga po, galing po yung order na ito, yung sana ito, mag-andak ng ganitong activities sa higher office natin.
0: Pero misali po natin sa ating mga teachers, sa mga parents, sa mga students na nakikinig sa kanilang mga bahay, lalo na po dito po sa Calibo.
1: Yes po, sa ating mga magulang special sa rin at saka sa ating mga teachers po sa school. Yung ginagawa ko nating simulation ngayon, aside from dito po yung outcome, kumbaga, galing sa ating national office, kakilapat po nito yung ating pag-educate din sa ating mga students and ating mga guro kung paano yung naging reaction natin. Yung ano dapat procedure yung susundin natin kapag mayroong mga ganitong incident. So, kumbaga, we are planning na at least ma-orient po yung ating mga estudyante para pagdating ng time. Hopefully, hindi naman ho natin pinapanalangin na mangyari yun kasi sabi ko nga po, priority natin is prevention pa rin. But sabi ko, if in case lang na may mangyaring ganito, at least aware at saka alam mo natin kung paano mag-react, ano po yung gagawin.
0: Sir, maraming salamat.
1: Yes, so, maraming salamat din.
0: So, si Director, no? Aton nga, aton ka lang kalibot PNP.
2: Eh, mga police matter, kita bilaya nga raman, ay mapatakloban ng Zamboanga nga tungan ng tabo dahil daw dayaro nagtikod kanda no sa aton yung mga ayens at gobyerno nga magpatigayon it dahil nga rang nationwide safety drill agod ma-prevent ro mga possible abo nga casualty kay Pebrome. Ay, pangutan na rin nga rahid daw gagawa at depensa malatara, no? Kay Pebrome.
0: Oh, dahil mangin proactive raton si Five Nerd nga pa, no? Raton nga school at ang mga teacher at mga students nga medyo may idea ba may practice na kita dahil in kaso nga matabo kung dahil karang incidente nga rin sa mga naman nga si mga active shooters inausoy kung anong kita na raton nga
2: sino dahil ang gambal makaroon?
0: Actually may programa biya rin raton nga raton ba yung akuan raton nga Girl Scout at Boy Scout.
2: Daya nga raga program at Girl Scout ro ongoing makaroon.
0: Oo. Ongoing raga kipa niya sa aton ka rin.
2: Oo. Sino tayong got-out statement na ho? Madya daw ako na mukha na taga-regional da or taga-kwan?
0: Kipa niya sa

0: Depende, may program. May BSP at DSP School Camp, ma, kay Bernard. May campaign. So may campaign. So, gin ugay hon ba nga reactivities aga at least sa video mabaho man nga giya para sa aton karang mga estudyante siyempre tayong mga girl scout nga larasan daro ga guide para sa anak karang mga classmates in kaso nga may mga untoward din sila target kay na ato out sa bank kay kay na kay nga maabti kita kay Five Lord pero kwan maabti kita ro pag responde kwaton ka lang ang mga inunga, no? At kamanaman, kwaton ka lang, o kayo nga mismo, madasi ka ng pagkatayagan, at pag-show sa kwarto, automatic in-lock, din sa Rocky Five Nard. At importante, wa nagasangag, kag,
1: wag stampede nga manabu, no? Nga gatikuran, kung ano-nano pa.
0: Oo, wag iti Five Nard, no? Wag iti nagkatikuran. Although may kina, may gusto mo one kayo ng K5 Nerd. Hindi man malikawan doon K5 Nerd no, sa mga aksidente. Ay kaso man, ay okay lang man gihapon, no? Nakatindog man gihapon na nakadayagan. Ay okay lang tamadus mo ka kaysa mabarilan ka or maabot ka ba it perpetrators. Inausoy ko atong presidente sa PTA nga na K5 Nerd na isumunya ko nila rin. Naduwa, imaw.
1: Okay.
0: Si Kwan, si nung Chris Rokwan, presidente, it aton nga PTA sa aton nga Talibu Pilot Elementary School.
1: Chris, anong apelyido na?
0: Ha?
1: Chris, ano?
0: Suarez.
1: Ah, si Sir Chris Suarez.
0: Oy, magaliro kan. Do, presidente. Itong dahil karoon nga, anda karang nga, organization, ginibitahan mo ni Waki Five Nard. Pero ato mga abing nga, Juan, pero aton nga, mismong, DepEd, superintendent iya, kaparte man ko, naghapon nga pag-attender. Pero, para activities is Girl Scout at Boy Scout K5 Nerd, no? Yes, sa atong tarang pilot. At ang ni Colonel kayo na ay panday, parang synchronized man K5 Nerd, di ba mga kapanwahanan, maghihim mo matapanda karong sarili ng activities ka-press man gihapon K5 Nerd, no? Na makomply man do direktiba, halin mismo ay atong karong national headquarters, itapon karong nga PNP para tananhay ma-enhance on K5 Nerd, no? Na nisaligan natin nga doon man natin tanan ng K5 Nerd, bilog nga private public school ya sa aton sa aklan may schedule gid makarangara parte sa Boy Scout and Girl Scout no? So anda gingin ating uha gid nga ma i target iba pro the activities agod nga nga kon baga may enhance kid dahil kung may klase abi kita sir dahil medyo mabudlay man ang ani makarang ay siyempre makaraman do gini man ta nga medyo bukot-bukot tawag dante sa aton karang mga eskwelahan kay Five Nerd.
1: So, ano ra kalibo at ara sa pilot at tagi dara o iba nga mga schools iya sa kalibo bisan sa private.
0: So balir matabo karang siyempre tayo pinakauna. So iya na ira pero sundan ra iba karong eskwelahan ato kay Five Nerd. So
1: konti mo galira ita simultaneous gid nga dapat tanan-tanan gina required nga magduungan sa reng adlaw nga mag-conduct it nga drill kundi
0: so mas schedule matakara do atong PNP nga ano to man halimbawa na sa ANSAT to mag-visit ka muna so ma-observe ta karon do aton nga mga critic ng mga members sa atong PNP kon safe kuya ro ginayubra di ba karon ba kaya patulod do mga eskwelahan
1: eh ANSAT karon do yun nga mabaabog itang estudyante ron
0: so kumbaga ay parang commencement ba si Five Nerd bakarang adlaw. So, iya kay na sa atong provincial director Five Nerd. Atong provincial director si Colonel Ramos sa pag-attender man no, paranday karang aktibidades. Sa nasabitan karon nga safety drill sa kay Five Nerd nang gin patigayon. Itaton karon ng DepEd at aton karon nga PNP sa kay Five Nerd. Pero suro initially, ang mga atong Colonel Kaida nga nakita naman nga okay man, no, tanan ay safe man no. Aga nakatago ay nakatago tanan sa mga lamisa sa mga bangko ag mahipusan da agwas na lang asangad kay Five Nerd ay
1: agro may nakala ko ya ng buong information halin sa PNP nag-observe at tagaliro PNP nga sa nangyari nga simultaneous drill kung tama ro execution agro ginahimo ko mga estudyante nga no
0: yun na kay Five Nerd observe at taga-critic at asanda karon kung ano ro ano gina-execute ko aton yung mga estudyante ay laban agad sa mga nagkinatabong atong insidente ay nagkasiniyagit sa solid classroom. Ngani ay ma-identify sa dag masaira sa dag itong mga shooters kala mga mga
1: ginbailuhanan da from active shooter drill gimutala nanda nga nationwide safety drill na lang Ikaw ay tabi kung pamatiin mo na active shooter drill nga to daw, daw nagtatak na sa isip ko mga estudyante kay Pebron kaping kung nasa primary level pat ang araw nga kwan ba nga daw iba't araw dating para kanda ba no? Kung ikaw mo taro yun, i-drill mo taro yun nga active shooter drill compared sa simultaneous kwan yung tangara safety drill yata na.
0: Oo, medyo may shooter siya na sa abo. So, safety drill naman ito naging pabura sa 5 yards at naging safe at naman ito drill o word na ginagamit.
1: Daw natawaan mo panganit ideya ro sudyante nga di ba iba't abiro dagat isip ang danga latong purpose ko na prevention ay madadakaw daw kanda matrigger tasan danga daw instead hindi na napakimon nandaw ka kung ganda nagkakataot interest nga mga
0: trigger
1: trigger try na try tabi na yan mamaura ba ka no?
0: Oh, doon sa kipag na nagka-trigger at hanggang nga behind. May nagkatabo nga shooting ba? So, may tunong safety na medyo safety mo nga world debate on kipag na. Medyo safety drill mo ito at earthquake drill ito. No, parang makaroon. So, doon yung kipag na do, may sinari yung iyan mga kara. Agsaligay doon sa iba, kaya yung mga eskwilahan, mga tribado, may mga kanya-kanya, ag-observahan. Tapos kung ba sa pinahin mo pa ito nga earthquake drills nga, ag-konda, kung mamba, basit ito quarterly, ag ambo na ton nga institutionalized mean to say nga every quarter nagahimo kita agud na practice no ay kung pagkabot sa mga exit drill ay sa juta ko aton nga manginunga ang teachers kung paano magkuan kung paano magposition kung sino dagwa o sino mga area nga set na piliguan so amo man gihapon sa makarang scenario nga ra usually dagagan classroom gid ro pinaka the best nga panaguan agkon makadagagan nga makagawa kung halimbawa makasuod ro perpetrator sa igwa sa classroom doon. Doon yung mga senaryo kay Five Nard sa pag-abot ni Karasa parang dahil karang nga safety drill sa kay Five Nard. Sa makarahay, after ko activities nga rahay patayin gihapon doon, activities ko ang karang nga
1: address ko. Anda matangara nga regular nga event man makaroon, no? Parte mo sa Boy Scout, Girl Scout yung Dryagon.
0: Doon kay Five Nard, no? Pero ma lugang pagkikita yung doon.
1: Sinalina ng mga bisita nga ra, may BFP, may
0: iyan ba lang sa ato nga, Juan, kalibo kay Pernard, ato nga Bureau of Fire, ato nga DRMO, ato nga Rescue, no? So, like, Kaiser Terrace, yan ang kainak kay Pernard, yan nga. Aga Fire, kalibo Police, at atong DepEd doon kay Pernard.
1: Sir Winaping raw.
0: Oo, Sir Winaping, yan mo. Anakatinder mo ngayon mo, kung dahil karang opening nga na ito, dahil karang nga, Boy Scout, Girl Scout, yan sa ating kalibo Pilot, Elementary School, K-5-9.
1: Dahil ang BFP, kung tamas, pagidnanda nga, total, waman sa gambag kita nga, wagid sa natawat man, eh, may mga awat yung sanda makaunin, nag-consanda, nag-rescue sanda ron sa, may mga VA, kung ano pa rin na, no? Ay, kung may mga bakanting personnel, kapin sa province, ay dapat, kung pwede lang, no? Kutob kumaabot nanda nga mga schools, magkwan man sa nahimo at mga safety drill, ay, well-trained yung sanda ka, K-5-Romi, sa mga mauraman nga mga butang.
0: Ay, pero pagkapo tayo sa makarang senaryo kay Pernar dahil ito niya tayo bila joint operation or joint kwan nga organ kwan nga drill joint drill na tawag ka siguro horror term na dapat unang dito collaboration pinti ni David ka spearhead kay Pernar sa rundahay karang aktibidades ag support yung iba nga mga agency ko atong karang sitir no sa rundahay karoon niya safety drill na
1: Kipay bro, may mangkot kita dugang na dayon lumiting sa tindahan niya to, kapon?
0: Actually, dahil pa nga itong ginag-verify Kipay Nard, dahil medyo may atong information na medyo wak na dayon Kipay Nard.
1: Awa, tama dayon. Rupunto ka to, ano rukwan? Ano randang concern? Sin or mamiting? O tanan niya nga vendors? Or with the local government?
0: Munisipyo tingnan Kipay Nard, kapatawag.
1: Okay.
0: Na mikin yung sanda kung ano status yung kanang paghalin at o sa napili makahalin na September na di makarag di ba unang pangako nga ito Agosto
1: September ito matuod
0: o 30 years September pilang tuog-tuog maubos mataro September na kipad nerd
1: kadasing talidad laway
0: ang yung mga kumunto katon ng mga negosyante tahay o patagihapon kung nahuwag sa si Babo ang ato kipad nerd yung mga
1: hey ano ro paghugag ay wamatawur itong nagahugag
0: no yun ag suno sa aton na batong information talibo patakunod ka paayos ka ra.
1: Kalibo?
0: Atong munisipyo.
1: Munisipyo? Ay, pa sino? Kontraktor ay bayad to?
0: Doon nga, pangutana ay, kontraktor ang kobra, paano nga ipaayos sa atong munisipyo ay...
1: Ayusun nyo kung may proper turnover.
0: Oo.
1: Ay, hindi ta pwede ron, halimbawa, manapis kung mga pabahay nga ron. Hay ang aga nga munisipyo man na Batcon, iwa pat proper turnover.
0: Oo, diba? Tama
1: ron. Ang mauron ba ka?
0: Hindi man pwede nga iwa pat na turnover, ikot amag. Kaya pagi ko
1: gastosun. Oo.
0: Oo. Ay dapat ron ay roga ayos sa mismo karon ay kontraktor sa tama turnover.
1: Hindi ba gani ko namat ma, sa time nga masamad ana gwa pa turnover ay kontraktor tagapon kondo manabat. Di ba?
0: Hmm. Tama, si Pernard. Kung gwa pa tama turnover, is formal, kontraktor dapat pagkatapos karon.
1: Hmm.
0: Pangutan na nga karon kung tapos tarapwarta.
1: Oo. Oh. Ara taro mangudlay. Hayro printing nga rahay. Madjawa patagid masiminto baga sa printing ito talita ng tanan.
0: Wa patat na okay pa nag ka abu-abu patapon imong mong ayusong sa dalu mo ra. Sa gulo-gulo pata kung baga sa akong panimalay ay magulo pataro anang palibot ka si partner.
1: Eh sa ako na tong uling pag-usisa rito, ikaw mo nagbisita to kay Medo Head Ma'am Mary Gay Kimpo Jewel ag ako rito sa Market Master tayo ato niya Market Master. Daw pareho kaming daywa nga nagadamgo po at ang aliman kung saan o saan o makonser ay hindi ko man naman sabat eh. Siyempre, under man naman man ako sa Midway. Hindi, makon remote ama kong pagkwan doon, observe ba kung ano gidro linya. Dahil, ikaw lang ko patanawon man na, hey, wapata kamit buhin abiriya man na. In short, wapat sa nagit may ginhalin abi from San Lorenzo to Bagong Kalibo Public Market. Hey, kung may mando man na ron nga ilipat yung kami rito, basi ruyon man na nga mamatumatan. Galing man ang problema at naton ka na K5 Nard. Hey, hindi tama na gali K5 bro, magsugot dro, bendros gali nga, ilipat anero, gulayan, dubabuyan, amat-amat ba? Hey, kung gusto tananda, sang bagsakan ta kuno?
0: Ay, iwan, ito, ato ni ma'am, gay, what post man ako, mag, baka kay ito, ito nga, what mga panakot.
1: Doon nga na yan, ipisabi ko no, ang bagko taga panakot, ay unahon ko no, Ruwet Market.
0: Tapos, white sa baboy, hey, ano post na to?
1: Eh sa talipaparat ako na mahapit ko no, iba, in short, what kita on do, mga maiwan rito.
0: Hmm, tama ron. Si partner.
1: Aron do problema. Kasi
0: dapat ay duungan. Duungan dapat pero pagkaharin ka.
1: So, gin-reschedule. Wapat idea kung mga san ugid.
0: Oo, wapa. Bali, September ka nito taro pan. So,
1: di, andang meeting, ba? Ay, wamada yung kahapon.
0: So, medyo wak na tayo yung partner, no? Atong pag hindi double confirm yung doon kita dyan, pero medyo kahapon nakapatintan medyo what lahat na yun.
1: Okay.
0: Pero Patrick, ay gano'n patakan ito sa magtatawag dahil ngay, abo pa tayo yung gustong ipangutahan na ro, ato nyo ng mga negosyante kay Bernard.
1: Mm-hmm.
0: Patrick karon no? Tapos katos ko, ang dang ang ma-impression.
1: Eh, batin ko, diba, sa last report nyo ato, madjawa pa tabaga ma-grant na tong request na nga ginapaayos nagsukat ba nga to si Dagom?
0: Oo.
1: Oh, what tabaga masunod to?
0: Abo pataw po, patasabat, okay, Bernard? Dugangan tabi nga nag early retirement si Juan Yara, si Amalia.
1: Early retirement si Amalia. Ay, paalin doon, ay, kung halimbawa what ama construct na gusto na ng pagaparon, ay, ang malipat sandara. Ay, hindi ta siguro sandang sugot ron.
0: Hindi taro si Pernard.
1: Kung lumipat pan, basi kung una ang tanan-tanan ng mga problema, magtugumpok mo ng tanan-tanan.
0: Kung ta kapaghalin sa nakaroon niya upat natapos, sa natamis mo magpaayos kung ano ng mga dapat na Arizona, ay, budlay taro.
1: Ay, budlay
0: taro. Kaya dapat makakastos, kaya dapat makakastos sa Pernard. So, actually, di masabat ni Ma'am Gary ito karoon yung mga pangutaran dahil sa support, sabi ko na pa ito na engineering department, nagkaroon nga ni
1: Pabulay. Eh, bago engineering, tatakon pwede man ma-interview rin engineering tamakaroon. Sino si Engineer Dave?
0: Oh, ay. Ito nga ni Pernard, ito yung pangutaran na karoon doon.
1: Nagwa ko pag in-namit, Imaura, eh. Bata ko no, ay.
0: Oo. Ay, pasi rin si Pernard, yung mga katao, patas ko relate rin doon, ito statement ko, yung kaso na...
1: Ay, raton malang man karahay, update malang ratong gusto, agad at least ikabalita taman sa mga vendors nga nagagupniga rin karon sa San Lorenzo, kay Pabrome.
0: Hmm, tama rin si Pernard, gusto sa nga rin maghalin doon, ang gusto ka rin si Pernard, no, para tiri karon.
1: Mm-hmm.
0: Kaso yung api ay, kung pagkita, no, ganun pa ta, gusto mo lang maghalin, ito rin karang mga vendors.
1: Sige, sige.
0: Haling ay, patahin mo kita kung ano ro matabo na mangin kapalaran nga makahalin sa kanumbugan doon ang ginawa sa pagkanda so gusto nandang masyaran nga may meeting agad nga matapos makatawat assurance sa mong sito kung anong gitarong klaro nga titat bugan na sanday makahalin si partner.
1: Sige.
0: So kipa na dito nga rin mga karang report no live yes atong karang kalimpalos elementary school sa mga karang safety drill with the K5 resident Torino, K5 Kim Medoro tapos K5 Romy Cahil para sa campion niya talita.
2: K5 News FM. Kampyong K5 News FM.
1: Live Report. Thank you so much sa reports ni K5 Romy Kahilig, ha? Live sa May Kalibo Pilot Elementary School. Sari nga lang nga safety drill nga ginpatigayon mga ka-K5. Ag saton ka lang nga pagliliba, ito nga balita tod katon. Itay ka lang nga syempre power duo combination. Rung DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Ano ka-importante nga nagainom kita at DTX 500? Ikaw bagahay may mayuma. O, pamati ha. Rumayuma, ang ginatawag nga sambilog ra sa mga ginaproblemahan ko mga babayi, usually babayi, ay isa ang kanan cancerous matakuntay mga tumor da nga nagatubo sa aton nga uterus. Ag kung case sa mga cervix, no? Rare case ron kung sa mga cervix sa tubo. Ag himo abiray mo sa ginatawag muscles, no? Ag fibrous tissues. Sunod sa mga medical expert, mga 20 to 80% it mga babayi, rulagaan ko nita mayuma. No? Pang kayabanan, ay mga maintok gamang ag white halit sa tungi kayong gawas. Pero kung amat, may mga kaso nga at mayuma nga nagkwanta, nagbaho, no? Bangod, wat at may sintoma sa berima, wag ginapabatsyag, gipot ka at kibot ka timong, baho tagali. No? So mayuma, ay may una karang maintok nga daw parts sa sugod baga na lang dapat doon doon sa bilog sa mga i-check it at mga doktor naton pagi sa mga surgical operation kasi kung amat ay kontamin nagkakancer ta kung kisa karon no rung pagporma bit mayo marung may maabo nga mga kamangdanan sa mga sa bilog kon sa mga rason ay rung sex hormones, genetic factors, no, ag oxidative stress garon sa bilog sa mga dilan. Pero kung kamo nagiinom it DTX 500 ag Mighty C adlaw-adlaw, ginaproteksyonan ita superior antioxidants so, rung di rung mismong una mabaw sa DTX 500, no. Raton nga mga selula agun nga indi magresulta sa tumor. Samtang rung Mighty C man may mabaho man nga ambag ag maikabulig, nagaprevent ra imaw it overreaction sa aton nga immune system. Like kung mga cytosis mga natawag mga raw, agarong DTX 500, agamay TC, imnon gid naton tapos mamahaw, mas nami. Ag kung amat tapos ilabas, di gid nato pagkilipatan doon, raw power duo combination. The more nga nagainom ka karon it, DTX 500, agamay TC, nagabakod natong immune system, hindi kita basta-basta, tablan it mga bagatian. Yonar Viray, Puro Telos Pueblos. Alas 8:26, raton nga oras, ag saton nga pagbalik, balikan ta paro mga dugang impormasyon, ag mga balita, matapos siya, may importante, nga mga pahanumdom, standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan.

0: 超サッカーリボアプラン 94.5 K5 News FM I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay saman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: dahil gobala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal
3: sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasi.
8: Kapoy.
7: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Miss si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavior.
11: Ni si Kirby Johnson.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
3: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But, nga ang D3 Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Mm-hmm. Ako niya, matulogi ko ya. Hindi magnubo, 8 ka oras.
2: Wow. Wow.
4: Gakalipay ko siya ang ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
2: Campion.
4: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka-importante yung kakaon ka, dapat matulog ka man.
2: Correct.
4: One. Para nga, nami ang imo nga mental health.
2: Correct.
4: And your physical health. Mm-hmm. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
2: Correct.
4: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
2: Kag nami ang imo immune system, Dok. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
2: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio with Visio!
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
4: So paano ang D3 Bio makapanami tulog?
2: Mm-hmm.
4: Amo ni ang theory behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides.
2: Mm-hmm.
4: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai,
2: mm-hmm,
4: mabulig sa imong nga probiotics or imong nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
4: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga nakab dosang namin nga melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulog.
2: Gabi.
4: Panalito pa yan, Sir Boy, dapat dulum-dulum ka tama.
2: Correct.
4: Mm-hmm. Para basdamo pag-inhimoon nga melatonin.
2: Correct.
4: So, Sir Boy, amoning natural nga paagi, magka nami imutulog. Ang iba niya, grabe nang imnanay sleeping
2: pills. Shot nang ila, yeah.
4: No? So, ang D3 Bio, natural ganyang pamaagi. No? Hindi ba't pahangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami dahil tulog? No. Kinainom ka anay damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, ginakonvert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nang nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
2: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regular Lee, ang balin ni Dr. Ramil. Take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wailabot, ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
4: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan balatian.
2: Correct.
4: Amo lang sa mga tigulang, importante gid, inom gid D3 Bio para at least bisan paano, madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kaya once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
2: Correct. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
7: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kadlipo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may aton nga 4 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: Kaya bayarong natabo sa nagapadayon karang impeachment trial kay mismo Vice President Sara Duterte. Sunungan ni sa Office of the Vice President rong 2026, no? Sa Department of Budget Management ang ginaproban nga 889.236 million budget nga nakapokus yamang ra sa ginatawag naton nga mga personal needs, daily operation, ang implementation it mga priority programs it aton karang Office of the Vice President. Rong 2027 recommendation sa runday karang budget consists of 220.232 million para sa personal services, 561.651 million para sa maintenance and operating expenses, may 3.321 million for capital outlay, ag siperado nga 15.544 million of automatically appropriated ng mga retirement sa life insurance premium sa anda mismo ng mga plantilla personnel it Office of the Vice President. Rong ginhambay nga rong ginapropose nga rong pagnaba ay ginakompunihan ni 220.322 million for personal services, 561.651 million for maintenance anang MOA, ag 3.321 for capital outlay. Rayang sipirado nga 15.44 ay para ron sa ginatawag nga RLIP of the Office of the Vice President sa mga plantilla posisyon. Dekara mga kakipay, gin-highlights rong mga project ang ginakompunihan kurunday kara nga mga milyones nga nga mga amount. Pagbabago campaign nga gina-target it 150,000 ka mga learners. Disaster operation 23,000 individual or families. Rayang rice food bags nga nagka-target it 30,000 ka mga individual or pamilya. Libreng sakay 1.2 million computers. Kalasugat food truck and disaster operation. Water wheelchair distribution. Al Janaka kits and other supply and you can be a vice president program. Pero mga programa itaton karang nga Office of the Vice President nga ginatutukan yang it hosto ron dahil karon nga mga importante yang nga mga dapat nga budget of project agod nga ni nga hindi magastos yun ita maabo. Ay siguro ginahuya unda aton nga Office of the Vice President nga maghirit siguro at maabo-abo pa. Wa rikara naka-include or ginatawag naton nga confidential fund. Waya, waya eh. Pero pwede matagihapon nung gamiton ni ibang nga milyones nga ra. Buwan mo at mga tigdayong milyon di kara sa pagbabago campaign, disaster, rice food bag, libreng sakay, kalusugan, wheelchair distribution, mga kids nga ra ag Vice President program. Di ba ya? Kamubaho gitaron? Nga magamit mo ro sa ginatawag nga confidential fund mga kakipaib. So, pandagin propose ra, ay siguro kabay nagkaparte gihapon sa nagapadayon gihapon karang siyempre impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano nagkuhan siguro? Nagkatanaw man ita sitwasyon doanda karang opisina nga hindi sana magpasaka bangod nga ni nga una sa hot seat aton karang Office of the Vice President. Okay sa DepEd dahil yain mataro sekretary ko atong DepEd. Di ba nga nga ni ay okay lang sanda. Pero sa atong Office of the Vice President, dahil sa bilog sa mga opisina nga, may isyu gihapon sa runday karon nga or may complaint kontra sa runday karang impeachment trial mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gate karang utro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga karang atag pagamati. Iya sa kabukusan itaton karang nga probinsya Taklan, kabukusan nga Banwat Kalimantan.

0: Western Visayas. Bilog nga Pilipinas World. Kamusta makamo makarang adlaw? Adlaw kita makara ita Webes. Pizza 3 na kita sa bugan nga rat September 2026. May dahilid ng utro adlaw una sa aton nga mga nagahikot yon. Masako aton karang mga kusina, aton karang mga restaurant. Dahilid nga utro adlaw sa aton nga mga taga-restaurant. Nga bising-bising yun sa pag-preparar ko anda karang mga nagakasari-sari ag mahal nga putahe. Diba ka? Ay, wat barato makara. Puro mahal. Bisan ano kamahal, basta ginagutom. Padayon gihapon, diba ka? Dito matatabi ni mo nga, ano, magmasakit ka rin kwarta, gastos lang sa patuman na sa doktor. Samantalang kung nag-enjoy ka, o bisan magmasakit ka, importante na enjoy mo rin pagkilinaon. Ay, what you po, sing kwarta nga rin kung nagmasakit ka malang, di ba ka? At tumatod sa uwa. Ano sa aton nga may mga hod nga naga-uilabas at makarang panhimpo? Ay, sige ah. Patayon. Ah, patayon na start doon nga pagkilinaon, di ba ka? May mga okasyon makara, siyempre malibre aga makapiyan-piyan sa aton nga gastos sa makarapin mo nga utro adlaw. Sin man kamo sa makarakapan yimpo, aton nga mga negosyante nga mga mahugod, sa aton nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa aton nga mga talipapa, sa aton nga mga market sa guwa, itaton ka nga Banwat Kalibo. Madad kinyo, may mga tienda makarang adlaw sa aton nga mga merkado publiko. Iya sa aton ka nga probinsya Itaclan. Ano raton nga mga mainit nga mga balita aton nga mga taupang don? Nga aton karang nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba makarang adlaw ita Webes nga edisyon. Kalibo MDR Imo Head Terence Turiano. May technical karang reaksyon sa natapos karang nga safety drill iya sa Banwa Karat Kalibo. Abot ang mga technical word na napapatayan kita kay Sir Terence regarding sa natabo nga ra practice palang matuod ra pero dapat to pag practice sa sinusuhon gid nga minatudtuod gid nga gakatabo ha bukod nya practice practice nga house show eh, pag abot sa actual ha mas traumatic para ni mga unga kaysa kaysa sandahay may ginatawag nga muscle practice di ba ya muscle awareness nga may nagakinatabo nga makaron. Samtang pag-relocate nga ra ita Kalibo dumping site. Ginapananaw pa itatun ka nga LGU Kalibo. Pagkatapos itunay ka nga waste analysis characterization study mga kakipay. May balikan taman dayang aray. Sambilog na sa pinaka mabugat at mabaho karang problema iya sa Kalibo. Ro aton nga basura. Bago nga ni last time ro problema iya sa aton sa Kalibo ay basura, trapiko, ag aton nga rang tindahan. O ay makara, may problema kita sa tindahan. May problema man kita sa basura. Samtang rotational burnout sa probinsya Taclan, nagapadayon, suno sa aton karang Aklan Electric Cooperative. Wat at adlaw nga wat at nagapagong paman. Ay basahon man da karang page, ay puro ng tanan manual dropping. Tama ko? Ah, manual-manual, meaning to say nga pa isa-isa nga ginasugod, ginasudlan. Ah, ro mga lugar nga dapat iwagan. Ah, huway-huway kita perbe. Medyo raton nga rang gina-experiencehan nga rang rotational burnout ay pilang dag-on atong ginabinasa unda. Medyo wa, may una ba ang pagbag-o? O nangin worse pa? Samtang dugang gihapon nga balita. Aton abing balikan ha. Rayang pagkamatay nga ra ita ag pagkakuryente ita sangka SK Treasurer sa barangay Dalipdip iya sa may partikat at Altabas nga ginatan-aw nga posibleng may una karang lapses rung barangay or even aton karang Aklan Electric Cooperative. Indon ay hatat ko ray. Nangawa kita nga ro pagpaayos sa pagpintura nga ra ko arko kung siin hamtang rung day karang nakalaylay rung day karang Linyang Rat Corriente, ang pangutana haman it SK Treasure Aroga Pintura kung anda karon nga mga project at SK nga ra. Sa inyong dumpundo ninyo, won kamot inugsuho sa manog ubra, manog limpyo, manog takod. Dahil naubos yun. Oh, sino nag-ubos? Doon na itong istoryahanda sa kabukusan kung aton ka nga pag ililiba mga kakipay. Raton ka nga pang mga balita. At siyempre, pagkaibahan man kita, itaton ka nga mga patrol sa mga andaman karang nakagap nga mga balita, preska nga mga balita, iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba. Pelfriend ka mo nga magpadaya ko inyong nga mga feedback, rin nga mga mensahe. Kamusta raton nga magmang hodo na sa abroad, sin man ka mo nga bahin ko aton nga kalibutan, Europa, Amerika, North America, South America. Sa aton nga mga igmang hod, sa guwa ko aton karang probinsya Taklan, mga kaingod nga mga barangay, kaingod nga mga munisipyo ag probinsya. Padayad kinyo karang utro adlaw, welcome iya sa aton nga programa. Sa aton karang mga negosyante, sa aton nga mga transport sector nga bising-bisigid, sa makarang at simpong ra. May dad kinyo una nga pag-ilabasyon. May dad nga pag-pumati sa makarang at simpong ra. May aton nga 19 minutos yun doon nakataliwan sa oras karang alas 11. Agpadayin kita iya sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre, aton na karang mainuman na kita itaton karang food supplement. Agod nga mangin mabaskog. Oh. Ulay kong ginaduyog ka nga ra. So aton nga mangin mainom tanay agud mangin energetic kita. Mayo kita sarunday ka nga mga batian anuman nga mga sakit. Kabigid makarangat simpo nga ra mga kakipay. Rong mighty C alkaline vitamin C ay may importante ka nga papel no. Nga nagabaskog sa aton ka nga mga maskulo sa pinaagi sa pag-suporta kapag bilog ko aton ka nga collagen. Rayang alkaline vitamin C nga may tatak karang mighty C alkaline vitamin C ay isang kakopactor enzyme nga biosynthesis it collagen. Asang kaklase protina nga nagabulig sa pangmintina ang pagmamayad ko mga nina atong mga panit sa aton karang mga buto mga kipay. Pero mighty C nagabulig man sa pag-ayos kumanang kasamad nga mga tissues, pagsuporta sa metabolismo ag protina, ag nagabulig man sa mag-metabolize itong day karang mga protina nga importante gid sa pag-unwad o paggagko ka aton karon nga gawas mga kakipay. Ag makalikaw pa kita sa kinatawag karang oxidative stress, kaya nga rang bangod sa aton mismo karang pag-ehersisyo, ay posible gid nga mag-stay. Norong rayang mga oxidative stress nga dapat gid nga maduga mga kakipay. Sarong palago cells aga pag-unwad tissue. Ang rheumatic ay importante gid sa pag-unwad ko aton nga cells ag kama naman ko mga tissue ag pinagiman sa pagpanami pa ko aton nga mga maskulo. Mighty C alkaline vitamin C aprobado ko aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, ka-hiling, 11 Mbps.
0: May aton nga 21 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. May daigid nga utro adlaw na kay nung Stephen Siloyo na sa anak nga baraka ha, nagapamati. Agkay nung Efren Reyes man una sa poblasyon. Thank you gid nung Efren ha. Abaw hay sinong Efren gid ki hay fully supported gid kita sa aton karanga gym ha. Nag-provide gid mo katon ita sangkastan itong day karanga. Ha, anang gid tatago tagong ngastan ko anak karanga pang live sa anang Facebook hay. O ginto nit nagito sa akon karanga gym. Thank you gid kay nung Efren Reyes una sa poblasyon lesson nagapamati always. Iya sa aton karanga programa. Agkay Sister Susan man ha. Na sana karanga panimaya sa poblasyon lesa may daigid nga pagpamati. Okay, Sister T, si Sugang, wag yung nagpaulihi sa mga taga-transport sector naton sa Baliti, Altabas, Agbatan. Happy pamati gid ha sa inyo una tanan, tanan-tanan mo mga drivers, operators, sa aton man nga mga mananakay. Medad kinyo una nga utro adlaw, agyaman sa may party karat western part. Aton nga mga mahugot man nga mga drivers nga nagabiyahe makarang adlaw. Manami ratong panyimpo ay mostly sunny. Hoping to say nga ma-init-init kita. White gayom nga ginexpektar bisan may mga tropical depression, white indication nga medyo magaugan kita. Ay grabe ta makalakainit gid o. Bisan sa aton nga mga kwan, halimbawa may maimong baraka, maimong manang stall. Mapit ka man na sa krasada, so sinaga-kwan kita. Naga-alingasaw kita rokan, grabe kainit. No? Nagabalik kita sa imo karang uyahaw si imong gawas. Ani abo nga dapat may mga pangpian-pian kamo protection. Ah, sa inyo karon nga tagsa ka mga pwesto. Ay, grabe ka init gid dai amba naton nga the moment nga wa matait ginatawag nga mga low pressure area nga mag crearm o magsustainer sa aton karang Philippine area of responsibility. Magapiwilin gihapon kitang mainit, no? Kung dumaog ro pag ilinugan, maugan matayimot pilang adlaw sang Domingo gid. Ag mabaha pag idabi rayon. So dayat ang arahay wa ta, no? May aton karang 24 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11. Sige noted da Sir Tisi Sugang, no. Welcome lang sa inyo kan una nga mga grupo nga sa natong nga masako sa makarang at simpong ra. Indo na sa aton karang pagpanumbalik mga kakipay, i-plaster naton do natabo kay nakarang ginatawag naton karang safety drills. Sa aton mismo karon nga Department of Education sa aton nga mga estudyante sa atong eskwelahan particular sa may Kalibo Pilot Elementary School. Ag-angot sa sabitan karon nga balita may mga komento nga ginbuhian ro aton karang nga in charge ita civil defense iya sa aton nga probinsya Itaclano sa aton karang nga banat Kalibo. Angot sa mga nakikita nga mga kwan baga mga bagay-bagay during the time. Pero initially, abiro sa part of PNP, hayo pa sa nakahimo, itunday ka nga feedback. Pero ro aton nga civil defense, aton nga MDR, nakakita it mga kakugangan, no? Dapat hay ipropose ra. Ay iagali sa aton sa Pilipinas nga ra, may mga advocate nga di malikawan, nga nag-propose. Di ba ga? Oh, ay dati ro term nga ginagamit is medyo mahambay naton nga nagabaril baga. Pero wa to hadayon ginbayluhan iti tawag karon nga safety drills mga K5. So aton nga ginpangutana nga every kwan antaw kara by hindi ko mamit lang ha. Pero every 2 years ra nga ginahimo iya sa aton karanga probinsya Taklan mga K5. Doon ay plaster naton do dugang nga mga balita regarding ni karon. Sa runday karon nga mahambay naton pagka reaction sa runday karanga safety drills mga K5. Gusto ka man tawan man itsang kirigid nga bugat ha rang mahambay naton isyu nga una it pagkamatay itsang ka SK treasurer sa may barangay Dalipdip Altabas. Imagine ha. Kayang pila 21 22 anyos karang tinuga nga sa ka SK treasurer. Ay kun nagtaliwan nga adlaw nagpatigay sanda itunday karang pagpamintura, pagpinta ko anda karon nga mga dapat pintahan o pagpanami man no bilang suporta sa aton nga mga barangay ag particular sa aton karang mga youth no. Galing dong Masubo ag mahamatong Dimalas. Ay di karon di ba karon sa may partit Dalipdip Altabas may una karon nga arko. Ay siguro ro arko nga ay subject for painting. Ag may nakalaylay una nga kuryente, hay hatabing ta kurente karang eskit tresurer. Ag kumurog ta imaw, ag pagkakurog, nahugog, gindiya sa ospital, pero gindiklara, no? Automatic, patay na mga kakipibe. Abo nang kahambal nga ni karang, basiwat, tamari mo na kuryente, kundi namatay ti mo sa pagkahugog. Galing resulta gihapon na bigihapon karon durot gihapon kukos ko anang kamatayon ay bangod sa pagkakuryente. Now atong ginapangutan na rikara, may budget pabagaro aton nga SK una sa Dalipdip Altabas. Nga hamaan it mismo ro aton nga mga SK official. Aro naghimo itong dekara nga pag painting ra nga supposedly dapat may budget karon para sa runing arang mga trabahante. Naga-supervise lang raton karang mga SK treasurer o atong SK secretary. Sarunday karang mga proyekto. Pero ano natabo, haman it sandat ay mismo nagsulo-sulo nga mag-ayos. Matat mga bukot mga indo, naga-volunteer kang ikaw mismo mag-ayos ko inyong building. Inyo mismo nga mga project provided. Nga what mangin issue party di karon. Ani abo nga nagapangutan nga ba si manako na ubos taro budget. That's why what inog-sildo sa mga trabahante una nga supposedly dapat sanda mismo mamintura ay gintinguan lang kung anda karang mga opisyal nga sanda lang pintura agod makatipid sanda mismo karang kwarta or budget mga kakipay ay mostly abis sa mga budget nga rat aton nga mga SK nga ra panamat ginabuo tani kapitan do budget kara o sanda ta mismo ro nagapadihon naga nagahugag kara oh watay nang sa bilog pa kara tong ginapangutan ha may una ba yung lapses sa part ko atong nga barangay eh, medyo may atong initial nga nabatong information nga mabuhay ndang ginareklamo it mga pumuyo na sa lugar o gaharon haabot pa si chairman nga ra aga may una ba kara nga nangin action taken ro aton karang Aklan Electric Cooperative. Sa natabo nga nga pag-panguryente o pag-kuryente, it's ang kamises mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Gomi Kahiling 11MD.
0: Atong pagkabalikan da, aron dahil ka mga balita, pagkatapos ko aton ka nga dugang mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akon panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagkidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo
1: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mangabot ka.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsarin.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapot

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila paghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
4: Okay, balik kita ya sa ton karang pag ililiba maya 36 minutos yon rong nakataliwan sa oras karang alas 11 mga K5. May ganin nag-kwan na medyo ginaduyog mako na ko ah. Oh, higop-higop pa na kita tubing sang kere. Manami pero chimpo makara no. Mostly sunny kita. Ang tapos mahangin-hangin baw kanamion pa, no? Manami kita matud mag pupangin makara nga chimpo nga ra. Okay, sa aton karang pagpadayon mga K5. Aton karang buon dong report ni K5 Regilin Tornino ay makarang adlaw. Parang makarang adlaw nag-komensyon, no? Nag-umpisa yun do, ratong ito na-postpone nga itong safety drills sa aton nga mga pampublikong eskwelahan, nag-included ka nga mga private school, under sa aton ka nga Department of Education. So, aton nga kalibu pilot, runangin pilot, ro pinakauna nga gin testingan. Makarang hapon, tupalor iba nga mga public at private school, and then the iba nga mga sakabanuhanan, makakandak masanda sa natagsa ka mga eskwelahan mga K5. Kay na naobserbahan na akon, hindi man hambang natagbuo kita pero do yung gidabi ro ka matuuran pag-abot sa ginatawag nga actual ka nga scenario. Mo nga ni nga dapat kita may drills sa ginatawag dahil nga ni nga masanay dapat ro marang mental kuan baga, mental practice sa aton nga mga inunga no. Ato na nga buon dong report ni K5 Bridge regarding ag ana karang reaction ag reaction ni Sir Terence Turiano ko atong head it in the Kalibo ay imora si Sir Terence kana kabaabot ang mga experience sa pag-abot sa runday karang nga mga drills nga ra ang mga tanan nga mga scenario no may mga reaction timo ay halin tabi mo ra sa Office of the Civil Defense ito sa National nagtrabaho pa imo sa abroad ra ngani hay pag-abot experience ay busog nga busog gitin kana kara no nga hagos maubos na isang oras ita pamati ko ng istorya mo parte sa experience pagkabot sa mga makarang mga senaryo nga mga K5. K5G, para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
1: K5 News FM Live Report.
4: K5G.
5: K5 Romy, may mga pagpuna ro aton karang nga MTRRMO sa ginpatigayon nga safety drill sa K5 Romy sa pilot elementary school sa K5 Romy bilang pilot man nga school sa K5 Roms kay simultaneous sabi ra pero within that day pero bukod gid itdugungan sa mga eskwelahan iya sa aklan sa K5 Romy pila sa mga napuna ni Sir Terence hay dai karang nga pag do scenario abi wa gid it particular nga scenario ka K5 Roms like may mga nagwala abimana or halimbawa may nagagagaskanda or may armadong tawo wa it mga makaruyon nga scenario kay bangod gani nga ginbawa ni DepEd matapos i-revise do guidelines niya to K5 Roms
4: ara nabatian man to kay ina nga to naginugong rokwan do parang sirena abi ano to may sunog abi natabo.
5: Oo, wa kita it scenario K5 Roms. Ro natabo, din abi may wangwang, meaning may emergency. Ro ginhimo it mga inunga, hay usual kita ron nagpanic ka K5 Roms, so wala itong kinatawag na stop and listen. Ma-pause ka, anay baga, it makadali, pamatian mo,
4: kung alin to?
5: Oo, kung ano nga klasik to, or basit pa ito sa inyong direksyon, or
4: basit ko na, basit ko pag dagagan to, nimo ay itok man pa ito sa ratong-atong mga perpetrators ito, di ba?
5: Ganyan, tanganik, kay K5 Romy, nga dapat, hay mapundo kayo ding anay. Analyze mo ro imong natindugan mo lang. Iba si unaw tama to the perpetrator sing likod. At ito ka man pa ato nga direksyon. So, din to mga lacking kainan sa mga estudyante nga ra kay Fibromi nga dapat mamatsyag anay bago magdagagan. At kung magdagagan, hindi magdugot-dutan. Kaya ba sino
4: naman parang, nag-stampid? Ay parang, ro iba nga to kay parang nag-stampid akon?
5: May mga nadusmo tangani kay Fibromas kasi hay pero natabuwa di kay na pag wangwang automatic man sig dagagan ta sanda kay Fibromas sa kunsin makapasong direksyon doon kanya-kanya utana so doktoro na puna itaton karon nga MBR nga dapat kay pamatsagan gid anay mag-pause it bukod git stop nga kabuhay kundi pause lang baga kay Fibromas ilang segundo mamatsag ag kun magdagagan hay bukod gid it kumbaga kung wa lang bayt direksyon kay Fibromas kasi nga ni tendency hay magkukuan kita ka mo doon. At plus pa, ro mga jealousy, hindi ta mahugag kay Fibromas, hindi mo tama close open kasi nga niya.
4: Bukas ito nga na ibagon, gubaw tabi?
5: Ay, hindi ta mahugag. Dapat tama na may oil doon, agi na maintain ka kay Fibromas, nga mahumok baga imaw, i-close.
4: May isang kaiskwilahan nga ni K5J nga paglimpyo tayo nahugog taro jealousy,
5: ay,
4: naninahan taro si Jante, gin pa hospital ta.
5: Ay, do yan
4: sa public school kasi, ha, di ako mag-minsat pang ati skwilahan ha, nataburon.
5: Kasi wa ta na may maintain abiron kay Fibromas so namat niya ni ay kuno ron bingaw sa bilog ang gaungot karon nga baybilin nga jealousy pero ro ibahay ana gat ang frame naron nga butangan tapos bigon man mahugag so diyan ro mga na-note kaina sa kay Fibromas plus dapat man na may una nga blackout curtain nga ibutang
4: may
5: ro active shooter abi halimbawa malangman kay Fibromas hay speed tagali ro gina istoryahan kutob ta sa may naghugag nakita imaw pwede nang matutukan pwede na nga
4: Marilon.
5: Paiguan. Oo.
4: Target
5: so,
4: na.
5: So, kaibahan kay Fibromas. Target, I mean, active shooter. Agay karang nga gapang hostage. Kasi pwede pa inigusar do.
4: May nag-text nga ni Kakon. Iba kung no K5G, nagkabunggo. Tas sa gate 8 covered court.
5: Ay, diyan ta siguro. Nag-uma. May into ka ni Kaina nga nagtinangis anang kay Fibromas. Oo. Kinumbaan tayo mao.
4: Patruma ta siguro itong atuma.
5: Pag announce si principal, oh, manag-clear na. Gwa na. Ipoy, grabe tarahugas na kay Fibromas. So, nagtinangis anay mao ay. Nakibot siguro or what ang nakaskid yan na itmayad kung anong naklase nga drill sa kay Fibromas so kinubaan ta na so pamatian taro pagpahayag ni Sir Terrence nakaroon nga assessment sa ginpatigayon nga safety drill kaina itagahon.
4: Okay.
6: August 26, Ana itaklan ng Interfaith Academy, successfully done man to. Ring galing hay, ro gadifer mao sa population, kabubaho gid ang population iya sa kwan ag 2,000 plus or close to 2,000 ro anang population it kalibo pilot elementary school. Ro sambilog nga nakita naton nga kwan nga naging ano naging room for improvement siguro is ro ano aro iba bi mga classrooms hay nya nga okay mata na kalak mata imaw pero iba nga ni actually what they wonder nab sa guwa. So hindi gid tayo mabuksan pero ro sa bilog nato nakita hay pero iba bi nga bintana
7: lak mata sir
6: lak mata imaw actually okay. Gintasing naton habuksan lang kay nato para makabuot video ro pandu ro aton nga ano ga document pero do aton nga mga bintana hay made of jealousy imaw naka kani mao naka stop tay mao ag hindi tay mao mahugag ngani hay hindi mo matakpan doon sa bilog ikaiwa may una mata nga area nga ko ano nga mga classrooms nga may sarado mata imaw may bukod sarado may kortina imaw iba may sa bilog ngani telon gud ang binutang which is ideal binutang ang telon ag hindi mo kita makita sa sugot so okay man imaron ro problem hay ro ibang kuano ro ibang nya nga ano white ro kortinan da hay manipis nga pag paginambag manipis hay light colored kay mao ngani hay kung mata makita mo nga kuan ma ro silhouette sa sugod akong may gahugag una hay ro ana nga action line either isang ka active shooter hay ma open fire gid mao dahil ro active shooter Ana kanya objective hay planado arn.
7: Okay.
6: By the way. Planado imaw, white kwan, white emotions involved ron. Unlike sa mga hostage taking may emotions pa kuamat ron, may kwan. Do you know about the emotions on? Ana ta kanya kwan.
7: Concern. Sino ga ta?
6: Do yon. Ana kanya objective to inflict more damage in as fast as possible before nga mamatay imaw, hipatay imaw or magpakamatay imaw. Or hidakpan imaw o maka-escape imaw. Do yun do ana ro ana nga kwan karon. ra nang objective. So mabaho ra nang factor sa kwan nga sa nang movement. So ra nang movement kan mahugag ng gitay mao sa kutob nga nya nga maagyanan na. Agmadasig ang movement karon. Kung may unang gahugag, then ma-open fire mao. Kung wag gahugag, wag man pakita nga niya nga movement sa nga area nga, hindi mo mag-open fire.
7: Lagpasan na.
6: Lagpasan na gataron. So, importante ro may kwan, may una kayong blackout curtains sa mga classroom. Pero iba abin nag-akwan ay, pwede man ang sipaon, dupertahan. Again, iba ro anang objective active shooter. Ro active shooter, speed ro anang ginakuan karon. Between 10 to 15 minutes dapat man solve the issue din open current history abi. Sa side it ko na makadaya abi hay nya nga may bagong guidelines in pagwa ron or dapat. So wa kita nag conduct it mga rescue simulation, wa kita nag conduct it mga bisando PNP nga SWAT naton ay agaro patrol naton ay wa nag respond.
7: Ag no weapon.
6: Wagin man weapon dahil wa nya ni agin buhin, remove nato sa equation do in nga ron dahil because of the ano mga natong ginsunod ro anang kunya mga expert nga to. Again, they were school of thought karon. May una nga preparedness ka experts at may una nga kwan. Hindi ko man pag-reiterate.
7: Yes, yes sir.
6: May una nga daya nga ra kwan. That's reason why nga ro mga unga nato ni masyado nga kwan no, entitled. I'll be honest kung kwan dahil doon ang nakikita be. So sa response scenario, doon nga problema kami ano dahil sa guidelines med DepEd. For us sa Kalibo, we've been doing this since 2016, so may rescue task force kitang inform. We can execute the guidelines in DepEd.
7: Okay.
6: Now, nag-meeting kami sa Aklan Disaster Managers Association, siguro ko September 1. Ito sa Tangalan, kay bahan karon do, niya nga, not necessarily tanan nga ADMA, pero mga kumbaga, mga gakandak ba yung nga drills. Nagkuan kami, nag-meet up kami, nag-storya kami. Agro sa bilog, may mga nakita kami nga kuan nga may ano baga nga una ro guidelines ay kinopya sa NatUS nga Federal Emergency Management Agency, which is okay dahil may kuan eh. May idea man sa dato dahil doon nga kagatabo ito. Inkopya mas sa FEMA, ano Department of Homeland Security. Ro problem gin kopya imo nga uwa gin consider do capability naton. Ro aton nga capability abi iya sa Pilipinas, say wa nakita ka form ita it ko it ano it mga rescue task force. Do rescue task force. Do composition rescue task force ay police, fire, agi EMS.
7: Okay.
6: Civilian ro iba karon. Gadungan sa nagasugod ron bisan may una nga gakatabo sa sugod. Which is bawal ron sa makaroon natin ro guidelines sa Bureau of Fire based on the Republic Act, hindi man saan na pwede magsugod. Bawal kita ron. Hasta nga buko ni Mount Cold doon pag na cold zone ni Mao, meaning ay huwag ito pagkakitabo neutralized target, then pwede saan na magsugod. Pero kung huwag pati kahapon may una nga possibility nga magbalik ro yun nga ano perpetrator, then hindi saan nakasugod. So buko ni Mount forward leaning nga ginatawag. Agro yun na. Hindi mo applicable actually dahil ro yun ane. Kung wakat capability nga makaroon, then kugang ka. May possibility nga may matabo sa mga personal. One of the reasons gina-emphasize na ron dahil gakinahangan mo equipment. So, like I said, yes, sa bukod Region 6 sa Western Visayas, we are the only ones nga may capability karon. Because nga may training na personal naton since 2016 gina-retrain naton. Pinaka-latest nga kuan naton is nag-refresher kita ko ano eh 2 weeks ago.
7: Intervene while ongoing
6: pwede kita kuan may capability kita. Ikaiwa aside from training ro equipment naton nga ginagamit sa tactical medicine. May aton nga equipment. Ikatlo may mga body armor sa aton nga ano nga capability. So doon yung mga kwan nga ron, mga factors nga ron, pwede nga maka-forward leaning ro aton nga, no? Makasugod mo sa warm zone, pero bukod hot zone. Hot zone ay una agad makita nga bagagabagarilan gito mo. Warm zone ay unsure ka nga base may una nga mag-open fire kayo mo. Do normal nga kwan natin karoon ay gina-protection naman at law enforcement.
7: Sir, do gin-portray ka ina nga scenario close to
6: actually way mo scenario.
7: Ano nga kita kunyari may nagwangwang.
6: Oh, do niya ta.
7: Okay.
6: And then nagreact pa yung landang ako do mga kids. Pa-remove babit that ro ano dahil because sa mga thinking ani
7: general
6: gita mo. Sa mga thinking ani nga mga experts andang arang gaga humble. Nga opinionated naging opinionated mga unga naman karon.
7: So paano do sir nga? Syempre sa actual scenario, ibang iba ira kung kumbaga tip of the iceberg ro atong nakikita
8: exactly,
7: sa actual scenario.
8: Exactly.
7: Pa, ano ro training nanda nga mabuo sa pinatuod nga nagakatabo halimbawa.
6: Raya muscle memory ro okay. Matabo. Muscle memory kung ano ang hugag pero again, iba ro factor karon kung may una unya involvement it is it ano it nga it gunshot.
7: Oo.
6: May makita sa blood, may makita sa nga niya nga nakakatumba, may makita sa nga armed elements nga gasugod. Iba ba kita factor karon kung kuan dahil niya nga na problema ka karon sa reaction man anda dahil iba nang reaction karon. Luyin nga nga ruin man nga ni ro sa bilog nangawahan kami nga. Pero ay mga expert nga raw na ginaisip nga sa actual nga kuan heroin na matabo. Agraya nga system nga ra ginagamit kunda. Ang pag-abi nanda ay ibaro kwan, ibaro niya nga, ibaro US, ibaro Pilipinas. Pero same nga action, hayroin na matabo.
7: Yes.
6: Same nga act, same nga kwan. Ag, haraw ro, tanda naton, mas balat si Buya si Pinoy. Mas emotional ro Filipino. So mas malala pag ro magiging reaction karon. In comparison mo sa aton nga kwan, sa niya nga, in comparison mo sa mga Amerikano nga, mas less sanda nga emotional. Doon do ano ro dapat tandaan naton.
7: Yes.
6: Pero wakit at maubra karon, sundon niya naton no guidelines at least ay kay na successfully done ro ano ro ano ro drill.
7: Mga kwan kay na sir, pag wangwang nagdagagan sanda kamusta ro ato niya assessment niya kung pag-adto sanda sa mga pasyente.
6: Actually may sambilo kay nagatong kwan masanga gabi.
7: Oo.
6: Ro noise so pwede nga magkwan. Syempre gausoy ro yung ata kwan yan. Kung tumunog ro niya ron, then gareact mo sa noise on. Kwan ni mo maatubang mo ito, point and shoot yung mo eh.
7: Yes.
6: Listen, point and shoot. Doon niya nang ubrahon. So sa bilog man doon nga ginkwan, si sir ano nga ranang regional director nga ni DepEd sa labi imo mismo nagambag ina nga stop look and listen which is sama imo. Sa panay, niya nga bukod stop magpundog ito na sa panay for a few seconds, pamatian nimo kung si Indo kwan do source it ano. Tanaw ni mo then puyat ka rayon sa hambag it mga mistra hay nag sa bilog gabi nga pa nagdagagan gitagagi. So okay yung ron dahil dahil nga ra for again first time nga ginobra ra sa Sangka Public School. Siguro kay dahil mas early kita early man do anang akuan anang nya nga siguro ro early kita pinakauna nag-conduct karon.
7: Okay.
6: So may may una nga difference. Plus sa bilog bigin nga factor hay.
7: So wa kita it i-conduct sa iba nya mga school no particular scenario kita.
6: Do yun. Wa kita kuan dahil do yun no guidelines for the bed. Hara ano yang unique imaw because nga ro mga estudyante sa guwa da.
7: Oo.
6: Wa day masagot sa sugod okay. Dahil sa may scouting abi.
7: Oo.
6: So ro, from the outside going in sanda. Uh-oh. Unlike sa ibang sa mga active shooting nga nagkakatabo nga. Ito mismo classroom. Sa classroom nagkakatabo. Mas madali actually na to dahil masarado at sanda.
7: Oo.
6: Dayang ara it takes kwan pagit dahil nagdagagan ra kwan kung matabo raya nga ra sa minatood nga kwan nga scenario. Ro gadagagan ni to abo katuro kwan do casualty. Maging casualty. Definitely ron. So rosang bilog pagit nga kwan is reinforcement it andang nga kwan. It andang nya nga security. Andang andang entrance ro.
4: Okay, K5J.
5: So ato kay Cybrom sa pagpahayag ni Sir Terence, una pa lang to, bali sa bilog nga Aklan, hay 19, kay sa Tommy, kay per district, no, rumaga patiga yun, ito ay kanya, three ka kay Cybrom, so hindi pati, no,
4: manami, tanay ko tama na, kung tanan tayo may klase, ta K5G, nga ron, nagdikaroon tayo brahon ba?
5: Oo, oh, kat madya actual gita na baga. Ay man, doon mga sinayo nga na tabo sa minatood niya to K5M, sir, yung going to classic ato. Tapos guilty at ana nga may active shooter.
4: Huwag katika suku-suku ba nga may nagkatabo ko tas yung eskwilahan?
5: Oo, so nga ni Hay, ikar mo kita makita, so man, sa nakagasig magpanglaktertahan, magpanerado, magpanago, K5M, yung mga dashboard, yung mga tago nga, lugar within the room.
4: Pwede tangan ikong tama ko yung K5G nga an-announce na ba yung tapos gulpit na may makaroon ba yung mga kwan? At least makita ni mo reaction ito nga konsensya na maadto ag base sa nga training na experience ba?
5: Oo nga, on the spot gita kita sabi nga kwan matuwa.
4: Galing iwan na ilang dipid ka ron.
5: Huwangan isang na naila kay Kaysayron. Susunan dahil kung baga road drill, hay man siya punta at ito kay na is actual scenario kay Kaysayron. Kasi hay, what victim, what suspect, ag, din nun, abi ko tanga niya, may mga actors sa mga K-5 say, wang-wang, tagalino na tabo. Pero as misa, may mga full memories hanggang pala yung magdagagan siya kay Padromi.
4: Okay.
5: So, pero ato niya report, magaling siya sa ato ni Ariel with K-5 Jimmy Iloro, try naman si K-5 Red Bull Internino para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa kalibong K-5 News FM.
1: K-5 News FM Live Report.
4: Abo nga salamat, K-5 Regilin Torino. Balikan natin dahil doon na, Roberto Ricara, pagkatapos ko aton nga MyTC Network News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, ang din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
9: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
9: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikayang lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. And isa-isa na to, no? Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling o REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kun tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart, gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC kadadlaw ang nagaprotekta sa mga cells sa heart, agod ini ang indi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
10: Amo ra sa gid sa pinakaimportante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
9: Husto.
10: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag skip lang sa isa kabit ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
9: Mag-arrhythmia.
10: No? Tingala ka, ang iba niya ginahapo. Abi niya may hapo pero hindi gali hapo, may problema sa heart. Ang iba wala kusog, binaway kakaon, ginataki galis kurason. Ang iba niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mawulig kung palainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MyTC nga man para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
1: DTX 500.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
11: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
13: To understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain, no?
10: Pero kung sobra lain gid yay.
13: Kung sobra lain, no? Ang free radicals ini man gina-essensya sa aton lawas kisang ginausahan sa aton macrophages to fight off infection, pagpatay sa virus and bacteria. Pero kung ini mag-maintain at low moderate levels, okay. Ang free radicals ang nag-synthesize sa mga pila ka mga cellular structures agod na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay. Ang pagkusayos nag-synthesize ini no ginaputang ni ang macrophages, ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidok Ramil, kung magsobra ang free radicals mo, kilanlan mo gid ang DTX 500. Tisubong niya, gagsululubra gid niya ang free radicals.
10: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
9: Sa guwa, sulod. Correct.
10: Eh, mano ka na. May tuktok na masulod. May tuktok na tusulod. Diba? Kiniga katabo once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugod kasi hindi. Hindi ginaya malikawan niya.
9: Hindi alam, hindi
10: ang inflammation kag infection, sobra nga exercise, mental stress, nagaproduce na sang damo nga free radicals.
9: Justo.
10: Kag amoning nga mga tuktok nga amat-amat patigulangon ang imo organ, amat-amat patyon niya imo mga selula, amat-amat nga gakapatay ang mga dlagko nga mga organ sa lawas. So ang matabo sini, hindi mo na siya batuan. Dapat ya adlaw-adlaw gyud ka mag-inom sang DTX kag MyTC or PureC para nga may mabato sa mga free radicals sa imo lawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imo lawas. Kaya kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imo nga lawas, di amat-amat ka na lang ano, matigulang kag mapatay kag magbalatian. So health is an investment. Di nato pagilakan kay mas mahal pa ang bulong sang balatian kaysa mag-inom ka di takes 500 kag mighty si. Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka kaysa mabakal ka lang di takes 500 kag mighty si, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag mighty si kag pure si.
9: Husto.
14: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1.

0: sama Tinlong nga dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masalika.

0: 95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Namis na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, publiko pinaalalahanan na magsuot ng face mask dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Pinaalalahanan ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa haze na maaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Sa Cagayan de Oro, nakapagtala ang CDO ng 78 at 96 Fair Air Quality Index simula August 30 at 31, 105 AQI o Unhealthy for Sensitive Groups September 1. Base ito sa AQI Monitoring ng Environment Management Bureau 10. Unhealthy for Sensitive Groups AQI naman sa Taguluan, Misamis Oriental at Iligan City. Sani ito ng usok mula sa nasunog na bundok at kagubatan ng Kalimantan, Indonesia. Nagdadala ito ng manipis at maliliit na butil sa hangin na maaaring malangap ng tao. Pinapayuhan ang lahat na isara ang mga bintana, pintuan at manatiling hydrated.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: Samantala, tatlong kabayan nasunog sa Rojas City, Capiz. Anak ng may-ari, itinuturong sospeka. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
5: Umabot sa tatlong bahay ang tinupok ng apoy pasado alas 5 ng hapon, Miyerkules, Setyembre 2, sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, Capiz. Kinilala ang isa sa mga may-ari ng bahay na si Amelie Tabaliosa. Samantala, tinuturong suspect sa insidente ang anak nitong si Mark Anthony Baliosa. Sa panayam kay Amelita, mag-isa lamang na nakatira sa nasabing bahay ang kanyang anak at dahil sa mga hindi malamang dahilan, nagsiga umano ito sa likurang bahagi hanggang sa natupok na ng apoy ang bahay. Tinatayang mahigit 60,000 piso ang kabuang halagang pinsalang iniwan ng sunog. Sa ngayon, nakapiit na sa Rojas City Police Station ang tinuturong suspect at handa naman ang ina nitong magsampa ng kaso kaugnay sa insidente. Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At 2 Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
6: Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa 2 Vietnamese na mangingisda na naiulat na nawawala mula sa Vietnamese fishing vessel QNA 90859 sa bahagi ng Rifleman Bank sa West Philippine Sea. Ayon sa Coast Guard District Palawan, nitong araw ng Martes, Setyembre 1, dakong alas 6:30 ng umaga, namataan at na-recover ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay na BRP Malabrigo ang isang maliit na bangkang kahoy na walang laman, humigit kumulang 32 nautical miles hilagang kanluran ng Mapancal Point, Palawan. Nananatili sa lugar ang BRP Malabrigo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa 2 nawawalang mangingisda, kabilang na ang pag-iikot sa mga karatig na karagatan at paggamit ng mga available na resources sa search and rescue operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy ang operasyon bilang bahagi ng pakikipagtulungan sa mga karatig na bansa sa mga search and rescue mission at pagtulong na rin sa mga mangingisda at marino na nangangailangan anuman ang kanilang nasyonalidad. Para sa YTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, mga kapulisan sa lungsod ng Iloilo nag-observe sa school safety drills sa mga paaralan. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Nagsagawa ng observation ang mga kapulisan sa simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo ngayong araw Setyembre 3. Ayon kay Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ipinatigil na ng Department of Education

0: sa Iloilo, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At 2 person of interest na tukoy sa pamamarila sa mag-asawang Amerikano sa Dumaguete. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Natukoy na ng pulisya ang 2 person of interest sa kaugnay ng pamamaril na ikinasawi ng isang mag-asawang Amerikano-Filipino sa Barangay Bompana, Dumaguete City. Ayon pa kay Dumaguete City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Conag, sinabi ni Conag na patuloy ang investigasyon upang verifikahin ang posibleng partisipasyon ng 2 individual sa krimen. Sinusuri rin ng pulisya ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo sa pamamaril, lalo na't pumasok ang suspect sa bahay ng mga biktima sa madaling araw. Batay sa paunang investigasyon, nagising ang 53 anyos na live-in caretaker ng mag-asawa at nakita ang isang hindi kilalang lalaki sa loob ng bahay na kasuot ng bonnet at may dalang baril. Patuloy na kumakalap ng impormasyon ang mga investigador mula sa mga saksi at iba pang ebidensya upang matukoy ang insaktong mga pangyayari. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Lalaki patay sa pamamarila sa Bacolod. Suspect sa krimen na aresto na. Madalas sa pang-aasara, itinuturing na motibo sa krimen. Kabang detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
5: Bumulagda sa kalsada sa harap mismo ng kanyang mga kapitbahay ang isang lalaki sa Bacolod City matapos binaril sa dibdib ng isa pang lalaki noong araw ng Martes, Setyembre 1. Ayon sa mga saksi, binalikan pa umano ng suspect ang biktima at binaril naman sa ulo, kung kaya't binawian ito ng buhay mismo sa eksena ng krimen sa Purok St. Vincent sa Barangay Alihis. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Roger at kinilala naman ang suspect bilang si alias Budoy na isang tricycle driver. Magkapitbahay lamang umano ang biktima at ang suspect sa pamamaril. Base sa resulta ng imbestigasyon, kalalabas lamang ng biktima na si Roger sa ospital matapos masaksak sa Barangay Takuling bago ito binawian ng buhay dahil sa tama ng bala. Lumabas lamang umano ng bahay ang biktima upang kumain noong nangyari ang krimen. Naaresto ang suspect sa Barangay Tangub sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa suspect na si Budoy, madalas umano siyang inaasar ng biktima, kung kaya't binaril niya si Roger at tinapos na lamang ang buhay ng kanyang kapitbahay. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang tricycle driver na si alias Budoy. Para sa YTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gandina, 4 patay sa aksidente sa kalsada ng Antique sa buwan ng Agosto. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
6: Umabot na sa 4 na individual ang namatay sa aksidente sa probinsya ng Antique sa buwan ng Agosto 2020 si Isa. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, nagmulang nasabing bilang sa bayan ng San Jose, Hamtik at Kulasi, Antique. Sa kabuuan, umabot na sa 73 ang record ng Antique Police Provincial Office na aksidente sa probinsya. Nangunguna ang bayan ng San Jose na may 29, Hamtik 18, Pandan 13, Kulasi 5, Belizon, Bugasong, Sibaste, Sibalom, Tibiao na may 4, Patnongon 3, Lawaan at San Romeo 2 at Barbasa na may 1. Nalaman na base sa investigasyon ng mga kapulisan, nangungunang rason sa aksidente ang pagmamaneho ng nakainom at mechanical failure. Para sa YTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At PRO2 nakapagtala ng 26% ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Cagayan Valley nitong Agosto. Balitang hatin sa atin ni K5 Dan Chavez.
7: Bumaba ng 26.9% ang walong focus crime sa Cagayan Valley nitong Agosto, kung saan 51 na lamang ito mula sa 69 noong Hulyo. Pangunahing nagpababa rito ang pagkunti ng kaso ng pagnanakaw, rape, murder at carnapping, bagamat bahagyang tumaas ang homicide sa 3 kaso. Pinakamaraming naitalang krimen sa Cagayan PPO na may 28 at Isabela PPO na may 13 na bumubuo sa 80.39% ng kabuuang kaso sa rehiyon. Kasabay nito, tagumpay ang PRO2 sa pag-aresto ng 307 wanted persons, kung saan nanguna ang Isabela at Cagayan. Sa operasyon

0: na droga, 130 individual ang naaresto at mahigit 310,000 na sabu at marihuana ang nasamsam. Nahuli rin ang 20 illegal loggers at nasa kote ang 1.2 milyong pisong halaga ng troso, habang 60 naman ang huli sa loose firearms at mahigit 190 na baril ang nakumpiska o isinuko. Sa ilalim ng Safer Cities Initiative, nakahuli ang pulisya ng 55,345 na lumabag sa lokal na ordinansa, kabilang ang 46,430 sa traffic code, 4,237 sa pampublikong pag-inom at 2,067 sa curfew ng minor de edad. Pinuri ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at binigyang diin ng pagkikipagtulungan ng komunidad at pamahalaan ang susi sa pagpapanatili ng kaligtasan sa rehiyon.
1: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agula at para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan na malakas sa pag-ulan at pagbaha at dulot ng habagat sa Zambales at Pampanga. Kaugnay nito, personal na binisita ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga residente na apektuhan sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales upang alamin ang kanilang kalagayan at lawak ng pinsala. Kasunod ng inspeksyon, ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsasaayos at rehabilitasyon na mga nasirang imprasaktura kabilang ng dike, barangay hall, mga pasilidad ng paaralan at tulaya. Bilang agarang ayuda, nasa 1,000 pamilya naman ang nakatanggap ng tig 10,000 cash assistance mula DSWD sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Nagpasalamat naman si Mayor Soria sa Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan sa mabilis sa pagtungon sa pangangailangan ng mga residente. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kits, mainit na pagkain at iba pang tulong sa mga pamilya nasa evacuation centers at sa mga residenteng unti-unting bumabalik na sa kanilang mga tahanan. At mga K5 sa detalye na ating balitang abroad, napinsalang isang matataas na gusaling tirahan sa Black Sea Port City ng Odessa matapos ang panibagong air attack ng militar ng Russia kamakailan. Ayon sa ulat ng pinuno ng Military Administration, umabot sa 8 katao ang naitalang sugatan at nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan dulot ng nasabing pag-atake. Ipinahatid naman ang ulat sa pamamagitan ng isang messaging app habang patuloy na inaalam ang kabuang pinsalang idinulot ng pagsabog sa mga karatig istruktura. Samantala, inihayag din ng isang saksi na nakarinig ng malakas na pagsabog sa kabisera ng Ukraine na Kiev itong Miyerkules sa gitna ng walang humpay na serye ng mga airstrike ng Russia sa buong rehiyon.
3: ITC Network News. ITC Network News.
2: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Justin Kess at ka K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
4: Okay, balik kita iya sa aton nga pag-ililiba. May 18 minutos yun doon nakatalingwan sa oras nga alas 12. Nakailabas nung tanan. Kompleto na. Wow, nabilin pa una, oh, may una may una pang nagasunod o oh, may masunod pa. Oh, sige lang. Kung na matabi sa atong panimagay nga rahay, dapat tanan ay duungan nagakaon, di ba? Maawat naman na kung pawit-witi, kung bagay, wala nang kadungan, ay budlay hugasan. Nang dapat dungan mag-ilabas. Okay, sige. Pero bukod tanan nga oras ay ibigid no, sa aton nga mga ibang hod, nga may mga trabaho, depende sa anang nature ka ng trabaho, di ba? So, madagigid kinyo na ang otoradla kung sino man ka mo makarangat simpo sa opisina, raton nga government offices, raton nga mga privado, raton nga mga iskoylahan, ano pa, raton nga mga sa construction site, sa kabukiran, kaya nasan, sa mga panimagay, sa restaurant, siin ka mo sa parkingan. Ha? Basta nakailabas, di ba? What problema? Sa mga wa pa nakailabas, ay mag-usoyin ka mo. Usoy-usoy na it remedyo kung paano gid makailabas makarang adlaw mga kakipaybo. Okay ha? Budlayro magmasakit ha? Mag-aboy yung kwarta pag tinagoon, di magkaon. Ay, ulsiron ka mo, kung masakit ka mo sa tiyan, mabudlay yun da. O, basta may kwarta, magutom, kaon. Pero siyempre, tanaw na itong ginakaon kung nutritious ha? Hindi magpasobra. Okay, mga kipaybo, rong Clinica D3Bio, ay isang ka-superfood supplement nga makabuligid sa aton mismo karang ikaayong gawas. Ha? Ay kung nagkinaon kita at abo atong ginakaon, dapat ay may aton nga food supplement. Ha? Tapos kamot ilabas makara, inom kita it aton nga food supplement D3Bio. Rong D3Bio, puno ra it nutrients, no? Powerful nutrient, nagka-protect target sa pagpamayad, pag-repair ko aton karang sakit. Bangod ko anak karang medium chain fatty acid. Kilala kita pero D3Bio nga antiviral, antibacterial specialist. Ako, peskabi eh, nakibot ako nga akong dunggan ay gulpi nga nagsakit. Although nga may permi ko man nga ginakuliwag, ay makatol. Siyempre, manami kaguton. Manami magpungko ang magkinulikot kong cotton buds. Gulpit ang mga ko nagsakit sa guwaag. Paggabi it ay namungot at paman ako. Ano mga kong laba, mga hindi ako ipahamtang, ay galing yung imnan ko at D3Bio. Ay say nga ako no, D3Bio, antibacterial specialist. O, pagkaaga, o makaraw, normal lang na ako nga pamatsyagan sa akong dunggan, o niya ako at nagamungoy ako. Pero kabi, grabe ako niya ko, ay hindi ako mapahamtang nga rin sang kapiyak nga dunggan ay bungoy, di ba? Budlight around, siyempre. Ay nagkwani mo, panang naghayok sang kira doon sa pag... kulikot ko siguro. So, naisip ko nga, haram ako do, anang panguntra ka raho, D3Bio gid. Ayaw agad natapos, robilo nga sa gabi eh. O, nagbalik sa normal yon. Oro ako nga, doon ka nang nakabate yun ako. Nagnormal yun, anang nga, kung pala nagkupo siguro, ag, simpre, makakontray mo sa D3Bio nga pang bacteria, ag pang virus pa mga K5. So, yung mga swelling sa atong yawas inflammation, mabaho nga bulig rong, D3Bio mga kakipaib, no? Add to ka mo sa atong butika. As I di karoon, siyempre, kung anak karang medium chain na fatty acid, nga superfood supplement na nagabuligid, nga magtaot depensa sa aton karoon nga immune system. Ginaprotektahan kita sa randay karang mga makasayamad nga mga microorganism, no? Ag siyempre, D3Bio, aside sa medium chain fatty acid, puno rin imot lauric acid, capric acid, rangaratanan hay potential nga monoglyceride, nga nag-transform into monolaurin, agraya rin ginatawag na ito nga antimicrobial haragon. That's why nga rin nagbulig sa ako nga itong dunggan, epekto ng antimicrobial properties. Halin sa D3Bio nga, ginpatay na rin itong virus o mikrobyo nga posible nag-cause it inflammation sa dunggan mga kakipay. Ano pa? Aga siyempre, rin mga posible nga mag-cause infection, eh, mostly pag may inflammation dong sakit, nag-cause rin infection, hasta nga maglala, pero imong batian. So, ro mga bakterya nga ra, mga punjay, mga viruses, kung wakat gina tumar ng mga food supplement, posible nga mag-cause it infection. Ag dipindi pa sa imuron nga immune system. Ay kung di imong immune system mahina pagid, ay mag-cause pagita ron it, ginatawag naton karon nga infection mga kakipay. Pero kung mabasog-basog matay immune system, pwede matay hindi mag-cause. Pero mas may gihapon kung mabaskog atong immune system at the same time, may aton pang food supplement nga reserba, Indo nimo maglala ro aton nga batan madali magmayad mga ka K5. Agun hindi mauli sa pagkasamad kung parte ka tong gawas o kita hay magmasakit mga K5. So ano pa mga ka K5? Bangod man sana karang medium chain fatty acid nagabulig man sa pag may abilidad ro atong gawas sa pag-absorb ko mga vitamin K. So the moment na tong ginatumar aton nga food supplement nga D3 Bio, so tanan aton nga ginainom maron, especially gitong vitamin K, mga nutrients, no? Hay naga ginaabsorb ko atong gawas, no? May kapasidad to atong gawas nga mag-absorb. Ano ro kinangan? Ano ro gamit it vitamin K nga ra, no? As in kilo, di ba? Rayo naga provide it proper blood clotting, no? Sa aton mismo karang gawas. Ano ro purpose? Kung kita manina, bukot mandugo ra aton nga nina. Dahil may sangkiri nga clotting. Bukod ba nga pag nina mo hay medyo tubi ang nagabusawak ba ga rodugo sa imong gawas, delikado ron irestanta mo tron sa ginatawag nga hemorrhage dayon, ag posible kang mamatay bangod nga white blood clot ra imo nga indi man kinangan gid nga puro blood clot nga malapot gid, kundi dayang kaparte nga pag clot is to protect nga indi gid maubos sa imong dugo, no, nga maghemorrhage sa imong gawas bangod sa ginatawag nga bleeding. Ngayon ko namat mabisribahan ninyo nga madugo naman na akong ninangra. O, ay basi man na kung taob, oo. Diba ka? Rin taton nga mga ginatanaw. Ay hunas man na makara, bukot madugo. O, diba ka? Ay bukot na doon karon da ng scientific karon nga basihan, kugang ka sa vitamin K. No? Dahil ngayon nga, kung wa ka man kakaot vitamin K, ag plus kun wa ka man naga tumarit D3 Bio, ay paano ro kapasidad nga maabsorb ko atong gawas, agud protektahan do atong dugo nga indi mag loss unik kita ma loss blood mga ka K5. Ag ano pa, of course nagabulig man sa pagbabaskog ko aton nga of course ginatawag nga probiotics, no, ginababaskog naton nga mga good bacteria sa aton karang gawas, particular sa aton karang nga tinai. Ay siyempre gakaon kita abo nga mga bad bacteria una ang nagasunod sa mga pagkaon, di ba? So kinangan abo ra aton nga mga good bacteria. Kapras, so kung abo aton good bacteria, siyempre ra aton nga probiotics nagaproduce it vitamin B, di ba? Kapras kung thiamine, riboflavin, ano, folic acid, cobalamins, agapagid nga mga essential karang nutrients, agod nga malimpihan do aton nga tinay or colon, agod nga maprotektahan kita sa ginatawag nga cancer mga kakipaib. Ag nagabulig man, no, iba pa gid nga mga essential nutrients kapras kung pag-repair ko aton nga mga tissue, pagumayad ko aton karon nga mga nina, no, ag siyempre pag-provide pa gid it ginatawag nga leukocyte o white blood cell formation sa aton karang gawas. Ay kinangan don rong white blood cells nga dayar aton nga sundalo sa atong gawas, dayar aton nga gwardiya. That's why nga rayro mga nagabulig man sa aton nga mga good bacteria nga kontrahon doon like karang nga mga bagatian nga posibleng mag-cause sakit sa aton karang nga gawas mga kakipay. Rong nga cold press extra virgin coconut oil nagabulig man sa pag-increase ko nga skin lipids it aton karang nga natural karang nga pag nga kita ay mangin hydrated adlaw-adlaw, di ba? Makarang nga chimpong mainit. So nagabulig sa pag panami man ko atong panit no, nga mga mahydrate kita no sa atong panit hindi magmaga, di ba? Medyo scalpy man imong panit nga no, pag kurit mo sing panit ay nagaguhit it kulay puti, oh ikwan ron dehydrated ring panit, kinangan nga may moisturizer mga K5. So natural imaw bisan di ko tay magbanyos ka kung mga lotion yung una para mag kinis ring panit, natural taron nga the moment nga abo ra aton nga food supplement D3 Bio sa tong gawas, automatiko taron nagagawa sa atong panit mga K5. Agud malikuan pagid rayang-rang mga nagkasamad naton nga mga panit, no, mga wrinkles, mga scars, ginabalik ron ita klinika D3 Bio mga K5. So may una nga pag-repair ko aton nga building blocks ko aton karaman nga gawas pagid, no, and so on and so forth mga K5. Ag asay di kara nagabulig man ng D3 Bio sa pagkontra sa ginatawag nga premature aging, pagkasamad ko atong DNA, ag posible nga pag pagsamad man ko aton karon nga cells no, dayang mga cells mutation nga ginatawag karon mga K5. So kabaabo no, kumpleto hagos aton nga food supplement pag-abot sa ginatawag nga viral ag bacterial ag mga fungi nga nagatao ita sakit sa aton nga gawas mga kakipay. So protektahan tatong gawas, alagaan tatong kaugalingon ha. Ag syempre magpangabuhi kitang mangin healthy diet, observe kita sa atong ginakaon, likaw kita sa mga bisyo, ehersisyo ag aton nga food supplement ha. Nagapati kitang perpekto ra, magahaba raton karang nga kabuhi sa kalibutan mga kakipay. Aprobado katon karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang nga butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Bukas sa atong butika, umpisa adlaw karat Domingo sa adlaw karat Biyernes, no, sa aton nga mga ibang huduna nga gusto nga magbisita doon aton nga time, no, except adlaw it Sabado, no, sa mga Sabado nag-adton, nag-atibid kami, hay amundong day off. Sunday up to Friday, aga pangutanang ka muna na si Doc Robert Impinado, agud matawan kamot giya no, sa mga ginabatsyag, yung gawas, anong mga food supplement, ro yung feeding gamiton mga kakipayb. Okay? May dahil-gid nga otro alauna kay Sir John David Louis. Baka babo kita ng text ni Sir John, no? Siguro nag- ano Sir John, teacher ka una or parents ka sa aton nga pilot no? So manami nga ni kunuro simulation kay na sa pilot ag rambi may ginagreet na ta may dahil nga adlaw no? Si Sir Alan Riloto aton karang aktibo nga president ag principal ba imorat kwanda? Kalibo pilot? Oo. Sir John? Okay. Tingkagin Sir John ha? Oo, tama principal ag imoro presidente. Ag pilaman kainaro mga unga nami tangani kung takong tanan nga mga unga maka-experience tanan para kung may aktual kantigot tanan medyo selected malang abi kaina paano ro iba what experience pero kaina gina-istoryahan naton ro safety mga leader learners dapat tanan takunta maka-experience pareho kaina. Okay, sige, balikan ko ra yung raha, istoryahan ko tuman na Sir Jana pagkatapos ko aton kara nga dugang pagid nga mga reminders. Magapanubalik kami, kindly stand by.
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa eye care gold kag patuluan ang mga mata sa eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Makakats, magabuti ka.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Namuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, padayon kita ya sa aton nga pag ililibay ang kita sa aton karang second part ko aton nga programa. May 37 minutos yon. Orong nakataliwan sa oras nga alas 12. Now balikan taro natabo kay nang arang safety drill no. Parte sa runday karang natawag naton nga treat para sa aton nga mga eskwelahan no sa mga estudyante. At tama ro hambal nga ni Sir Louie, John Louie nga dapat kunohay pwede umanon tag-abo ro mga unga sa eskwelahan. Dito naman namin kita matuod. Actual kita. It's so happy. I don't know. Dahil makarabing adlaw, dayang week, no? Hagos mabaaba ro bakasyon ko aton ng mga public school student. Makara dahil dayang week abing ara, may andang opening itong dahil karang Boy Scout, a Girl Scout. Tapos after kara siguro next week, maumpisa man do ginatawag natin karang division meet no or unit meet, so may mga housing kita at mga player naton do mga eskwelahan, so extended house ang Domingo at Lasir aton nga public school bubakasyon ngani hay. I don't know kung ginpili matarang makaragi matang wait abo nga estudyante asang kire agit so happen nga rong audience kay na agnangin mahamba atong mga nagapartisipare ng mga naga-join sa Girl Scout at Boy Scout mga kakipay. Pero tama ara Sir John David Lower imo nga rang proposal kun ako man maakon nga ni kunta ay dapat bilog gid agud makita gid baro aktwal nga wa man atong ginapangayo ra pero rehay mahambal aton nga mangin proactive kita. Di ba ga? Bukon kita ginatawag nga passive. Ay karang kita nagaumang daya ba tong ugali kita nga mga Pilipino. Ah, samtang uwa taron ay, wata kita ginaubra ron, siyempre. Wata lahat yung ikaw. Pero kung may una ang natabo, rekaon kita nag-umang-umang on dayon. Ah, aron datong nga batasan. Tapos, pilaw man mga binugan. Ah, ro mga practices nga to. Ro mga best practices nga gina-implementa yung nagkaduga. Ay nangod-bangod sa atong ginatawag nga ningas kugon mentality mga kakipay. Doon datong sistema eh. Di ba ka? Now, tama tarahambal nga rin ni Sir Terence nga dati reward nga ginagamit is active, di ba, active shooter ro ginagamit before. Ag ginbayluhan ita safety nga drill siyang agud matago nga bukot masadong agresibo ag maapektuhan emotionally to aton nga mga inunga. Ro pangutana bikara. Pa ko may matabo nga minatod nga actual hay mahambay mo tang indi mangin emotion sanday. Especially gid kun bukong kat preparado sa sitwasyon. Mo nga ni nga ginakondisyon do uwo ito nday karang nga mga inunga. Nga kun in kaso may matabo nga mga emergency, parang naga-practice man gihapon kita ko mga ginatawag nga earthquake nga mga baha nga lang mga disaster. Agud matawag nga resilient kita mga kakipaybe, ha? Nakabati kamot word nga resilient. Resilience, di ba ka? Adapted kita, adaptable. Ano pa, flexible. Proactive kita pag-abot sa mga circumstances beyond control sa aton mismo karang kaugalingon. O ba kita nagasala? Ay, paano naman na ra? Di nakantigo ka ra. O, paano naman na ra? Ano ta mong ubrahon ka ra? Nangkaumang ka. Ag di karon ko namat, nga mas abo pangani nga madisgras sa agmamatay kung wa naton ha-practice ring-ron nga trabaho nga ron. Di ba ka? Galing mabudlay tabi makarangara mga kakipaib. Well, ato matagin respeto ron. Nga ro aton abing deep ed kabaabo nga mga advisor si Babaw. Ha? Dahil sa piyak nga nga mga eksperto naghambay nga o bayluhit aman ro guidance nung nga ron. Ay, masyadot aman ng triggered sa part ko ron dahil karang nga mga inunga. No? Apektado man sanda sa pagpamati. Papis mga sa Facebook ba man, sa Mita man nga, di ba, ratong atong mga word, di ako magamit word, di ba, si kon hidilit yung madaaton nga lang live. Ha? Ginlikawan to dahil dapat ay dugaon doon. Pero sa piyak matang ibang nga grupo at mga eksperto naghambay, nga dapat, para sa reaksyon ni Sir Terence, nga dapat kita ay ubrahon kita aktual nga sinaryo ka katabo. Although, wamat na nakakatabo, pero unexpected nga ni, kung yung kasong matabo, will prepare ba na atong estudyante? Now, sambilin ko kayo ng obserbasyon, grabe ro pag dinayagan ko atong mga inunga, pero atong nga mga teacher sa inyo kung si N, ay nangin audience na sanda. E di ba ya? Kabahay nagkaparte ron it, aton nga drill do mga teachers nga dapat nag-join at nag-participar. Kung si N dumagagan do mga estudyante, dapat nagagiya sanda. That's why iba kayo na, nadudus mo, nagatangis, dahil what direction ng pamanaw kung sino maadto. Ah, paano mo mahambar o stop, look and listen kung ang anit maestra nga agmaestro nagahambar kung sino ka mo maadto nga direksyon. Ah, sa akong tarang personal kainang observation, ah. Oh, importante ro ginatawag nga kaman, signal. Ah, di ba ka? Kung ikaw ro advisor, okay, dalyang, pundo anay. Okay, drop, kamo drop, tanan, drop anay. Okay, dagagan, to the right. O, to the left, di ba ka? Makaroon doon ay. O, kato anay sa amon doon nga ginatawag nga STX o among ginatawag nga field training exercise. Ay, kung mag-practice kami FTX nga ron, siyempre, may ginatawag nga mga sector of fire nga ginatawag. Okay, pag may unang enemy, o, sighting enemy, okay, drop, di ba ka? Makaroon doon. Sinyas, okay. Sector of fire to the left. Right, okay. Contact, maneuver to the right. Maneuver to the left. Okay, formation. Okay, column formation. Line formation. Importante rin nga rong signal. Agad pag-abot sa aktual nga away, hindi ka mo magsarasala ito. Ah, doon yung stalemate atong, di ba, sa mga sundalo at pulis. Wow, ako mo experience to na. During that time kami nag-ROTC sa amon nga MS-43 no sa Philippine Army no. Pero this same man gihapon do application pag-abot sa makang senaryo. Sige kami madagagan, sige kami manago. Oh, hay wa taro aton nga mga teacher kay na ito. Nangin audience na sanda. Doon da ako nakikita ang observation nga dapat ay involved ta mismo ra atong teacher nagapartisipar ta mismo. Agud magiya sanda. Agtama ta dapat actual gitang may mga klase. Kung ako tangani karon hay total once twice a year man lang nga ginakwa naton by ano ta basta twice a year ginaubra. Then pa nga nga may klase ka mo tapos gulpi nga magtunog o either nga maggupok automatic sirado ro kwarto. Oh, aron tama, atong mga kwarto nga ra sa mga public school, at mga kurtina ra. Oh, open, tama ka ra. Ag tapos, abe, wapat kurtina, guba para aton nga mga bintana, gani, kung kuoton kay ito, it, dayang arang kwan, dayang arang mga shooters gara, ay, watat mahimun doon. Oh, ikuot na ito rin ang alimang, mga bakas, di mo ito, pinagupo kay, ay, tapos, taka mo. Ay, may tendency mo nga, ikuot na pa ito kung may anag itang nakikita nga target. Di ba ga? Unlike kung nakasirado imaw, wakat makita, matood, ay ano, pagidabi, madiritso imo sa ibang classroom. Or either nga kung una un mismo rong respondi naton ng mga katapot kapulisan, ay much better nga posible imo nga madakpan. Di ba ga, mga kakipaib?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
8: Actually, raya man lang doon mga feedback man ako na nasasairan, ako na obserbahan, mga kipaib. Siyempre, ro atong PNP kara, even the Kaiser Terrence nga nga mga feedback, ay ipresentar man da sa aton mismo karang nga mga school. Kung ano dapat nga i-correct at dapat nga ayuson pag-abot sa runday karang ginatawag naton karang nga mga makarang senaryo. Karon na, hambag kina ni Sir Terrence nga basis anda karon nga guidelines, pati man sa guidelines, protocol, ag even may Acta Republica nga pag-abot sa ginatawag karang nga ano tawag kara? Hot sin. Tama ko? Hot sin baga? Yung actual par fight ginatawag. Hindi tapi pwede ka kung mag-penetrate una sa area. Kung ninyo ma-observe, even do mga Red Cross o aton nga mga katapot medical team. Unless kung medical team imot army or police, nga in, una sa ginatawag nga encounter site, pwede ka mag-penetrate ito sa area. Pero kung mga civilian, kaya bukot allowed nga during that time ko firefight ay magsuod katingag ito. Delikado ron. So makarang senaryo nga ra, kung may nagkakatabo gali nga insidente sa mga eskwelahan, ay hindi ito masaligan nga mag-penetrate o aton nga mga fire o aton nga medics para magsugod dahil hindi pa ma-clear do area kung sinugid wrong suspect or perpetrator sa mismo eskwelahan. Doon do kadelikado. That's why nga wrong police, ayaw man ay kinat police. Ito matang police kinat, pero di kit bahamba ni mong halin sa guwa baga nga masodro police. Di ba ga? Pis ko nagkatabo nga to sa parte sa Dabao, di ba ga? Ito tro police sa guwa, sa sugod nagkatabo, siraduro anang pertahan, ato naghihupok sa sugod. So paano makasod, makapinitrit to police? Doon doon pangutana. Ay kayo na, abiyato gin practice, iagi sa sugod na tabo. O doon bukol mat mahamba, actually rohambay ko aton nga, ano ako, history na to kina, DepEd or PNP nga hindi gidman mahambag ito nga parang ano tawag kara parang SIMEX. I don't know kung ano ang term gihapon, pero kung ako nagatanong SIMEX man gihapon do gamit karon dahil nga ni nagka-practice kita kung dahil karang posibleng senaryo. Pero base mataron umanon siguro mata, no? The other day, based man sa mga reaction or mga opinion nga dapat i-correct. Ang dapat gid ay may una nga participation ay iba nga to may estudyante mato tama taron kay Sir Louie nga hambag ay mas makibot pagit sandaron kun gulpihon sandang wa sa kasayod ag mostly abro tendency dugang ko lang nga pag-abot abi sa actual mato nga scenario di karon ta makita mato nga abo-abo ta karon tatuwa nga that's why kita mato nga Pilipino nga emotional kita ay nga abo kita mato karon nagatangis. Di ba? Iyon obserbahan nga to sa mga video footage nga to nga nagkatabo nga to sa mga eskwelahan, abong atong nagatangis. Doon sa bilog, dapat nga likawan doon. Ay the moment nga magtililangis ka mo sa solid classroom, agmasairan ka, hindi siyempre dito malikawan. May mga estudyante tang mahina na karang buot. Doon sa bilog, pag inyong factor kung paano ideyahan doon. Agod hindi makasugod. Aro mga perpetrators nga ra. Pero kung estudyante, hay well practice pag-abot sa makarang nga circumstances, well, hindi mo mangin emotional. Di ba ga? Para ka ako na, kung ako ha, kung kita permi hay na-encounter natin, hindi naman mahambay natin abing nga part kit abing nga nagataot sabwag sa aton nga mga inunga. Kung baga nangin proactive sanda ang nangin mangin maabtik ba sa na pag-abot sa mga senaryo, i-practice ko lang ha, parte sa pag-abot kinatawag ang martial art. Araw pinaka naming nga example. Kung ikaw nakaagi kat kontra sa guwa, agwa ka naka-experience at away, ano rin imong naisip? Di ba, kubaan ka? Nagasala ka? Dagagan ka? Kubaan ka? Di ba ka? Pero, kung ikaw permi kang nagasanay sa bakbakan, sanay ka permi sa sparring, ah, baliwala ka akong dun. Underestimate mo rin kontra kung ano imong himuon, di ba ka? So, well prepared ka. Anticipated mo. Ruan ang bayo, sipa, sayod mo kung ano imong encounter. Same as usual, sa aton nga lang senaryo ka kinatabo, pag-abot sa makarang insidente nga sa aton nga mga eskwilahan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, ka-Healing, 11 Mbps.
8: Galing, arayang mga bagay nga lang gusto man ako matabo at gusto man nga matabo ni Sir Terence sa posibing actual nga kinatabuhay, wata na ila atong deep-ed ka. Ha? Ay, hindi ba natunod mahambay? Hindi man kita karon makahambagid nga ikontra naton iron abiro guidelines kinasunod. So rubatabo lang kara ay ato mga parents lang kara mag brief sa aton mismo nga manginunga nga kung may mga mangkarang senaryo ka mong batian sa eskwelahan ay preparen ka mo. Ah, haray yung himuon yon. Tagsa-tagsaon kita nga mag briefing sa aton nga manginunga kaysa wagid ah sa mga nagakinatabo sa eskwelahan mga kakipay. Well, atong gihapon dugangan doon ha, roon yung mga senaryo nga roon, agbantayin pagid naton pilang adlaw, ay mga series pagidra, no? Agwag ito ba ibang tinutuyo ka na, kundi mainhance gihapon. Hampag ko nga ni Kina, nga, matauan naton itong dahil karang preparasyon da aton karang mga inunga, even do aton nga mga teachers, no? Ay, ibang mga teachers, hindi masayra man kung sinsan da ma-adto o madagagan mga K-5. Dapat ay una man dapat sanda, no? Kunsiin sa kalipay, sa kasubo, mga estudyante, dapat una agad nagaunong ro mga teachers. Ag dapat, wata dapat git it maiwanan. Ay, bisan ano magkatabo, ha? Dapat to teachers una sa estudyante. Wa dapat it classroom o klase nga ginaiwanan it teachers. Ha? Kung gitaron, golden rule gitaron dapat. Kung ganit ko may matabo ang insidente nga waro teacher, mabawang siya abtot iskwilahan ag teacher mismo ron. Ay dapat una agad o teacher, especially kung kaklase. So how much more makarang senaryo nga ra? Nga dapat una agad ka mo. Diba? Ag several times nakita naton sa mga video footage sa itong kagatabo, o takot nakita nga maestro sa mga sulit classroom. Diba ka? Yun akong inangawahan sinaroan ng mga teacher. Nga during that time nagkakatabo ron. Diba ka? Nga base pa makabulig para teacher nga maka suppress aron dai karang posibleng mga perpetrators kung kaya nang isuppress kung may anang matang mga tinunan di mas better mata di ba doon no sa milo nato nakikita nga mga observation mga kakipay wag nat oras yason nga pagliba pero mga kakipay nakaside kamo nga rong aton nga suno sa aton American Academy of Dermatology nga rong panit hay may unang 19 million skin cells. May 650 sweat gland ag 20 blood arteries ag 1,000 nerve cells. Sa pinaka-largest nga part ko atong gawas, rong ginatawag nga aton karang panit mga K-5. Ag siyempre, dapat gid ay protection atong nga panit sa mga allergy ag ipapagid ng mga physical nga pagkasamad ka atong panit mga K-5. Ag siyempre, kinang aton gid nga abo atong protection pinagi sa pag-inom. It detects 500 nga super antioxidant nagabuligid sa paglimpyo ka aton karang panit ka aton karang gawas agud makalikaw kita sa runday karon nga mga higko o bagatian mga kakipay. Detects 500 1.3 million antioxidant aga sempre aprobado ra ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building Osminya Avenue Kalibo Aklan. Hasta lang kita rikaraanay sa ato nga pagpanerbisyo makarang adlaw nga Webes, abong sabat yung karang pagpamati. Abong salamat man sa pag-text sa ato nga mga texters. Iya sa ato karang programa. Sangan ka ato nga mga partner technical ato nga mga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangayan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton karang CEO aga president Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kit may daidgid nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM.
6: Dominate the lives of the Filipino.
9: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mabakas mga buti ka.
13: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number 1. Ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
14: Siyempre, yung megadidi mo.
13: Megadidi. So, ini siya, away ni siya katanaw siya figure, no? Ang ginatanaw niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
14: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw kalaw ay, sir boy.
13: Correct.
14: Kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Dere matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
13: So ano git bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
14: para mabalik
13: bata.
14: Mabalik ilang frame.
13: Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
14: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3.
13: Amo na.
14: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number 1, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
13: Correct. Correct.
14: Okay.
13: Gina-control ang
14: imo. Control. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Tapusan, guro, nami man tani si leptin, no? Appeal sa iya o brother boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
13: Correct.
14: tani may leptin man tabla nga ang piliyo na to, pagkaon nga makababusog, pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3 Bio lang ko. Hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plane nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
13: PYY hormones.
14: Nga ga-control nga kung busog ka na gid.
13: Busog ka na.
11: D3

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ikatatlong bagay, Sir Boy. Mm-hmm. Nga para magniwang siya. Mm-hmm. Nga siya busog siya per min because of the ketones.
3: Correct.
2: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Mm-hmm. Di lang gaya day tatlo ang mahimo niya, Sir Boy. May ikapat pa.
3: Ikapat pa.
2: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3Bio kapadamo sa imo gatas. Hindi lang dara hasta ang D3Bio makabulig if you are lactating mothers. Mm-hmm. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one kaya damo nagalito. Ginapromote niya ang gut bacteria, Sir Boy.
3: Correct.
2: And it will be passive immunity for your child.
3: Correct.
2: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
3: Imo mo sa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. Mm-hmm. No? So kung damo
2: lang, mm-hmm, kay kung gainom ka D3Bio.
3: Correct. D3Bio, good, no? So that is the advantage of D3Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
2: Ano pagibinta, Sir Boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
3: Correct.
2: So di siya makapanglaton.
3: Hindi siya panglaton, no?
2: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mo nga baby. Mm. Oh, amo nang bintaha kun ga D3Bio ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga kapadidi, ang bata, pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
3: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Mm. Hambal niya kung ikaw lactating mother, kagainom ka D3Bio. Ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makatuna sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
2: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang ditribayo, Sir Boy.
4: Correct. Correct.
2: No?
1: D3Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM on Kampyun Sabarita.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes.

0: katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal.

0: Good Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

Namis ang tulog ko ba? Namigid ang tulog mo basta tupad mong pinalangga mo. Oh, si Corina? Tulog ba siya? Ginlapyo gin siya sang ginhimo namon kagabi ba? Ay, ang mayo pa. Mayimos ako sang sarang namon

0: Pare na ako sa gate. Sino blang?
1: Good morning.
0: Ba? Jima? Anong ginabuhat mo di?
1: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ang pamangkuton ko. Kung nga aari ka di.
0: Paano mo natultulan ang lugar ngayon eh?
1: Hindi na mamangkot pa. Ano? Tulog pang kirida mo?
0: Jima, magaling ka na. Hindi ka mag-iskandalo diri, ha? Hindi ka.
1: Hindi ka magkabala ka. Hindi ako mag-iskandalo diri. Pero tandai ini Benji. Mabalos ako sa imo! Mabalos ako!

0: Ba, ano? Ari di siya kaina?
1: Oo.
0: Maldita gigla si babae. Makapila na ako maghambal sa iya. Nga luata na niya kita.
1: Amo na gani. Yung isa pa, ang ginalimugan sa ulo ko, nga natultula niyang bag-ot ang apartment nga ginarkilan natong subong. Amot. Wala akong makaibalo. Siguro, ginsundan niya ako kung di na ako magkanto.
0: Pero paano? Benji, sugiri ako sa matuod, ha? Nagakadto ka babala sa inyo balay, ha?
1: Kukukwan.
0: Sugiri ako!
1: Oh.
0: Ano? Batigon ka? Ang hambal mo, hindi ka na magpauli-pauli pa sa inyo. Kag hindi ka magbalik-balik dito. Ha? Di ka magsilinga. Nahidlo ka sa maldita mong asawa. Hmm? Oo nga. Kulang pagid ko, ha? Ha? Halos tanang ginahimo ko na. Ginahimo ko na ang tanan, labi na gid sa kama.
1: Corina, babe. Kukukun. Oh, kontento na ako sa imo. Pero kinahanglan ko man nga makita mga bata ko. Ginapangita man nila ako eh.
0: Nan! Amo na! Ano abi kay ikaw eh? Hindi ka man gusto nga magbusong ako. Benji! Handa ako nga hatagan ko ikaw sang anak.
1: Corina! Kabalo ka na gid nga kasado ako. Dag may mga bata. Hindi bala okay naman ini nga setup?
0: Ay! Katalaka! Kakapoy mangin isa kakabit!
1: Babe, sige lang bala. Mahitso ko gid ang tanan. Sa subong kinanglan ko gid nga araman ko sa tupad sa mga anak ko eh.
0: Ote! Ang asawa mo ya? Di bala kung ato ka dito? Hindi mo malikawan nga mag-updanay ka mo?
1: Wala ha? Kami nagasapakanay nga duwa. Ang pagkadto ko dito para nagidlang sa mga bata. Hindi ka magkabala ka. Padayon lang kita gihapon niya.

0: Tol, ano ko ba laman? Pagkadami sa imo, sumbago na.
1: Tol, nga sumbago mo gigoyaw?
0: Kay man, kay sala, ginda niya imo, Tol.
1: Ano nga sala, Tol man?
0: Wala ka man ang looy sa imo nga asawa kagabataan mo, Tol.
1: Tol, sa mga bata na lang ko yan ang looy.
0: Asawa mo yan, Tol?
1: Tol?
0: Tol, kung ako yung sa side ni Marie Gemma, sakit na yan, Tol?
1: Tol, wala na ako luyag sa'ya. Kagisa pa, kadalom sa ginawayan namun nga dua. Basta kabut lang i-explain ka, Tol.
0: O, para sa akon, makaio pa ng relasyon nyo. Ugaling, aara sa imo problema, Tol.
1: Tol?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
13: Clinica D3 Bio.
14: Clinica Sport Bionics.
15: Mighty C.
16: DTX Coffee Mix.
17: Free Bio Coffee.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Herbal Oil.
20: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
21: And many others.
22: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: may free check-up ka pa
24: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
25: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: K5 News FM.
27: Championing the lives of the Filipino.

tumigo ko. May chance pa nga mag-ayuhay kami ni Jima. Pero anong ko? Nadula na gid ang luya ko saya. Doy din ako malipayon saya. Mas malipayon ko sa liyo ni Corina.

0: Ano pa ganyan lipatan kong baklon para kay Corina man? Dumayara gid eh.
1: Benji! Oh. Benji, wait!
0: Ba, may nagkatawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Oh. Ba? Hindi. Grace, ikaw?
1: Oo, ako ni. Wow. Oh. Kakapoy man lagasi mo. Wala ka nagapanapak ba? Kagina, pa ko ba na nagatawag sa imo?
0: Kakakon, sorry kita. Wala ba akong nakabati sa imo eh?
1: Oh, tingala ko man. Oh, anyway, kamusta ka na ha?
0: Okay lang. Amo man gihapon. Ikaw? Oh, nagwapa na gitao.
1: Hay, ambot sa imo da. Dito ta bala padayon no? Sa may food court, dito ta storyhanay.
0: Ha?
1: Kainit di eh.
0: Ate, sige. Dali ka.

0: Wala nang kasabat si Corina sa mga tawag ko. Tapos sa mga chat ko sa messenger niya, wala yaman ginasin. Buisit ka babae niya eh. Buisit kit. Wala man siya dito sa apartment. Oo, animal. Doon wala lang siya labot sa ako na. Wala siya nagdumdum. Nga may tao man din nga nagapalangga. Kag nagahulat sa iya. Oo, Corina. Doon ginatistigan bukit ko. Ginatistigan bukit ko. Oh, ba? May nagkapanawag sa cellphone ko. Basikon, ang may ba? Sabton ko na lang. Hello?
1: Hello, Benji.
0: Wait, Grace? Ikaw gali?
1: Pasensya kit ha. Anyway, busy ka?
0: Oo, okay lang. Wala sang kaso. Wala man ako sa may ginahimo eh.
1: Amo bala? by the way, Benj, basi available ka today. Invite ka tani for lunch eh. If okay lang si mo, wala gidabi ako sang upod. Sige na, please.

0: kay nami isang food. Thank you, good Benji. Mabusog, good ko nikikin updan mo ko panyaga.
1: Wala sang kaso ah, basta ikaw.
0: Ay, gusto ko pagitani nga. Lain naman nga kabusugan eh.
1: Grace? Anong pot mo sinayon?
0: You know mo na.
2: Benji?
1: Oh, Corina? Ikaw? Kagano'ng ginabuhat mo di?
3: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ba ang pamangkuton ko kung ano ang ginabuhat niyo nga duha?
1: Be,
3: kag ikaw naman babayi, wala ka guro makahibalong ha. Akon si Benji, no?
0: Hello? Pasinalipat ka nga may asawa si Benji. Pwes, kung kirida ka, kirida yaman ko.
3: Ah, gali! Kaisog sa imo maghulo hambal, no? Kaisog sa imo, no?
1: Tama na!
3: Benji! Hindi ka pagkontento sa akon, ha? Ara mo ng tanan sa akon! Ilisan mo ko sang daw bruha nga itsura, ha?
0: Ay, excuse me! For your information, ikaw ang mas bruha ang itsura!
1: Gusto na! Tama na! Abi, maghipos na mo ka doon!
0: Diyos ko! Ha, dali ha?
1: Kita niyo? Ikaw ang ginatulog kita sa tanan!
0: Oh my gosh!
1: Oh, ba? Jima?
3: Muerte! Ginaawayan ka sa mga kirida mo?
1: Jima, anong ginabuhat mo di?
3: As usual, kahuluya sang ginaobra mo, Benji. Sungak-sungak kagigali sa babae.
1: Oh.
3: Halos tanan niya kalainan ara sa imo. Taghoy, kamo! Kamo ng mga kirida ni Benji. Alam ka na ginalagas niya sa iya. Ang iya? Hoy! Para ta kamo pabalon, wala kamo sang kuhaon sa iya. Kay base ko nag-assume kamo nga ang mga pagkabutang niya makadto sa inyo, nagsala kamo mga inday.
1: Jima!
3: Nagsala kamo!
1: Ikaw utro ka man! Ginpadako mo gid ang sitwasyon!
3: Wala ako sang labot! Mas mali pa ako nga mahuyaan ka! Kay man kabalan ka! Nakabati ka! Kabalan!

Nag-viral ang natabo nga ato sa amon sa isa ka kalan-an. May nagkuha gali isang video kagin post sa social media. Wala na ako sang mahimo tungod naglapta na. Kagsala ko man. Sa bahay naman sang asawa ko, ginbulaga na gitniya ako. Kag hindi na ako makapalapit sa amon anak. Sa mga kirida ko naman, nakigbulag man sila sa akon, kay nahibalaan nila nga wala man sila sang kuhaon sa akon. Naghinulsol ako sa mga natabo, apang ulihi na ang tanan. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Benji.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anos.

0: Kaboy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masami ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
4: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
0: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
7: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
8: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
11: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
8: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Denise si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darin de Lovion.
14: Denise si Kirby John Panes Agravante.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
15: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
16: I remember the days when you're here with me.
15: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
17: Secret Memories.
15: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Thursday edition na naman ka K5 sa ating programang Secret Memories. Ang oras po natin ang 1:46. At panibagong kwento rin po ang ating tinutukan sa segment of Pages of Love, kwento ni Benji. Isa ka rin ba sa mga napaisip o kaya naman napasabi na talaga tong ating bidang karakter, parang GGSS? Masyadong gwapong-gwapo sa kanyang sarili. As usual kasi ka-K5, eto na naman po ang kwentong agawan. Sa panahon ngayon, parang mas madalas mo nang marinig yung mga ganitong uri ng kwento. Kaysa sa doong mga kwento ka-K5 na happy naman sana, inspiring naman sana, yung in love naman sana. Kumbaga, may possibility na magka-developan ang dalawang taong nag-iibigan. Tapos walang hahadlang, walang mag-aagawan ganun. Siyempre, another proof din etong kwentong ating natunghayan ka K5 na ang mga bagay na hindi nagsisimula sa maganda ay di rin talaga naglalast forever. Wala nga rin talagang forever, lalong-lalo na sa inyo. Sa iyo, ka K5, at sa inyong pagsasama na nagsimula daw sa agawan. Minsan, ka K5, papaisip ka na sobra mo palang hoarder, ikaw rin tong nauubusan. Pero syempre, di rin naman dadami yung mga taong mapagsamantala. Yung mga mapanlin lang, o kaya naman na mga manluloko ka K5, kapag walang nagpapauto. Kaya naway, wala na silang mabikla, wala na silang mauto. Nang sa ganun, wala nang dadaming manluloko. Tama, dahil handa na po ang ating tanong ngayong hapon. Kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ka-K5, in line sa kwento ni Benji, ang ating question of the day ay, paano mo nga ba masasabi na hindi lang ikaw ang karelasyon ng partner mo? Again, paano mo nga ba masasabi na hindi lang ikaw, malay mo, dalawa, tatlo, apat, or marami kayo? Paano mo masasabi na hindi lang ikaw ang karelasyon ng iyong partner? So, sagutin mo yan ka-K5 kasi para sa ilan may mga hints sila. May mga patterns, may mga palatandaan. Ano kaya yun? Siyempre, i-comment mo na ang iyong sagot sa aking page. Maaari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento sa Sweet Terry, K5 News of Galibo. Dahil ang ating tanong ngayong hapon ay pupusin rin natin in a while. Yahoo! Sabi, isa daw sa mga palatandaan yan ka-K5, kapag walang masyadong oras sa iyo. Kasi syempre, kailangan niyang i-balance yung time. Kailangan niyang hati-hatiin, ka-K5, ang kanyang oras sa iyo at sa iba pa. Kaya sabi nga, hindi lang ikaw, di ba? Kaya syempre, kailangan niyang i-maximize yung oras niya sa iba, tapos sa iyo rin. But for some, nalalaman na lang daw nila dahil sa galing nilang man-stalk. Lalabas na naman yung iyong stalking skills. Sa lahat ng skills na na-upgrade mo ka-K5, ito talaga yung na-upgrade ng bonus. Yung iyong galing sa pag-stalk pa. Na sa simpleng react lang, sa simpleng pag-hard, ano pa yung mga usual na pinag-aaway ng mga magkakarelasyon. Sa mga social media yan eh. Sa simpleng mga pag-react sa mga post ka-K5, yan. May mga ano na yan sila, may mga pinagdududa. Tapos ang isang account, mapupunta na yan sa napakaraming account. Hanggat makita na talaga nila ang target. Palakasan na lang daw ng kotob. Kung sino doon yung may pinakamalakas na kaba sa iyong dibdib ka-K5. Malamang sa malamang, yan ang pinagsususpetsahan. Pero syempre, for some, sabi nila, nararamdaman din naman kasi yan. Mararamdaman mo na hindi lang ikaw, based rin sa treatment sa iyo, sa ipinapakita sa iyo, sa sinasabi rin, kasi kadalasan nadudulas din sila. Pagalingan lang sa paghuli. Pagalingan din kayong dalawa. Kung gaano kagaling ikaw manghuli at siya naman sa pagdala. Of course, depende din daw sa pattern. Oh, lakas maka-cross-stitch ba yan? May pattern. O, so sige, ikaw naman. Sagutin ang ating katanungan of the day. Once again, maaari mo nang i-check ang aking page. Sweet Terry, K5 News of Amgali. Dahil ipopost ko na rin po ang ating katanungan of the day. Yahoo! For now, now, balikan po natin ang ating musikahan. Hanggang alas 3 na naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Siyempre pa, makakasama nyo ng, sa loob ng 2 oras ngayong hapon.
0: Sweet Terry!

0: is D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria,
3: viruses, ara si Monocaprin,
2: Monocaprin, Monolaurin, superstar nga tag team Monolaurin and Monocaprin.
3: Ano pa na klase nga virus?
2: Ano pa na? Wen na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
4: Kag mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil, no? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini symptoms is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa kandida.
2: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ nalo na sa aton kababaihan, no? Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So, ano ang ginaubra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak ng D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalo. So, mga girls, no? Mga
3: daw may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
2: Kaspa? So,
3: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang nga palabutang bla hiso. Hiso bla halins lubi, Sir Boy. Wala kaspa mo?
2: Kung ikaw babahi, dapat
3: sa palainom ka.
2: D3 Bio.
4: Palainom ka D3
0: Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang binta, Sir Boy, man, kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintahan mo is gadaan mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga Candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami sa D3 Bio. Hindi ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong bata. Kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay. Gaayo ba lang iban?
0: D3 Bio.
3: Lantawa lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
7: synthetic
3: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium imo itugong, gusto sang ordinaryo nga gasolina.
2: Gasolina?
3: Especially ang mga may kwarta. Gusto lang mga premium, mga
2: dito special. Dito ko sa octane.
3: Ato ko sa special ya. Pero ay kakabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brains, the ketones from D3 Bio.
2: Correct.
3: Sana kung alam ka D3 Bio ka nagit. Kita mo na ko anong bintaha. Kung isipon mo ang imong kwan, duro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3 Bio. Kaya nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akoan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3 Bio is small amount. No need nga

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio. Health News.
2: Oras sa K5 News sa FM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Secret Memories with Sweet Terry.

0: the meaning of that. Ikaw bilang isang osyosera na kaibigan na nakaka-notice kahit sa small detail ng iyong frenny, eh talaga yung mood mo kakay 5 at ang changes sa iyong ugali madalas ma-notice. Pero bilang isang tao na na-notice mo rin ba kakay 5 na minsan talaga for no reason, sabihang wala ka lang talagang energy. Wala, di ka naman galit, wala ka namang hanas, masalong wala ka namang iniinda. It's just that, parang ayaw mo lang talagang mag-function. Feeling mo kasi nakakaubos ng energy ang bawat pag-react. Yung mga bawat pag-alang. At minsan nakakawala rin ng energy, yung kahit simpleng magsasalita ka. Mag-i-interact na lang kung sino yung kausap mo kakayo. Kumbaga, wala sa mood, wala lang talaga sa mood. Period. Sabi nila, may mga kadalasang rason din daw kung bakit ang isang tao ay nawawala sa mood. Okay, unang-una, panigurado makaka-relate ka. Wala ka talaga sa mood pag wala kang pera. Sino nga ba naman ang gaganahan sa buhay kapag walang motivation? Tapos ang kanilang motivation, ang source ng kanilang motivation and inspiration ay salat. Kaya kapag yan naubos ka kay Viva, parang sumasama rin ang iyong energy. Paubos ang pera, ganun din ang iyong lakas. Minsan nakakawala rin sa mood kapag pumapalpakas sa iyong mga goal. Kapag mumimintas. Kapag hindi mo nahihit kung ano ang iyong target of the day. Nakakawala nga naman talaga sa mood. Ganun din kapag nakikita mo ang pet peeve mo. Yung taong ayaw mong makita ka kay Five. Yung iniiwas-iwasan mo. Tapos makita-kita mo, sira talagang araw. May mga ganyang pagkakataon talaga. No? Or pwede din, kung wala sa nabanggit, maaaring kulang ka lang talaga sa vitamin C. Yun, ang posibleng rason kakaiba. And yes, dahil according dito sa isang pag-aaral kakaiba, nakaka-apekto din pala, no? Nakaka-apekto din daw pala sa ating mood yung kakulangan po natin sa vitamin C. Sabi ka kay Five, ginagampanan daw kasi ng alkaline vitamin C ang mahalagang papel sa neurodevelopment. Siyempre, yung utak daw natin, yan ay very sensitive sa kakulangan sa vitamin C. Yan ay dahil sa oxidation na nangyayari po sa ating mga utak na 10 times kumpara sa nangyayari sa ibang parts ng ating katawan. Kaya kapag kinapos ka sa vitamin C, ay mararamdaman mo talaga. Kapag kulang ka sa vitamin C, kakay 5, nawawalan din daw ng proteksyon laban sa pag-asira ng ating nerve cells sa ating mga utak. At syempre, nababawasan din ang paggawa ng happy hormone. That is why nakaka-apekto rin sa ating function, ganun din sa ating mga mood and even emotion. Kaya kung nanonotice mong unti-unti ka nang nananamlay, nalulungkot, wala ka na naman sa mood, tapos wala kang ibang maisip na dahilan, try mo uminom ng vitamin C. Baka kulang ka lang talaga, hindi sa arba, kundi sa vitamin C ka kayo. Anyway, ang Mighty C, maaari nyo pong mabili sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Sa bayan ng Karibo, maaari ka magtungo sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalina. Bukas po ang ating clinic at nag-offer din tayo ng free consultation Sunday to Friday. At ang ating namang clinic hours nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. K5, itong Mighty C ay alkaline-based na vitamin C. Kaya compared sa ibang vitamin C, non-acidic, no pananakit ng tiyan, hindi kasi sikmurain for sure. Kasi sabi nga natin, alkaline-based. Makatulong din po ito para maboost ang inyong mga immune system, mapatibay ang inyong mga resistensya. At tamang-tama, dahil pabago-bago na ang weather, madalas nang lumamig, madalas na ring uminit, at mas umiinit pa ang ulo dahil sa madalas ring power interruption. Kaya ka K5, dahil sa stress din minsan, ikaw ay madaling magkasakit. Kaya para maiwasan yan, mag-Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. 2:18 ng ating oras sa atin pong pagbabalik. Final hour na natin. Kaya sa hindi pa nakakasagot ng ating question of the day, maaari mong bisitahin ang aking page. Posted na po ang ating katanungan. And of course, babasahin natin lahat ng yan later on when we get back. For now, tuloy po natin ang ating musikahan. Still, kasama niyo pa rin.
1: Sweet Terry!

0: Sakal Dibuatlan dari 4.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
1: Magalingin bala ang imong nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sina ka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
9: DDX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: today, magid ako sa akong body odor.
11: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman?
12: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
14: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Bionics.
14: Mighty C.

0: Sweet Terry.
1: Yeah, Sweet Terry pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories. Check your time, it's now 2:45. At oras na rin mga kagay-five para bigyan po natin ang final take. Ang kwento ni Benji na atin pong napakinggan earlier sa segment The Pages of Love. Ilan sa may bibigay nating take dito sa ating kwentong natong ngayon? Kung bakit nga ba kagay-five? Saan nga ba at bakit nga ba nakukuha pa na maghanap ng iba ng mga taong in a relationship na? Bakit kaya nakukuha pa nilang maghanap ng iba o kaya naman higit pa sa isa kung sa only one nga nila ngayon na sumasakit na daw ang kanilang mga ulo? Nai-stress na nga sila. Nahihirapan ang i-manage ang kanilang relationship. Eh, bakit tumahanap pa ng iba, diba? Di ba mas marami, mas magulo? Hindi kasi laging mas marami, mas masaya. Mas marami, mas komplikado rin, kakay-five. Alam mo kasi, kakay-five, kapag daw, ang dalawang magkarelasyon ay hindi pa kasal. O kaya naman, baguhan pa sa kanilang pagsasama. Parang madali pa daw dyan eh. Madali pang maghamon ng hiwalayan. Pero ibang level na rin kapag kayo ay kasal na. Kaya kung hindi mo rin naman makikita o nakikita ka kay Five ang iyong sarili na kaya mong mag-adjust regardless of phase ng buhay ng iyong current partner, eh, huwag mo nang i-take into the next level. Huwag mo na sigurong pakasalan. Kasi kakay-five, hindi madaling makipaghiwalay kapag kayo ay kasal. Pero syempre, para sa mga cheater out there, yung maraming sikreto sa buhay, maraming inililihis, kakay-five siguro walang sikretong hindi mabubunyan. Kaya asahan mo yung kagalingan mo sa pagtago ng mga sikreto, lalo na yung sikretong nakakapanlamang at nakakasakit ng iyong kapwa, ay hindi rin magtatagal. Mai-spill din yan na kahit hindi ikaw ang mag-spill ng tea. Kumbaga, enjoy now and bear with the consequence later. Yun naman talaga eh. Ano man daw ang inyong gawin, mayroon pa rin karma. Yun lang, kapag gumawa ka ng mabuti, ang aanihin mo naman ay good karma. Pero syempre, kapag aminado ka sa iyong sarili na medyo hindi maganda ang iyong ginawa, mag-wave ka na sa bad karma. Ang masasabi lang natin, since itong kwentong ating napakinggan, sabi natin, another story of cheating. Cheating is a choice, kakay-five. Still, firm pa rin tayo sa ating paninindigan. No justification. No explanation. Ayaw natin sa usaping cheating. Kaya kung nag-cheat ka, bahala. Ay, ikaw ka kay-five, ha? Ikaw na nililigawan o kaya naman pinupormahan at dinidiskartihan ng isang taong, alam mo yon, cheater. Kapag alam mo ka kay-five na mahilig yan sa playtime, dalhin mo sa playground. Doon mo paglaruin. Hindi mo siya dadalhin sa iyong buhay. Kasi tulad ng sabi natin kanya kanina, hindi rin naman siguro dadami yung mga ganyang mapanglamang. Yung mga manluloko, kay-five, kapag hindi sila or wala silang nabibiktima. Kaya naway sa mga nililigawan, naway hindi mo masyadong pairalin ang kilig-kilig lang. Pairalin mo rin ang iyong utak, kay-five. Para wala silang mautong at walang mabiktima at di na sila dumami. 48 ang ating oras. Shout out sa ating mga Facebook Live viewers, JP Oreta and April Ann Lushan. Good afternoon mga ka-K5 at maraming salamat sa panunood ng ating Facebook. Finally, kailangan na po nating pansamantalang magpaalam dahil wala na tayong oras. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan tayo bukas, same time and same stage. Again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all every Thursday, everyone!

0: Ramil Uy.
1: TJX 500. Ako si Princess Chia Consular, taga si Chile Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500. Taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
2: Anong advice mo sa wife pa naka-try sang DTX 500?
1: I-try nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ka mo ginulasol, proven and tested.
0: TJX 500!
2: Istoryahan ta subong nga adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, among CEO
3: sang nanligad nga Tuig Sir GP, ang World Health Organization, ang naka-record sang 1.8 million
2: grabe
3: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalent sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Waitos lagi inom di takes 500 ya. Way to get my TC. Nga man, siyempre, palakang carne. Kag ang ila diet, kalabanan, highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga, kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay kulang sila.
2: Dito.
3: Gulay kag prutas.
2: Of course.
3: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang,
2: sa cancer.
3: Sang cancer. Wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galang-gali sa panit sang tubo.
2: Dr. Ramil is talking about DSE sang DTX 500, sang boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo. Nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
4: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domi-chumi nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabila.

0: GTX 500.
1: Straight Sir JP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang GTX 500, ara, kag may TC, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer, isa na kabalatian kung diin, ang selula mo, nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partis lawas mo. Siyempre, ang aton lawas, may ara, trillion of cells. Kung hindi ko magsala, Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer, ang pwede makasugod lang, bisan isa lang. Sagid lang, mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala ini nagakapatay through apoptosis or cell death.
2: Wala siya. So, continue sa tribe.
1: Swerte ta, kay nakilala na tong DTX 500 kag may TC.
2: Of course.
1: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato ng mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayaga kaunutan. May lang may DTX 500 kag may TC, Sir Boy.
2: At least makasupplement sa, no?
1: Hadlock kita sa cancer, Sir JP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer. Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sana na magkaon utan yung prutas, may cancer na. Sana may inom DTX 500 kag may TC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na may TC, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, among nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA ang munangga instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masabapos, libro ang genes, pages ang DNA.
2: Do isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
1: Sila niyang gamando sang classes ang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply, Sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom MITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
2: Husto.
1: Ako yung advice, Sir GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer. Ikamatay mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family kag siyempre sa kagalingon mo. DTX 500 kag may TC kada adlaw and be cancer free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 3 in punto sa hapon.
4: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
3: Para sa ato niya K5 Top of the Hour News, sa nagpag-uwait mando si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison na ipaidahom sa inspeksyon na ruta na niya mga tulay sa Pilipinas sa kasunod at mga pag-uwan sa pilakaparte at nasyon na daga itabagat. Sunog kay Dison na rung direktiba magaling sa presidente ay para sigon na nga maayos sa rung structural integrity at mga infrastruktura sa Pilipinas. Dugang pakara nakabaton yun man itmando rong mga regional directors ag district engineers sa aging pagpasaayos it mga tulay na nakitaan it kasamaran ag malikawan rong deterioration sa mga raya. Uh-huh. ang inyong nabatian ng K5 Top of the Hour News sa ginatagatan ni Mighty C arong masin pabaskog ang alkaline vitamin C. Ako si K5 Teresa Igida para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Ohio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat,

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini ako gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
4: Clinica DTX 500.
1: Clinica D3 Bio.
4: Clinica Sport Bionics,
1: Mighty C,
4: DTX Coffee Mix,
1: Free Bio Coffee,
4: DTX Beauty Soap,
1: DTX Herbal Oil,
4: Clinica Deo Fresh Roll-On,
1: and many others.
4: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
1: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: K5 Kalingawan Time!
7: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko, magkaon ko, nagkakamot lang ko, pero sa subong apigado na ko, nagkakutsara na ko.
8: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man haw!
7: Balaan mo, pre! Budlay ka mo to ng luga!
6: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kaya pamati ako sa K5.

0: Hunter, Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Ganaga panupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikas
1: epektibo.
0: DTX 500.
2: Ang cancer amo ang isa sa mga leading causes sang morbidity kag mortality sa bilog nga kalibutan. There are 17 million new cancer cases kada tuig. Kag 70% sini ang halin sa Central America, South America, kag Asia, dala na ang Pilipinas.
3: Meaning pa, Sir GP, ang pagka-Pinoy naton or ining itag Asian race, kag ang regional location, ang isa sa may pinakamataas ang incidence sa cancer.
2: Grabe, no?
3: Di, klaro man, piyo man. Kaduha pag sa rason, Sir GP, kabulo ka, gadamo ang Pilipino nga nag-cancer, di siyempre, damo makapakancer mo, ari dita ng produkto sa makapakancer. Di, ang question da, sa imo ginakaw anong damo, makapakancer or anti-cancer?
2: Oh, isama na.
3: Oh.
2: Especially sa diet.
3: Kaya kung lantawon mo yan, jutay lang gakaon prutas kagulay. Jutay lang gainom DTX kag Mighty C. So, ang away batok sa cancer, Sir GP, nag-start niya sa paglikaw. Prevention. Di, hindi ka magkaon makapakancer eh. Likawan ni mong makapakancer. Bangod nga kung may cancer cells ka na, dasig na lang ni maglapta. So, dapat niya, hindi ka maghulat nga, i-corrupt niya ang imusilula sa mga free radicals. Kaya the moment nga makorrupt na siya, may oxidative stress na gatabo sa cancer cells, ang matabo sina Sir GP, madamo na na. So before pa nga magka-cancer ka, importante gid ang antioxidant para hindi makorrupt ang imong selula, inom giga DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct, Dr. Ramil, no? Ang tanan nga cancer ang nagasugod sa cells. That's why ginatawag ina nga cancer cells. Ang atong lawas is made up of more than 100 million ka mga selula. Kag ang cancer, ang pwede nga magsugod sa isa lamang ka selula or small group of cells.
0: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imong blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
3: So, either isa or small group of cells, dira mag-start ang cancer, Sir GP. Gadamo, ti kaunan mo free radicals, makurap, tingala ka, nga gamay man lang itong bukol.
2: Nagdako
3: na ang bukol, naapektuhan ang isa ka organ, nag-silo na sa ibang organ. So, dira mo makita, posible gid nga magdako, kag mag-multiply ini, kag gintawag niya tumor. The reason why, tungod kay ginasagod mo ang imong cancer cells. Wala ka gainom, sang damo nga prutas, juice ang prutas, wala kaga kaon sang damo nga utan, way man kaga inom DTX 500, way kaga inom Mighty C. Nga ini nga klase nga mga suplemento anti-cancer ni Sir GP. Amat-amat lang tuod adlaw-adlaw, pero adlaw-adlaw man niya ginapatay ang mga existing nga cancer cells. Ti kung wala kaga inom, ti gadamo ang cancer cells eh. Amo na nga, sige akong inom DTX kag Mighty C, Sir GP ya. Nga nga ah, di ko gusto ya magka-cancer ya. Amo na nga, inyo bi, isa lang doha, ako niya puluon ko.
2: Manigurado taya.
3: Oo, siyempre, amo na. That's why, ano ka importante mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C? Kaysa kada inom mo sa DTX 500 kag Mighty C, daw nakakaon ka lang 15 tub-tub 20 kaklase nga utan, pulo tub-tub 15 kaklase nga prutas. Amo na ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C.
2: So, diri makatabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, hindi ka magka-cancer, ha? Kag hindi ka madali maigo sa mga carcinogens. Anti-inflammatory, once may inflammation, constant inflammation, chronic inflammation, may result to cancer.
3: Kita mo, Sir GP, nga ang damo cancer, especially breast cancer sa mga kababayanan. Kay ang atong ginakaon, hindi mo mahilig ta sa karne, mga instant. Ang pinakalalagi, tamis. Plagsa lang kakita, yung Pinoy, hindi magkaon tamis.
4: Correct, no?
3: Kay dako ginya chance nga magka-cancer. Ang question na, ano ka damo bilang ginakaon mo prutas kagulay? Ikaw nga question, nagainom baka DTX 500 kag Mighty C. Nga biskan paano hindi ka kakaon gulay kag prutas, may suplemento ka nga DTX 500 kag Mighty C. So daily maintenance gid Sir GP. Before ka pa magbalatian, before ka pa magka-cancer, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, mas maayo ang prevention kaysa mag-cure ka.
0: Mahigo pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sang mga nagkalainlain nga allergy.
1: DTX.

Sabalita, campeón.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa manusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalabati, padayunog natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhaan sa leksyon, yung ginatig unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan upod na sa impyerno ah!

0: La, ang mayo pa. Pulik ka na lang sa balay mo.
1: Bah.
0: Oh,
2: bah.
1: Bah. Dino, si July ida. Si siya ang nagapanagbalay.
0: Oh, La. Goa siya. Kagpala uli ka mo dayon. Kaya hindi ko din siya pagpasudlo niya. Hindi kid la.
1: Dino. Di ako siya gwa. Ay ato bagon ta si July. Sige na. Manghud mo siya. Obligasyon mo man siya. Ay ako yung tigulang dako. Ay gusto ko na yung maglinong.
0: Ay. Buisit. Dali ka la. Gwaon ta siya.
3: Dito na lang ka muntayon sa gwa lahat. Wala na sa may masulod diri sa balay. Maka mga piste sa inyo.
0: Be.
1: Bay. Sara?
0: Hindi ah. Hindi gusto lahat. Kung hindi pisting ang pumunga adik, tani wala ka nagpakalabot sang panago diri sa amon. Buli ka mo tula. Hindi nyo kami pagdalhiga sa abusita ninyo. Hindi lang.

0: Nung nung hindi umayo halakat yung testigo ko nila nung
1: padulungtang mo sa tricycle ah. Makupar ko tricycle. Basta hindi lang mo di magtinira sa balay ha. Kiprati ka gamo. Mapahuhay ko yung July. May duty pa kuya boss. Kapoy.
2: Sige Dino. Pero hatagi lang kami kwarta nga ipliti sa tricycle ha. Ay Diyos ko. July.
1: Nalipong siya lang. Animal. Nalipong siya.
3: Mas mayo gani na lipong para hindi na mabudlayan si Lula magdala sa iya pa uli. Hakwata na lang naman, huwag mo din, no? Kag ikarga sa tricycle! Dasiga!

0: Okay. Lang, damang iye ko lang.
1: Ay, abaw. Ate, uyat sa akon. Kay pabangunon ko ikaw.
0: Ang pugaya. Paano pa ko nagabangon? Ano naman daw wala ka utoklao?
1: Ay, dote! Maano man gali ako, ha? Hindi ako maghambalis ang amo sina, ha? Nakapoy naging kumaya sa imo, July, ha? Tani bala, magpasalamat ka man lang nga bisan amo ni ang edad ko, wala ko nga pabaya sa imo. Tanan nga tao nang tahikod na sa imo. Ako na lang ang nagaisahanon nga nagasakdag sa imo. Pero ano? Wala ka pa nagapamati sa akon. Wala gid ako nakabati nga nalipay ka o nagpasalamat ka sa akon.
0: Pasalamat pa, kuya? Hala? Obligasyon mo na kay apo mo ko.
1: Ay, Diyos ko.
0: Nanuloy mo laman. Putik siya damang hihinagi ko.
1: Oo! Hulat na! Ari! Oh, ara! Plastic! Igulo na ang kuan mo! Kadira ka pang ihi!
0: Dipugil niya laya! Hindi ko ka nagkakiyo sa kamot ko! Paano ko yata ng plastic?
1: Ay, bullshit ka! Ako pagigaliya ang mauyad!
0: Hindi ka! Ha? Tawag ka tong tupad, balay na kung masugot sila ka mauyad! Utok mo ginyala, wala lang ginyala na, oh! Wala lang ginyala!
1: Ay, Diyos ko!

0: Kamusta na kamo ni July Rom?
1: Wala na kami, day, ah. Pero nakibang ko yung permit, day. Makabati ko dito nga kulas-kulas sa balay. Nag-apisik ko yung day yun.
0: Ngamin, how?
1: Wala ko na nugid si mo.
0: May natabo sa balay niyo, ah.

0: Palayo lang. Palayo lang ang matapoy na amiga.
1: Ay, Diyos ko, Mingganya.
0: Palayo lang ang Diyos, Mingganya.
1: Ah, along ka,

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

Ang bawal may ikos sa pagkabal dasa akon sa mga kaingod nila ni Roma ba. Putex ka mo, ha? O, lagi ka mo yung mga pulos. Sobra pa ka mo sa adik ka, wala pulos. Mabalo si Kuya Sinyoya. Lintik lang ang walang gante. Mabalos ko si Nyoya. Mabalos ko si Roma. Nang Sara, kagnong dino. Tanawon ko gitang isog nyo. Tanawon ko kita. Oh. La? La, din ka lang? La? Maning malutro, maning malamo. La!

0: Ha?
1: Ay! July! Ay, dali lang! Ari ako sa banyo! Ay, magwa na ako ah! Ay, bullshit niya bata ni ay! Oh, san o oh, kapaimo yung malayas dire sa poder ko man? San o pa? Ay! Ba!
0: Tingala ko man nga, hindi ka kabatila kay... Ari ka gali sa sulod banyo lang?
1: Ay, oo! Kagay nagatubod ang gripo, ano pa hindi ba tiyo ng tingog mo?
0: Ay! Gwapa gali si mo basta bag-uligol, ano?
1: Ba? July?
0: Dugay ka na nabalo, ano? Sobra na ba hindi ka tuig?
1: Oo. Oo. Ay, nga aman haw?
0: Yeah. Lang, hidlaw ka na kay Luloy, no?
1: Sus, oo eh. Sa kabuot sa tunga tawo, sus, wala gito gamo.
0: Gwapa si mo, no? Oh.
1: July, ginhikap mo ang gusya ko?
2: Hindi ka magkahod. Tigran, may dala sila. Apa lang ni

0: Ga, makatotoo na yung karoon kay Lola.
1: Ay, pagusto ka da. Basta hindi lang siya dahil pagpaistara sa balay ta, ha? Basi amo pa ng halinan sa pagbulagay ta.
0: Ay, hindi na gani. Nanuman nga. Sulit-sulit, storya. Ako na ganito makatotoo sa ilay.
1: Ding klaro ko lang. Man, kay hindi man tani na adik ang utod mo, wala agad siya problema sa akon kung makadto man sila dili.
0: Ayoko na gani, ah. Nahanuman nga. Gusto na nga sulit-sulit sa istorya. Kay hindi ko yung bungol, ah.

0: Ari na ako sa balay ni Lola. Manaw ko sa motor ko. Arin ako sa balay ni Lola. Lola? Lola Igme? Lola? Abri ko diyan eh, Lola! Lola? Eh, naano man? Wala ka sa ba't si Lola, ho? Lola? Yuhuu!
1: Arto, ara lang naguro sa sulod si Lola mo.
0: Among bala nong?
1: Si Joe.
0: Ate. Ate si July nong. Nakita mo si July nong?
1: Nagdakat pa siya kaina.
0: Among bala? Ate, salamat kito nga. Manawag lang ko ah. Basibla kung si Lola hindi ka batiyaw. Ah, ang mayo pa. Sudlong ko lang gurong balayay. Taklason kong kudal. Kag masulod ako. Mataklas ako.

La! Lu like me? Eh, nano man. Wala gisya na gasabato. Ugay. Akon bala ko nalipong ako. Uko na stroke. Oh, hindi bala. Ang mayo pa. Mga yakos ang bulik sa mga tuwat balay. Gumbo na lang siguro na mo ng pirtahan na. Basi bala kung may malaing na tabo kay Lula Igme sa sulod ako. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butiga.
0: DTX Coffee Mix.

Mga biyang, sulagin ninyo sa pagmamati ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahanginan. Kanyugin makuhan sa pagtulunan ng ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan upod na sa impyerno. Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
0: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
0: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
0: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato may tisior purcy.
3: Mm.
4: Ang flavonoids amang tawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Mm, kag ini ang water soluble.
3: Wow. So,
4: perfect kayo.
3: Mm-hmm.
4: Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag pure C.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man. Gusto. So natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cells carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
3: kamot.
4: Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So amo na kaimportante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag pure C, agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga
3: pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulad sa adlaw?
4: Oo. Diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
5: Kasiri.
4: Ang ulo? Kasiri. Ginpreparahan sa tubo ang adlaw-adlaw nga balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sang tubo ang flavonoids, ang mga polyphenols. Ara da sa kwan?
3: Sa panit niya git mismo.
2: DTX 500!
0: Diyan nga mag-aso taga Alibaba. Babay, mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
0: 300.
3: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
0: Mga duha pa kasimana, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
0: Pag-yod ka sub.
3: Duha ra ka sub?
0: Yun
3: sa amin yung pag-inom?
0: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
0: Oh.
3: Pila naman yung sugar ni Moron?
0: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500! DTX 500!
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal, ang amutong unod.
3: Oo. Oh.
4: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
3: Oh.
4: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer. Antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang daw ka na mo.
3: Daug
4: na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang.
3: Gin.
4: So, amo na, gusto nyo realistic, prof. Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Ay, hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Oh, gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
3: Oh.
4: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain. Gusto.
4: Pero tika da mga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawid ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag may TC kag pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: paglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4.31.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan, El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan, El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador! El Castigador! Ang

0: gidan. Maayad-ayad nga hapon sa aton kira nga mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan nga probinsya Etakla. Good afternoon, mga hakefans. Today is Throwback Thursday. Sino na mga nag-throwback at anda karang mga feelings? Throwback memories? Mga hakefans. Okay na ay mabubas ko grong raya karang hangin. Ay nagapang-apok grong raya ng mga kabagasan. Tapo-tapo, mga kaifan. Mataranit mo kay bahan niya itong hanginon. Ba, mana ka, basko-basko, gita mana ro hangin, yaka bimana sa akon, yakilit mo. Atong kira nga pagpanamiyaw, paggabi-abi sa aton yung mga suki, yung mga tagpagamati. Welcome, mga K-5, sa aton kira nga pagpangalagad, El Castigador. Adlaw, ito Webes, Picha 3, Sabugat, Setiembre, Dagon Dusmel, 26. Berman, sunabi mana, that's why nakaka-experience kita, mga K-5, itrundaya, kira nga malamig na simoy ng hangin. Broadcasting it live sa 4th Floor Garcia Building 2, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Sarang ninyo mabatian mga K5 sa live programs K5 News Calibo. 94.5 sa inyo karang mga radio dial. At hindi magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. It aton nga official Facebook page, K5 News FM Calibo 94.5. Sana kaangdan inyong karang kastigador. Mag-ililiba kita ha sa alas 6 kahapon na nun. Ako sa K5, Gloria Villas Manio.
1: Ang panggabi sa mga kinapigos, El Castigador.
0: Ano kararo aton yung mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita. Na aton yung pagkatawaan at dagan makaroon nga kahapon na nun. Update mga K5 sa Rundaya, karang Welcome Arc Project sa Banwat Altabas. Na uli sa trahedya. Rong SK Treasurer, patay mga K5 matapos makuryente, ag mahugog samtang nagapintura. Rong pinakamabahog nga concern kara mga K5 hayrong occupational safety, ag kung sin orong may sagabton. Masubo nga balita, rabigon hay 22 anyos pagamang, rong raya karang nasambitan nga SK Treasurer. Remy Von. Ato isipon mga K5 nagaumpisa pagat-ana kung taro anang karang nga career. Ay, kakatapos na lang sa kursong criminology. Kung minatuod nga mabuhay yun, nga sayod it mga residente rong parte kara sa Rundaya nga live wire, nga magapit sa bakal nga structure, ag may mga kabagaka nga raya mga K5 ay delikado. Importante masayuran kung may nagpaabot baga kara. Ita formal nga report o reklamo sa bahin ni aton nga Akelco. Ag kung sino kararong nag-aksyon. Hindo na si K5 Valrose Qual, may ginpatigayon mga K5 nga interview kay Sir Edelberto Domingo. Rong barangay kapitan it Dalipdip Altabas. Para sa dugang karang mga impormasyon, detalye sa nasambitan karang natampo. Di matana ay timprano patana ay maging buog itaton karang mahal nga makaakit. Aton karang pakihipagsimpatyaman sa anang pamilya. Masakit aron mga K5, kapin pa kong rung raya karang nasambitan nga unga ay mahugod, maaburo anang karang handom sa anang kabuhi. Prano patana nadunga. Kaya nga rin ang mga hitabo ay mag-aserbi kunta ang leksyon, padumdom, katon, nga mga pumuguyo. Mabuot arong raya karang mga problema sa live wire. And I don't think mga K5 nga hindi karon mag-aksyon ro ato niya Akelco. Ay kada may gina-report man kandaron, insigida, gina-aksyonan, gidaanan nandaron. Kasi nga nito ang gabi, ginagtunan pa itaton karang engineering department at Aklan Electric Cooperative.
1: El Castigato!
0: Karong pangutana karon, hay kung ruyon baga, hay gin-report? At kung gin-report, sinuro, raya karang nga nag-aksyon. Doon na ron, aton nga dugangan mga K5. Kadungan man kararong report ni K5 Valrose Qual na igto makaroon sa nasambitan nga area. Sa dugang paginaton nga balita update man, rong raya kara kainama nga ka K5 nga gin-report ni K5 Rigilin Tornino. Anungod sa sangka generator, it sangka establishmento sa Rojas Avenue, Kalibo nga nasunog. Raya ro, kinangan naton i-check from time to time mga ka K5. Especially nga ro, raya kara nga NGCP ay nagapatigayon it manual dropping. Makaroon yan lang, may manual dropping hasta hindi nang alas 11 itong gabi. Na-expectaron naton sa Visayas at sa Mindanao. Particular iya katon sa Western Visayas, mga K5, maka-experiensya kita at dunundaya kara nga rotational brownout. Tangod sa ginapatigayon nga manual dropping, ita National Grid Corporation of the Philippines, kundi nga ni Raya nga NGCP. NGCP malang manabiro nag-supply at kuryente sa bilog na Pilipinas eh. Ani riba karahay nag-switch latana sa rundaya nga mga solar panels. Kung may imo karanga savings mo, may imo karanga nagakaigong akwarta, bukon man ita barato ro nga raya karanga pagbutang ita solar panel. May naman karon nga 80,000, 100,000 plus, bow. Kara dapat mag-invest ro aton nga gobyerno. At mga nagapangunang kinahanganon baga it mga pumuguyo, alin ron? Bugong sa health services. Pangaywa, tubi, pagkaon, agrong, kuryente. Yan dapat roonahon ito ato ni gobyerno. Agrong raya nga disaster response. Kung ito rong anda, karang mabusa, rong anda nga unahon. Sa dugang paginaton nga balita, update man mga K5 sa Arundaya, karang sangkalola nga nag-bubisiklita toho sa may barangay Tigayon. Sinunggaban ni Trundaya karang ang motorsiklo. Natakaan ta siguro rong raya ang motorsiklo nga ra, kahinay man man na raya nga lula magsikad itana nga bisikleta. Akon man ang pahapit-hapitan man na. At imoging kugbais sa gaba. Kamusta ho naton rong raya karang nasamitan nga lola? May settlement nga natabo mga ka K5 Aero driver nga ra nga nakasagi sa nasambitan nga lola mga ka K5 hay uwa it driver's license.
1: El Castigato.
0: Dapat kumpiskahon ro ana nga motor. So yun mga K5 kung sino pa ani nga rarong mga uwa nga ra ita nagakaigong dokumento at mga kumpleto sa violation. Kaya pa ro mga nagasiga-siga sa karsada ikay man wa man sana nag-attend ro nit seminar. In fairness matana sa ibang mga ginabuligan ba nga ra gina-fixer. Bisan pa alin ginabasa matananda ro mga traffic rules and regulations. Diba kita nga ra, kumbaga ay pataratas at ana mag minaneho it anda karang mga bihikulo. Kasi dati partner, may akong gida dating kasabayan sa ospital. So, nag-uwi gitang sa lulang. At
2: grabe po!
0: What atong impablator ay may kaya abito eh. Ay nagabakay at akong taimo to itinapay sa kagapit na ng baraka. Ay may isang ka motorsiklo, rong raya ka nang nag-agi, kinapit ay mga pagkatumba na ginligsa it motorsiklo mga K5 rong anang nga isiki. Anang nga siki, pati anang alima, bali-bali na to. Ay, naano man makon ikaw, nay, banakon ka na to. Ay, gabakay malang mana kung tama na ako ni, itinapay mana, ay sinagi man ako't motorsiklo, ag-ana man akong dinaganan. Swerte yung ito ato nga lola, mga K5. Bukon patananat oras to, may mission patanay mo sa bilog ng kalibutan.
2: Grabe po!
0: Ani sa ato nga nga mga motorista, magdudahan man kamo. Especially sa mga senior citizen nga, mahinay sandaron magtikang. Ay kung amat abi, di man mapunggan it andang mga inunga ron, kapin pa kung hindi hibantayan. Ay kaisog-isog taron! Aga, kwan kita na ron, andag kita karon rumasunod.
2: Grabe po!
0: Ani ay kung kita ro nagamaneho sa mga kalsadahon ag may rundaya kara nga mga lolo ag lola kitang ginasundan o mga nagapatabok nga ra ay maghunos dili kita mga hakay. aton sandang tawaan it konsiderasyon. Pero iba man abi nga ra nagaharaharaman, nagadilinani. Nani hay na didisgrasya mga hakingoy.
1: El Castigato.
0: Sa dugang paginaton nga balita, araro balita mga K5 nga manami. Agro iba karahay nababahala, nagakahawa. 327 ka mga barangay sa probinsya Itaklan. 327 mga K5. Nakapili un ko no. Ita tiglima nga educational assistance sa beneficiaries. Kasi baga mapareha sa iba karong lugar mga hakeify. Arong ginpili man nga beneficiary at kapitan Hayro Ana man nga guman ko. Ana man nga unga. Mama na makalibrit ama na ako karayt pa eskwela man sa akon man nga guman ko nga sa akon man nga unga man nga. Ako ang gidmana iro kapitan imawon man akong isugod man sa educational assistance beneficiary. Para ka akon mga K5, manami ra nga balita para sa mga estudyante sa Aklan. Gabi yun sa mga pamilya nga nalisdan baga nga tustusan, rong gagastuson, especially sa kolehiyo. Pero rong 100,000 pesos nga educational assistance kada barangay. Ay dapat mga K5, insakto ag maayos, patas rong pagpili it limang ka mga benepisyaryo. Makonsensya ka mo. Karundaya kara nga pilang ka mga barangay officials nga di manyanik ang tiguhan mag-ubra ita resolusyon. In fairness, mata sa iba mga K5 na karong tinutuyo gid-anag handom hay para sa kamangairan it anda kara nga barangay. Pero may ina gid-ana ron. May ina gid-ana ron nga pinasahi nga may magain nga budhi. Sa 20,000 pesos kada estudyante mga K5 hay mabahugot aron nga bulig sa tuition. School supplies, andang pamasahe, andang bagon. Airo, raya kara mga K5 nga balita nga nakapili yon ro mga barangay nga right andang limang ka mga qualified nga estudyante. Ag nakasubmit yun kuno ita requirements bago ro pag-release it pondo. Ay butsing hanon, hindi yun dapat mabuhayan. Bangod nga nakasend yun, di ba? Nakasubmit ko. Dapat mabuhayan. Distribute yagi kung kumpleto kung do proseso at kung may schedule yun man. Ay, dahil lang man kung nur ginahugat, ro raya ka na mga K5 nga schedule. Sana all. Kita nga ni dati partner mo, makita't bago, no? Ani ay swerte, gitaro mga inunga nga rin. Kung kamo ay beneficiaryo mga K5, mag-eskwela, gid kamot mayan. Inyong padipuslan rong bulig nga ginataot gobyerno. Pero gobyerno nga ron, hey, kuamat malang ron nagapakita ang ginas. Sa dugang paginaton kira nga balita, unang active threat drill sa Banuat Kalibo, particular sa Kalibo Pilot Elementary School. Madinagagun man mga K5 nga ginpatuman. Apang ro MDRRMO may dugang karang mga rekomendasyon. Doon na aton mga K5 nga pagatalakayon ito man para sa mga late tuners. Sa mga wa nakapamati, ano ba man na rong rekomendasyon nga to ha? Siyempre mga manaming rekomendasyon it guwapo nga si Sir Terence Toriano. Nakarang mga recommendation mga K5. Med mat aron raya karang mga active treat drill agod nga kumbaga haomro aton yung mga estudyante aton yung mga teachers in kaso mga K5 nga may mga maga kaganabo kara awa man aton ginapangayuan. Sa dugang paginaton nga balita aton matandaan mga K5 rong raya karang valedictorian tag top 1 student sa ay ba tagalira sa Zamboanga tagalito. Raya takarang 15 anyos nga suspect sa Tacloban shooting. At sa Tacloban ta, kadroana nga itong agambong hay may uniform imaw nga kapareho it mga shooter man sa mga eskulahan sa ibang nasyon.
2: Grabe po it!
0: Ay, ginpasakaan it kaso, it prosecutor sa apat nga frustrated ag anom ka-attempted murder. Kutsing hanon mga K5 ha pamatudan sa discernment. Nga imaura ay may paghisayod, sayod na nasa anong kagalingan. Roana karang nga ginahimo.
1: El Castigato.
0: Base sa mga ebidensya. Grabe sa lamharon nga edad. Kaso na, apat ka frustrated murder. Apat ka counts. Anom ka attempted murder. At simpleng kaso ron mga K5, daog-daog na paro mga magugang. Grabe ta. Kabay pa nga makurek ro anang karang batasan. Aga, samtang imauhay mapamatud-an mga K5. Ag masentensyahan nga guilty. Sana karang daya nga kasaganan ay ma-realizar na sa sugod at prisuhan. O anak ka nga mga manami nga binuhatan. Balita nasyonal sa dugang naton nga mga balita mga K5 standby. Kay Nagama, nagpahayag karabanoa si Ombudsman Jesus Crispin Rimulia. Bangod nga may mga huring-huring makaroon. Nga si Ombudsman Jesus Crispin Rimulia ay nag-apply ko no bilang Chief Justice. Kaina, nagpatigay ni mga karoon ng press conference Ana Raya mga K5 nga ginpamalibaran. Sabay na na to kaina, ay I am not applying. Siyempre, nagkakahuwag kararoana nga mga kontra. O man ako maging Chief Justice si Ombudsman Jesus Crispin Rimulia, tigpo, uman man na ito niya pagtubo. Ani man ay mapasipsip kita. Naton man ay mo nga amig-amigon. Kaya kung amatro problema naton sa Pungsod Pilipinas mga K5 nga rahay. Kung padrino, kumpare mo, ay mo karang kakilaga, ay kung amat ay ginataw-tawaan kay pabor. Ay medya nga ni, sa Senado kay na, ginpasagon rong raya karang wow, it palakasan system sa mga kontrata, it proyekto, it gobyerno. Pag conflict of interest mga K5, hindi yun pwede i-award sa kontraktorong raya nga proyekto. Ay basi kung hasta malangman sa papel. Bisan pa nga may layo mga K5, inaman gahapon ginatutago-tago. Ay kabay pa. Kabay pa nga masunod sa matuod. Pag matuman mga K5, rong raya karang pag-aproba itasambitan karon nga layi.
1: El Castigato.
0: Alas 4.52, aton karang oras. Sa oras ka K5, hatod gaton it DTX 500. The superior antioxidant rong DTX 500 ay nag-regulate sa aton nga blood sugar level. Inabuligan kita nga matap na ro type 1 at type 2 diabetes. Aga ginaimproba ro aton nga reproductive function. Kaya man nagabulig agod malikawan rong oxidative stress. Nasambilog sa mga nagiging dahilan it pag-angkon it sakit nga cancer kusang katawo. Kung permi kita nga stress ay nag-aabo ko noro aton nga cancer cells. Na hindi kita magpina-stress ha. Magkatuog kita timprano mga K5 kung ikaw ay hindi katugan may imong insomnia mag-inom it DTX 500. Roma namin sa DTX 500 mabahura nga bulig agod nga malikawan naton rong gulping pagtaas it aton nga dugo. Hypertension, high blood pressure, alta pressure. Kapin makara, kung amat grabit at init ro sidlak it adlaw. Kaya-kaya tama na ro sidlak it adlaw, nagabiti-biti. Yan dapat mag-inom kita at mabong nga tubig mga K-Fine. Magkaon kita at dayang mga prutas nga nakapareho to watermelon. Ano pa, pakwan. Pakwan yun yan eh, watermelon pa. Kaya mga K-5 nga, kumbaga hay, tubig. 8 to 12 glasses of water a day. Ag mag-inom at DTX 500. Pero DTX 500 ay organic nga food supplement. So, anang kapsula karon ay himo sa tinuga. Vegetable capsule nga ni ay protektado ro aton nga atay. Protektado man ro aton nga mga kidneys. Babakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Sa Tabok at Pag-ibig Fund, mga K5. Sa Tabok at dating Garcia College of Technology, kaiping na nakaroon ay Philsys. So yun naton si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado.
1: El Castigato!
0: Alright! May 54 minutos ro nagtaliwan sa oras si talas 4. Sa aton yung pagbalik, mga K5, check naton rong linyada ni K5 Valrose Qual hanungod sa rundaya karang update. Sa masubo nga ra nga balita. Actually ginarespeto naton kararong pamilya ita rundaya nga nasambitan nga biktima. Rong raya nga SK treasurer mga hakin. Pero dapat kunta kung may magapanabat hay itaoro hostisya sa rundaya karang nasambitan niya nga. Si Kay Vaville, hindi na may interview kay Sir Edelberto Domingo, ro Kapitan Karat Barangay Dalipdip Altavas. Sa ato niya pagbalik, pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders, stand by.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio.
1: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin di nakasulod sa imong selula na ah. Amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
2: Thank you Doc Ramil no. Ini nga insulin resistant
1: amo. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
2: Mm-hmm. Ano ba lang
1: insulin? Si insulin?
2: Ang insulin is a kind of hormone.
1: Kung no? Sa central siya ang track.
2: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amo siyang tracking.
1: Mm-hmm.
2: Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
1: dulong niya to central.
2: Dulong sa central.
1: Ang central amo ang selula.
2: Amo ang selula.
0: D3 Bio.
3: Kung no? Kung sa amo niya Doc sa laboratory si insulin niya daw abridor.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga ang selula sarado.
1: Mm.
3: So para kasulod da ang kalamay sa sulod.
1: Mm. Upod na si glucose kag si insulin.
3: So masulod na to si insulin, iatuslokon ang selula para abrihan.
1: Para ipasulod niya si
3: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
1: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka.
3: Mm.
1: Glucose. Tanan nga ging kaon mo, mahimo na siya nga glucose.
3: Mm.
1: Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo kanon.
2: Correct.
1: Anong kakatabo kung may insulin resistant? Babe?
2: Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin.
3: Mm.
2: Di kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
1: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin.
2: Matinil na lang si imong
3: dugo.
2: So mataas ang imo blood sugar.
1: Kag mataas imo insulin.
2: Correct na.
1: Mm. Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
2: So, please. Belly fat gid, no?
1: Mm.
2: Ang bal nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
1: The shorter your lifeline.
2: Mm. Isa na, the shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign.
1: Uy.
2: That your cells are already insulin resistant.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang
1: BCO.
0: Yung may D3.
1: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon.
3: Mm-hmm.
1: Dason ko noon ni mga balatian is
2: insulin resistant.
1: Diabetes.
2: Na dayon.
1: Insulin resistant.
2: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
3: Okay, mga complications.
1: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
2: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
1: So, meaning pa, ang una mabulig di D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
2: Mm. Correct.
1: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
2: Nga ah. Kikibiskan mo, ano mo kakaon.
1: Wala na sa D3, Sir Boy.
2: Ha?
1: Wala na.
2: Wala na sa Boy.
1: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
2: May ketones.
1: So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
2: Mm, correct.
1: Ang isa pag-isa basahan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
2: Liwat.
1: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinloan. So, meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
2: Correct.
1: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
3: niya. Maganda daw shower siya, Doc.
1: So, in short, Sir Boy, ang target amo ni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imo ginakaon.
2: Correct.
1: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fibers. Because fibers isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa inong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!
6: Oras sa K5 News of M. Calipo, it's 5 o'clock in the afternoon. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
0: Across the land.
7: the seas
8: and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampyon sa Balita. Kampyon.

0: Impunta alas 5 mga K5. Aton kira nga oras, si K5 Valrose Kwan sa aton nga line number 2. Sa aton nga special communication, angot kira mga K5 sa rundaya nga update sa SK Treasurer nga rang nga binawian ito nga kinabuhi matapos nga makuryente ang mahugog samtang nagapinta to sa Welcome Art Project sa Banwat, Altavas. Si K5 Wheels sa line number 3. K5 Wheels, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 Valrose.
2: K5 Wheels, ginakasubugid nga mayat sa aton kirang punong barangay, no? O nga natabo nga ka sa bali ginakabig na utaman nga ni Rang Unga K5 Wheels. Kay mo ay mo't mahambang sa ugali, sa personalidad. Aga, saan na ba yung ano, servisyo itry ka ni Bon, o kung ni Red ni Bon Ismael, nagsangka SK Treasurer na sa aton kirang nga barangay Dalipit sa Banwa It Altavas nga kung siin nga ni aksidente taka nga nakuryente, no, K5 Glo samtang nagpintura, no, sa daikira nga Welcome Art, no, ina sa humakit ang gidron K5 Glo kung ikaw nag-aagi sa anda ka nga pasugod gidron sa anda nga barangay K5 Glo di ka kong gidron eh, aga kung makita abin na natin matuod, kay kinahangan at abaga nga pinturahan agad magnami, magbag-ubaga do itsura man K5 Gloria aga tuktukumin man abi. So kinangan na pinturahan rason nga may ano baga initiative mataman ko dekra nga SK naton ita adalipdip nga sandat a o maga ano baga magahugag K5 Glo nga sanda magpanami magaayos K5 Gloria agud nga ni nga preparation yun man da sa dekra nga pagabuton nga fiesta K5 Glo. So agsangaran abi nga pag may mga activity like basketball abi K5 Glo hay do SK gid kira duga panguna. So what did it nagsugo abi bana K5, no, base sa aton karang interview kay barangay captain Eduardo Domingo K5 Gloria nga abi hay sinugo nana so dai ka mga SK K5 Glo nga abi bintiwin ninyo agud manami o kun na pinturahan ninyo sandat nag ano baga K5 Glo nagkasugtanan actually naghimo pat session nga dayang adlaw hay mapintura kita mapangayos kita at mga kinahanglan baga nga ayuson sa aton nga barangay since pagapit lang pro fiesta K5 Gloria. So natabo abi kira actually sang umaga nga ilinayos man si Kapitan Domingo man nga ni K5 Gloria nag ano man da nag welding man di karon sa Welcome Art nga ra kay may mga letra nga kinahanglan nga bayluhan nga taba K5 Gloria kay ako nga isama di iba aga daya nga kang grupo ng Devon hay nag-abot ta nga ni nga mag bulig man aga plano bi matananda nga mag pintura K5 Gloria. So sangagan nga ano ba K5 Glo daywang kababayi anang kaibahan ag imaw do day ka nga biktima natin K5 Glo o sa ibabaw gid ay mo gid itong nag ano baga nag saka aga imaw to nagpintura K5 Gloria pero sangagan nga may linya di karon ita kuryente tatlo kun nga linya ito kuryente o una base sa akel ko hay what a power so mabreton safety K5 Glo pero ngayon hatudong may power aga posible nga uwahatan sa ita itong karang biktima nga si Bon meron na karang nga pag siyempre doon ang ugo kay Pedro anat ang haabot rason nga natabo ang pagkakuryente aga sangagan nga gasang umagagot ang inubra di karon sa area kay Pedro Gloria siyempre duhugas at nagubat ari mo tingambong da K5 Glo si Bon nga ka ginbutang na sa ana nga ugo ag sa ngalan nga basa gunit hugas so si dedikato ko ano ba dudagan aga na kuryente kung dahil ka nga aton nga biktima K5 Gloria actually hay si Kapitan Man o sa bilog nga nagtransport man iyanay sa aton nga Altavas District Hospital aga wa sa nagbuhay K5 Glo ay kinangan nga dagon sa aton nga kalibo no para sa mga dugang nga pagbuhong kay although nga nagaginhawa pa mat ay mawiyat kat iya sa Altavas pero hay tiyong anang mata kay Tablo so kinahanggan nga dagon sa aton nga kalibo sa mga dugang nga medical pagabugong sa aton nga biktima. So pamatian siguro naton pero aton kira nga exclusive nga pagkikipag-angot kay Barney Captain Domingo, no, angot sa kung dekrang natabo nga insidente sa anak rang sakop K5 Law.
3: Mga ka-K5, aton makakano nga pakipag-angutan si Barangay Captain Edelberto Domingo at aton karang Barangay Dalipdip, no, sa Banwa at Altabas. Angot ra sa dahil karang masubo nga nigid nga balita man kay isang ka-mahamba na ito, no, fresh graduate nga gagaki, mga ka-K5. Ro, ginbawi ang gid ita, hugam nga kinabuhi matapos nga makuryente iya mismo sa anda karang barangay. Kap bayad ayad nga hapon, no, aga salamat gid sa time ni mo nga gin welcome mo kami ya sa imong nga tagatapan. Mangayo kami background sa kung dahil ka nga natabo nung insidente.
4: Oo, bali ayaw mo nabi ma'am nga incoming piyesta.
3: Alright.
4: So sayad man do tanan nga in every piyesta ay do iske do may budget.
3: Yes.
4: No, andang andabi doon do sports. So daya na akon nga mga SK hay nag ano sanda nag kasugot ba sanda nga i-rehab nan daro yung amon nga welcome kanyar ma'am kon sa may crossing.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pinturahan nan dado amon nga covered court, no. Mm-hmm. Para may anda abi nga liga nga pag-abuton. So ko datong adlaw Domingo kapitsa 30 nga to hay abi ko tanganay mga Lunes patasanda ma obra baga matrabaho. Uh-huh. Ay nagpangako abi ako nga ipang repair ko bagaro mga ngagan ito mga litra nga to it among nga welcome.
3: Uh-huh.
4: Diba, to, welcome to Barangay Dalipdip. So doy nga pinangako kong adlaw ay nagubrat ako na gintawag ko akong sambatong kagawad.
3: Uh-huh.
4: Nga si Christian Cesar tapos buligay mako nako ay ayuso naton do signage.
3: Mm-hmm.
4: Para inagam akong kapintura ro mga SK.
3: Mm-hmm.
4: Hay ginubra matanamon tapos ang sang mo aga ako di karon ma'am nga kinabit-kabit abi bali ako nagwelding.
3: Okay,
4: no. Kada may gaagi nga ni ay nagasinggit sanda nga kapana ikaw kita man di karon.
3: Mm-hmm.
4: Hay gas sabat man ako tsunlog nga makon hay ha promote tabi makon ang mga tao hay ako lang makon ga lima gin makaron.
3: Mm-hmm.
4: Nga sunlog-sunlogan man lang ma'am.
3: Mm-hmm.
4: So siguro inabot it mga kuan yon doon pero ang nangan abi nga nagaobra ako hay hindi nasampot gali kami una utasanda nagapunas.
3: Okay.
4: Punas utasanda
3: ito yung sino nga kon
4: do mga SK sanday. Okay. Ribbon nga ra aga. Okay. Nga chairman aga na mga kaibahan.
3: Alright.
4: Nga kagawad.
3: Okay.

0: buhay niya hagus inabot ako sa mo aga. Kasi do mga litra galing ng mom ay what aga angot do iba.
1: Okay, ha.
0: So gin pang spatan ko ron, spatan-patan ag nahinalinhalin ko ang hagdan. No, so, nabi. Hasta nga nag natapos ako. So naabot ako natapos ako 12 o'clock ay nanaagon ako ag naghambag ko kanday. Hay mako na iga uli utamakon kami ay ani nga mailabas kami. Hay ilab siya ni mako ninyo ron. Bana kon bon mako pag ilabas ay kamoy. Ho manakap, banana. Tapos ay duhagdan makon hay parehaso niyo ta akon nga pag ubra karanga kita niyo makon ang ginubra ginaharangan ko it multicab ruha

0: It mira akil ko.
1: Okay, ana talaga. Okay.
0: Oo. Hay, wa man na call kay ina pa man na kami dikara hamba
1: na. Imo nagsabat.
0: Hao, agra ano makibahan. Mm-hmm. Ay parehas nda nga may ano, may gapat nga basa. Oh, agan nang ina pinunasan. Ah sige ma ko na ga welding ako ay iswaga na makong kamo.
1: Mm-hmm.
0: Ay, detoon nga nag-welding kami kang konsyal ag kabuhay ani agus inabot ako sa mo aga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi do mga litra galing nga ma'am, ay what aga angot do iba?
1: Okay,
0: so gin pang spatan ko ron, spatan-patan, ag nahinalinhalin ko ang hagdan. So, nabi, hasta nga natapos ako. So, naabot ako, natapos ako 12 o'clock, ay nanaagon ako, naghambag ko kanday. Hay, mako na, igauli ko tamakon kami, ay ani nga mailabas kami. Hay, ilab siya ni mako ninyo ron.
1: Mm-hmm.
0: Ba na akong bon, mako, pag ilabas na ikamoy, ho, manakap, banana. Tapos ay, duhagdan makon hay parehaso niyo takon nga pag ubra kara nga kita niyo makon ang ginubra ginaharangan ko it multicab. Mm-hmm. Ruhagdan kasi may mga driver nga hindi makon kamo kita gihapit niyo hagdan mahugog man gyapon kamo.
1: Mm-hmm.
0: Ha ag maghagong makon kamo ho manakol tapos sumabat yan si kagawad si sir nga sa pihak mana hay aning harangan man mana ninyo it butong.
1: Mm-hmm.
0: Agod sa pihak sa tunga man na ruhagdan hay ho kol amo mananda. So, doon yung nag-uli, tadayon ako, ma'am. Ginbutangan ako, ilabas ka akong nga misis.
1: Hmm.
0: Tapos ay, nagkaon yung tangatos ang krip lang, ang kinaon. Ay, gaoy man ako.
1: Hmm.
0: Tapos, kay inong kang itubi. Nga nagdagagan, may nagdagagan yung tayo pagto sa bagay nga, anang kaibahan nga iske. Nga, kapman ay, ning ipospital ay naman na si Bunbun. Ay, ako rintit, ama na imaw.
1: Okay, ha?
0: Si nanay. Paano makin mga kuryente? Sa mga agangan ni makon ako di karong wielding ganyan naging gamit ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala ko takasabat doon nga. Ang dagagan yung matay mo. Di ko sino patanang napasayad. Basi si mama na siguro.
1: Uh-oh.
0: Ay, dali-dali ko sa kaisang sigak yan doon. Nagdagagano na ako niya. Ay, naabot ako. Ay, datutaro sitwasyon nga. Doon nga ginatagabangan yung tayo mo.
1: Uh-oh.
0: Ma'am. So, nakita na ako nga medyo delikado ba yung tanang sitwasyon. So, ginano na ako makon. Ay, ano halang ninyo it? Kung ang kabuligay mga kanyang ikarga lang sa sakyan, idagagan na sa ospital kung pwede pang mahingagaw.
1: Hmm.
0: So, doon doon ma'am.
1: So, yung diretsyo niyo lagi sa Kalibo da, sir?
0: Hindi ma'am, sa Altabas, okay, sa District Hospital.
1: Okay.
0: Oo. Tapos, bali, pag abot ito, hayagin atipan man imaw it mga doktor, at tapos
1: okay.
0: Na kung intrapiral nga, ipakalibo lang man na ton.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: naginadaga imaw sa aton nga Altabas District Hospital, kamusta imaw? Conscious pa imaw that time?
0: Bali, aning gaginhawa pa tayo mo, gaginhawa mo tayo mo ma'am, pero gapiyong nga ng mata.
1: Okay.
0: Medyo unconscious ko tayo mo. Pero mabas ko ganang pagginhawa mata ha.
1: Hmm.
0: O galing hay siguro, may blood siguro nga nagbara sa anang itong ababa. Siyempre, nauna abi anang pisngi, paglapat siguro, pagkahugog.
1: Hmm.
0: Hay, aning medyo nabudlayin mo mag-breath. So, hambag it doktor hay, kung pwede man ay desisyonan man ay pamilya nga tubuhan lang man naton ag bago i-transport. So nag-question nga niya kung makon mamay kung hindi takon ta makon magsugot do pamilya tubuhan ay hindi paano makon ma'am may posibilidad nga makaano kami sa dagan ay hindi tama na nakon mahambay doktor maano kasi malisyo jagi man anang sitwasyon ay basi may barang nga dugo sa anang tutunlan.
1: Hmm.
0: So nag-decide mata si mama na nga ning tubuhan lang kung ima ano man na rumayad ka para matabangan man na.
1: Kap that time nga naga ano aling kid man do anang kinaubangan naga pinta imo aga trapo. Lupunas.
0: So, bali ma'am anda nga obra abihay. Trapuhan ani nanda kasi puro alikabok tadi karon
1: okay,
0: sa inagi tsakyan.
1: Oo.
0: May haom sanda nga pintura. So imaw anda.
1: Imo gito sa ibabaw.
0: Oo ko no ma'am, imaw kita. Bali, may daywang kabayi pag hindi mo nga kaibahan, magtimbang sa poste. Nga nagapintura man, puro sanda busy.
1: Okay, oo.
0: Oo. So, naghamba pa ni ko no si Iski Chairman na nga bun, na nai, hindi man na di karon, ay kurinti o ta di karon, ay oo man na nang, nagsabat pat ako no imaw.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ay halin man, nakaroon nang si Dago, may tuuan ka man na, hindi katuun man ako kapintura.
1: Oo.
0: So, kasi wala takasan, imaw ka di para kuno nga, ginsintro ta kuno na naduhagdan.
1: Okay.
0: Di ka to saan nga pinturahan, nga pwede man na nang makauhat, taot na naman, kung ano taroan na nga naisipan ay, doon nga ni hasta makarahay, kapinota nga na yung dugan piniino, no, dahil palangga naman nga, pag okay. Kunsiin hay, mabuot ang nimaw, wa gagiting ka

0: natibad-an nga reklamo karon parte kon mag pabuligon ni mga trabaho iya sa barangay. Tapos ay doon takaanan na tabo.
1: Do pagkahugog na nakap, alinda may possibility nga na outbalance ana imo bago na nahabuitan do wiring nga may haron nga ni live ta?
0: Wa siguro ma'am kasi do amon nga ginatan-aw hay. Suno labi sana mga kibahan hay ginuba na anang gambong.
1: Okay.
0: Itakong sa anang ugog inhigot. Tapos ginbuo pa na ng kago ag itakob ituman ka to. So may posibilidad nga ro gambong ato ay isang moagaw tabi ma'am andang pinunas-punas di kato. Gahugat nga isa na kumatapos ako ay sa kasa na mapintura.
1: Yes, so.
0: May posibilidad nga basa uta ma'am daan ng gambong ituhugas.
1: Okay.
0: So oo.
1: Doon tag
0: what siguro na nanatantya.
1: Oo.
0: Kasi suno sa akil ko hay doan do doon ko no nga pinaka idaagom nga ron hay doon do ginatawag nga secondary.
1: Okay.
0: What akong road power? Rumay power is the secondary. Ano the primary tag sa tunga
1: panga
0: oo sa tunga na nangaron kasi may ibabaw pang sa milo gid mo. Suno kanda ha. Kun tama gid man do andang paliwanag. Ay doon nga posible tama kun nga hanok dot imo di kato sa primary nga ginatawag nga kun si inay di katuro superpower.
1: Ag
0: siyempre kun
1: wa
0: na natan sa matuod. May kago tabi imo ma'am.
1: Okay. Oo. Sir na may mga ga-circulate no nga dahil ka nga istorya nga kabuhay gan man concern it barangay do yun nga kun nga dinya nga possibility nga ni may gatao nga ni panganib nga matawag nato no sa mga pumuhuyo lindon na ipaabot na natin, na-raise natin sa natungdan sa akil ko kung ding problema.
0: Oo. Dati kasi ron ay nagaduot-duot kita ron sa amon nga ng arko.
1: Oo.
0: So gin-remind yun amon sa andaron. So ginaunat na nandaron ma'am. Ang daman doon nga ginakayo. Pero siyempre, siguro sa sobrang nga init siguro eh panahon ag kun sa kabuhay yun yung matay. Kasi nag-amat-amat yung matay mo at down baga. Do yun siguro ro posible. Kasi kung do yun do nagtao it cost ka na nga makuryente mo do yung naga magapit nga ron sa amon nga arkohay. Aning siyang mo agabi ma'am do yung nga na piniino ko nga sa mo agabi ako nga winilding una.
1: Oo, ito no,
0: na una na. Nakambangan ako gabi nga ron na hindi man ako ikatugog it binalista balista sinakunto nga ni hay. Mayd ba ma kung ako lang nga ni. Kasi di ka utam akong mga unga. Kaysa naguyan ako anang ginikanan kasi
1: yes.
0: The only child. Paano tama akong sinini sinakon to galing hay bukol man kita Ginoo ma'am hindi bang kita kaano bukol man kita gabuyit ita atong kabuhi no kasi every one kato na may purpose no agwa kita kasayod kun sa ano nga paagi bawi yon do aton nga kabuhi so doon man ginaano ano ko sang sarili yang boy kang mga kaibahan na hindi in man kapag pininuhit susto giday tangan ka man amon kun ikaw pagit ba naro madisgrasya ay hindi ni mo mabalik abi bisan alin alinon pa nimo yes, kasi natabo tabi ka na.
1: Okay. Kap do day nga ka nga abihay pag ano no pagpamanami sa inyong nga arko nga dayang welcome no iya sa atong nga barangay. May ginahambabi nga may budget do barangay nga bihay pwede nga magbuo tawo nga mag-ubrag ano ka maghikot gid abi or syempre do aton matang SK nga mga ano bi maton member is ga volunteer mat nga sanda gid nga mag ano ka maghiwa maghimo mag hugag abi.
0: Actually mamuwa kami budget party di karo yon kasi unang-una do yon nga ron hay aniwa sa amon nga kwandon sa amon nga menu abi no kasi unang-una, biro iskay tabi ka, ma'am, nagpatindog. No project it iskay ron. Anong year doon. Sa panahon pata ni kaamong treasurer nga ranga si Miss Leonie Mariano. No. Pero ginambay ko nga ni ron sa akong nga mga ibahan nga makon hay ipa-repair baga naton. So sandamat ay may anda nga budget makara ag ning sakto man nga mapapiesta ay nag-volunteer mata sanda nga sandal taga pa kay umam. So kalipay man namon doon kasi
1: yes,
0: may budget yun sanda. Sakop na nasa anda nga budget. Kuwa mata nga na ako ka sayod ka ron nga nakabakaw tagli sandat pintura. So nagkusa git abaga sanda ma'am
1: yes,
0: nga andat ang nga. Diyo kalipay man nanda nga makita nga no, ag masayran it iba nga may inubrahan man sala di karon siguro.
1: So serbisyo.
0: Oo. Ay akon nga ni ngay ginapaguso-guso nga makon hay kung sayran kurang nga duyon man lang ro matabo kana hay wala nga ako magulit ilabas. Ako lang ro nag-alima ka tug hapot pagpintura. Mm-hmm. Ugaling ay gaoyon nabi ako ma'am. Ay sa mm-hmm. muagaw nabi ako sa ibabaw man. Gusto mm-hmm. ko man makapahuway ako makakaon ako. Uwa mo na akong ginasaligi nga duyan taraan nga oo kasi may agam nga unga ag paano nga halipat ay imaw
1: mm-hmm.
0: oo mm-hmm. nga hasuuran kita na naruin nga power mm-hmm. doon nga wirings.
1: Okay, after the incident cup syempre hay sangagan nga ni nga maba na itong ginakabig nga one of the problems sa barangay do yun nga linya yung power nga kon ita kailiko haapaabot ka kanda alin ang dang action taken ka after that incident
0: sa makaramam hay aning wa pagid siguro wa pagid kami ka kaabot kanda it pag ano pero nakita namon nga agad-agad siguro pagkahapon karon mm-hmm. may personal yun sa nag-adto unag andang naging gin unat liwat no pagkaaga pagid gin paluapan nanda it ayos una uta
1: mm-hmm.
0: oo so akong nahugat lang magtutaw hay nga ro pamilya baga nga makapangayo kami bulig ito ako ano ro magiging obligasyon nanda
1: yes.
0: no kasi sa kuryente na matay ro amon nga SK
1: mm-hmm.
0: rin lang ro amon karon kung ano ro magiging action it akil ko karon no paano na mabuligan do pamilya
1: mm-hmm. Bilang ano ka po, ikaw do sambilog man nung nga nag-transport gid nag-iba gid dito sa paadto ita kalibo. Alin do gina ano gid gintunaan gid ita anakang kamatayon ag may ano baga may factor man do anang pagkuhog nga na ano baga na igo gid anang pisngi anang nga portion sa pag ano ba effect baga or impact it pagkahugog na nakap.
0: Suno sa anang kampod mamay. Basta man lang abi ako it sa Altabas District Hospital. Balisanda ta nag-transport.
1: Ah, okay. Mamut
0: aro ambulance tagin order ang kutaro driver nga kun siin.
1: Oo.
0: Tapos ay sandaw ta nag-transport.
1: Mm-hmm.
0: Together with mga nursing na itong nagsunod ag sa MDRR. Ay, pero suno kay Rapi no, sa anang kampod nga nag-ibagid ito.
1: Mm-hmm.
0: Ag hasta ganyan ni it. Hasta git sa morgue gin ibahan gid na naro sa uli wag na naging buwagi.
1: Yes.
0: So suno ka na hay hambal ko na it doktor hay safe ahagos imo sa kuryente nga to ma'am kasi nagupok baga ag nagapos ma'am saan nga hita mm-hmm. lag saan nga tudlo.
1: Okay.
0: Pero isa ka tanan nga na damage imo tudlo ma'am pagkahugog na kasi mataas.
1: Oo.
0: Mataas ag medyo siyempre kung masyak ka sa kuryente ay wakot balansi
1: yes.
0: pag gusto ko tingin awas it paano tayo mo nga pagkahugog ko
1: mm-hmm.
0: kasi may fractured di mo ako nung dikara so no kay sa akong gumankon man nga si Rapi nga ikampod na may fractured di mo sa pisngi mahimo nga daan na nga liog ay napiktuhan na ng mga ugat siguro siyempre umuna ito nga ugo ko at ang pisngi
1: mm-hmm.
0: tapos suno ko no sa doktor hay may mga nerve nga nasama dyan sa anang ugo pag igo it. Kung hatos on kita binana ma'am.
1: Hmm.
0: It, kuryente man.
1: Oh. Okay. So, since no, yon mataka sa dang bagay do gawas it aton nga biktima nga ka. Ano gita na nangagan ka kap?
0: Rib me bone ma'am.
1: Okay.
0: Rib me bone, Ismael.
1: Ilang tag-on yun imo ka?
0: 22.
1: At fresh graduate?
0: Oo.
1: It,
0: oo.
1: Anong nga kukuso kap?
0: Kung doon ma'am, mali... ano? Criminology graduate. Tapos, bago ang giling maroon nagbuwit examen sa Marines, ay pasado tayo maroon. Pero what tayo managsunod, actually makarahiraan na mga kabats nga to nga nagbuwit exam sa Marines ay ito taga-training makara sa Tagig. Pero what tayo managsunod kasi gusto na umata magpulis. That's why nga I want imo iya sa amon.
1: So, oh. Abo patagali kung tagid nga future no nga nagahugat ka na kap. Siguro kap imo nga ano lang man dahil ka nga pasiguro sa pamilya si bukuman magayo kay imo ka do si Bon nga ka gawas gumangkon man alin mga pasiguro sa family bilang kapitan no punong barangay tatay ita lugar no nga bihay maka-extend it imong bulig sa abot imong makakaya
0: oo oh. doon nga ni ma'am, naghambaw man niya agi ako sa anang kay mama na agkanday tutong rapi no, sa anang kampod na makunay sa atulgin chat ko kaya dyan ikana kabi makunay sa abot na akong ka akong makaya ay ni nga buligan makunay akon si Bunbun no, kasi mabuot imo nga nga agwa agid ako problema ka na yakaroon ma'am bisan anong klaseng isubok mo ka na karoon ay what it got makita ka na karoon nga gabalibad imo uga gautas imo oo so sa abot ka akong makaya sa barangay no, sa in behalf of barangay council ay brahon lang manamon among ikabulig doon para sa anang kay nini no, sa anang mama din mo.
1: Okay, sige kap Kapitan Edelberto Domingo aton karanga punong barangay no ita dalip dip Altavas kap abugin nga salamat nga ano mo kami tatap mo kami ya sa imong tagatapan.
0: Yes ma'am, thank you very much mang kinyo no nga kasi tama ta ikaw nga abuon nga mga naga ano abi nga mga question no sa mga sa iba pa nga mga wa nakasayod it panabi kamatuoran nga natabo ay salamat man ma'am ay nagagto kamo no ag na i pahayag man akon do akon nga side no nga duyen hay bukod watap nagsugo kanda abi ma'am kundi ko sa tanan daron nga ging kasugtanan nga mga SK nga sakupon tanan da sa anda nga pag panami it barangay bago magpaliga. Oh, thank you man kinyo ma'am.
2: Ato mga K5 si Sir Edelberto daya karang si Sir Edelberto no, no barangay kapitan it barangay Dalipdip Altavas si Sir Edelberto Domingo. Si K5 Bill please come back.
3: So, ito no, K5, mag-login ka ako ni Kapitan Domingo, no, Edelberto Domingo at Adalipip Altavas, nga kusa ta ka, volunteer ba, nag-kusa ta ko ato mga SK nga ka, nga sanda kong magahugag or magapanami, magapintuka, magpunas, that they
2: mga
3: know.
2: Mahugod ba tangani kung tanga mga klasiker at pamatanon, no, K5-Ville, ag kanugon, gitagid kunta ko aton mataman ng isipon. That's why naintindihan man aton si Barangay Captain Edelberto to. Na kumbaga may nababatsyagan ni mo karang guilt sana nga tagipusoon kay Faville. Aga syempre hay posible man kunta matuod nga may iwasan ron galing hay may mga circumstances nga kung sa sigin ay may mga pagkugang ba nga ra kay Faville Rose.
3: Sakto gid kay Faville. Aga kung ani may guilt matuod gid na pilpan naton. So nabatsyagan itaton sa kanya barangay captain nga kung pwede nga ni ginahamba na ako lang tagsibay asang mo agaman may ko sa area nga kung K5 lo aga kay Bon git ana tabo aga din nga ni kanugo no kay abo pat ang future kung taman nga opportunity ang career
2: aga ano galimaw ra only child
3: imaw ag single mom siya. Single mom, generate sa single mom K5 law. That's why, actually, gin-try-gid natin nga bisitahan ko, anda ka nga pag-imagay no, K5 law, yes, sa dalip-dip. Pero, hay, doon nag-atubangan ka to, no, anak ka nga.
2: Ayaw I lang. Think, okay so, lang ron, K5 law.
3: Gin-understand mata na to. Pero, gintatap matakit ng K5 law, pero, di gid naman kaya gid. It anang nanay. Kasi, aba, wala nga ni sanang pamilya. Anang bagay, i-guide lang gid anang nanay. Kay, ikaw, abe, isipo na to, no, mo ang pagkatisyuhan mo kay Pedro na mapatapos wa imo nga only child no alone sa bilog ka lang sa nanay wa itatay wa ita tatay nga gabulig nga mapatapos wa imo nga kay Pedro.
2: Ang syempre ano meron kay Faville minko doon yung taruan ng best friend kung baga hero yun ro anang nakikitang karamay na sa anang karang kabuhi nga pinakamagapit gidakana nga nanay nga naintindihan naton ro pamatsyag karon ni tanang ginikanan K5 Bill anang so, syempre anang nanay matuod kaya nakakahambag nga may proper safety assessment baga may warning signs nga hindi naton dun maiwasan K5 Bill nga may mga gapangutan at mga makaruyon baga
3: Yes, sakto gid kay Pai Gloria. Aga rindon actually hay dingani ano matay mo ka actually kay Pai Glo dahil ka nga pasado imo sa Marimbaga nga examination pero nga ni actually dapat tay datut ago na puso manana pero sa may mga istorya bing gin na prioritize na makakadu pagiging pulis so gin ano na ano gin awa na baga ano gin grab datut kay Pai Gloria that's why yaanay mo ka sa anang nanay man siguro siguro dun ay sangalan nga tapos siguro na spend one time manay kay mama na
1: aga kaibahan si mama na
3: actually yes abot ako anang plano gid kay Pai Glo makabawi sa mga nagbuli ka na sa nakarang pagka tapos sa criminology kay Pai Glo ya aga actually hay may anaman nga nubya ka nung makaroon nga ni kay Pai Glo hay gabuong isa exam man sa Iloilo so may naman dun sa anang part nga mabugat gid man ko anang karang ginabat siya makaroon so ginahugas lang man actually may mga pipilagong mga naga courtesy no kay kapitan nga siya mag hatod isa bulig magdaga isa bulig kay Pai Gloria sa mga pamilya nga Ismael at matapos nga matabo kung dahil ka nga insidente aga so far na wapabi man ang istorya to concern man ka nung so dahil ka nga insidente kung akali ko kay Pai Glo sa pamilya kung alin man kung ka nga may extend nga bulig kay Pai Glo no sa pamilya itaton nga biktima kay Pai Gloria aga ginasugid pa nga ni nga safe sa kung saan man inoha sa pagkakuryente o magugas pa tayo mo kay Pai Glo eh. Pero sa nga lang nga nang nataga o nahugog sa imaw sa kakasada aga doon ang tuong nga puso nga katuyahon o nag-ano kita gaktus kay Pai Glo aga hatit ako mas mabaho ng factor nga may mga ugat
1: may
3: na
1: blood clot aguro
3: blood clot yes kay Pai Gloria kung makita natin kay ina na sa anak kaya nga anang dayang liog kay Pai Glo ay do mga ugat na possible na pusa or nagutok kay Pai Gloria so wagi dagid to wagi mo na ka-survive ra sa dahil kaya nga natabo nga insidente kay Pai Gloria. So, masubugid, no? Nagbabot kita with dekara nga simpatya gin sa pamilya, no? Kay Pai Gloria sa dekara nga tabo sa anda kara nga family member nga si Bon, no? Sang ka SK Treasurer kay Pai Glo ina sa atong
1: kara nga Bill, proceed finally.
3: Yes, so doon lang itong kay Pai Glo nga exclusive nga gin na at tunang gin sa atong kara nga barangay dalit sa Banwa It Out of Us with K5 News Team. Ako man si K5 Bill Ruswal para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko at kalingawan sa kalibo K5 News FM.
4: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Thank you so much gid kay K5 Valrose Qual sa pagtinguha karama K5 nga mabuman Rosay dita barangay kapitan ita barangay dalit-dip Altabas. Dindo dita naton masairan kung hasta san ugat aro aton kirang kabuhi. Alas 5:39 aton kirang oras magapanumbalik kita mga K5 pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagkidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga buti ka. Mataas balak ang ibo blood sugar. DTX 500! Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Salrikan! Epic! Tibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500! Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
5: Kag,
6: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026... Which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ini si Alana Pacardon Barapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Ini si Kirby John Panes Agravante.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
13: You're listening to 94.

0: Kompleto.
1: Alas 5:47 mga ka-K5, aton kara nga oras, si K5 Sandro Zalazor, sana man kara nga mga balita. Babayig in reklamo rong ginaaligar nga pagpakahuya ka na. O, isang kakara online seller, matapos nga kansilahon rong ginabakag kunta nga cellphone. Manugot-ugot aguro rong raya, kara nga online seller, mau ita. Ging pakahuyaan tanan na. O, wate mo na ila nga ginakansila. Aga, raya ka nga driver's license it motor rider nga sumunggab man patay kay pitik sakan gin suspende it 90 days. May mga nagapangutan na karahaman man at 90 days. Si K5 Sanda, sana ka nga balita sa line number 2, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro.
2: Formal yun nga nagpapanaog itaray kang na focus order at preventive suspension order kung LTO Region 6 no kontra sa raya karang motor rider nga ginkidaya sa kaya may naging galing kung responsable no, sa pag-sunggat patay kay Pitix Aklan no, sa raya karang motor vlogger nga si Gerald Rodan nga mas kilala bilang si Pitix Aklan. Suno sa raya karang nasambitan nga focus order si Pedro. Una sa raya karon nga 90 days na preventive suspension karong raya karon nga driver's license it nasambitan karon nga rider nasa yuran nga sumo no kay Ma'am Everly Tabilia rong dai nga chief kita LTO Gusto na Club District Office nasa yuran nga nakasumalhag na so like nga focus order ng mga gingapas ni Ingaling sa Republic Act 4136 sa parehas si dai karon nga section 39 wrong overtaking a vehicle, section 41, restriction on overtaking and passing, section 48, wrong reckless driving, wrong section 5, no angot man, sa daya karon nga rehistro, itana karon nga motorsiklo, K5 Gloria. Sa lima karakaadlaw na palugit, kumbaga, no, 5 days, abi karon nga after nga hapapanaog ng sambitan karon nga showcase order, within 5 days, dapat nakasabat isigida kung daya karon nga si Ingaling sa nasambitan karon nga showcase order o galing haywa pa na hiservira kay Pedro o nasambitan ka lang nasambitan ka lang showcase order bangod pa dahil pang nagpamayad kung daya karon nga suspect sa ospital matapos imaurang maoperahan. At rin yan eh, mag-aumpisa lamang kung formal yung nana ka lang mabaton ng dokumento pag-iwa nana sa ospital. At pagkatapos nga ni Karay, the forward man kung anakaw niya formal yung sabat sa legal section at LTO Regional Office 6 para sa penal criminal solution if Regional Director K5 Group.
1: K5 San? Naput.
2: Wait, no, na.
1: Naput na, oy.
2: Naputo na.
1: Sige, proceed.
2: Napapinsagid na sa center niya kag-gravity. Samtang rungay ka niya, ano ka para, no? K5 Law, subject for confirmation pamata through pagkakakilanlan at pagigkarap nga kaibahan mananangang riders ni Galing nga ginpahayag gani nung posibleng magamit man sandara bilang mga testigo ag mapamatunan nga wasan doit sa yabdon sa nasambitan ka ng isidente kung makapagpakita sanda it mga video o bilang ebidensya abi nga sanda ay on the right track abi o nasa raya ka ng medalyan matasanda kita do agrong si Ingaling Yamang rong raya ka ng nag-overtake abi mana sa mga sayakyan bago imaura nag-counter flow sa dalgan ni Pitix Aklan. At yun pa natinuhaon dugang, no? Kung ano pag mga dugang karon niya mga detalye. Angot sa daya karon niya pag-serve no? Ita, dahil niya showcase order kontra sa raya karon niya responsable sa pag-sunggad patay kay Pitix Aklan K5 Gloria. Samtang sa dugang na kung karang balita, ginareklamo man kung daya karon niya kakababagi kung sang ka-seller matapos nga nilang ginaaligar nga pagkahuyaan naya sa social media no nga ginpost ana si Pedro ang paghambalan ana nga imaw hay sang kabugos bayo pangod sa pagkansila na nakara sa pagabakuntod ng cellphone ko nagkaliwan ni adlaw Ibernes Agosto 28 so base sa reko ni sang ka Facebook ka page no nga post ba si Pedro nagangkon sang dara isa transaksyon ko adlaw karay Ibernes angot sa cellphone nga balak nga bakbon it daya karon nga babayi para kunta sa anak karon nga unga nga naga-eskwela at ato nga ni nag-istorya mag-asanda nga makita kunta sa nakatayana karon nga adlaw apang ginkan sila raya ipababayi dalawang oras bago sanda na magkita noong karon nga may meet up on may transaction abi sa buong nga ginkan nga adlaw sa rason nga nakabakal no isa raya karon nga cellphone rong babayi nga ra sa iba matana no bak magaay lina na pagbakun dai nakabakal na ibaw ita cellphone kita yo makapiliwan nung daya karon nga dalawang adlaw ay may nagsugid kana sa raya karon nga babayi nga ginakalat ba kay Fred glo nga rong daya karon nga seller ginaedigal nga mau manara ay bugos bayer maghayong mana ka sa raya karon nga babayi mga makaron abi nga post sa social media nga nag-angkon ita ang nakaroon ni conversation nga kung sa suyo nga ni Ani Una nga ginapost sa tiyan ng conversation nga daywa ang itsura is daya karon nga tagreklamong karang buyer si Pablo. Nakabutang sa post niya sa Libakaw, Pasigon, halin nung daya karon nga seller ag kunta hagin refund yun lang kunta ro anak karon nga mga gastos is daya karon nga babayi man kita raya kalau nga bakal ba si Radyo mga pamasahi
1: So ano makara-kara K5 Sandro decision ita rundayang babayi nga ginhambang bugos buyer gin pablatar na sa Kalibo Police Station ag ano ra gato bang sa nasa barangay or for record purposes gamang
2: gin papigayon kara kita Radyo no nga gin pakamayad nga gin pa record nung dayo nga incidente sa akong kara nga
1: ay bukong manggurot akla nun rung raya nga ano K5 Sand nga seller
2: kita dulu no kung ano ro ana karena daya taon nga kwan abi kung si in no rong daya taon nga nasambitan
1: sige okay five san balikan lang siguro naton rong ro yon karon nga nasambitan nga balita proceed finally
2: okay, so dun ra aton karon nga report no aban tayo lang kapag nato sa press program o ito pag ito nga mga informasyon ano sa mga nagunta ng mga incident at aksidente yes atin kao nga bilong probinsya sa klan with kita kin sa chika ato man si Salazar para sa kampanya ng balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Bebo, Binche Taklan, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampyon Report.
1: Thank you so much, kid, kay K5 Sandro Zolozor. Saan naman ka rang balita?
3: Grabe po!
1: Alright! Alas 5.54, mga K5, raton ka rang oras. Ginahatod ka ton, Eat My TC, rong maskin pabaskog ng alkaline-based vitamins. Kaya mga K5 ay isang ka-immune system booster. Nagabulig ita collagen production sa aton gawas para madasig mag-ugat ro aton yung mga nina. Babakay naton sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center. At syempre aton yung partner rong Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist na manggaranon sa vitamin D3 ag nagasukog sa mga viruses. Babakay naton tanan sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center sa Revenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Kalibo, Acta. Asaw lang tadi kara sa aton yung pagpangalagad, El Castigador. Thank you so much, kids, sa aton yung partner sa field, K5 Sandro Zolozor, K5 Valdro Squad, atong navigator, K5 Kenneth La Chica, partner naton sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unay. Nagagan man, itamon yung president at CEO kay Dr. Emil Itang Uy. Ako rin yung karang kubos nga alagad, K5 Gloria Villas Manio. Para sa kampyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: Dugang pagid nga mga benepisyo sang DTX 500, isa na diri nga dako mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Power combination ha, duwa ni, hindi pwede nga DTX lang or Mighty C lang. Dapat duwa gid ang aton suggestion. Ini amo ang pagkakasang mga tambok na nagapalibot sa imo atay. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang carbohydrates ang nagakosang accumulation sang fat cells sa imo atay, making the liver inflamed kag nagataas ang imo SGPT, ang imo nga ALT levels. Ang fatty liver ang nagaresulta man sa liver scarring. And scarred liver loses its function. We call that cirrhosis of the liver. So hindi na magulat pa nga magka cirrhosis of the liver ka, maghabok ang tiyan mo, sang sagay ka on tamis or carbo loading. Mag-detex 500 kag may tisi kada adlaw, mag-exercise ang balidok ramil, mag-jita, mag-intermittent fasting, cut down sa imong food intake.
2: Te, mga palainom da, mga palahubog, kinanglan kung ga-budget mo da sa inyo nga ilim nun, budget ka bi sobra libo, dapat ya inom ka gidamo-damo nga DTX 500 kag Mighty C. Importante na para malikawan ang epekto sa makahulubog nga ilim nun nga madamage ang imo atay, likawan ang paghubag, malikawan ang mga fatty liver, even mga virus nga ga-atake sa imo nga atay kay nagluya na, kinanglan bumbahan mo sang nagakaigo nga antioxidant, puno sang antioxidant, makita mo sa DTX 500 kag Mighty C. So kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, di taas yung antioxidant, healthy imo atay.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asa rika epektibo. DTX 500.
3: Kung diabetic ka, Dok Lamil, isa sa apektadong organ is your liver.
2: Correct.
3: Pag diabetic ka, most likely may fatty liver ka man. Kang kalabanan sa sintomas ng fatty liver, makita mo sa diabetic, no? Gani, mas mayo nga ipacheck mo anay sa laboratory ang imo SGPT or EA, ang imo ALT, no? Para maibaluan mo ang kondisyon sang imo atay. Better yet, take DTX 500 together with Mighty C. At kada adlaw hangga hasta mahagan-hagan ang imo inflammation sa imo atay.
2: Yes. So, hindi taman kalipatan, Sir Boy, ang epekto sang free radical sa oxidative stress aton atay.
1: Correct.
2: Grabe ang trabaho sa atay.
4: Mo, trabaho sa atay.
2: Ang hepatocytic proteins, lipids kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular structures nga primarily affected ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. Kung wala ka nagainom DTX 500 kag Mighty C, mahilig ka magkauntamis, kag tuman ka damo carbohydrates, Sir Boy, ini ang maresulta sa structural and functional abnormalities ang aton atay. Tingala ka, hindi na mag-function sang nagakaigo ang imo atay. That's how important kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 Mighty C kag Pure C. So kung lantaw na to, pila ka mga studies, Dok Sam, ang nagasiling nga ang oxidative stress or ang pagdamo sang free radicals, amo ang mga contributing factors nga maporma ang ining mga bato sa kwad sa mga gallbladders. Ilabi na, Sir Boy, kung plakaon ka tambok, sigurado ginaya. Taas ang oxidation sa mucosa sang gallbladder, ang nagakusman sang decrease activity sang functional enzymes sang mucosal cells leading to formation sang gallstones.
4: Sa kamahal pa niya ba ito?
2: DTX 500 daw, kag Mighty C. Kaya kung gainom ka sa DTX 500 kag Mighty C, mayara siya sa taas katama sang antioxidant nga nag-neutralize sang free radicals sa lawas agud in di makakosang oxidative stress. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C para ma-manage ang imo nga problema sa gallbladder o kon abdo.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.3 101.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6:02.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. K5 News FM.
8: Yan ang radyo ko.
9: Wow! May puso.
0: K5 Evening Newscast.

0: スーパーヨーヘビングスキャッチ。アンカンピョンがエスタション K5 ニュース FM スーパーヨーヘビングスキャッチ。
1: Headline sa ato nga balita lokal, SK Treasurer patay matapos makuryente ang mahugog samtang nagapinta sa Banwat Altavas.
2: Dugang headlines balitang lokal. Schedule ang record niya pag-release sa educational assistance ginahuat yon matapos batunit mga barangay rung 200,000 pesos nga bulig pinansyal at gobyerno.
1: Sa dugang headline balita lokal, nagatabok nga lola ninahan matapos masunggaban ng kotse sa Banwat Calido.
2: Dugang headlines balitang lokal, stop, look and listen gabay para mapabili ng kawasan sa anuman nga insidente.
1: Headline sa ato nga balita nasyonal, Jinggoy Estrada nagpamalibad nga mag-plea sa 573 million pesos nga plunder aggraft case.
2: Duga nga headlines balitang nasyonal, Sandigan Bayan ginsugtan itsang adlaw nga medical furlough si Mark Coleta.
1: Headline sa ato nga balita international, Putin nagpaandam sa UK, Western countries gintawag nga short.
2: Duga nga headlines balitang international, balita international. Daywang kakaso itpagpamaril sa Sydney sa sugod it 48 oras posibleng mistaken identity.
1: Headline sa ato nga balitang negosyo, B4 ginagamit rong teknolohiya kontra sa illegal fishing ag para maprotektahan rong kadagatan.
2: Dugang headlines balita sa patagit negosyo,
3: balitang negosyo.
2: Visayas ag Mindanao power grids naka red alert bangod sa kakuyang at supply at kuryente.
1: Headline sa aton nga balitang sports, Cauhil Leonard gusto ita clean slate sa pagbalik sa Raptors.
2: Dugang headlines balita sa patag itin
3: ang balita sports.
2: Clippers pinatawan at NBA at record niya 5 first round picks ag $30 million fine.
1: Ang sa aton nga headline balitang entertainment, Keanu Reeves ginpakigbahin kung paano nag-umpisar ang relasyon sa 27 anyos nga boyfriend.
2: Ag Lionel Richie naka ICU matapos rong concert sa St. Louis.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow, may puso.
1: Maayad-ayad nga gabi Ibanwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya it Aklan. Good evening Western Visayas. Welcome ah K5 sa aton nga pagpangalaga D3 Bayo Evening News. Adlaw kita makaroon ito Webes, Pitcha 3, Sabugat, Setiembre, Dagon, Dusmel, 26. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Ag Mighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, maghali sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Calibo. Kamiro inyong ang mga newscasters, ako si K5 Gloria Villas Manio.
2: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
0: D3 Bio, ending newscast!
1: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Binawian at kabuhi rong sangkasanggo ni ang kabataan ng kundingan ni SK Treasurer matapos makuryente at mahugog samtang nagapintay at barangay Welcome Arca Project o August 30 sa barangay Dalipdip Altavas, Aklan. Inkompirmahit anang pamilyar ang pagkamatay at biktimang si Rebmi Von Esmael. Aga-aga ita Lunes matapos gindaga sa ospital bangod sa kritikal nga kondisyon. Nagagawa nga nagapintura si Esmael alas 12 kara ita Udro Adaw o Agosto 30 kat masagi kararong sangka live wire it Akelco. Bangod sa kabaskog it kuryente na hugog rong biktima. Ag nakaangkon it grabe nga nina sa itsura kat raya himahugog sa semento. Mabuhay yung sigon nga nagkakahuwag rong mga residente sa nasambitan nga live wire nga nakakabit sa bakal nga structure pero wa paraya na aksyonan itakelko. Si Rebmi Von ay 22 anyos gamang ag katatapos gamang sa kurso nga criminology ag kakapasar sa examination nga binawian ni kabuhi bangod kara sa trahedya.
2: Dugang nagtalya sa itong balitang lokal.
3: Balitang lokal.
2: Ginahugat kun lang rong schedule sa pagpanupod at educational assistance sa Idagom at Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program para sa mga kwalipikadong estudyante sa Aklan. Dahil matapos mang i-release ro tig 200,000 pesos nga bulig sa Idagom at bawat barangay, makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 327 barangay sa bilog nga probinsya sa kay poblasyon kalibo po ng barangay Nil Candelario. Iga-depositor ang pondo sa bank account itag sa kama barangay ag pwede yon raya nga gamiton para sa mga nakataya ng programa ag proyekto kaya kipon rong 100,000 pesos para sa mga scholar ag 100,000 pesos mat para sa napiling proyekto sa

0: Katapusan nga detalye sa tunga balitang lokal. Mabaho nga bulig rong pagiging kalmado, alerto og may bastanteng kasayuran sa mga dapat himuon sa tiempo at emergency. Dahil ang ipadumdum sa mga manugturo ag estudyante na matapos rong nga safety drill para sa active threat sa mga eskwelahan sa Kalibo Kaibahan Yonong Kalibo Pilot Elementary School kay nakarat agahon. Ginatuyo tika nga masukat ag mapabaskog nung kahauman at mga eskwelahan sa posibleng pag-aguanuman nga uwa ginasaligan ng mga insidente. Sa panig at DepEd, ginpunto ro stop, look and listen bilang gabay sa tamang paagi bago ro anuman nga himuon nga tika.
1: News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso. Alas 6:11 aton kirang oras. Sa oras ka K5, hatod ka ito ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikangon, nakadetox ka pa. So, DTX Coffee Mix, may chia seeds, may sugar, sugar cane powder extract, may ampalaya leaves, raya ka K5, bro, aton nga kabulig. Agod malikawan ng constipation o kon kalisod sa pagbawas. Nagasunog it LDL cholesterol, manggaranon sa fiber, agod protektado ro aton nga kolon. Ag malikawan rong sobrang katambuko. Rong DTX Coffee Mix, nagabulig man para malikawan rong pag-angkon at Parkinson's disease. Kabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Kalibo, Aklan.
1: Balitang National! Balitang National!
2: Nagpamalibad nga magsugod it plea si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder a graft nga nagabalor it kapin sa 573 million pesos angot it kontrobersya o kontrobersyal nga flood control projects. Bangod kararong Sandigan Bayan, 5th Division, arong nagsugod it not guilty plea para kay Estrada. Nagabot sa korte rong senador nga nakasakay o nakasaklay matapos makaangkon it injury sa anang waga nga tuhod. Samtang imaw lang rong nabilin niya akusado sa graft case, matapos buon bilang co-accused si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan.
1: Balitang National!
3: Balitang National!
0: Dugang nga detalye sa tunga balitang national. Ginhatod ka itong D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
1: Balitang National!
3: Balitang National!
0: Ginsugtan it Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta nga makaangkon it one day medical furlough para sa anang nga pagpabugong. Kaibahan sa anang mga na-diagnose nga kondisyon, record nga prostate enlargement, hypertension, ag dyslipidemia. Si Marcoleta ay presente nga nakakulong ang nagapangatubang sa 75 million pesos nga plunder case angot ut record nga uwa pagdeklara nga donasyon.
1: Balita International.
3: International.
2: Ang sa aton man nga balita international, nagpaandam si Russian President Vladimir Putin sa United Kingdom. Matapos ko tanon kung posibleng pag-aatakihon kararong Ukraine. Suno sa BBC, posibleng parte rayat psychological pressure at Kremlin, agod pa baskogon rong kabagakat UK, agi pa pang Western countries sa posibleng tikang at Russia. Intawag man ni Putin nga sharks rong mga Western nations, agin hambag nga haom nga magsuko rong Russia sa pihak it nagalala nga tensyon.
1: Balita International!
3: International!
0: Detalye sa itong balitang international.
1: Balita International.
3: International.
0: Ginatod ka itong D3 by Odeco niya Mighty C, rong masking pabaskog ng alkaline vitamin C. Ginaimbestigahan it pulisya sa Sydney, Australia, rong daywang ka mga magkasiparan ng pagpamaril nga ginkamatay, it daywang ka mga reaki sa sugod gaming it 48 oras. Suno sa pulisya, posibleng mistaken identity rong dahilan sa ikawang insidente matapos mapatay rong sangkaryaki sa Maryland's West. Wasigon it direct ng koneksyon sa organized crime, pero may kaangtanan sa mga tawong nag-i-stall sa bagay, it natabuan ko aksidente.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
3: Every bio, evening newscast.
2: Alas 6:14 aton nga oras. Oras ka K5, batod katon at DTX Premium Coffee nga may stevia, agaricus mushroom. Para malikawan rong sakit nga cancer, heart disease, ang palpitation sa pag-inom at kape, dapat organic coffee. DTX Premium Coffee, ag prebio coffee, nga prebiotic plus probiotic, ag may malunggay.
1: Balitang negosyo! Negosyo! Negosyo!
2: Ginpabaskog makaroon ni Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DABFAR rong paggamit it modern technology para maprotektahan rong kadagatan ni Pilipinas kontra sa illegal fishing at iba pang threat sa marine.

0: Resources. Ginpakilangit before aron mga teknolohiya nga ginagamit sa responsableng pagdumagit mga pangisdaan sa SAFET. Or sa SAFET Conference 2026 nga igapatigayon sa Cebu maghalin September 8 hasta September 10. Kaibahan kararong digital tools para sa risk assessment, resource management, seafood traceability, ag pagtumod sa mga sagakyan nga posibleng sangkot sa illegal nga pagpangisda.
1: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Dugang detalye sa itong balita sa patag it negosyo.
1: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Naka-red alert rong Visayas ug Mindanao power grids makaron nga adlaw tuwebes bangod sa sangkrik nga power supply sunod sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Sa Visayas, kapin sa 2,187 megawatts rong available nga capacity kumpara sa 2,575 megawatts nga ginagauman nga peak demand. Samtang 2,480 megawatts rong available sa Mindanao kontra sa projected demand nga 2,546 megawatts.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
0: Alas sa is, this is a is mga ka-K5 raton karang oras. Hatod man kanon, in Clinica Dio Fresh. Nga may VCO, vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikini.
3: Wow!
0: Goodbye, odor! Hello, freshness with Clinica Dio Fresh. Rong organic na day roll on. Nga mabakayo naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang sports, sports, sports.
0: Ginhambay ni Kauhi Leonard nga naghugag imaw nga may mayad nga intensyon angot it mga kasugdanan nga naging parte it investigasyon it NBA sa salary cap violations it Los Angeles Clippers. Sino kay Leonard, ginaako na narong responsibilidad sa naging lapsa sa judgment it mga tawo nga saan ang inner circle. Agin kasubo rong naging awat kara sa mga fans aganang pamilya. Sa nagahilapit na nga pagbalik sa Toronto Raptors, ginhambag ni Leonard nga gusto na nang isararong issue ag mag-aumpisa it uman nga may clean slate.
1: Balita Sports, Sports.
2: Dugang detalye sa itong balita sa patag itinambag.
1: Balita Sports, Sports.
2: Pinatawan it NBA it mabugat nga penalidad rong Los Angeles Clippers bangod sa pagbayular sa salary cap circumvention rules angot it mga endorsement deal ni Kawhi Leonard. Bilang penalidad madugaan ng Clippers it limang first round draft picks maghalin sa 2002, record nga 2029 hasta sa 2033 ang pagamultahon it $30 million. Ginsuspende matait sang dag-on rong team owner nga si Steve Ballmer samtang may suspension man sanday Clippers executives Gillian Zucker ag Lawrence Frong.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: Ang sa atin niya Balitang Entertainment, hatod kato ni DTX Beauty Soap para sa kutis artista, kutis malapor sila. DTX Beauty Soap, nagatap na it early signs of skin aging, nagapaputi sa atin niya panit nga may natural nga agredyente. Organic ag antibacterial soap rong DTX Beauty Soap. Available gon mga K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Revenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
1: Balita Entertainment.
0: Ginpakigbahin ni Keanu Reeves, 55 anyos kung paano na nakakilaga ro anang nobyo na si Brian Scott Lomboy, 27 anyos nga may 28 years rong agwat sa anang edad. Sino kay Kiana, una na nang uwagin pansin na si Scott kat magkilaga sanda bangod minor di edad paraya ka to. Ilang dagon rong nagtaliwan bago sanda uman nga nagkita kung siin sa 20s won si Scott. Aguman si Gonsanda nga naging magapit sa kada isaga.
1: Balita Entertainment.
4: Balita Entertainment.
2: Ag para man sa katapusan nga detalye at pagpanglaga, D3 Bio Evening Newscast.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
2: Gindaga sa ospital si Grammy-winning singer Lionel Richie matapos ng anang concert sa St. Louis, Missouri ko Agosto 29. Napanuhan si Gonit mga concert-goer nga nalisdan imaw nga maghugag. Ag nagpangayo pa itpungkuan bago kantahon ng All Night Long. Posibleng dehydration ang dahilan si Gonit anang paghina pero ginabutang imo sa ICU para sa monitoring ag observasyon. Wa pa opisyal nga pahayag magarin sa anang rekaw nga spokesperson angot it estado it anang ikaayong gawas.
0: Alas 6:20 aton karang oras ag sa aton na nga weather update sa aton nga special communication ro aton nga pag-asa DOST. K5 Bantay Panahon.
5: Magandang hapon po mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Huwebes, September 3, 2026. Dito po sa ating latest satellite image, patuloy pa rin po na may mga kaulapan na nakakaapekto sa atin na associated dito sa habagat. Meron din po tayong tatlong sirkulasyon na minomonitor sa kasalukuyan. Unahin po natin itong si Bagyong Pilandok na ngayon po ay may international name na Krovan. Ang ibig sabihin po ay isang puno na galing sa bansang Cambodia. Ito po ay nasa layong 1,015 kilometers northeast ng extreme northern Luzon at lumabas na po ito ng PAR kaninang 4:30 ng madaling araw. At kahit lumabas na po ito ng PAR, kaya po gusto pa rin natin itong banggitin ay dahil meron po itong enhancement na ginagawa, partly pinapalakas po nito yung hanging habagat. So yung circulation na associated dito kay formerly na tinatawag natin na Pilandok ay kumukuha po yan ng hangin and then yung hangin na kinukuha niya dito ay pinapalitan po na galing dito sa southwest ng ating bansa. At yun din po yung nagko-contribute kaya may mga kaulapan pa rin na patuloy na nagdudulot ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan dito sa Ilocos Region kasama po yung probinsya ng Abra, Benguet, ganun din po dito sa Zambales, Bataan at ganun din sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro. At dito naman po sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, sa natitirang bahagi ng Central Luzon, ganun din sa mga katratig na probinsya ng Metro Manila, kasama po yung Rizal, Pampanga, Central Luzon na po yung Pampanga, Cavite at Batangas, ay makakaranas pa rin po tayo ng maulap na kalangitan at nandito pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan. Meron pa po tayong dalawa na malayo po sa ating bansa. Ito po yung isa pang low pressure area. So yung minomonitor natin na low pressure area noong mga nakaraang araw na naka-unlikely na hindi natin nakikita na magde-develop ay nalusaw na po at panibagong low pressure area na po itong ating minomonitor na sa kasalukuyan ay nasa layong 2,025 kilometers east ng southeastern Luzon. Naka-medium chance po ito, ibig sabihin ay may potential po ito na maging isang ganap na bagyo at kapag po pumasok ito ng PAR, bali ngayon po kasi ay pahilaga yung kanyang direction and eventually magno-northwestward so may posibilidad po na pumasok ito ng PAR at maging isang tropical depression. Kapag nangyari po yun, tatawagin po natin ito na Queenie. Samantala, wala naman po itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa at after 2 to 3 days ay malulusaw din naman po ito kung sakali man na mag-develop ito into tropical depression. Yung isa pa po natin na minomonitor ay si Bagyong Obet na dati nating tinatawag, ngayon ay Tropical Storm Saudel. Patuloy pa rin naman po na papalayo ito sa ating bansa at wala pong magiging epekto at hindi rin po nito i-enhance yung habagat. Bakit po ba natin binabanggit kahit malayo na at hindi na po significant yung epekto dito sa ating bansa? Meron po tayong tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain. So meron po tayong PAR. Ito po yung kulay red na linya. At meron po tayong mas malaking version ng PAR. At kapag nasa loob po nito, yung bagyo, ay binabanggit po natin ito dito sa Pag-asa para po magbigay ng information. Hindi po magbigay ng warning o babala o manakot, kundi maging aware lang po na meron pa tayong mga minomonitor na atmospheric systems katulad nung binanggit natin na low pressure area. At dahil po doon sa binanggit natin na impluensya o epekto ng habagat ay meron po tayong nakataas na weather advisory. Ibig po sabihin ay posible yung mga pag-ulan na umaabot ng 50 to 100 mm sa susunod na 24 oras simula po ngayong 5 p.m. hanggang sa 5 p.m. kinabukasan. So ang ibig sabihin po niyan ay posible yung mga localized floodings dito sa Ilocos Norte, sa buong Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At bukas naman po ay madadagdagan pa iyan at bahagya pong mag-shift yung habagat. Yung habagat po ay sa kasalukuyan ay nakafocus dito sa Northern Luzon at Central Luzon. Pero unti-unti po, nagbabago po kasi yung direction ng hanging habagat. Minsan yung focus ng moisture na dala niya ay nandito sa Northern Luzon at minsan naman po ay bumababa, minsan umaabot sa Visayas. At bukas po ng hapon, to be particular, ay bahagya po itong bababa at mas makakaapekto po ito dito sa Central Luzon at kasama po dito yung Metro Manila. Kaya
6: panahon. Tinfine panahon.
0: Thank you so much sa aton nga pag-asa di OST. Alas 6:25 mga ka-K5, aton ka nga oras. Inyong nabatian rong mga nagapangunang nga balitaan sa aton nga pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Thursday edition, September 3, 2026. Kinatod ka aton ay DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Ag Mighty Serum, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share. Itaton yung official Facebook page, K5 News of Amkalibo 94.5.
2: Agin di magkalipat nga sundan kami sa aton yung official website www.k5newsfmblogspot.com ag sa aton yung mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan ro mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa aton yung bilog ng Binsya Itaklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
0: Sa nga ganit bilog ng website K5 News sa Fam Kalibo, sa aton yung partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unay. Sa nga ganit amon nga ever supportive, very generous nga CEO kay Dr. Ramin Itangoy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
2: Aga ko man si K5 Sandro Salaso.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao.

kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Alala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po ay narito, lumulog sa imbaral na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At kami po ay taos puso ang nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025. Kami po ay lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas. At nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay at sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa imanal ang mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani, nawa kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng iba yung karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patumbayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay sa dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangabah, aton pangabay sa Dios. Munang sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sa ang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki kag babaye, mga kakilala kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig, daw mas nagakaigo pa. Sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig, di ba? Pero nga ang kung kaysa maghambal kita Merry Christmas sa nagligadtong mga inadlaw December 25 before December 25 damo naghambal nga Merry Christmas dayon paglapaw sa among tuig mogyapon Merry Christmas sa mga pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang Disyembre, among gihapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkis hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga ano subuan sila? Nga nga wala sila mag-merry. Nga nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kon mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kon bedreden, labi na kung may balatihan. Malon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na. Dayon, pwerte ka damo ginabatyag. Depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nag-luspad. Nga luspad. Pwede wala narugo kay damo kalibalatian. Or, lamin akon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bago lang nga nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay ba na sila? Amo na nga, sa ginhambal na naton, hindi ginamalikawan. Either, sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo. Huwag man kita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang na kumasa sa Biblia, wala gina siya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pag sa ulog, daw, basta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita perti kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga, damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now, bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagaantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang, hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya, nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko, daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. Tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa kapagyaguta, biskan pa, amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig, wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilamahan sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon, nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan ano man ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bang tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay, ang ginhambal naton nga malipayon nga bangong tuig, halinggit sa gipusoon. Nga man, kay bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kun, ano ang imo nga ginhatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga namatayan o may mga nagabalatian tapos wala na kwarta nga inugbayad sa ospital. Mamana ang pinaka pa problema kung nagbalatian dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila bisan pa nga ara sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig, masami nga ginamit lang sang indi sinsiro ang mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot, agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sang mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala, matalaw pangdan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo ang kamahalan sang langit nagapakilala sang iya kaugalingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga dakogin kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagasyergid na siya sa tanan ng mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan, kag nagahatag man, bisan pa siya hindi membro sa mga empleyado nga tanan sa sining K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon, nga man, kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo, ginasyar sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga, mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas, ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador, ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Hambal ni Kristo, wala ako sing komportable nga panapton. Ang butong balon din yung ginako ni Kristo, amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador, ginasuplayan sa malahalon nga mga panapton, parti kadamo, daw hindi na magin magamit ang tanan, pero sa kay Kristo nga mga imol, ambaldari wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kalipayan, ako nagamasakit, isa ka ng buloong, kagwala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa ka malipayon nga bagong tuig, nga magpangita sang kadungganan, kaghimoon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Diyos. Pagatipan sa mga mas na kinahanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ila mga halad sang pagpasalamat, ang ila mga halad sa sala, kag ang ila mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligan nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo? Yari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana nga mga pagpakamaayo. Pero sa palibot naton, may nagkinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam, daw wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga, hindi naton ma-share. Kaangay sa ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos ng naghatag kita pero grudgingly. Ano na? Daw wala ka malipay naghatag, napilitan lang. Ah, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad agon man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot ng mga imol nga nagkinahalan gid sang bulig. Amo na nga, naghalin na siya sa mga miyembro nga naghatag. Kag pagkatuman na yun sa mga nagakinahalan. Amo na nga, sa madamo nga ginahatag sang Diyos sang iya mga dulot pinagi sa bugana nga kamot, magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon, matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kung bisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bandian sang Ginoo. Ginpadyaan sang Diyos ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sa Yapadya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Tamunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sa Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan hindi kinahanglanon, pero ila man nagustuhan, ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ila nga kinitaan ang natabo. Nalipatan na nila. Wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na nito. Sa totoo lang, hindi man na kinahanglanon sa Ginoo. Anuhan mo na niya, di ba? Pero ang nagakinahanglan dira kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang simbahan, kung ano man nga simbahan, kangay sa amon nga simbahan. Gingamit ko lang na alimbawa. Yamon ginasiginahimo nga aman. Agod nga kung may direkta ka man nga ginhatag sa imo nga mga ginahatagan, ginkaluyan. Dayon, ang simbahan man naghatag ka man, ang simbahan maghatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kaya kung hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapagka mahamkunon. Delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita, naginulso na siya, solihe. Sino man basuro niya, iyan lang kagulingon, ang natabo pa kay Judas, naghikog, nag-self-suicide, diba, nag-suicide siya, nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan tanda siya. Ang kadesa sa aton, magdala sa aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton nga mga halad. Himuon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabailan ano na nakalipat nalipatan sa nagligan nga tuig kun may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta subong. Kay wala kita kay balo kun san o kun diin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton nakatungdanan sang una nalipatan ta sa miligan nga tuig dayon sa palabuton nga tuig manang sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig. Importante nga dalon ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad ano gid bala kita kadasig sa espiritual nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang ihilikuton. Kung awisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kung wala man ginabinag-binag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol, o kung nindumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo halakah daw si Nicodemo. Umuto ang desisyon ni Nicodemo. Gali si Sakyo. Kambal niya, kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sa ngin kinahanglan, akon ibalik ang apat kadubli. At ba, grabe, no? Magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita. Kung kita tutong. Kung kita nag-aalagad nga sincero. Ang stricto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatuman sang Dios nun nga mga kinahanglanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, O kon sa bisan ano nga paagi ginkuha mo siya sang iya kagulingon. O kon ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na ton riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na kay kita ngaman kita nang indalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod, sang ila kakulang sang paghidait kag kapahuyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa Kristo nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon. Kung aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagkamakagod sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon o Diyos. Kagbaguha ang isa ka matarong espiritu sa sulod na ako. Amo ni mangin pangamuyo ta kaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo, Kapitulo 51. Ang Diyos ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon, kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala, nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol, paagi sa pagtinguha, nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon, nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma. Sa kagpatuod gid nga mag-aagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama na aton ini siya maintindihan. Kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan naton hinimuan, mayara siya rikod sa langit. Kag paglabot sa tiyon, sa panahon nga ang Dios maghukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton wala paghatag sa parte nga para sa Dios, kag sa aton nga wala paghatag igtalapungod sa mga imol. Way naman kita sing tiempo sa gihapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may pinon Dios, muli kaming dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan nang lubos sa taon pong ito. At maraming salamat po sa inyong palaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kayo.
1: News. Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sang Ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang Ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katabukon.
2: Wow.
1: Pagka-obis, bla? Paano? Ang Ditribayo puno sang MCT, Sir Boy. So, medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang yung nakanami sa Ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
2: Correct.
1: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT, Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
2: Lawas? Tama, core temperature mo.
1: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
2: Ay, kampiyon.
1: So, medyo makorek ang
2: obesity mo, no?
1: Obesity mo. Paano pagin makorek ang imong obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon, Sir Boy, ang matabo na, Sir Boy, is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, gina-stimulate niya ang leptin, ghrelin,
2: wow,
1: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
2: Your hormones for appetite.
1: Oo, pero may sikrito to, Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangi bla binder imo tiyan, kayin sobran nakadako mo.
3: Uy, tip na ha. Ditribayo, Sir Boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No? But silang na ang glucose nga napasulod naton sa aton nga lawas gina-deliver sa aton yung mga cellula magamit gid no, hindi siya ma-stored into fats, no. Kag amo tambal ni Dr. Ramel, ang aton nga Ditribayo nagapanami sa aton nga ghrelin kag leptin. No, nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
4: Ang Ditribayo kampiyon gid sa nagadjeta. Kon wala ka doksam carbohydrates, unahon ginaiya digon sang lawas mo ang fats.
3: Correct.
4: Kung wala ka naman fat, amo na na pag muscle wasting mo, muscle na kinakaon niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
1: Sikrito.
3: Ketogenic diet. Oo,
4: imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na, Mickey, no, dos pancit kanton, why na lang katamis, wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanag.
1: Pero agi lang na.
4: Agi lang na. Pero kung mag D3 bio
1: ka, hindi maglingin ulo, amo na, chakto na, sir, boy.
4: D3 bio ka.
1: Sir JP,
4: D3 bio. Kaya isasang apektado sa low carb diet is your brain. Kaya number one is yung
1: palakaon.
4: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang D3 bio sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasunok man sa ambal ni Dr. Milke ina. Kaya ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga D3 bio ka.
5: D3 bio with Physio.
6: Ako si Ana, before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Ang mian ko sa D3 bio kay tanan-tanan nga klase nga tawo, buligan nya magjita. Biskan may hypothyroidism ka. Ang nubo ang imo metabolism, ipasakaon na sa D3 bio ang imo metabolism, enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa D3 bio sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So ko sa mga gadgeta da, so gusto magniwang, mag D3 bio na.
5: D3 bio.
1: Ang akon, sir boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, mainom lang ko tatlo ka bilog D3 bio.
3: Okay. Kampiyon. May energy na.
7: Your D3 bio will make your intermittent fasting more successful. More kay effective. Why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imo lawas, kag ang imo brain ng bali, Sir JP, may ketones na.
1: Tapos kaya ni mo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
7: Tilawin nyo ba na? Ang gatawag nga intermittent fasting ni Doc Ramil?
1: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan nyo lima.
7: Pwede nyo i-spread nyo, no? Spread nyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para malabot nyo yung goal.
5: D3 Bio!
8: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Physio!
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga buti ka! D3 Bio! D3 Bio! Health News!
10: Ora sa K5 News sa FAM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Papa, ay na!

sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:21 ang ating oras at syempre pa isa magandang gabi. Metro Calibo, probinsya ng Aklan at Western Visayas. Welcome na naman sa ating program, ang Tambahan sa Kalisingko on a Thursday, my favorite day. It's because tomorrow is my day of rest. Day off kita inaga, mga K-5. Aga, shout out lang man sa tanan nga mga kapres kong day off man inaga. Di ba? Aman taro no, bukod atro adlaw mismo it day off ra aton nga favorite, kundi arong day before the day off, nag-celebrate yun kita. Diba ka? Kakabana ka aton, ginapaabot pero adlaw it Biyernes. Kapin mana sa mga government employees, no? Pag Lunes, ay maguya, hasta it Webes. Pag Biyernes, nagkwanta, nagulpit at pagsik. Doon yung ginatawag nga effect of anticipation. Gina-anticipate mo, abi, nga makapahuway ka at masunod nga adlaw. That is why medyo nabubuhayan ikaw. Energetic ro imo karon nga aura. 'Di ba? Sa mga hindi un kahugat it inaga bilang obos at agidro anda karon nga enerhiya. Pati ro anda karon nga social battery. Wa ta sana na ila mag socialize pa kung kanyo-kanyo rito sa opisina. Kapin pa kung sayod malang, agaplastikan malang. Di ba? O, hay, mag-file yung kamot leave, gagi inaga, a good long weekend ka mo. Di ba? O, ay, matapos yun ro, dag-on it 2026, sabo-abo gihapon ro, imo karon nga leave nga nabilin. Gamita ut aron. Ro mga leave credits ngayon ninyo mga ka-K5, hay, kaparti man doon it inyong karapatan. Bilang mga empleyado. Ngani, hindi makonsensya nga gamiton. May makonsensya ka. Ay relieve nga na kaibahan sa inyong ginatrabahuhan. Bisan hambangon pa naton nga mapagsik man doon yung mga gawas tapos ma-file cut sick leave. At ang natawag naton mga ka-KFM nga kinahangin man naton mental health break. Your body is perfectly fine pero may sakit ikaw sa isip. Oo, doon yan. Bukod may sakit sa isip, kundi medyo gaoy ro'y mo karon nga isip. Exhausted. Burned out ikaw. That is why you need to also rest. Diba? So, okay at abaga nga mag file cut leave bisan wa kamat masakit. Ay, kung ako ro'y mo nga boss, ay wa kamat at problema. Ay kung gusto mo malata magpahuway-pahuway matuod, 'di ba? Oh, mag-unwind para ma-refresh man di mo karon nga mind. Then why not? O galing kay buko na bit ako ra inyo nga boss. Ngayon ko naga-sick leave ka mo nga wa kamot ginabatsyag. Hay make sure nga hindi ka mo makita rito sa Gaisano. Hindi ka mo makita ito nagalagaw-lagaw sa City Mall or nagkaon-kaon kamot kikyam ag fishball dito sa Pook. Pagpanago susugod it bagay or kung may plano man kamo nga mag-swimming sa dagat ay hindi na pag-i-post inaga i-post lang sa Sabado. Ay may ako nang nadumduman karon nga nag-file mo at sick leave ay magaan ko na nang pamatsyag tapos ay nagkasakay sa nasa series it ana karon nga boss. Ay pwede mo man nang bawo na nag-check up abi man ako ay magaan ang pamatsyag. Oo, ngayon, paano man ako, pakalibo man ako. O, diba? Ngayon, sa mga boss man, hey, kung nag-gaong matana, rin man nabi malisod sa iba nga mga boss, mga ka-K5, no? Nga, bukon ba't madali mag-gaong? Abo-abo pat ang question. Madya kugang lang, hay, mahari mo ta private investigator. Para masairan kung minatuod gid man rong kwan, rong ana nga ginarason. For example, mana emergency leave man ako, masick leave man ako, masakit man ako nga tiyan.
Abi mana pa, send man at selfie kung masakit gid man maintindihan. Ay paano mo i-kwanto, i-justify nga masakit ay mong tiyan pinaagi sa selfie? Ay mag-selfie karon nga nagkuliit ikaw. Ay bastos. Anyway, sa ating mga ka-K5, samahan niyo po ako ha. Once again, hanggang mamayang alas 9, magkakwentuhan lamang tayo. At kung may mga requested songs kayo, ay maaari kayong magkomento sa ating live stream. At yan po ay ating buong giliw na pagbibigyan. Bow. Batiin natin ang mga nakaantabay, nakatutok sa ating programa. Si Mama Bibing, good evening. Una ka rin sa Ujong, ha? Si Mamelda Baiz, present man sa gihapon. Huwag nag-absent, ha? Si Claire Hanson. At si Ma'am Nerna Taplera Cerudo. Good evening, kinyo! Ag likewise, may iyaman nga nag-PM katon si Roel Zapico nga nag-monitor habang nagahugat ko no sa atin nga programa. Shoutout ko no kay Nanay Lita, Beng Beng Precious, ag Awi. Thank you so much. Ano rin yung mga ginagaha-gaha ron na? Kanami no nga makarayang oras ay nagahugom-hugom baga sa inyong bagay it ginagisang bawang ag sibuyas. So, ginagutom karayon, no? Ano, guro, ginagaha nga ron naman may pagisa-gisa pa. Pero ako niyat ahay ginisa nga sardinas. Ah, okay, what akon. Diba? Kung gusto mo nga ko na magpa-impress sa bisita, nga abi manay medyo kaantigo kami maggaha. Hay, magisa-gisa ka na itbawang ag sibuyas, so medyo mahumot man man. Tapos rin mo man ang ginigaha man, hotdog. Nagisa-gisa ka pa man, hotdog man ang gali man, ra? Ay, at least man, ay special ang hotdog, eh, may kakot ang bawang ag sibuyas. Tuloy-tuloy ang ating musikahan dito lamang sa Kampiyon na istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwa-Klan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamali paton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga buti ka. DGX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Susunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kitiya?
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Anawara, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
4: Nagpanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
6: You're listening to 90.

0: Si Papa ay na!
1: 7:50 on the clock, kapiling pa rin ang inyong Papa A sa ating programang Tambayan sa Kalis 5. At syempre, kapiling natin ang aking paboritong kape, ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Amat-amat yun, no? Nga nababatsyagan natin rung mabaskog nga hangin. O galing medyo maano pati, medyo madanggap at ano. Pero una-undo hangin. Pero rung presko nga hangin nga. Kat, ano, good? Kat, mabatsyagan mag tayo nung Pasko ay medyo wa pa. Pero at least una-gon, na-undo hangin. Bukon it hangin, it imo nga ka-opisina, ha? Nga kabugagon. Mayuna ko nung nga iba't ibang klase at Pilipino during Christmas season. Pasabi man na makara, first week, it bare months. Haya, raya, rung mga nagkakasarisaring klase it tao. Pag sumugod yun, rung natawag natin nga Christmas season. Kaya sa Pilipinas, kinakonsider nga kita rung may pinakamahaba nga celebration it Pasko. Ah. Ay nag-aumpisa it September, tapos sa stapat at mga January pat ano, may mga kwan pata, three kings pata. Una, ang September pa lang, Christmas na. Sila yung September 1 pa lang ay naka-playlist na agad si Jose Marie Chan. Agaro niya, aga-agahon ay nagapatunog at mga jingle bells, mga boom tarat-tarat Christmas version. Oh, mga Christmas remix. Pangalawa, ang mga early decorator. Meron na ba? Meron na ba kayong kakilala na nag-umpisa ng mag-decorate? Pero ako na abing kilaga nga to, hayro kung ano andang dekorasyon sa Christmas last year. Hay, wow, taginhimos. Wow, taginhimos para diritsa. Mana, total mana, kadasig malang manarapan yun po. Pero iba nga ni, bukod niyang ita Christmas decoration ko last year eh. Medyo tatlong dagon yun rin yung Christmas light nga rin yung wat pagos-pagos. Ay, okay lang man mana pa pa eh. Solar matamanara. Oh, ay, okay man. Wow, mat nagapugong kay mo karon, ron. Diba ga? Wow, tat pagos-pagos. Baga ro, anda karon yung mga decoration. Inaagot ah. For more than one year. Diba? Pangatlo, ang mga taong ang aga naman. Diba? Saan na rin mga kontrabida? And kumbaga katon kung sa akano, eh, katimprano pa nga ni mana, excited ka man. Sila yung mga kontra sa number one at number two. Yun. Pang-apat, sila yung mga countdown master. Every day, hey, sa'yo, ananda ko pilang adlaw at bagurong Pasko. May update sa nabisan ko amat wa man it nagapangutan na. Ara dali gang, hay pilang adlaw lang gali bago rong Christmas mga ka K5 hay. Anay ay i-search naton sa Google. Ikara nakabutang is 113 days. So, boy buhay pa man. More than 3 months pa mga ka K5 before Christmas. Yan abo pa. Abo pa rin yung pwedeng obrahon para at least hay mapreparahan ninyo ro inyo karon nga picture man nga inog upload sa Pasko nga Merry Christmas from my family to yours. Ay syempre man nami matake kung ga post kat makaroyon hay kit maabo man bagan ga nagagugutok man ro handa sa inyo karon nga lamisa. Di ba ga? Ay hambangan ito ta mga taga BSP may pagabugago na bimana kuno ro mga Pilipino. Ay sa bilog kuno ron sa rason ko man wat tinipon do abong Pilipino. Aga royon don hay nag sa bilog man sa factor kuno man nagatinaas rong or nagahina rong value it peso kumpara sa dolyar. Ay syempre ro aton karon nga spending habit siguro makara is medyo manaba kasi wa kita tinipon ko no wa kita tino gastos. Do yung ginman do rason karon or base aboon nga mga Pilipino rong nagapobre. Mayon naman ginatawag nga the Christmas bonus a banger. Oh, bisan magayo pat araw Pasko September pa gata nakaprinda gut araw bonus. Ay naku, hagastos yun ah. Nano manabi? Sino manabi nagpauso it mga ano nga ron man? Mga Christmas bonus loan nga ron? Imbes nga nagahimunong taro bonus loan nga may gamiton sa Pasko ay ginatintar nyo pa taro tao nga i-loan do mga bonus nga ron nga patagani. Wa pa talaga abot sa lima i-loan tagagi. Ay, kung sa bagay, ay kung emergency man, di ba? Ay, sige lang ah. Ay, kung kinahanggan gid. Pero kung mukhang mat kinahanggan, ay, inagang, ayaw na pagtabi nga man anay rin mo ngayon niya Christmas bonus. No, kung no need man nga i-loan doon, ay, inagang anay, para ma-feel mo man ba ga? Bukonit nag-celebrate sa natanan ay nakabaton sa na Christmas bonus, bukon mat at feel. Paano mo pa nga anay ma-feel? Ay, ginutang mo gon. Ubos mo gon. Diba? Literal nga honos yung imong karon nga bonus. O, balikan ta para ha sa atin nga pagbalik. Oy, shoutout guli anay kay Mami Hana at kay Toto Hans nga nagatutok sa atin nga program. Good evening! Tuloy-tuloy ang ating Christmas music. Raya matapara mata sa mga bigo pero anda karon nga mga tagipusoon sa raya nga Pasko. Ah, bahala ta kamo. May 3 months, may 113 days ka pa para at least mapasadya mo rin mo nga Pasko. Magandang gabi sa ating lahat.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ako si Princess Jack Consular, taga Sicily Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sang DTX 500. Taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makabot.
2: Ang advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
1: I-try nyo get kay namigid ang epekto, hindi ikaw mong ginulisol, proven and tested.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong nga adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Mil Uy, amon CEO
4: sang nanligad nga Tuig Sir GP, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million
3: grabe
4: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalent sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Wait, us lagi inom detox 500 ya.
3: Amo kid.
4: Wait, okay, no my TC. Nga man, syempre plaka on carne. Kag ang ila diet kalabanan highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant nga mga food supplement. Kay kulang sila.
3: Dito.
4: Gulay kag prutas.
3: Of course.
4: Kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent
3: sa cancer.
4: That's why nga sang sagay nila ka research agud may baluan ang pinakamataas nga antioxidant na diskubrehan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
3: Dok Ramil is talking about DSE sang DTX 500, sir boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
0: DTX 500.
5: Si Catalina Habagat sang Puro Kantabo, Barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasakdol kag domicho may nag ano na hindi nakukakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog.

0: GTX 500.
1: Straight to Sir JP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang GTX 500 para. Kag mighty si kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer isa na kabalatian kundiin ang selula mo nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partes lawas mo. Siyempre ang aton lawas mayara trillion of cells, kung hindi ko magsala Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer ang pwede makasugod lang bisan isa lang. Sagid lang mga corrupted cells kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala hindi nagkakapatay through apoptosis or cell death.
2: Wala siya. So, continue sa tribe.
1: Swerte ta, kaya nakilala na itong DTX 500 kag MITC.
2: Of course.
1: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato ng mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayaga kaunutan. May lang may DTX 500 kag MITC, Sir Boy.
2: At least makasupplement sa, no?
1: Hadlo kita sa cancer, Sir JP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer. Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sa ano magkaon utan yung prutas, may cancer na. Sa ano may inom DTX 500 kag MITC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na MITC, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, among nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA ang munangga instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masamapos, libro ang genes, pages ang DNA.
2: Doon isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
1: Sila niyang gamando sang klases ang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply, Sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom MITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
2: Husto!
1: Ako yung advice, Sir GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
2: Ikamatay
1: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag siyempre, sa kogalingon mo. DTX 500 kag MITC, kada adlaw and be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Si Papa ei na.
1: Papa, Papa, Papa ei. Sa K5 News FM.
2: 8:23 on the clock, second hour nating programang Tambayan sa Kalisinko. Atid po sa atin ang Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan mag-Mighty C. Lalong-lalo na ngayon na syempre sunod-sunod na ang ganap o kaya naman ay todo kayod na ang lahat. Dahil ito na yung pangapanahon na talagang naglalabasan ng pera ng mga Pilipino. Diba? Kapit pa man akong madayon dong barangay election sa maabot karang November mga ka-K5. Haroon nyo mataroon ng mga kwartahan na gaguguwa. Ha? Kung madayon o galing ay medyo agang-agang ko no eh. Pero depende gihapon no. Pero kung ako magbasa at mga komento at mga netizens, abot ana kararong pabor nga dapat hay madayon ta rong barangay and SK elections this coming November mga ka K5. Kung kakon mat ana hay depende kung sino ra inyong barangay kapitan. Kung bagailuhan gid man hay pabor ta karon nga madayon, pero kung madayad mat ana rong ana karon nga pagpanerbisyo about aga maayos mataro inyo karon nga mga kagawad ron na nagamugo matana bisan mabuhay pataro eleksyon maabi-abihon baga man ako no. Hay okay lang mat nga ma-postpone di ba ga, pero kung bagailuhan taron hay hindi na dapat madayon gid ah di ba. Anyway, sana naman maraming mga barangay officials ngayon ang karapat-dapat na ma-extend ang kanilang termino kung sakasakali man ha na hindi matuloy itong barangay and SK elections this coming November. Okay, balikan na natin pinag-uusapan ngayong gabing ito. Mga iba't ibang uri ng Pilipino tuwing bare months or tuwing papalapit na ang Kapaskuhan. Una nating nabanggit ay yung mga excited na sa Christmas, yung mga nagpapatugtog na. Yung pangalawa, yung mga early decorator. Yung pangatlo is yung mga killjoy. Madalas pumuna sa mga nagpapatugtog ng music o yung mga nagde-decorate na. In short, ayaw sa number 1 at number 2. Pang-apat, ang mga countdown master. Pang-lima, ang mga Christmas bonus abanger. Ha? Pang-anim naman ang mga advance mag-isip ng regalo. Oy, sana all ha. Swerte nyo kapag kayong mga ninong o ninang ninyo ay talagang napaka-thoughtful at September pa lang ay nag-iisip na ng ipangre-regalo. At may mga listahan na ng mga inaanak, pamangkin, asawa, nanay, tatay, pati exchange gift na hindi pa naman inaanunsyo, nagre-ready na. Meron kayang ganyan? Walang problema sa pera, di ba? No need ba magpanago nga ron? Aginakwan gita, ginausoy gita. Kung sita man naro ako nga ito nga inaanak, mana last year, mana nga to, nalipat man ako sa pangagan. Oh. No one is left behind gita. Sana o lang doon. Pang-walo naman, or pang-pito, ay ang mga ninong at ninang na kinakabahan. Ama na bigubaan kat imo ay madali man lang magpanago. Diba ga? Habang papalapit ang December, marami nang or parami na nang parami yung mga biglang nagme-message ng hi ninong, kumusta po? Diba? Or may mga nagapang ad friend yun kay mo, diba? Ag mahilig mag pagpangumusta. Hindi nyo man abi pag i-direct anay nga magpangumusta lagi kamo kung bago pa ang kamo nga accept. 'Di ba? Sa Facebook. Kung bagong accept pa ang kamo, accept. Bagong accept pa ang kamo sa friend request, ay hindi anay kamo mag-message yagi, ay dudahan yagi ro inyo karon nga intention. Dapat ay inyo anay nga amat-amaton. Ano ro amat-amat nga teknik? Naga heart-heart anay kamo sa mga post, naga share-share or naga like sa mga stories. Tapos next week man ay nag-comment-comment yun ka mo. Nag-establish ba ka mat inyong ginatawag nga rapport. Oo, para hindi man makibot. At kumbaga, kung magpangumusta ka, unay, may ila man yung mga mag-reply ka, mabakas man na mag-kinoment sa mga post. Mabakas man na mag-heart gita man na sa akong mga post per me. Ay, replyan ko man na. Ay, kung i-chat mo tagagi nga, what intro-intro, ay, di taron mag-reply kay mo. Bisan ako man. Ang biglang nawawala na mga ninong at ninang. Yan. Isa na ako dyan. Wa matangga kaduga pero wa matangga pa batsyag. Wa matangga pa nago matood mga ka-K5 pero wat akhilig magpagbabatsyag man ang aron. Pang siya mga Christmas song addict. Paulit-ulit ang All I Want for Christmas is You. At syempre yung Christmas song ni Jose Marichan. Ano nga na ero ay Jose Marichan nga Whenever I See Boys and Girls. Boys and Girls or Girls and Boys? Nalipat yun ako ha. Christmas in Our Hearts, gali ero title. Nalipat ako. Pero may abig na meet lang ro Whenever eh. Whenever lahat ang tatak sa ang isip ha. Ang mga diet muna bago mag-December. Yun! Diba? Rung, at least, diba, kinapreparahan ang daro ang dakaroon niya Christmas party para manami man ang dakaroon nga aura. Especially kung may mga mahilig inyo karoon yung company man sa mga year-end parties. At least, sa mga official photos, haya, kuan man ka mo, manami man inyo karoon nga itsura, inyo karoon nga postura. Ano iba naga-gym-gym. Uso nga makaradog gym, naga-running, or kanana pa nga mga fitness activities, which is very good mat ang mga K5. Dahil aside nga ni sa gusto mong kwan, ma-achieve rin mo karon nga dream body figure, hay at least hay mapaano pa ikaw, mapabutang pa ikaw sa healthy nga kahimtangan it imo karon nga gawas. Diba ka? Yes to a healthier you. Okay. Tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. Balikan natin ang ating mga makabagbag damdaming mga awitin. Dito lamang sa Kampiyona Estasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauhaw.
2: Si may diabetes ka na.
3: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: ang Food Superman.
1: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon manok. Silang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan.
2: Abaw.
1: Gatok tura. Ugid ang akon manok. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, kabasa na naman?
3: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Deo Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
22: Miss Alana Pacardon Marapa.
23: Ko si Joshua Darin Villavior.
24: Ni si Kirby Jo.

0: si Papa ay na!
1: Papa, Papa, Papa ay sa K5 News FM.
2: 8:52 on the clock at syempre kapiling pa rin ang inyong Papa A sa ating programang Tambayan sa Kali 5. Pinag-usapan natin ang iba't ibang uri ng Pinoy kapag darating na ang bear months. Nasa pang ano na tayo? Pang sampo ang mga Christmas food excited. At makaraya pagkat ay gina ako man kung amat, gina-imagine ko ito ako nga pagkakanon. Sa pag-aboto niya Christmas, ako nga paborito kita mga K5 is chicken salad, macaroni salad, agbuko salad, puro salad. Tanan haus nga salad ay paborito ko eh. Pero mas manami gid arong macaroni salad nga may fruits yun imaw nga kaabo tapos may chicken pa. Ay ko na miton. Tawi abe ninyo ako bago pa. Bisan mga iyo para Pasko ah. Lumpia. Bukod ako masyado sa lumpia eh. Abo-abing mantika. ano pa? Dain ba lang ang akon nga ginakwain, gina-crave sa maabot nga Christmas. At syempre ro mga barbecue ron, nga mga ilihawon, nga mga native, nga mga manok, pato, dinuguan, doon taro akon nga. Paborito. Anyway, pang fiesta tay. Ang mga diet muna bago magdesa, na-mention na natin to kanina. Good luck ha sa inyong pagde-diet. At least magkaroon ng space ang inyong mga tiyan. Patiro inyo karon yung mga kaugat-ugatan ay magkaroon mat space for new cholesterol. Ay kung puno agad cholesterol pag about December doon ay base magugutok at araw cholesterol sa inyong mga kaugat-ugatan. Malisod man, di ba ka? Yan eh, kwan, inyong diet nga ron, sabayan nyo it. Clinica DTX 500! The superior antioxidant. Fights diabetes, regulate blood sugar level, prevents oxidative stress, anti-cancer pa! Para sa healthy na pangangatawan, DTX 500 ang iyong kailangan. At syempre, ang mga nagpaplanong uuwi ng probinsya this coming Christmas celebration, di ba? Ang mga main character ng taon, di ba? Ang mga online shopping warrior, nakakuha nyo ta, nakaplating at abaga, saan da karon nga mga kalendaryo rong 9-9 sale, 10-10 sale, 11-11 sale, hasta 12-12 sale. May 1-1 pa ron nga paaman sa New Year. Makon mo ron, New Year nga New Year, hi. Gastos na agad sa isip, ha? Ang mga sentimental tuwing Pasko. Kapag narinig na ang Christmas songs, biglang naalala ang childhood Christmas, mga dating kasama sa Pasko at mga mahal sa buhay. Ang walang pakialam sa Pasko, kunyari, ha? Kunyari, normal day lang. Pero pagdating ng December 24, naka-red, nakikikain. Kapin pa man na ano, mga relihiyon man ng what man sa not Christmas celebration. Pero nag-attend mat Christmas party. May pinutos pa pag uli. Ay, nako. At yan, ang ilan sa mga iba't ibang uri, ha? Ng mga Pinoy sa pagsapit ng Kapaskuhan. Ito na yon, Kapaskuhan na tayo mga K5, bare months na official ng nagsimula ang Pasko. Ha? Anyway, sa ating mga ka-K5, ako yung magpapaalam na ha. And maging kaibigan sa Facebook, hanapin lamang Papa A ang Hello Cortez. O sa akong nga page, kapanao ako't malita. Layang Pasko. Pero para at earn sa mga mahugod, ha? Oo. May aton karon nga pamalita. Kung last year, hay, Arinola, Agplanggana, aton karon nga ginpahampang-hampang, ay makarahay para may isa't isa't yung malita. Mini malita, mga ka-K5. O na, aron sa akong nga Facebook page. I-follow nyo man. Ano man ka mga gapin naman to, kamot video, wa ka mag-follow. Okay, magpapaalam na. Dios, your Ryan. God bless us all. Enjoy the rest of your Thursday. Kinikits ulit tayo sa araw ng Linggo. And I'll be leaving you this song came from... Wala pa akong maisip eh. Pero let's find a song mula dito kay Jose Marichan, mga K5. Ang isa sa mga simbolo na ng Pasko dito sa ating bansa. Subukan nga natin itong kanyang awitin. Ang ultimate theme song tuwing Kapaskuhan. Ako po si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
4: Ang iba niya mga kaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dagay panghabal dayon panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
5: Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs. Kaya isang hard jack pa na.
4: May ginatawag Sir GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Wai ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
1: PTX 500.
6: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamatuo na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na loyans ginoway man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba yung Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct. Of course.
4: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
5: I-transfer sa imo.
4: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark. That's why the DTX 500 lang ang Mighty C. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay ngayon na.
5: Correct.
1: TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Pila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
8: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
8: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
8: Ano nakadugay ka na kinom?
7: Mga sobra na isa ka bulan.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dili naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga manatiling kitang healthy. Upon natin sa itong programa, si Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Boy, kag daw priskang-priska.
2: Dubang ros.
3: Good morning, Engineer. Good morning, mas atong masuki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata, KSS supporters and slow rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga. Kay ang DTX 500, isa ka super antioxidant food supplement tungod sa DSE, no? Isa sa pinakakusog nga antioxidant na makita ta subong, no?
1: Okay.
3: Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power.
1: Do may farmasya ka na gina dala adlo-adlo.
3: Do dito'y bayo na yan, no?
1: Upod man na dagya po sa power 3 yun, Sir Boy.
3: Munang kampiyon da, no? Pag ang nami, gisi niya, kiini niya DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo, that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong niya, ang kumbagaya, ang food supplement niya, ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong gapatigulang sa aton silila? Pulaw, bisyo, panigrilyo, anong pagid emotional stress,
1: mga negative nga lifestyle.
3: Correct. Mga biskan positive pa, Engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga puno manggili chemicals. Way ka man kabalo, kay gabakal ka man lang, way kabalo puno ang chemicals, initan ang tanan ga damage sa imo silila, hindi ya malabot ang ginatawag nga prescribe o kinanglanon
1: sa lawas mo.
3: Prescribe yung lifespan nga malabot ya na amo na katabo nga hindi ka recover dahil nang imulawas, hindi siya ka regenerate o hindi siya ka himo liwat sa ngayatawag nga cells niya, no? That's why got the matamat ni gulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw, kisa 40 pa lang, ito pa naman sa 40, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin. That's why, ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausar as energy. That's why, ganubo ang imo blood sugar. So, diin ka pa. Gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka DTX 500.
1: Gin diretso muna tayo. Introduction po lang ganito. No? Ubos muna tayo about sa DTX 500. Sir Boy.
3: Kika interesting sa atong topic karon para diretso na. Dasonta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o condition
1: para active
3: para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda mga parasites ngayon na kanilang kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag mga anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imo lawas that forms cancer cells, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman, Engineer, ganami ang skin.
1: Correct. Gwapo ka, gahubin.
3: Amo na lang, iba niya gani. Amo na lang nilalagas . Gahubin ka tanawon. Kung naka Mighty C ka nga, i-increase ang imo glutathione level kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kag nami pagid ni, nami ang pag-repair sang imo skin. So kung gusto mo, healthy ka na, baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Salamat, Sir Boy, sa nang mga informasyon. Siguro dire-diretso lang nato ni.
3: Unatan, may
1: ang power 3U ba? na mabulig eh duwaman lang tagi istoryahan ay diri subong.
3: Uy, sulod tanay ay care gold ni boss.
1: Okay, ay, of course mo tingnan ni idala sa tanang tanan sir boy. Sige sige. Padayon sang imo nga mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
3: I care gold engineer. I care gold ni kampyon ni sa matan. That's why it's called I care gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga itawag mga ingredients kag mga minerals. May input ba ni mga minerals nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampyon ang imo vision ma permit 2020 layo ka sa pag antipara para sa akon, ha? Nakabay pa sa una may ara na tani may ara na ginatawag nga eye care gold. Mag eye care gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your

0: drugstores din sa Bacolod, no? Kaupod yun na. So, of course, ang available sa mga drugstores na di, ang pinakasikat, ang ginambal ni engineer nga, ang pharmacia, sa isa kapsula, ang D3 Bio. Ah, basta yatang kaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi, and parasites. Amuni ang sabat D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da, yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, da punong-puno na sila sa introduction ko lang ni Sir Boy. Ah, gamit inang DTX 500 of Dancing Mighty Sea, I Care Gold kag ining aton nga D3 Bio. Pero may specific kita nga dapat pag istoryahan, Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matag pagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo, Sir Boy?
0: Siyempre, mahagita andi sa DTX 500.
1: Okay, DTX 500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
0: Sa DTX 500, ang tasubong ko, ano pala ang pictos ang gatawag niya super antioxidant when it comes to your muscle health? Uy, muscles! Anong ko lang muscles? Permini gina mention sa mga gym, permini gina mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, important ticket. Of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, pinanglan, Sir Boy, may arang kita six packs?
0: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
0: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals, may six pack ka da, form da ang tatlo mo ka gluteal muscles, ang imo kaya abdominal muscles, kampyon eh, no? So, pero ano gid ba lang ubras ang muscles? So, of course, first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amo niya ginausala for running, and of course, pero way takabalo, mga different kinds of muscles ta, no? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya, no? Ang voluntary niya, meaning to say, masugo mo niya, like the arms of your muscles, your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, prasin isang imo, tagipusoon. In fact, your heart is the hardest muscles working. Ang pinakagrabe mo kubrang muscles ta, amuni ang aton tagipusoon or our heart, because it pumps 2,500 gallons of blood every single day. Meaning to say, this muscle will not stop until you die. Amo ni tagipusoon ta ya. And sometimes nalipata nga abi naton tagipusoon ta kun ano-ano pa da. Di maskulo na sa. Mm-hmm. It's a muscle that basically helps pumps blood into our system para maka-reach ang oxygen. But our muscles,
1: pati ka Sir Boy, nga may ara ko ng mga tao nga pwede lang ma-control ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function, Sir Boy.
0: Ang hindi ka mag-iyop except your heart.
1: But yung heart gidya yung muscles.
0: Pwede hindi na magpundo.
1: Hindi gidya.
0: Mapahinay mo na sa through meditation. Uh-huh. Pwede mo na siya mapupundo.
1: I see. Okay.
0: Kaya yung mga iba na yun, kabalo na yung mag-meditate nga, ginaparelax sila ang ila heart para magdasig, para kuno maglawig ang ila kabuhi, no? Lalo sa mga religion sa Asia, like mga Buddhist nga muna.
1: Uh-huh.
0: They have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ila heart rate, no? Pero it could never stop. Kung mag-stop man gid siya, it should be revived.
1: Mm-hmm.
0: Revived within that span of 5 to 7 minutes, undi may permanent ka nga natawag nga brain damage, kaya wala na oxygen galibot sa ulo mo, kasi syempre why nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay.
0: So amuna ang importante nga kalanlan ang imo heart, which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full, puno sang ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, Ang imong mitochondrias ang sasalot sa selula mo amune ang kausasang imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard working, if may part of your body, it consumes a lot of

0: oxygen. Ha, siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga, akala nanta mitochondria, liwat sa aton, na damo mitochondria sa aton muscle cells, because it is a very hardworking part of our body. And in order for that part of the body to maka-obra, makahakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically, what happens is, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka glucose, pwerte ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. That basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscle, may ang gapaluyan na lactic acid na iya.
1: Okay, okay.
0: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya or kumbaga hindi siya maapektuhan sang oxidative stress ya amo niya free radicals na nagstud ng free radicals, no? So tanong mo tingin ba lang ano ka importante sang antioxidant? If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga-gym ka, pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi gaya mo na kasubra ang epekto sa oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: So, tingnan Sir Boy, yung aton muscles, kinanglan gid naton alagaan. Kaya nga nag-produce sa movement. Kung wala ang muscle, Sir Boy, hindi kita kag-use according sa science, Sir Boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like for example, ining pagtindog tabla, Sir Boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sang mga muskulo, makastabilize man sang aton nga joints, Sir Boy. Kay ang joints ta ang matul-an ta, Sir Boy, nalikupan man ni sa mga muscles mo kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles, pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, Sir Boy.
0: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya, do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kag maintain sa structure sa imo lawas. Yes, you're correct, no? Ha? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by energy coming from your food. But unfortunately, ininga energy sometimes gulat yang like sa normal sugar yang dugay pang kami pictosin mo, so it enables you to perform your task well, lalo na kung athlete ka, no? Eh kung hindi kay athlete ya, ang ginobay ni ditribayo ya, it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, ha? Mm-hmm. Ha? Medyo nagtuon ka na, mga 4 oras, lawig na na.
1: Okay.
0: Ha? You're not only tired na ang imo muscle sa pakapungko, but also your brain is also tired. Ditribayo provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Ditribayo when it comes to muscle health.
1: Ang lain na, Sir Boy, kung sa speaking sa aton nga brain na bi, hindi na mag-register ang aton ginatunan, kay wala na sudlan, Sir Boy.
0: Well, ang balganit nila, ang attention span ko sa tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga-lecture ko ang maestra, they should stop there. They should pause
1: after 30 minutes.
0: Para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay.
0: So, ang iba niya sa mga first world country, after lectures ang 30 to 40 minutes, ginapabayan, di ba? Ginabalik after 15 minutes.
1: Recess na yun, recess?
0: do amo man na, pero ay na lang kung sigurong ginapagwa sa classroom. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayan na sila desk. Yeah, to understand the lesson. Uh-huh. But going back sa ginatawag nga Ditribayo, Deadly bio because of its antimicrobial properties, no? That protects the body, including your muscles, from ginatawag nga ito nga mga invaders like viruses and bacteria, will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, Deadly bio, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. No, ginaprotektahan niya ang aton muscle, ang aton muscle cells. Number three, Deadly bio will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang mga putan tigid sa ginatawag nga Deadly bio when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no. Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, sambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo, mas damo na ang tambok sa imo lawas, kumpara sa imo maskulo, hindi na na-healthy. Dapat, mas damo gid ang maskulo mo sa imo sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better. Ang banila, no? So, di mo makita sa ato na lecture today nga ang Super Trio, lalo na ang D3 Bio will basically your secret in maintaining your muscle health. So, hindi lang kontrat lang kaso, busip on kagilanat. Kaya ginatawag nga mga viruses, bacteria nga nami ang D3 Bio when it comes to your overall health, including your muscle health, ha? Ara gapon ang ginatawag nga palmasya sa isa ka kapsula, ang D3 Bio.
1: Okay, no? Sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kung maligo kita, gamit kita ang habon, abi nga DTX Beauty Soap. Dari makita mo, Sir Boy, nga ang imong skin magiging healthy. Ang imong skin daw glowing, Sir Boy. Ha? Blooming, glowing, kag-healthy skin, Sir Boy.
0: Healthy? Ha? Kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap, may VCO nga nakayatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, ha, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi, pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakas man. That's why when it comes to antimicrobial properties sa ining abon niya, hindi kini matawalan ang tawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa, kampyon man ang tawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi si mo skin. May guava extract that amplifies your whiteness because this is really rich in vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why gaputi kapagid. Ha? Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga na sa DTX Beauty Soap, amo man yung gapataas ang pag-produce ang tawag nga collagen. That's why, ha, you have healthy, white, and supple skin kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, Sir Boy. Labi na gid kung nagabaho ang imo lawas. Labi na gid ang ilok. Kung ilok mo, medyo cloudy na, Sir Boy. Mm-hmm. Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw. Mm-hmm. Ha? Kinanglanta ang Klinika Dio Fresh. 48 hours protected ang imo nga ilok, Sir Boy. Hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang Klinika Dio Fresh.
0: Nga, kaya Klinika Dio Fresh may VCO man nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why kay mismo ang source sa pagbaho sa imong ilok ginkwa sang Klinika Dio Fresh. That's why this deodorant, this natural deodorant, gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika Dio Fresh. Kamo tama pa puti.
1: Okay.
0: Ang imong ilok tungod sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga Klinika Dio Fresh.
1: Ang kinanglanta man, Sir Boy, dapat kada aga mga pikita. Tiyo dapat ang kape naton makabulig sa aton magiging healthy. Kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, Sir Boy. Mm. Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
0: Mm-hmm. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, ha? Isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. This basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini, no? Nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber, it cleans your colon and your and of course the landang colorectal area mo, freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da mga nag-stack up da ng mga higko, ha, pangkakasuna sang gitawag nga chia seeds nga ala sini nga kape ang gitawag nga DTX coffee mix. Aga pa ga kape ka na ga detox ka pa,
1: makabulig ina boost sang aton energy kag alertness sir boy. Makabulig may na support sang aton brain function ina nga kape ang DTX coffee mix, may aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo protect sang aton mga cells from damage caused by free radicals kanami sir boy. Pero kung gusto ta ining super ginatawag naton nga double barrel nga kape ining aton DTX premium coffee sir boy, kung nagaburingot ka medyo damo ka bisyo abila taas imo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX premium coffee.
0: Yes, ang DTX premium coffee duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotionin ngalin sa gano mushroom ang ginatawag man nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para pang kontra sa imo bisyo, lalo na kung ikaw bisyohan klaseng manog kape, lalo na kung ikaw ga panigrilyo habang ga kape ka, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ha, habang ga pangapi ka, mag DTX premium coffee. Ang sweetener sini stevia, so pwede mo na yung ma-unli. So for people who are asking, ay kung iniin ang DTX premium coffee kitungod sa duwa ka super antioxidant, gahubin sa lulam mo ni, so sa boy mahubin man niya ang tura mo most likely, no, so ang so pwede mo pa niya magyatawag na ma-unli kay stevia ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar because this is basically safe for you. So kung gusto mo super coffee, ha, nga gapahubin sa imo, protektasi mo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX premium coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, ang muning paborito ko, pre-bio coffee engineer.
1: Okay.
0: Kaya ang pre-bio coffee, may puno niya sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kaya spore-forming ang probiotics ini. Why niya kakapatay sa init sang tubig o sa asidil sang tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Uh-huh.
0: Mga tao balang gabugtaw po gaano close mo doon, gai ang ginatawag nga pre-bio coffee.
1: Speaking sa mga probiotics sir boy, may ari man kita diri ining klinika probiotics sir boy.
0: Sporebiotics.
1: So, ga-support ini sa aton digestive health. Inagsulod sa aton nga tiyan bla sir boy. Naga-reduce ini sang aton digestive discomfort such as bloating kag gas sir boy. Inang ga-utot-utot ka bla permi.
0: Mm.
1: Maka-promote man ini sang regular bowel movement sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Ah, kay maka-support ni sa aton healthy digestion, mahing mm-hmm. digestion na ton, kung nag-take kita sing Clinica Spore Biotech, sir boy.
0: Oh, ang Clinica Spore Biotech has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together, huh, in basically maintaining your gut health, no? Remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it also a place to produce your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B2 and B12 that is important to your brain health and yatawag naton nga arterial health. And nami pagidi ka ini nga mga ini mga happy hormones are also produced in your gut. That's why uh-huh. kung gusto mo nami ang mood mo, ang kanan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo tiyan. That's why nami gid every day magklinika spore biotics lalo na sa mga bisyuhanda ng antibiotic therapy who are not in basically having good diets basi jutay na ang imo good bacteria sa imo tiyan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kana naka-klinika Spore Biotics.
1: Mm-hmm. Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang sir boy ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Kaga nami pagini ang aton balang nga panlalaki ang reproductive health naton sir boy,
0: mm-hmm.
1: ma-enhance niya.
0: Mm-hmm.
1: Pag nami ang blood flow kay tungod sang ara nga may ara nga maka kag klabuwas ka nga gapanami naga-constrict mismo kag naga ano may arab lang nga vasodilation sir boy sini aton nga mga kaugatan nami bla kay nga healthy naga flexible nga aton ugat sir boy reason nga nami ang daloy sang dugo sir boy
0: reason man nga nami ang pagdulong sang dugo sang ginatawag ng mga minerals kag vitamina sa imo sinila nami man ang paghimo sang imo dugo sa mga waste products sa imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young do sa engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow engineer, nami makuha mo blood flow kung kapamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginahatag sini sa imo mga tired muscle, mga kung lalo na sa mga go over the whole day, pangakwat na medyo stress permi sa opisina, pagabot sa balay, banyusan ka ni misis, ha? Sang ginatawag nga DTX liniment oil, gamat-amat release ang imo stress, ang init sini, ha? Release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle, kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung gapabanyos ka sang DTX liniment oil. Ang aromatherapy, kampiyon, ha? Gapa-relax man si imo senses, nami mo ni kung may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, sir boy, hindi ka mo magkalipat, ha? Sing, sa aton nga para sa matabla sir boy, iCare Gold.
0: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amunin nga tawag ng bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may diferensya sa mata, no? Lalo na at an early stage, to protect your eyes, mag iCare Gold. And of course, ang gaya partner, iCare Drops, no? And of course, hindi ka maglipat. Every day, mag DTX 500, the super antioxidant, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, ang paborito sa tanan, no? Ang palmasya sa isang kapsula, mag D3 Bio. Kung tatlangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kagiban pa, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo pag-upon. In behalf ni Dr. Ramil Oy, wala na kami chimpo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton. In behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule. Ang kapsula gaginhunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Malakas, mga buti ka. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupong ang akong mga TL o mga pamakit. Kapagadungan na po sa DTX 500, akong gindubol dos o makapsul sa buntag, mga sagabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Sa Rika. Epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na yan.

0: Formbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Formbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Formbiotics,
0: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Formbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500,
8: Clinica D3 Bio,
9: Clinica Sport Bionics,
10: Mighty C,
11: DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Day of Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free checkup ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
14: Ini si Alana Takardan Baraba.
20: Ko si Joshua Darin de Lavior.
21: Ini si Kirby John Panes Agraban.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
22: You're listening to 94.5.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduanan.
2: Subong kamusta?
1: Huwain niyo ginabatsa at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies, gintunan ha, and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
4: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang makapugong nga hindi ka magkanser, wala ginaiyag na tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sa antioxidants,
3: uh-huh,
4: nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MITC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butang nga maga-prevent para magkanser, why gid sir?
3: Oh, I totally agree. But bangon nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik.
4: Mm.
3: Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors.
4: Mm.
3: Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors. Immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
4: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na.
3: Mm.
4: Damo gyapon mahilig sa tamis.
3: Gusto.
4: Ganto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God, God. Damo.
3: May mga treats.
5: Damo gidya mga...
4: Refined sugar, Sir Boy.
3: Oh.
4: Cake, kinapa,
3: ice cream,
4: spouses, food loaded with additives and preservatives.
3: Arapagid.
4: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag MITC, at least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
0: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi nakukakita. Nagbakal ko dayon sa DTX inang pulo ka.

0: mata.
1: TTX 500.
2: You be race.
3: Init sang adlaw.
2: Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante DTX 500 kag mighty C, di pwede ka magka skin cancer sa JP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tawo nga gakalamatay sa ang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
3: Grabe no.
2: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
3: Ay grabe, did this form cancer na.
2: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang obra mo traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
3: Farmer,
2: manguma,
3: construction worker.
2: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gituag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
3: Sa kadamo, no?
2: Di ang survival rate sina, grabe. Gadipindi na kung ano ka bakod ang imo ano.
3: Kagun, ano nga organ ang apektado?
2: Oh, kagano ka bakod?
3: Ano ka bakod?
2: So, ang namiya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag Mighty C. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom Mighty C. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
3: Ang potential ya to stop cancer.
2: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Osaka Libu Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kang marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye care gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Mas salikat, epektibo, DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes! DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto! DTX 500! Mabibili sa mga butika!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman.
6: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay?
2: O mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Kumanta na sila at ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang
4: carrots. Oh, hindi lang carrots, mga kontura.

0: Ikaayong Lawas.
1: Mga suki na itong atag palamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Always na mag-remind sa inyo, ang pagkaon sang utan, prutas, importante. Pero kung kisa, it's not enough. Labi pa kundyo, tayo laman nga prutas kinakaon na ton. May tani kong gainom, kakaon ta, pulo ka orange, kadadlaw. May tani kong grabe tapakaunon mangustin. May tani kong grabe tapakaunon mga avocado. Pero kay ti mahal man. That's why we made it easy for you. Mayara kita sang DTX 500 and we have this Mighty C or Pure C para sa inyo nga ikaayong lawas. Duga kaon ka lang na pulo ka orange, no? Plus, of course, ang D3 Bio. Uy, ara na ha, ang aton nga government nag-endorse na sang virgin coconut oil. Agod nga gamiton ini pangbato sa viral infection. Ti mas nami ni subong sa pandemya naton ang virgin coconut oil. And ara ina sa D3 Bio. Hindi ka na mag-agwanta sang laway nga sabor nga higop sa kutsara nga BCO. Ara na sa D3 Bio. Especially may ara na siya nga daan nga prepared nga monolaurin and monocaprin. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes base bala nga taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and of course karon sa main topic na don. We have Sir Boy Solweta, Dr. Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, kabay pa nga nainom nyo na ang inyong mga DTX 500 food supplement. Kaya importante, nainom nyo naman ang inyong mga fruit juices early in the morning. Ini si Dr. Ramil Oy.
1: Istoryahan ta, Dr. Ramil, ang pagkabulag sang mata, pangod sang diabetes, ano? O kung masubrab lang kataas nga sugar level sa imusin nga dugo. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
2: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
1: Oo, gusto ano?
2: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes, kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga palangga mo. Di ang hindi sakit kung bata ka pa, halin pa sa mga bata, bulag ka, pero lang nakita mo imong mga palangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
1: Tapos na bulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, ti paano, ano na insura ka bata ko, ano?
2: Amo na ang gitawag, Sir GP, masubo nga kamaturan. Nga, hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmi nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drinks, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal Mighty C kag Pure C. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
1: Oh, gusto correct yung Doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX kag Mighty C, pero wala man nugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
3: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala siyang budget.
2: Amo ginang tao, no?
1: Oh. Amo nang mapait nga kamaturan.
2: Oy, bakal na mo na DTX, Pure C kag Mighty C.
1: Oh, gusto gid. Ang diabetic retinopathy, Doc Sam, Doc Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Doc, no? Kun mabulag ka, bulagin.
2: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
1: Islan mo. No? Wala na chance ang mabalik
2: na
1: pa.
2: Mo.
1: Ang panulukan.
3: Basta Sir GP, basta taas yung blood sugar, lapot ang dugo, tapos ga taas man ang pressure, labi na sa mata. Pwede maglupok ang ugat sa mata na ito.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: GX500.
1: Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Nga diabetic ka na pero amat-amat na galito ginakapatay ang imo mga nerves sa imo ka, sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlokal.
2: Sugod na buron na, no?
1: Gaburo na.
2: So, munang masubo, actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
1: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
2: Bisan hindi pa, Doc, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So, good ka na.
1: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag MyTC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
2: Ko da, Doc.
1: Tapos paano makabuli kag MyTC? Siyempre, it's all about the antioxidant. Ang DTX taas antioxidant, ang MyTC kag PRC taas antioxidant. The more nga sugar ka kadto sa mata, the more ang oxidation ka katabo. So ang makabulig da, the only antioxidant amo na permi na mo gina encourage nga inom ka DTX 500, inom ka MyTC or PRC, makabulig gina sa imo mata. Bali. So amo na nakadami, Sir JP, nga ang power combination sang DTX 500 kag MyTC or PRC. Damo bla, hindi lang kay hindi ka mabulag, protektahan imo kidney, protektahan imo kurason. Kay delikado ning sakit nga diabetes mo.
3: Correct.
1: Savage killer na siya.
2: Usto, if, silent killer pa.
3: If I may add, no. Paano gid bala ang DTX 500 makabulig sa mo mata? Ang DTX 500 superior ang antioxidant, perti kataas. Ano bala gid na develop sini? Kung may alak nga tawag diabetic retinopathy, ang imong kinambal ni Dr. Camille, ang imong mga blood, tiny blood vessels na barado. Kung barado, hindi kalapos ang oxygen nga dala sa blood, mapatay ang blood vessels. Ano bala ang ginaobra ni DTX 500? Ginapadamo ang BDNF, mamuni ginatawag nga brain-derived neurotrophic factor. Ano ginaobra sini? Neurogeneration sa mga blood vessels mo. That's why amat-amat ka makakita muli, no? Amo na ginatawag sang antioxidant effect sa imulawas, sa imong mata.
1: Especially sa mata.
3: Sa mata.
1: May namasahan ko na, Sir Boy, nga isa sa mga sikan to the highest organ nga nagakinhanglan sang alkaline nga vitamin C is your eye.
3: Is your eyes.
1: Mata.
2: Husto.
3: Cause of oxygen.
1: Balik ko na to blang. Ano kadamo ang gininom mo nga soft drinks kumparar sa ginainom mo nga DTX kag MyTC?
2: Pila ang gingasto mo sa soft drinks mo?
1: Correct.
2: Nga ginhilakan mo yung DTX.
1: Imagine, diba? Bla. Kung adlaw-adlaw kag ininom DTX 500 kag MyTC, layo ka sa pagkaguba sa kidney, layo magubay mong heart, layo nga magubay mo manoy.
2: Ang atay. Aragid gali.
1: Kaya siyempre, isa sa mga epekto sa diabetiko.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
4: Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
2: Ano ang imo ginabatsyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
2: So kung pila na lang imo nga blood pressure?
4: 120 over 180.
2: Wala ka maintenance?
4: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
0: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
3: So, kung may mga body odor problems ka mo, of course, no, una, digo ka. Good hygiene is really important. And using the best kind of soap like extra virgin, Santom Plus Herbal Soap with VCO, basically will protect your body from body odor. Kung body odor mo sa tiil, kaya-kaya ni Santong Plus Herbal Soap. Kung nasa kilikili, buligan na ni Santong Plus Herbal Soap kay Klinika Dio Fresh, makakasi na. Kid with VCO. Ang Klinika Dio Fresh is a deodorant with VCO that has lauric acid and medium chain triglycerides nga gatinlo, gagaprotekta sa aton ilok against sa mga bakterya nga gatuga sa pagbaho sini, no? So dapat mag-Klinika Dio Fresh, protektado ang ilok, mumbot na, hamis pa, because with VCO.
2: Pero Sir Boy, kung ako bibulag, ang asawa ko, hindi ko ipagpabutangan Dio Fresh.
1: Parang mabalan.
2: Parang mabalan ko din sa tapit.
1: Pwede man.
2: Hindi na ito sa
1: mga tulad.
2: Pwede man ang abot. Sige, so Santon Plus Herbal Soap, Sir Boy, hindi pwede nga Dio Fresh ka lang.
1: No? Kung ang guya mo medyo punggulon, medyo may mga skin problems, i-klinika, ano mo na siya, no? Santon Plus Herbal Soap.
2: Kagabi, Doc Sam, nag-inom ko DTX Coffee Mix before ko matulog. Kag nag-extend, nami, galiba lang.
5: Correct.
1: Oo. Oh, pa gigil sing ban.
5: Before matulog kag saga, no?
2: Oo.
5: Pampanami sa aton nga blood circulation.
2: Namig ba ng DTX Coffee Mix Maris? Pero Sir Boy, galing
1: mo yan. Init, ha? Ang init sa DTX Coffee Mix.
2: Ang lamihan mo, gijang
1: DTX Premium.
2: With Extend Man.

0: hindi na makaya bala ni Dietrich nga plane. Istoryanta, how Dietrich Bayo works with inflammation? Paano ini-manage sa talk ni Doc with Sir Boy Solweta?
1: Ano bala ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine, pero sunod sa lawas ta.
2: Mm-hmm.
1: Kung gina-quarantine...
2: Quarantine facility. Oh, oh,
1: mm-hmm. Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no, or ang virus nagkosi na. Amuma na ang infection, no, inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So inflammation per se is good. So acute inflammation, okay lang na, no? Kung gitaas imo temperature, kung gahubag ang parte sa lawas mo, kini-injured ka or ni-infect na,
2: di ba? Normal, normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang ano? Gapula ang palibot.
0: Oh, oh.
3: Mm. Correct.
4: Ginakordunan gali.
0: May ginabutakan fence, no?
3: Or a wall, no?
2: That's
0: perimeter fence.
2: Inflammation process.
1: Amuna ang epekto sa inflammation. Mm. Inflammation is good basta acute.
2: Mm.
1: Meaning to say, around 1 to 2 weeks.
0: Meaning dasig okay lang dapat.
1: O dapat ma-resolve, no? Sino ga control sa inflammation? Mm. Nga asta nanda, of course, ang inatawag nga regulatory T cells, no? Ang regulatory T cells nga gina-produce sa aton adaptive immune system nga ginapadamo man ni D3 Bio through its vitamin D3 and through its medium chain triglycerides. Kung vitamin D3 lang imnon mo, isa na ka-factor.
2: Ang point, Sir Boy, man, eh, kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina matabo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
3: Ang imo immune system.
2: Mm-hmm. Pero kung may BCO ka, Sir Boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
1: Correct. Or limited lang.
2: Limited lang. Mm-hmm. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw.
1: Mm-hmm.
2: Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, Sir Boy, nga ara sa Dietrich Bayo, wala na sa inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
1: Correct. Patay na kunta, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
2: Correct.
1: But there are
2: other... Hindi ka matamaan lang.
1: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
2: Correct. Huh?
1: Obesity basically increases the inflammatory rate.
2: Amo na yung long-term inflammation yan?
1: O mo na tawag nga long-term chronic inflammation. Amo na giniiwasan ta. Amon nga son nga D3 biota, iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugang inflammation. Kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
2: Create na siya sa mga madamo nga balatian.
1: Correct.
2: Damo. May isa ka magazine lang na nabasa ko, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Inflammation is a secret killer.
1: Mm-hmm. Kambagin nila, it's the root. No?
2: Lantawab lang. Pakuha isang ano, sang inflammation nga laboratory ang
1: markers,
2: mga markers, mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tika taas ang kuno na, Sir Boy,
1: ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation. Cause basically amo ni giniwasan ta, cause what happens in chronic inflammation, your body is in constant overdrive. Ano ibig buot sa lingon sina, pelmi lang kung sa salakyan, pelmi ang revolution mo, tumok na nga tumok, no?
4: Kaya ang kuno, Sir Boy, ang inflammation ako na ang sobrang lang tambok naton. Ilaban na ang ginatawag visceral fat, no? Mga sobrang stored fat, ha? Ginakabig gali sa ang aton nga immune system nga kontra.
1: Oo, non-self.
4: Oh, non-self.
1: Because basically, visceral fats, nga tamaan mo, produced by your diet, your wrong kind of diet, is basically a part of your body that you made. Hindi ko ay naginobras ang lawas, mo. So it's considered as a non-self.
2: Oh.
1: So, kumbaga, ma-react
2: so, kung ama, kung amat-amat na matubo, imuboy on, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
1: Correct.
2: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom Dietrich Bayo.
4: Oo, para magamayang buyon.
2: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
1: Correct.
2: The more nga dakoy mo buyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
1: Nga Dietrich Bayo.
2: Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, Sir Boy, kaysa wala exercise, wala pag ika Dietrich Bayo. Pero kung may Dietrich Bayo pa ka, tapos ka-exercise ka pa,
4: mas dasa.

0: no nang mga visceral parts da ang mga buyon.
1: Bisan di ka na maglakad.
0: Bisan di tribayo kay bisan damo imo imnon ya, di ka mahadlok nga may toxicity nga matabo.
2: Oy, nga toxicity, no?
3: Wala ya. Kay
2: ang D3Bio ya has minimal D3, no? Mm. Meaning to say, kung damo i-take mo because you want to take advantage of the extra virgin coconut oil, don't you worry, layo ka sa hypercalcemia, layo ka sa vitamin D3 toxicity. So, amo ni epekto sa D3Bio si mo, ginapadasig ang metabolism na kanon niya na to ang imo visceral fats. Kung salon niya to, gatong para si imo lawas. Ano pagid ang maobra ni D3Bio? Ang D3Bio will also basically lower the risk of diabetes. Diabetes that cause obesity, that basically also increase in the inflammatory rate of the body. Prong namigid sa ginatawag nga D3Bio ang pagpadamo sa imo regulatory T-cells and regulatory macrophages. Mm. This regulatory macrophages and regulatory T-cells basically stops do mga pulis ni, do mga enforcer. Sakto na lawas, immune system, okay na, hindi na tamag. Magsige sa inflammation that basically stop inflammation per se more intelligently kay ang D3Bio may medium chain triglycerides gagoobra sina
0: ang chronic nga inflammation sir boy nga gakatabo sa lawas naton it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
2: Correct, that's correct.
0: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan, pwede kaya, pwede ka mamuna mga problema. Ang problem da sir boy is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods.
1: Correct.
0: That's damo antioxidant. Inom giga D3Bio. The more nga grabe ang stress, ubuson gyud ang glucose mo gamit na niya mo. So the more nga ginagamit ang glucose, ang sugar sa imlawas, the more nga damo free radicals.
2: Kita mo lang, no?
0: Ang kao naman ka, kay gutom ka mo.
2: Correct. Gatawag nila nga...
0: Pero gusto ko sa stress lang nang hindi ka namin magkao naman ang gusto ko. Especially kung tambo ka mo, natani nami.
2: Correct.
0: Ati mo nalang nahi mo na to, Duksam. Kung mas stress ta, ma-D3Bio na lang ta. Inom na lang ta D3Bio.
2: So that's the advantage of D3Bio, no? In lowering your chronic inflammation. Kung medyo gawbag pa may ang lawas, kasakit mga joints, kasakit pa may ang chan, nga wala rason, ang ulo, kasakit pa may, basi chronic inflammation na i-D3Bio mo na, no? So, makatulad mo sa advantages of D3Bio.
0: Sir Boy, damo yung mga, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa kwan, sa lawas na ton. Arthritis. Inflammation sa joints.
2: Indigestion.
0: Ha? Biska ng ano, ng initawag ni rheumatoid.
2: Rheumatoid arthritis.
1: Arthritis.
0: Asthma.
2: Asthma.
0: May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Kung sa makalaking anab lang ma, ano, sobra three times sako nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
1: Basta prostatitis na.
0: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate. I-D3Bio na nila, sir boy. Another inflammation, damo-damo mo. Ang hindi lang guro mabulong sa D3Bio, bullsitis.
2: Ang grabe. Ang bullsitis ay hindi na. Bonus lang yan, bonus lang yan makabulong sinasang bullsitis. No?
3: Ang wala lang yung lapit na.
2: Ang wala lang yung gugubag kamatis, no? Kita na nga tis sa medical field.
0: Oy, take note mga kamatis na, ang mga pulab lang, ang mga pulab lang pulor, taas siya sa anti-oxidant. Ang anti-oxidant,
3: may lycopene.
0: May mga lycopene. The best na sa mga prostatitis.
2: May mga
0: kamatis, mga sandiya na, namin na sa mga prostatitis mo.
3: Ang mula ng tis hindi inflammation, kamatis.
0: Pero, dapat inom gin siya D3Bio. May masukot lang na ang Diyos ang sandiya kang kamatis, no? Kag makabulig man ang mga any kind of arthritis, makabulig man ang pinya kagloya. That's also anti-inflammatory because of the bromelain and gingerol.
1: Oh, just ang pinya kagloya.
0: Gingerol.
2: That is the power of natural food supplementation. Why niya ga-develop resistance o kung bakterya man sa virus na wala. Ang imulawas, kainchindi sa ginkaon mo, kasang ginsulod sa lawas mo, D3Bio extra virgin coconut oil is only found in D3Bio. Because only D3Bio it has extra virgin coconut oil ng vitamin D3 na may extra virgin coconut oil, D3Bio lang na.
0: Sige.
4: D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar.
4: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga benepisyo sa D3Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3Bio. Nga, nga every 8 hours ka mainom D3Bio.
2: Arang.
0: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
2: Mahimo siya ketones.
0: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
2: Puslan siya po.
0: Wala sang ano mo?
2: Wala ta.
0: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3Bio, sir boy. Wala sang upod.
2: Ikaw
0: lang isa, wala ka risgo.
2: Correct.
0: Pero palalagaw ka.
2: Ay, kinanglan
0: mo. Pero ikaw upod sa mga tao, kinanglan mo.
2: Kinanglan mo D3Bio.
0: Be responsible. Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: D3Bio, isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3Bio, ang permi ko ginahimo, sir boy, halos adlaw-adlaw. It's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums. Layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
2: Correct.
0: Gingivitis lang.
2: Gingivitis.
0: Pyorrhea. Pyorrhea. Ma-correct sa ano sa oil pulling through D3Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3Bio kag imumog mo.
2: Champion.
0: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong nga pagtoothbrush, dako gid niya makabulig. Atulid,
7: impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ari Doc nga ma D3Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital indi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Anong ambalya do kayo? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambala?
0: Prevent up, prevent.
2: Oh, prevent.
3: Government na.
2: Oh, and as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
0: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
2: Because of the monolaurin.
0: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh way gid chance ya ang kwan niya. Di maka first base ang kagaw.
2: Oh, Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa D3Bio.
0: Tama, permi na to balik-balik lang, Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
1: Kombinasyon.
0: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung na, kung nami. Pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gidya nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
2: Kag-arido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kaya nga aton nga D3, hindi amun iya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
0: Wala.
2: Wala.
0: Biskan pulo pa?
2: Oo.
0: Biskan 20 pa?
2: Oo, hindi mo nakatasan D3.
3: Ka borderline ka lang?
2: Oo.
3: Layo ka sa ginatawag na toxicity sa vitamin D.
2: Tistingi mo, inoms, damo sa ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid. Matoxicity if kay taas kayo.
0: Sige. It's not all about sa padamo-damo, Sir Boy, Sir GP. It's all about the frequency sa pag
2: proper timing.
0: Dapat niya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, Sir Boy, dapat every 4 hours.
7: Correct. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C
0: na nakapagpapalakas ng immune system
1: para iwas sakit.
0: You might get sakit kahit kailan.
1: Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
0: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics,
10: Mighty C,
9: DTX Coffee Mix,
10: Free Bio Coffee,
9: DTX Beauty Soap,
10: DTX Herbal Oil,
9: Clinica Deo Fresh Roll-On,
10: and many others.
9: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
9: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
10: Eye Care Gold, ang superior eye formula
9: para sa epektibo nga kombinasyon.
10: Mag-inom
9: sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
10: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: You're listening to 94.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, at ang oras alas 4:39 na tagahon. Gising na mga ka-K5, good morning!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
3: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Biyernes makaroon nga adlaw, September 4. Good morning. Good morning kids sa ating mga tagpagamatin sa kabilugan niya, Banuad, Kalibog, kabilugan niya, Provincia, Takan. Kumusta rin yung tugog mga ka-K5? Yung masawasaw yung poblasyon, no? Anyway, good morning kids sa ating mga tagpagamatin, mga negosyante, mga daya, mga driver nga timprano pa nagabugtaw. Sa mga panimagay, makaroon niya nagapamati. May mga nagachat niya ni Kakon personal lo, ay bugtaw to sanda. Balikan ko galing inyong mga mensahe ngayon. Anyway, good morning sa ating mga tagpagamatin, mga ka-K5. May danyo, agahon kayo tanan-tanan. Aga, of course, ang ka-edisyon, makaroon yung programa nga Balitang K5 sa umaga nyo mabatian. Makaroon yung biyernes, no? September 4, 2026. Good morning, good mga ka-K5. Pwede nyo agahan kayo tanan-tanan sa mga negosyante sa daywang ka mga public market sa ating Banua, Itag, Kalibo. Ag, sa ating pagay, Liliba, nyo anchorman, K5, Michael Celorio. Makita kita sa Bilogo Kalibutan pagi sa ating official Facebook page, live programs, das K5 News FM, Kalibo, i-follow, i-like, i-share para maging updated sa mga balita, lokal ang mga balita, national pati sa international scenario mga ka-K5.
3: K5 sa umaga!
1: Ano ito nyo managapo ng mga balita ag headline? Para makaroon sa ating mga nagapaw ng mga balita, sa ating mga nagapaw na makaroon yung mga headlines. So, nakita sa ating yung mga headlines sa mga balita lokal. Pagparestro sa PhilHealth Yaka Program para sa mga senior citizen sa Kalibo, Gintalakay, Itsangguniang Bayan. Dugang po yun natin, makaroon yung mga balita, mga ka-K5. Healthy Young One Seminar, Gintalakay, Mana, angot sa HIV/AIDS, at ipapagod niya mga issue na nag-apekto sa pamatanon. Mayroon masumbong nga balita o ay kung nagtaliwang adlaw kara is kay Daya karon niya tresura sa Manua ita Altabas ay patay ta matas mo kuryente. Okay, kaguoy mata nagapintag at akunta mga ka-K5. Itanda karon niya arpo sa barangay mga Daya mga ka-K5 man nga natabong vehicular accident at pumatay nga tansang ka-vlogger. Again, papanaugan yung Chiyokos order karon ita LTO mga ka-K5. Galing hay, padayin pa ko nung gina sayod para ng mga pangagan ko anak karang mga nangin kay Iban, casual guta. Pulis mag-imbestiga, hindi masairan ng mga pangagan. Isang ka-grupo sandawa, sana nagkikilagan, ano mo? Pilang sa mga balita, lokal, may mga balitang pulis man kita mga ka-K5. Ag pagkatapos ay may ato man karon nga mga balita halin sa atin yung Newsroom Department. Sa ilo sa mga balita, nasyonal. Pagbaha, rason ito, White. Updated nga flood, flood mitigation plan. Pagbaha sa Pilipinas. Senador Soto. Plano pagsailo ita barangay isang gunayang kabataan election sa 2028. Baging question ni Soto, mga kakifan. Balitan, international balitang abroad. 11 katao rapatay sa aro, 11 katao sa Vietnam, ginsintinsyan it bitay. Sa kasong pagpalusot at illegal nga droga, may ito, no? May bitay, ito sanday ito. Yata sa Pilipinas, ay kung magilty ka sa bitay, asa dayang droga, inakating espresuhan, ginapinakaon kahit buwis tao. Sumawat at bitay riya. Dapat may bitay sa droga mga kakaipa. May kita mo gutok represuhan naman. Kinabo, abong may illegal nga droga nga kaso. Huwa man ginabitaya. Pero kung bitayon mo siguro, casual condition na magtago ito ra. Inano manabi, huwa matgaobra nga ni ito. Huwa matgapasa ita dayang death penalty sa Pilipinas. Ay una manyagi ay headlock man doon nagpasa alay eh. Headlock man basi santa pa hiunang hibitay. Intrahan pa ko mga ibang relihiyon niya rang pro-life man na kita. Nakita mo ratong sitwasyon. Ito yung naging hambag at mga bagong may manarab. Anang kaso, bili tayo nyo, tama na. Southern Lebanon, kinposisyonan it IDF para proteksyonan do Israel. Na yung mga balita mga KK5, ginahatod ka ito. Makaroon ita DTX Coffee Mix, ang kahelty ka classic. Ita kape na kakape ka, nakadetox ka pa. May anang chia seeds, may ampalaya, may anang pagkanya DS, yung sugar cane extract. Isang kamapait nga party tubo para masukan do mga diabetes. Mabakayo sa atong klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Yamang sa Defender Building, Osmeni Avenue, Calibuaclan, sa Prende Dating Garcia, Khaled sa Teknolojia, yung mga pitman sa EBL Sports Complex.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Una kita anay sa mga headline balitang abroad.
3: Michael Solorio sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: 11 ka mga tao, mga K5, ginsintensyan at korte sa Vietnam. Aga, sa bilog na sa pinakamabaw nga kaso, drug trafficking nga natabo. Sunoron sa report, mga K5, nagagwar ang makaroon sa international media. Bali, umabot karatuhan ni 27 do accused nga kabilugan. Aga, ginsintensyan nga mapresor iba. Daya karon nga 18 months no, pero gaban sa iba karon gisentensya ni kamatayon gidana. Oo, matapos nga sambilog karon gisentensya na dayon karang sinam nga sa likod karay ta drug trafficking network kung sa singa ni gina sugid nga ni nga droga ay naghalin pa sa nasyong France pa agto sa nasyong Vietnam.
3: Sa umaga
1: 2003 ro kaso nga ni nga ra kung sa Indon hay apat ka mga flight attendant nag-abot na sa Ho Chi Minh City haling ko sa Paris. Nadakpa na sa nang nagadagay 10 kilos karon di droga sa dayang 157 ka mga toothpaste tube mga K5.
3: Alita K5 sa umaga.
1: Kinbutang nanda. Ay so na ito sa report mga K5. Karon na sabitan karon nga flight attendant say wa matangani ko. What sa nakasayod mga K5? Nga may dagat sa nang droga. Isunod sa nang report mata na diskubran si Sinam nga nga ragin butang na taro droga gali na yung mastermind niya ginasugid. Sunod sa report. Nga ginbutang na sa daya karon nga mga dietary supplement bang mga buong. O pagkatapos hay o na yung mga dietary supplement I mean sa mga panggaba mo laundry detergent sa mga mouthwash at mga kape. O aga imaw gali raw nagkapatigayon eh, at mga tao halin sa France. Na magpadayakan na paagi sa nakaroon nga mga luggage, mga K5. Oo, agibiyay sa Vietnam. Gaban sa ginatarget ko, mastermind nga rang sinam. Suno sa report nga Imoro Mastermind ay ginatarget ng mga Vietnamese national. Ito nag-star sa France at nag-acto bilang karon nga mga ano ra, mga estudyante ito. Oo, mga estudyante, tabang sa tagawa, takasayon, padaghan, tanan ha. Ay, dagahig, taron dun, hay. O, ay, unsi, taro ginsinti siya at bitbay. Kung may bitay, tas Pilipinas. Ag dapat, taro bitayon, tayo dahing droga, gida. Bisan sang kiri at ang posisyon bitay tayagi ko na ko tanawon ta kon may drugs sa Pilipinas dayang plunder dayang pagpanakaw nga sa pundo it banwa so sa una milagpilag siguro san to si Babaw no. Ay sino man mana abi karon kay 5 micro mapasa it laying aron nga kon halimbawa abi mana Ikaw, meron ko gapasat lagi congressman at senador. Tapos ikaw gagamay klasong plan din. Una, kapabitayon dun, hay. Tapos dugangan pa ma bit-bit man dahil ni placard o pilang ka mga religious organization nag pro-life na kita. Pero kung tanawin mo sa dayang Mosaic Law sa Biblia, katong ani, ginahaboy ang nandat bato nga ni kato. Ay kung mga maurang kainabo o dayang kasot illegal nga droga, tapos magbinayad kita at buwis, ag ibinakag it, suga nandar ito, humay rito sa prison, nagpinakaon kan dahil na, nag... Kita tagin loko ka. Ako nako tabi. Ibitayon ko tiyan. Bahala. Eh, pares karon ma. Baligya droga. Pagkatapos baligya droga, ma-apply, ma-i-granted kortero plea bargaining agreement, mabaligya droga. Eh, makon mo rin mga intelligence fund, garon niya gina. Gasto ito, otoridad. Ro ka, kalisod ito, gakamang-kamang rin mga pulis. Tapos buhian mo lang. Ano rin? Basta sa droga, ako, ay, ako gida man sa minato, personal, ako tanan niya, nawaay gida ako sa droga, mga K-5.
3: Balita, K-5, sa umaga.
1: Doon natin yung mga balita, no? Balitang abroad. Makaroon ko nisugod ka sa Southern Lebanon, ay nagbag-o, taig to mga K-5 manaro lugar, ay matapos nga rin yung mga Lebanese flag, aga mga Hezbollah, karon yung mga flag, ay gulpit ang nagkagaduga, ag nagbagaylot, aka na mga Israeli flag, o na sa binit karsada, mga ka-K-5. Tapos may mga checkpoint, naman na, Israeli checkpoint comes into view, where soldiers stand watch around the balconies of home riddled with shrapnel. Doon nyo taigdoro makita mo. Ano ko no? Naduga ito mga flag na ito, it mga Hezbollah. Tapos makita mo tayo mga flag at Israel. Tapos may mga sa mga balcony at building and makita mo tayo nagatindog dito o mga soldado at Israel. Tapos yung mga building itad-tad ko na itasrap nila. Kundi basi bala pa kanin. Nakabutang riyan. And then the landscape turned flat. Village after village, home after home, katon yung taanay, kwan gida, patag, utsan na rin, ikaw patag, o siging hinaki, kimot bumbang, Israel invaded southern Lebanon in March after Hezbollah, Shia Lebanese, militant group backed by Iran, resumed strike on Israel to avenge the assassination of Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Since then, the Israel military has occupied a band of territory, 10 kilometers, 6.2 miles deep to establish what it's called security zone to protect Israel's northern residents. From the threat of rocket attack from Hezbollah. Tama man. Ano ko, no? Ay, umpisa nga tong nagpasagasagat, arundayang Hezbollah, bilang bago sa pagkamatay ni Khamenei, ba, ay andat ang binumbar Israel. Sinuod sa Israel doon nagbaka sa natinaki rito. Kita mo din kanina kinatabo. Anyway, dahil mga balita, ginatudgaton makaroon ita extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids, phyto nutrients, sa kapanit makarot, ang club, was kang makabulig para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction. Nagapataas manit potensya, ag passion, mapagakiman akong mapababay, nagatati extra enerhiya, nagapataas manit libido, nagatati extra performance. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicinan, well, is under offender building as many avenue, Kalibo Aklan, sa prende dating Garcia Kalis of Technology, mga pitman, sa ABL Sports Complex. Silo sa mga balita nasyonal. Makaroon, naging na question ng Senador Tito Soto do pagpaiso i-2026 Barangay Sangguniang Kabataan election ang paghihwaton sa 2028. Suno sa report, ang suno man kay Soto. Pabor tayo mga dugangan ni Chang Dagondo sa makarondo termino it mga barangay ag Sangguniang Kabataan. Pero bukod ni mo't paborong i-postpone per election, nakatagana sa November to makaroon niya dagon tumpak ko na ko kay Senador Soto. Do yun. Sa tanan nga anang nga inubra, di karangin ang pabor. Personally, wala na ila, ipatras para barangay election. Haman, unang-una, buuan mo ta chance ro dayong ordinaryong mga tao, mga ordinaryong butante, mga preska aton nga ra, nga magpili iti inugbutang naton sa barangay. Ay, abot ang barangay officials sa mahugod, magaling sa kapitan, down to sangguni ang barangay officials. Mga kwan ba yung araw, iskay ag mga kagawad, abot ang mahugod, galing may pilang bilog ng tasmak. Andang sarili nga ni nandang komitiba sa barangay, pilagilang rin komitiba, sangguni ang bayan taro, gabo-abot ang komitiba. Pilagilang rin komitiba sa barangay, hindi nga ni nandang matatapan pag-abot niya sa solid waste, basura to higa, gabagaho to rin ng barangay. Yung may mga barangay officials ang mahugod ta. Tapos maaki gundayin ko na po, no, man na si Kansial man na, wagin man na. Wa man na resolusyon, wa man na it. Daya karang pinasa nga layi. bihira man man nakita. Pag absent man, wala man at action. Tapos makandidato pa man, ha. Ay, kung doon taring hibat yan, ayaw tat pati sa mga butante. Ipakita mo kibutas anda. Oh. Dumagagan ka ting sa eleksyon, siya wakat pugos. Malay mo, dumaog ka pating di. May norarium ko, mating. Sensyon mong wakat inubran, hala, kandidato timo. Eh, nano man, abe, mga tao man, itawan niya at noodles, ang bugas, pamatsaga na nabidyo, binagyuhan, eh, buto man dayan. Ay, makan bukan imat pabor. Kung ako bukan ang pabor, ah. May tao ka mo, pabor ka mo nga i-atras por eleksyon. Mas kapin ko rin yung mabarang official sa'y, bukan na tananda, ha. May unang pilambilong nga ugtaasan, gida. Samtang ginaban ni Senador Escudero nga pwede mataman ang maging, hindi mata maging problema ro pag hiwat ita daya karon nga election kadungan itundas samtang posible man mayro panibagong postponement kung mga dungan ro dayang BSKE sa 2031 national election ako ha. Bas kun pwedeng dunganon lang kuno kun ipaatras si dunganon sa Abimana ipaatras pa ay ayaw ta kun ako gata ayaw ta nyo pagintrahi agbuen kami ita kinamatarong right to suffrage 1987 constitution Philippines democratic and republican state government authority emanates from them sindo them ngon katon halin tapos buuan ninyo kami tsansa kaming taxpayer. Kaagam kinyo. Good morning, Kaki 5 Mike. Kapitao ba? Nakadetex ko Femix si Anora, si Ruel Sapico. Good morning. Sir Jack Socate Terrazona, good morning. Oo, naka-stress reliever. Naka-tune in kami mana sa mga balita. Sige, Eleanor Placido, good morning, Kaki 5 Mike. Always listening every day. Yan, oo. Aga, dugang pag inaton makaroon yung mga text messages. Doon natin yung mga balita. Good day, MK5 Michael. Oh, may, ay, hara. Dali ang K5. May 1 minute pa. May kita ba K5 Fred, no? Dali ang. Good morning, K5 Michael. Harara, ang live-in nga. Grabe ta, uminom. Asos, takon pa imnon, tanimo. Adlaw-adlaw, ta pa imnon. Uwamat, permanenteng trabaho. Sawa yun mo nga ni, naakig pa. Ay, kung mabuyog rao ko, ay, kung amat ha, sa sakit na takita. Tapos, mangayo, rayo, tsuri. Ay, ako man nga rin, nadadagaman sa lambing. Ay, mauron yung mana rin doon, ay. Mama, Ga, sorry yun, Ga. I love you, Ga. Mauron, abi mana, ho. Nadadagaman ako sa lambing. Aga, pagkatapos, makangayon dahil mo't labing-labing. Oo. Pagkatapos, labing-labing, ay, medyo naduduga. Lang mantanan do akon nga. Kagait buot. Ayo, rondo na. Reimo kan, ambot mga mag medyo ginapahid yang ning sakit gawas man gali pagkatapos. Paano ba nga maduga ra ng pag-inom nga rag? Paano para magbag-o? I don't know. May una yata karon yung mga treatment para hindi ka mag-inom eh. Pero tawo na ano nga ra may unang ginatawag ka rang therapy. I don't know ha. Dapat abi hindi ka magpadaga sa agak. Dapat do aga kaya mo tang daghon. Oh. Ay kami nga bihira ka tag-inom. Gainom man kami kami mo okasyon lang ho. Oh. At tapos ay wa ta kami gapanakit ngon kung mahilong ka katugog ta kami. Oh. Nana abi kun hilabing-labing ka man abi naduga man igait buot. Puro lat adayon pagpatawad jing dughan kon. Pagka tapos labing-labing ay puro lat ra pagpatawad da sugod katagi pusoon. Abo tagi pusoon. Gan nakakaduga ta igait buot galir mga maro no. Sa'yo ninyo kung paano yung lambingon ninyo mga misis. Puro tapag patawad. Tara nga pagbalik, dugan natin yung mga balita, alas 4.55 na. Itagahon, balikan ta ka mo tapos yung mga karang.
3: Balitang K5 sa umaga. D3 pa.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Mm-hmm. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Mm-hmm. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Mm-hmm.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
2: Hindi
1: kakaon.
2: Paano
1: sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Kundi hindi silang Marawi.
1: Mm.
2: Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipikwe do, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3, sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant gini sa antibiotics. Kapin pa kung nablang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha.
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla dok, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic, hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
4: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga protection? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya yung klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin o nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sila.
1: Nagsulod lang na mag-us akong utok ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan. Imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang sekreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka-the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan. Hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: Samanita, kampeon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik kita makaroon sa mga balita. Alasing kudos, itagahon makaroon na itong oras mga ka-K5. Dahil mga balita, ginatod gaton makaroon. Ita, siyempre mga ka-K5, dahil makaroon niya. D3 Bio. D3 Bio, ginibar ako baso with cold press exaverin coconut oil, like vitamin D3 sa sangkasop gel capsule. No? Rondaya makaroon niya, demo ka mga sangkapit D3 Bio, nag-aborat ng pagka-importanting papel para hindi magbawar cellulite cancer, at bisan na pagbumi sa cellulite cancer. Ag, rong klinika D3 Bio, bukong niya mo at manggaranon sa vitamin D3, ginapanami manong absorption at mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon. Agrofat soluble ng vitamina sa bilog sa nagapangon ng sangkap, hay kinanganon para makaobrat mabasok ng klaseng protina nga magasuporta sa immune system para kontrando cancer. Mabakal sa klinika de alternative medicine and wellness center Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa IBL Sports Complex.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balikan taanay mga ka-K5 po. May mensahe nga ra kay Ma'am Ruth Agowel Carpio. Good morning ha. Sige, dugan natin yung mga mensahe. Pag-ed, tama K5 Michael, ay may una, karunyani nga, bisan ano, taro away ko ni Huliran, tahay, amigot na dahin pagkaaga, may ginahambag, abiman ng love is ano ra sweeter and the second time around abo oh may una tamaton pag uli tanan dahil pakaagat sanda nga oh Kulin Maming Fernandez, good morning Sir Mike. Ag sa tanan niya nagpamati especially kay Cinder. Okay lang doon ay nakabenepisyo ka man kung hilong sa ing partner. May huo, abo huo. Ayawon ka mo sige pangutana ay kay Sir Michael ay mas kapin ay imaw expert doon kung kada agahon na kamo ginapangutana. Oh. Oh, ay doon mato, di kon hilong man ay mato, diyan abiro, nag-ininom. Oh, ang nangablit dahil, nakakabinipisyo ka man mana, abo, binipisyo. May gida si Miss Colin Maming Fernandez Ramag. May una, di nag-attend ako seminar ka to, sa kwanda, sa DSWD. Oh. Ay ginaproblema at mga DSWD nga rin, galing nga ra, dayang mag-asawang gailinaway nga ra, ay ginapahao mo daro kay study nga ma-file it kaso mga nangantay na narikant daro kwan do babayi hindi ko daw magpasakat kaso ay kasi pre katinarabaw ko tapos hindi man magpadayon ng pagpasaka kasi palangga pa tanan daro ang asawa ay medyo nasasanayan man stereotype baga may inkutan na may una tabi man naman ko namat makagam tabi man ra nang bungot ay babungot ay ko namat duga tara nang kagait buot del sa nang bungot tabo bungot apat na bungot nga tabo bungot K5 Bromi, stand by
0: K5 News FM live report.
1: Good morning K5 Bromi.
2: Yes K5 Mike, good morning. No, sa aton karang mga tagpati, sa aton karang mga tipon yung mga balita around saya, sa aton nga Kalibo PNP station, daywa ka mga inuga, no, daywa ka mga takait motor dong nadaga sa aton karang provincial hospital matapos kini karang bumungko sa tricycle nga napaparking ni Karamismo sa may National Highway Hinda para Dilinabuan Norte. Iya sa panuwakarap sa Kalibo, Kabira, Kipay, Michael. Mga pantang alas 8.35 oras kara in Tagabi, nakatawag na pato nito kung karang concern, hayan sa mga concern citizen sa Kalibo Pepe, na may natabo karang aksidente sa nasabitan pero ng lugar. Nag-respond tira pa mga katapo at traffic section at base sa mga karang investigasyon na gawa Kipay, Michael. Karon dai karang nga Rossi 125 nga tricycle na may karga nga dalawa ka mga pasahero ay samtang halin niya sa Kalibo pato sa may partika Banga ay pagkabot ni karon sa aton nga highway pati pala mga trip sa kay eskwelahan si Pai Mike ay nagpundo sa kay Pai Michael para nga ning butangan kapal sa karang nga tricycle na tapugan nga ni kan gi kay Pai Mike so sa mga ginahat-hat itong dai karang nga driver ana karang apan baga ana ba karang kapal no ana karang nga tricycle nakibot yung makipay Michael nga may lumagapok ang mismo sana mismo karang tricycle kipay Michael at pag lumagapok pag ganyan nakagumpat kung dahil karang driver at kamanaman dong pasahero nga rang daywa kawa sa dakalamali no pero rong tricycle kipay Michael inahusta no matapos mabungkuan man itong dahil karang sang karusi man karang 125 karang motorsiklo basi man abis sa investigasyon kung aton karang PNP aga basi man sa statement itong dahil karang driver nga sa daki pa may kaya nagpunduman ay inabutan matuwan sa lugar ang sa nakapagpundo ay nagpabinit sa daki pa Michael wala na matawag pang driver nga sa nakarang papabinit dito tagalay ron tayo karang nga tricycle. Na nakaparking kita yung Michael ag gumagapok karang na karang ang motosiklo.
1: So, may unabi kay Pebro, may kung gabi ay medyo mas kami kung bukon ito. Mukon ni ta reflectorize do ano ro sidecar
2: wat na
1: side do sidecar tricycle ag medyo masagom tring wag di mo ta mapanuhan mo tod
2: tama ho abi ta nimok na ano sa remote nga tonga sa bilit so pagpabilit ta nakita may kay like tagali ron dai karang tricycle ang tabumunggo sanda ag kinapok kay Michael sa bilog karang sa angkas ang ka 14 anyos karang minor ta edad ag actually gintabang matangani man kun dai karang mga asakay dai karang tricycle kada iba ka mababayi ag madasig matanga gin respondian ta patong ng mga katapo itong tayang karon nga MDRM o Kalibo ag in pagtaya sa aton karanga probinsya hospital pumatagi dito nabalugang simpero ko siro lawas karon tayang karanga mga pasahiro pero minor man ang kipay Michael pero na nagabihan na katuhay at ang daywa karanga mga sakay sa motor dahil walang helmet kipay Michael ag kumpleto man sa mga violation karon dahil karanga motor bangod wat mga rehistro, wat mat mga lisensya kipay Michael. So, gin-impo na na-install niya kay Ibo Pinte, agon dahil wangan na sa itong provincial hospital, ag siyempre tanan nga vehikulo, may una kasamaran kipay Michael, na hindi pag ito kang ma-estimar, ag so far doong karangarang kaso, iyan ay makaraan niya investigation sa itong karangarang traffic section at Kalibo PNP Station. Wapat natabuk karang settlement kipay Michael, kung nga ito dahil karanga magtimbang karanga partido. Sang sa tugang gihapon karang nga balita speaking gihapon kun tuay karang aksidente sang ka mobilis sa karon nga record ya sa aton nga nakaparita karon 20 matapos imo para hay tubumba ba dagan sa ken karang motor bangod sa gulpi karang pagtabok ni tuay karang ayam di karang mismo sa may parayan dagaw ya sa may banwa karat kalibo kita Michael kahapon daro dai karang sang ka 20 anyos karang motor rider ay nagparecord ya sa aton nga traffic section ay matapos imo karang ay nagabakit ako ta ita sangka diaper kipay Michael sa anak karang uha mga agagol po sa tayo muri karang sa ipurso at hain ni Karina Sin nasa ako pa parang ang dagaw wala na karang matawang pang gulpi ng pagtabok kung dahil kang ayam agadugaan na imo control kipay Michael aga sa anak karang pag pakatuwat control imo karang ay natumba sa aton karoon niya karang sa dahon niya nakaagaw na sa sumaran sa anak mismo karoon nga paa, no? Di pa parted tawas. So matapos nga din nakatindog din mo kita Michael nag-direto sa aton karon nga sa kapangyat sa aton sa traffic at nag-respond diba na aton siya nga zero by, no? Para pa sa pagtao kung dahil karon nga first aid inasabitan karon nga si Tima. Sa durang gihapon nga balito si Pai Michael presente makarang nag-silinangag kung dahil karang asang ka-mental challenge karang individual may diferensya sa pinag sa Pai Michael matapos yung nagkabi ay magwala ni Mokara ag nagpamagag ay magdunday ka lang at customer sa sangka fast food change iya sa aton karang kalibo partikular ay karang tabo sa may di magma corner na binistet no sa sangka fast food change sa Kipay Mike kilala na aton na Kipay Michael si Batong si Batong na kayo para
1: sino sino
2: si Batong.
1: Ah, wa tang kilaga may gain tang badong
2: lang kilaga. Yeah, pero may nasakwan sa ato niya kalibo pinte gabi na kasta na maragatya at nga kalibo pinte.
1: Oo. Akad doon yun nga medyo Ilunggo magambay nga ron?
2: Ito ang tunga na halin doon. Ah. May pamilya man yung may sa kalitron. Oo. Kilaga sa pamilya pa. Halos may...
1: Ay tama, kilaga ko ron, no? Ay, bukon matanganit ba yung lintir? Ang gawin ang bayo na tang isaga man doon,
2: eh. Bukon na ako. Eh, pagkakang ko kaina, ikaw tagalima ako do ginamba nga ang mental challenge nga naga anak nagapangaras nga nagapangmura ang medat imo nga gunting
1: ay kun amat ba si ginaabot-abot siguro
2: ko siguro kita Michael sa buhay kita sa kalibo pinti mang balik-balik eh to pagdati ay kabot mo talaga ana ta kang bisyo ka pahit kwarta para magserilyo tapi tapos gabi rigo si Moron kanon sa anang ginaistaran sa project si Gua nagaba man imo ang kabugat pinaaw si Moron. Nag-ibot ako nga, basi makon kon, siyempre may anak ginabig report pang diferensya, basi kon haraw sa kita Michael din, ang palikot na nakara nga pagiging pailinte. Ay, ito nga rin, ay, kabi-abi ko nung kita Michael na, ay din buo na sa isang kapasport chain sa ay, parang pamilya, parang himpat na kita Michael, ay sirado, parang forward establishment, so basi makaradla po ano disposition ay, ito tabi na sa may paratuhas, matawag na kita Mike, ang tulay pilang, pero tang bisis lang again uli ito sa Rojas. Galing na binalik sa Kalibo.
1: Ay, kung tabi mo riyan, medyo iya ka tabi gawin narang warang mo, medyo kampante ito siguro iya. Oh.
2: ang ginapakaon mo sa malimokan ng pamilya na pabayan sa imawag. Normal, normal sa mag-uwag, imawag. Right away sa kinabot, normal sa paligos, kaon, tapos warang-warang, bitbit imukha ng mga bag na ron, umatay mong kapangalin. Lali nga rin, tabi-tabi sa si Michael ay may sidre, may diyang adir itong anang gunting ito, huwag ito na nahana. Pero naga, yeah, kailangan nyo, nagpaksud na ako na ay grabe sa napagbinuway ka ako. Tapos ko, grabe tayo, ipos pa ko lang, ipos ay sa medyo pa siguro. Kailangan siguro guys niya katawan mo rin ito na anang pas sa milog niya na bikin sa market, matutuwan ni mga gupat wakay mo sa maintenance, possibly. Karoon ta naga agusas na nakarang batasan. So, siyempre ay atong tinte, at tama lang kita sa 12 oras nga makatulong ka raag. Siyempre, i-refer niya hapon na sa atong distribution mismo sa nakarang pamilya, na buol, parang dahil karoon nga mental challenge sa K5 Mike. Sa lugang yapon nga balita K5 Mike, kaso ka raag itong dahil karang nga sa top 200 person mandong na rito sa may barti ka raag na banga.
1: Manami, tapon ta K5 Romy, kung top 2 ka nga sa mga board exam, baga galing wanted, dabi.
2: Wanted, guys. Totay. So, kita Mike, atong sa barang karat banga, na particular, in barangay na tayo karang sa kamanan operation, sa may barangay pinturan sa banga kahapon mga bandara, at isang matitarang oras na isa kahon, ang na-restore tayo karang si Alias Asyong, no? Kaya panginaro na 24 anyos, ng kalipuran at presidente Mat sa salitan karang lugar. Si Asyong karang ay may warat o bares sa kaso karang simple arason balang kita Mike, daw itapon na PD-1613 ang isura para paliwan sa rang hunyo patro.
1: Simple arson, no? Basikon mga nagdapong at ayman, ano?
2: Galing, nasunog, no?
1: Nasunog, oh, siguro. Kita kasaya, dabi.
2: Ato karahay, yan sa branch to, itapon ka rin nga artis, eh. Ang wala pensa kita, may kay arson, sa arson, abigyan na, wala pensa, lera. So, makarahay, yan mo siya nga kulungan, nakakulong. As kulungan mismo, itong dahil ka rin nga, mga PD. At subject itong over sa atong taranga court ni Kipay Michael. Actually, lang Kipay Mike sa tabo kahapon na sunog niya sa may partikara ito Banuat Kalibo sa poblasyon ay mga pasado alas 9 oras kagahon kahapon ay nag-respond din atong mga katapot pa, no? Ay isang ka-commercial establishment karong nga nasunog Kipay Michael. Alakaroon nga mga kontanabangkwan, andang generator, ang pilat ng mga gamit na posisiyon tono sa investigasyon ko aton karang PNP ang pasimas at nakarang operational procedures manual na gagawa na may kapin sa 320 mil pesos yung kasamaran. Agawa parang na yapot, kumpatyapot, pero pagdeklara ko anak parang tanang mismo ko sa itan pero niya commercial investment na posibleng na magsaka kay Michael. So matapos nga madiskubrihan kahapon ko anak karang staff ito sa itan niya store may una na sunog kay Michael. So nagpakaymat bulig sa aton ng mga tricycle driver at nagbulig man pinagi sa pagpatay sa rungday karang krayo gamit rong fire extinguisher. Pero
1: kahapon yan ni kay Febromi, kahapon nagto kami sa opisina, ginagiro fire patiro MDR na ito nagresponde kahapon eh, nagguha nga ni kami nagtanaw eh.
2: Pero aton nga fire maganda pa nga medic kaya nagresponde man kay Mike. So ay sunog tamakon dalas no ito. So nag-responde man ito nga ng interest ni Michael at mga panyon ay mga alas 9:17 yun, no? 9:17 yun, nagsiklara nga fire out ni Michael. Pero sabitan ka nga sunog, no? Arrestation or higitan o pag-ihapon ng motibo kung hindi ka nga sunog. Pero initially, o ano pa ng awan man, itatandaan na basi ko nung kay Michael sa rin nga rang rotational burnout aton nga na-terming nga on and off. Ginaway buwe o aton ka nga super kuryente bagong sindi, ay posible rin rin ang hindahilan itong dahil ka rin pagkasunog sa kuryente. Pero natong pero matapos siya rin mabuha kung dahil di ba katakarang finding itong dahil ka rin sunog ni Mike Michael. Kay Mike, mga initial ka rin report, balita, hari niya sa itong karang area, ako si K5 Romy Kael para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kay Febromi, abong sigamat sa kampiyon ng mga balita, no? Daya karon niya mga insidente nga ni nga right, mga vehicular accident iya, no? Baabog gid ana ra pares ko day nga.

0: Bago anero ano ba? Daya ano yo? Pag ready ra ton nga newsroom ah, K5 ba Fred? Nahon tani Daya karang SK chairman nga rang nakuryente ta. Eh nagoy tangkara. Solo galing unga ra. Eh. Deng SK chairman patay matapos sa makuryente nahugog ra imo samta nagapintay igtos banot altabas ay nahugog ra imo nagpintura imo ra pa preparation body sa andang fiesta. Oo, ay sa ginapamatian ko rin interview ni K5 Belrose Qual kay Kapitan Tahabi, no? Nag-review abi ako po ita programa para sa agahon. Ay naguoy gitang, no? Bagong graduate yun lang ra, di ka rin nagapinta ra, itaanda ka rin nga, parang arko baga, arko gita rin. Tag makita mo sa mga boundary nga rin nga, may mga welcome, mga mauro nga rin. Welcome Arc Project, nanda ko nagtaliwan nun yung August 30. Di ka rin sa Barangay Dalipdip, ay preparation galisan ng fiesta. Ay, ginasugid o biktima rin yung si Rimby Ismael. No? Gindaga ay nagapintay mo mga ka-K5. So, no, sa report, alas 12 patanat true adlaw, ay ginasugid nagapinta sa nasa arko. Ay, may una, tagaling, so, no, sa report, ay may live wire ang nag, I don't know, kung naka-sub-it na ima o kung nag-sang, kuwan niya siguro, nakatungtong di karon sa welcome arc. Kaya, siyempre, ano ron, bakal eh. Ginasugid, tabing ta posible ko dayang biktima, agtot imo si Babo nagapinta nahugog day mao. Makaguoy tani. 22 anyos pa yang paman. Bagong tapos gilang sa criminology, no? Grabe man ki. Ay suno sa report mga ka K5, mabuhay gon nga nagpaabot it kahawag ng mga residente it nasambitan nga lugar sa live wire nga nakasabit o basi ko nakaiping yang sa bakal nga struktura nga ni nga ron, ay waman action ni takel ko, ay ano ba roon ang plano takel ko karama ko, ni harami ha kuryente ta. Basi gasalig sa nang sa ibabaw mata. Ay, siyempre. Ay, pamatian tabi report ni K5 Bill Ross, K5 Fred, ato niya pamatian. Ay, bisan sa ibabaw ta imaw ron, ay siyempre ginaayos do ano eh. Do daya nga, ano ron, daya karon nga mga arko nga ron. Sa interview kabi eh, ginapamatian ko ay bukon matakunot primary line, secondary line. Ay, wama tama na ro, secondary. Ano, basta bukon, abi kita ita, expertos kuryente nga ra. Wama tama na kuryente. Ron, ikon, oh, ayam at may na kuryente. O, do pang utana mo, ra. Ano dahin karon do, pagkonsulta abi ka mo sa inyong abogado o pamilya, mangutana ka mo sa liability kat takil ko, kung ano ra, ya, kabuhit, ron na duga. O, sige, abi kay Fred.
1: Mga ka-K5, malungkot na balita. Dahil sa kagustuhang pagandahin ang welcome arc na ito, dito sa Barangay Dalipdip sa bayan ng Altavas sa Aklan, isang buhay ng SK Treasurer ang nabuwis matapos makuryente patay. Narito ang report.
2: Marami pa sanang pangarap at oportunidad ang naghihintay sa 22 anyos na si Rimby Von Ismael. Isang bagong graduate ng kursong Criminology at SK Treasurer ng Barangay Dalipdip sa bayan ng Altavas. Ngunit nauwi sa trahedya ang kanyang pagtulong sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na fiesta. Ayon kay punong Barangay Edalberto Domingo, napagdesisyonan nilang ayusin at pinturahan ang kanilang welcome arc kung saan nanguna ang sangguniang kabataan. Si Von mismo ang nagpintura sa arko noong Agosto 30. Hindi umano nagkulang sa paalala ang barangay dahil malapit sa arko ang linya ng Aklan Electric Cooperative o AKELCO. Ayon sa kanyang kasamahan, habang nasa itaas ng arko ay hinubad ni Von ang kanyang damit na basa ng pawis at inilagay sa kanyang ulo. Posibleng hindi nito natansa ang layo ng kanyang ulo sa primary line ng AKELCO, dahilan upang makuryente siya at mahulog sa konkretong kalsada. Agad siyang isinugod sa Altavas District Hospital bago inilipat sa isang pribadong hospital sa Kalibo. Ayon sa doktor, may posibilidad pa sanang makaligtas si Von sa pagkakuryente. Ngunit nagkaroon umano ito ng blood clot, bunsod ng malakas na impact ng pagkahulog kung saan tumama ang kanyang kanang pisngi sa konkretong kalsada. Kalaunan, pumanaw si Von madaling araw nitong Agosto 31. Nag-iisang anak si Von at itinaguyod ng kanyang single mother hanggang makapagtapos ng pag-aaral. Isang kabataang nagsisimula pa lamang sana sa pagtupad sa kanyang mga pangarap bago ito biglang natuldukan. Para sa K5 Digital News, ito si K5 Villarose Qual, K5 News FM.
3: Bangon sa DPS 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DPS 500.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Anyway, abong salamat K5 Belros sa kampiyon niya balita. Detalyado ng mga balita, mga ka-K5, no? Masubo lang eh. Dahil nga ni, nga, Nora Daya, nga,

0: mabuhi pa ta konti na hugog ta abi ni syempre igdot imo si Babot welcome arc sa Babot imo ta arko naga ma, nagapintag tawos na kuryente na hugog no so nagka blood clot kasubo ta mga ka K5 ta kon ano karon sa gabton ni tatan nga akel ko o oh. Dapat abi kun bisan mga maon igayo gid akon ta sa ngan kalisod yon magambag eh. May una man kon ama da kuryente sa mga baryo nga rabi naga laylay nga mga wiring raw bud light ah. Bugon ta nira mga balita makaron sa ating newsroom department no. Bugon ta nira mga balita international K5 Rio no. Wagoro na nina sa pag-atake Russia sa Odessa ay mass DNA testing ginapatigayon sa mga biktima ita Nepal flash flood. Kampiyon nya balita K5 Rio try.
1: Wagoro kumpirmadong naninahan matapos nga pauganan it magkasunod nga air attack it Russia rong syudad it Odessa sa Ukraine nga nagdaga it magapnagon nga kasamaran sa mga panimagay ag pilang ka mga building sa lugar. Suno sa mga lokal nga otoridad, gintamaan it drone nagmissile rong pilang ka mga distrito sa syudad. Insigida man niya gindaga sa pinakamagapit nga ospital rong mga biktima nga nagangkon it nagkasarisari nga nina sa gawas matapos nga matalsikan it mga bubog. Aghalin sa mga nagkagaguba nga istruktura, madasig man niya nagresponde rong mga rescue team ag mga bumbero para tapnaon rong naguntad karang sunog sa mga residente nga naka-experyensya it pag-atake. Presente man niya ginaimbisigahan it mga opisyal rong kabilugan nga harga it kasamaran nga inaywan it nasambit nga pag-atake. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nagapatigayon sa makaron rong mga otoridad it mass DNA testing sa mga bangkay it mga biktima it nag-agi karang flash flood sa Nepal para matumod ro anda karang identity. Sa pinakauling datos nagsakaon sa masobra 1,200 ro kumpirmadong mga namatay ag 4,800 rong nagapabilin nga missing. Bangod sa kalamidad, maabong mga bangkay rong madasig nga nag-decompose ag hindi on makilaga sa traditional nga pamaagi. Nagbukas man it DNA testing sa Kathmandu para sa mga pamilyang magataw it blood samples para i-match sa genetic profiles it mga namatay. Habang nagahugat it resulta, naghimo man ang gobyerno it temporaryo nga mass burial kung siin ro kada bangkay nga ginbuan it samples ay ginbutangan it unique nga identification markers para sa madasig nga pagkutkot ag pag-uli kara saan ang mga kapamilya. Balita rin sa K5 News Center hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ag nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Abong salamat, K5 Rio, sa kampiyon yung mga balita. No? Subo man dayang natabong aras sa Myanmar, mga ka-K5, no? Grabe ta. Gumulpi ta. Baha, pati turista, dagahig ta ito. Anyway, sa ato makaroon yung pagkapadayon, dahil mga balita ay ginatod ka, ito makaroon DTX 500, sangka superior antioxidant supplement, nga bumibinipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapaw ng epekto, ginasukan ng oxidative stress, sangka proseso kung sa siin nagkasama do cellula, bangod sa sobrang free radical sa mga molecules na nagataot premature aging na nagkasari-saring mga masakit, pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 ng proteksyon ng do cellula para hindi ramasama at nagiging healthier atong organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potential nga suportahan do ta nga masuportahan do tawo nga may type 1 nag type 2 diabetes. Bangod sa mataas nga antioxidant content, naganaba do inflammation, nagabulig sa regulation blood sugar level, parehong importante para sa kando diabetes. Sa kabilugan dong DTX 500 wa gamang nagabulig sa pagdetoxify it. Gawas ko din nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolism, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kaparehas ko diabetes mga ka-K5. But of course, anong partner karon is vitamin C. Ay manami matanaro vitamin C, mas kapin kung imong vitamin C is alkaline, kaparehas ko mighty C. Alkaline yung vitamin C, mas pinabasag ng klase vitamin C para proteksyon na daton nga kaugalingon para hindi kita gagi magmasakit. No? Ginapaligon na daton nga tuga na nagkasukan, ginadugangan na collagen production para magnami raton nga panit mga ka-K5, hindi kita mag-anemia. Partners na DTX 500, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Fender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Prente dating Garcia College of Technology ang magapitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5.
2: Balita K5 sa umaga.
0: Mga ka-K5, dungan natin yung mga balita. May update gali kita sa rondayang Siokos order. Ah, kontra man sa motor rider ngarang sumunggab kay Petex Aklan. Okay, gin-issue that LTO mga ka-K5. Suno ron sa daya karang report, no? Ay suno kay Eva May Tabella, head got LTO Western Visayas Aklan District Office. Nga ro, lisensya ni Maynard Ingaling higin pa idago makaroon sa 90-day preventive suspension at LTO 6. Ag padayon pa makaron niya ginaimbestigahan mga ka-K5. Awaanay ka na ginservir na sambitan niya ni karon niya Shoko's order ay wa para nakagwa sa hospital, no? At pagkasabto na nang rapagwa makaron sa hospital. Una di karon mga violation, no? Sa Republic Act 4136, Capresco overtaking, Section 41 restriction on overtaking and passing. Aga Section 48 reckless driving, aga Section 5 all motor vehicle and other vehicle must be registered. Ay, makumot ang mga violation ng mga K5. Kung makaguan mo sa ospital, ay kato pagamang pag-aumpisan, dodaya karon nga limang adlaw nga palugit para sabton, pero nakabutang sa nasambitan nga dokumento. At kung makasubmit yun mo documents, ag makataon mo nga kaigong sabat, ay magataon karon ita Sabat Mando Legal Section Office, ita LTO mga K5 para sa final resolution it kaso ni Ingaling. Ay padayon pa mata makaroon niya gina... buo ro pangangan it apat ka mga rider nga kaibahan ni Ingaling na ano ta kan pilang adlaw na tabo wa pagyabon ni buo ro pangangan pa ano ra investigation it pulis ag si Ingaling di mo magsugid kun sino ra anang kaibahan ano mahambay mo ay mo kakilaga ka ng mga kaibahan grupo na nasanda karon nga motor riding ano nga raho daya karon nga group dandang ra motor rider sandara kun amat may mga sangpanong gid ang aron nga naghagunos ang mga motor nga ron mga 1000 cc na sos ah iya sa karsada kun amat nga nay buabo gid sanda ay okay mataron kun tay pares ko mga maura although aksidente ra wa ginahungda pero makita mo sa TV grabe ra nang dagagan sobra pa sa natandiho nag-overtake tayo kita mas sa CCTV. Rundaya ka rin nga suspect eh. Oh, eh sobra pa sa gasumpit, dabuli, nanda ko nung kapapadagagan ko. Namat nga rin nga man ko hindi ko takabot sa CR, baga? Ani ay sa motor, abi nga rasang kiring pitik, hindi mo tumba ka gini mo eh, no? Sa mahag-mahag, pabi ka ng mga motor nga rin mga K5, no? Ngani dapat magdahan kita kita. Anyway, sa ito makaroon nga pag padayon, alas 5:25 na ta agahon makaroon na tong oras kita dumahost makaroon sa dayang K5 kumustahan eh. Pero dayang sa SK Treasurer nga rang ano dayang na kuryente naguoy gidang kay. Dahil taro mga inunga nga nagatingwa gid akong tang makaservisyo baga. Oo. Para sa nang barangay daya gid taro mga inunga nga nagapaninguha gid ang maservisyo ta tosto ay naano ay kay medyo kinabos gid imo. May una matana nga ni karon nga mga ano dayang barangay, mga barangay official sir ang medyo wa matanahakat medyo naga sorry gida pero kung amat medyo nagahugat latat honorarium ay kung amat dun hay daya nga una on medyo may ordinansa may Republic Act 9003 bawal pagdapong sa mga barangay nagadinapong sa nang barangay wa tanahakat oh ayabi tapos ay ma gayon yun din na ng buot kung may mahibat yan sa nang bagay, manawaan man nag-action yung mga problema sa barangay. Ba man at resolution, nag-ordinansa. Wagid man. Ah, mga maroon yung mabatian ay pabungo-bungo kita. Kibuta, Roma nga ay nagahinambay ka. Pagkandidato at imo, isang sayod mga uwak at pugos. Sa ating pagbalik, dugang ang mga balita. Tapos at mga reminders, standby.
2: Balita KK5 sa umaga. Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare.

0: Niger Gold ka Niger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Super Antioxidant, gagkaangaysang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epic table. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigong nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin de Lovior.
4: Ni si Kirby

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Balita K5
1: Sa. Balik kita makaroon sa ating yung mga balita, mga ka K5 demo balita ginato di DTX Premium Coffee with Agaricus na mushroom for cancer and heart disease pagkatapos sa pampatami sa stevia natural, mga ka K5. Mabakayron sa atong klinika de Alternative Medicine and Wellness Center Defender Building as Manila Avenue Calibuaclan. Frente dating Garcia Kalis of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex. Oy, good morning Anay. Kay Mr. Joselito Boy Kimpo. Sounds medyo dating Vice Gov, no? Si alias Vice Gov nga ni Conor Emo, ita Ginbaliwa, New Washington. Oy, good morning. Ag sa Kimpo family na sa, ano, sa New Washington. Oh, good morning. Oh. Storya kami kay kahapon ni Mr. Andrew Kimpo. O oh, aga ding Rinalin. O oh, rin tama bang pagkatanda? Malipato na bingara. Malipato niya ako. Umpisa ako na si Sarian. Hay. Na malipato niya dang. O oh, kay Ma'am Isot Kimpo. Oh, good morning. Anang ma'am. Kay Unrest. Ag si mga mangod. Good morning. Ha. Oh, kapamati isang daw na nakita kami kabi sa hospital kasi may ginbisita kita nga tawo nga magapit gid gaton mga ka K5. Oh. Anyway, good morning anay, nahugatan K5 kumustahan eh. Wa pa man sa na K5 Fred. No? Alas 5:37 na. Rinaldo Regalado, good morning ka K5. Make shout out kami iya sa Barangay Lumaynay permigin nagapamati Kimoro family Regalado de la Vega Gallardo Matias ag Elias ag sinay Mila ag si Pang Jenny ag Nay Barini ag si Tay Ibok ag si Uncle Warner ag si Toto si Auntie Emma ag si Toto Hines. Ag sa tanan nga taga-Lumaynay, good morning gida. Good morning man kay ano ra Ma'am Leia ag Boy Regalado ito Chandon, New Washington. Good morning.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Kay Ampod Ralph ag kay Ampod Noknok, good morning. Kon warasanda sa kon amat gapana warasanda sa mga kwan sa mga ano ra sa nang mga religious activities permission dere. Kay Toto Eric nga raw. Kung kukwanta ba mo raw dati mo, nag-altar boy na mo eh. Makuan gid ang mga kampo niya sa Ochando eh. Kay Kadong, good morning to ah. Oh. Sa choir man ba si Kadong nga raw eh. Oh. Tawa kung sige pa mo sa choir man da. Kay Dodong Tatay ba? Good morning ka K5MEC listening while walking and God bless. So, da, si Dodong Tatay ha. Bago raya na itong listener. Kay Mr. Dodong Tatay, good morning. Thank you sa pagpamati ha. Daya makon mga ka K5 no. Sa atin nga pag ililibay. Makon Biyernes nga no, may klase, may opisina. Oh. Paeskwilaha, gida rin yung mga unga. Doon gida rin ginahambag. Doon gida kato ako eh. Kasi may naghalin ako sa dayang nga dating trabaho na akong hali from government service tagin nga ni Rato tapos nagwa ta ako pagkatapos nag-eskwela gid ako ay mayad gid ako naka-eskwela ka pero pag eskwela gid dahay ko ano dayar pag tuon nimo ay doon gid kay mo ga batak sa kapobrehon mga ka K5 tandaan ninyo ron no ay kon wa kat ineskwelahan kasi ro ginatanaw kay mo tawo sa imong status kon wa ka trabaho ay kay mangko naba-naba gid pag toki mo tawo bi yon ang mayo na gid ang bisan miyembro mo tat pamilya ay sika sikaon ka ting kawakat inabot oh mo paki mo monat libak man may kon ag mayad gid ana ron kon syempre may imo gid matanang trabaho gud nga magkalisod di ba ga oh. Tapos guwapo ka pa o guwapa ka may trabaho ka nako kon guwapo abi tawos magpangasawa ka ah. Sabdon kating agad gahana kapag imo gud hambayt I love you to okay. Pero kon mga makakon na bining itsurang magaw ay man eh. Mga sawa ka im ga eskwela pa kanima na kita mga makakita sa nat guwapo nga nagapo pa masar sa kabukiran med man ring tawo nga guwapo man ay nature lover pa man imo mahilig daman na sa nature mo no ani yat man imo gusto na taw bukod mga maaso yat man imo sa manjo kabukiran gawarang nature lover guwapo ta pa man. Pero kung magaway ka, yat naman mo sa bukin mo, ay, mana rebuild eh, siguro man. Haba man, buhok. Maroon tayo, no? Bisan ilani sa Pilipinas, kung may una-una, katimo ay, na magkakaso kay, dali ka ting kagawa. Subot ang mga ka-K5, no? Anyway, sa ano mga rin yung pagpadayon, dugan natin yung mga balita, anay. Napahibayag naman lang kamo samtang ginahugat natin nung dayang K5 kumustahan. No? Ay, suno, yaw do K5 Bison Bisaya sa line number 1. Bacolod, Daddy Babes, Robert, good morning.
2: Mayong aga, Sir Robert, o sa Sir Michael, dira sa Kalibo, mga Kaki 5, salamat, kid.
3: Good morning.
2: Kampiyon, signal mo de, man kabaloka, mayong palamatinan sang iban kag matalas ang palamatinan kay nakainom na San DTX Coffee Mix.
3: Oh, mayong aga lang da sa mga Zonio family sa dina, sunod sang kwan bala, sunod sang Kalibo, pakadto sa Nuganik Kaki 5, Michael.
1: Libakaw.
3: Pakadto sa... Ah, sa may taytay bala, sa piyak taytay, nung ganda?
1: Ah, naman siya.
3: Balite. Ah, naman siya.
2: Naman siya.
3: Ayun nga dyan.
2: Ah, sige. Sir Michael, back to you.
1: Good morning. Damo salamat, Daddy Babe. Sir Robert, damo kilala ni Sir Robert, no? Oo, damo salamat. Bacolod, kampiyon ng signal diri sa probinsya Aklan, Manayanaya, di sa amon. Ah. Naka-DTX Coffee Mix naman kita. Kampiyon ng signal sa Bacolod, i-check na ton ang Iloilo. Iloilo, good morning. Ah, wala ang Iloilo, wala pa. Okay. Wow, nato na i-check nato ang anniversary. Oh, nagapanghagad. Sir Jobert, good morning. Kumusta ang signal sang Rojas?
4: Good morning, Sir Michael. Good morning sa aton mga gung-an nga may kaubdanan, Antique, kag Negros Occidental. Makanay ka na yung panahon diri sa probinsya sang Capiz sa sudan sang Rojas. Aga pa na ka-DTX Coffee Mix na bisan masako lang ang amon sitwasyon. Kay K5, Michael, lali di ah. Kamu namo si Kiki 5 Robert, damo pa na nagsulok ton dira sa kwan sa Aklan. Balik sa imo Bakalibo.
2: Damo sulok ton.
1: Damo salamat sa Jobert.
2: Laktan ng ramag ito.
1: Salit son Sir Jobert, ang tiyan lang akon kay daw malasa ginay. Kampiyon ang signal sang Rojas no. I-check naton ang duha naton ko partner from probinsya kang Antique Sir Nestor Sir Milmar, good morning. Kumusta ang signal?
5: Happy anniversary to you.
6: Good morning, K5 Western Visayas. Happy anniversary sa Pilar Capiz, Sir Jobert. And of course, good morning sa mga friends ta sa Negros Island Region. Kampiyon ng signal, nakapuro pa nga. Piren kami ka, DTX Coffee Mix aga pa. Balikan nimo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antike. No? Kuha na ito ang kampiyon niya mga balita. Umpisa na ta. Kuha na ito ang kampiyon niya balita. Mauna ito sa Bacolod, bala. Kay Daddy Babes, kag Sir Robert, good morning.
2: Saliwat, may ngaga, Sir Michael, dira sa Kalibo, mga kakifive, si Julio Salisan Arnado, ara na mga kakifive. Tungod gidang sang side mirror, sang duha ka POG, mga kakifive, nagsanggitanay ang ilang salakyan, mirror malang, side mirror malang ang nasangit, mga kakifive, binuno, gidang isa ka driver, ang kapwa yung driver man, no? Mga kakifive, landing sa hospital, mga kakifive, dira sa May Lupisay na, street na barangay 33 na tabo ini mga kaki 5 pasado alas 10 mga kaki 5 magin kilala ang biktima nga si alias Roland 53 anyos pumoloyo sa barangay Hunob-Hunob Escalante City Negros Occidental suspetsadong si alias Jonathan 53 anyos nga pumoloyo man sa Banwasang Isabela lunsay mga driver sang Ram Lines nga nagabiyahe sang Shopping Libertad.
3: Sa piyakabahin, 19 kapanimalay, kag 14 ang totally damage. May 5 ka partially damage mga kaki 5 ang nasunog kahapon sa barangay Sumag. Kag base sa information, aga pa na tabu ini okon kagabi. Sa nalilig kagabi na sunog, kag pagkaaga, titupok na ang 14 tanan ka mga pamalay. Kag suno sa information, extension cord ang ginhalinan sang sunog. Sa karon ang mga nabiktima sang sunog yara sa evacuation center kag nagapaabot sang ayuda.
2: Amaning mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to yo Kalibo.
1: Damo salamat Daddy Babe si Robert. No? Kalawain man ang mga nasunog ganda. Sadugan natin yung mga balita. I-check natin si Sir Jobert, no? Happy anniversary sa Radyo Tagbuana. Sir Jobert, anong mga balita natin dira?
4: Thank you so much, Sir Michael. Ginaimbitar ko gikan mo sa buong adlaw diri sa amon sa ninga probinsya. Mga kaka-5, ginkakibot kahapon ng adlaw sa mga empleyado sang Capiz Sugar Central matapos nga wala na sila ginpaubra. ini matapos nga nag-announce ka po nga dlaw nga wala sang trabaho, bangod may ara sang meeting ang tanan-tanan nga empleyado upod sa opisyal sang Capiz Sugar Central. Madumduman ang Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz, madugay nag-operate sa pag-manage sang pamilya o gungko nga taga-sudad sang Iloilo. Kahapon nga dlaw, suno sa report mga K-5, ginpatawag sang Department of Labor and Employment kagdagdumalahan sang OI Gungko ng Capiz Sugar Central upod sang Universal Robina Corporation nga amo ini ang ginaligar karon nga magabakal sang management sang nasambit nga Sugar Central. Tuno sa report, ginakahanganuan sa ron sa aton nga mga empleyado, ginatos ka mga empleyado nga mawad ang sang trabaho apang ginpasalig sang Department of Labor and Employment nga ini sila ang qualified pa igapabilin nga magatrabaho gyapon sa bag-o nga management mga ka-K5. Samtang dugang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, isa ka HBI o dakop mga K5 sa bypass operation diri sa may bukid ha, sa may pangpang barangay Tapulang Maayon Capiz, ining isa ka individual nga nagaedad 42 anyos si alias Jiron, amak mo damong kwasiya bukid sang Maayon. May sabu na mga K5, 62 gramos na recover sang aton sa ninga makatapos sang kapulisan kalakip na sa operasyon sang Maayon Municipal Police Station. Ang ining suspitsado mga K5, madugay na ginamonitor halin pa sa sudad sang Rojas padulong sa Banwa sang Maayon. Amo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Sir Jobert, no? Kabay pa nga ma-retain na sila sa ilagi na panarabawan sa new management kay ginatos gali. Damo, pamilya na. Damo ang apektuhan. Anyway, damo salamat Sir Jobert. Kampiyon yung mga balita. Madiretso man kita sa probinsya kang Antique, no? Kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Anong latest sa probinsya kang Antique?
6: Ang mga nagapaguna nga balita diyan sa probinsya kang Antique, ti mainit-init gawadya kay Five Western Visayas ang isyu kang tagtaganay kang 20 mil nga ayuda kun nga scholarship grant. Ang diyang bawat barangay makikinabang bala nga may 5 ka mga estudyante kada graduating student nga pilion sa mga barangay. Kay karon may pira ka mga estudyante nga nagreklamo nga oras ang damabay sa lista. Pero nabay ang mga kaparintihan kag himata kang mga barangay opisyal. May piraron ka mga nagreklamo, nagpadarasulat sa DILG region. Isuno sa DILG province nga pwede gid mapasakaan kang kaso sa ombudsman ang mga barangay kapitan nga nagpanglista, no, kang mga himata nanda kagwaragin priority ang kung ano ang sa guidelines.
7: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagapanguna ang Antique Police Provincial Office sa may madurong operasyon ng ginpatigayon kontra sa illegal fishing kag illegal logging. Alin katong nagligad nga Agosto 1, top 31, kadya nga tuig sa bilog nga Western Visayas. Sa diin may isinta isingko kuno ka operasyon nga ginpatigayon regya sa Antique nga may nadakpan nga 87 ka mga individual ginsundan dyan ka ang Iloilo Provincial Police Office. Sabayin kang illegal logging, nagapangunaman kami sa Antique nga may 134 operation nga ginabugusan kang 124 ka mga individual nga mga ginpangdakap. Ginasundan niya Sir Michael kang Aklan PPO nga may 122 ka mga operation. Sa kabilugan ng Western Visayas, kapin sa 27,329,279 pesos and 45 centavos ang balor kang nakumpiskar nga illegal fishing kag illegal logging sa bilog nga riyon katong nagligad nga Agosto.
6: Amora so far mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin Sir Michael.
1: Damo salamat Sir Jo, Sir Nestor kag Sir Milmar. Congratulations kay nagapanguna galing Antique Provincial Police Office, no, sa mga accomplishments. Sa mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan, patay gid ang isa ka SK treasurer matapos nga makuryente mga ka-K5 ang nasambitan nga insidente natabo diri sa barangay Dalipdip sa Banwa sang Altavas mga ka-K5. Ang biktima ginkilala kay Rembi Bon Ismael natabo ini sang nagligad nga adlaw. Kay according sa report nga gina pintahan sini ang Ila Welcome Arc bilang preparasyon para mapanami tani ang Ila Welcome Arc sa barangay Dalipdip kay palaabuto ng fiesta. Pero according kagabi sa interview sa punong barangay, ara man gani si kapitan nag-wielding sang aga. Pero wala gisang wala man makuryente si kapitan, pero sang inamin mismong adlaw ginapunasan nila ang Welcome Arc kag ginapintahan. Hinali lamang na kuryente ang nasambitan nga biktima, 22 years old gid lamang ini mga ka-K5 kag bago graduate sa kurso nga criminology, suluhanon nga bata ni. Suno sa report nga may wiring sang Akelco nga daw nakalaylay sa nasambitan nga Welcome Arc. Amo na nga rason nga nakuryente siya. Pagka kuryente mga ka-K5, nahulog siya, no? Kagindala dahil ini sa hospital, ginasugid niya, posibleng pwede pa siya nga mabuhi after nga makuryente, pero ang pagkahulog niya, nangin rason niya, suno sa report, may blood clot ang nasambitan niya biktima, patagid kaluluigid mga ka-K5. Kag sa dugan naton nga mga balita, gin pagguwa na subong sang LTO ang isa ka siokos order kontraman sa suspect matapos nga maimbolbar sa isa ka vehicular accident, duha ka motorsiklo nga gin kamatay sang kilala nga vlogger nga si Gerald o kilala kay Petex Aklan mga ka K5. Ang siokos order gin pagguwa according man kay Miss Eva Maya Tabella, head sang LTO Western Visayas Aklan District Office. Ang lisensya subong sang suspect nga si Maynard Ingaling ginapaidalom sa 90-day preventive suspension samtang padayon ng investigation. Wala anay ginserbi kay Ingaling mga ka-K5 ang nasambitan nga siokos order kay ara pa siya subong sa hospital, no? According sa report, nakabutang sa siokos order ang pila ka mga violations sa Republic Act 4136, parehasang Section 39 overtaking, restriction on overtaking, kag reckless driving mga ka-K5 kag iban pa, no? Igaserbi ini sa iya kung makagawa na siya kapag hatagan sa sang lima kadlaw nga palugit para sabton ang nasambitan nga dokumento mga ka-K5. Kag after sang investigation, dira lang makapagawa ang regional office ng LTO sang ina pinal nga resolusyon kontra man sa sospechado nga si Ingaling. Eh, wala na ta oras. Amo na mga balita di sa Aklan kag bilog nga banwas ang kalibo. Kita ay ta sa Lunes. Congratulations sa Radyo Tagbo Anaya. Anyway, mga ka-K5, inyo nabatiin ako bilugan yung mga balita sa Negros Island Region at sa Western Visayas, no? Anyway, ga-celebrate mga karon ita dayang anniversary ro dayang Pilar Capiz. Congratulations mga ka-K5 na kinangay kung takita ito K5 rin, eh. Yung mga gayo, tano? Namit, akong na litson nga to, sanang may tiyan ba? Anyway, congratulations sa pwede nyo suporta. Suportan nyo tanan doon mga station at K5 News FM. Mga ka-K5, basta nga kita di karama, batin nyo ako tuman. Domingo nga adlaw sa programang Foro de los Pueblos. O, mga... Pero bago ani rong tanan, good morning ani kay Jiron Ely. Good morning kay K5 Mike watching live from Kalamkan, Libakaw, Aklad. Ay sir, good morning ha. Roselyn Silorio pod, good morning ha. Good morning K5 Michael pod, good morning ha. Stoto aping ato ay, ano ato ay? Garo Rosario patasire. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning kay K5 Mike mayad nga aga. Sige, text messages, bawasan natin da. Good morning kay K5 Mike oh. Kay Sir Edwin Aguelo, good morning ha. Gapamati agree mo karon nya pamilya kay Sir Jack Sokati Terrazona, good morning. Aga sa imo karon nya Mrs. kay Ma'am Jonalyn, good morning. Nay Nancy Grinaldo Regalado, good morning gid. Well, last lang anay kita di karon makaron nya adlaw mga kay K5 Biyernes nga adlaw. Hinagay nung pahuhay natin. Rachel Casis, good morning Sir Mike. Greet mo si Toden Flaviano. Good morning gid kay Toden Flaviano. Nang kasalos pagkatun mga balita si K5 Romy Kahilig. Sa aton karong patrol K5 Jim Leidorot. Sa aton karong News Department Balita International K5 Rio Trico. Technical Engineering Department K5 Fred Batoy. Sa aton kamo Station Manager Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa aton nga maalwan niya CEO kay Doc Ramil Oy. Good morning! Sa gihapon ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
8: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: mahal na kamo. Mo. Sa Detex 500, kay namigit ingi sa atong nga lawas.
1: Detex 500.
2: Ako si Jean Paul Hinoloso, Storyhanta Karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
3: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
2: Gabi, no?
3: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate, ha?
2: Mm.
3: Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
2: Correct, ano? Mm. I agree.
3: Mm.
2: Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
3: Mm. Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells. Imo
2: ang brain.
3: No?
2: Oh.
3: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas.
2: Mm.
3: Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants.
2: Mm-hmm.
3: Mahilig tamis pagkaon, di junk foods.
2: Mm-hmm. Uga.
3: Damo-damo, mantikaon, tambok ang karne.
2: Mm.
3: Natural, nga manabage gina ang cellula sa imo nga brain.
2: Husto.
3: No? Amo nang matabo.
2: Mm.
3: May lang kon anxiety lang. What if kon cancer be?
2: Mm.
3: Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
2: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok.
3: Mm.
2: Balikan ta ang damage nga matuga sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
1: DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mm. Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
3: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ang brain.
2: Mm-hmm.
3: Pero ini nagakonsume sang 20% na sa imong oxygen.
2: Oxygen nga ginahawa. No?
3: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells,
2: mm,
3: sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen.
2: Oo.
3: Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
2: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide, sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
3: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na DTX 500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo.
2: Mm.
3: Tapos, gina-migraine ka. Naga-mental block ka. Tapos, confused ka, bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
2: Correct.
3: In the first sign of anxiety, importante na gid nga, painumun mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain.
2: Hmm.
3: So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na.
2: Hmm.
3: So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God.
2: Hmm.
3: Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
2: Come.
1: DTX.

0: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan
2: ang
1: gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
5: Headlines. Para sa ato yung mga headlines sa balita lokal. Chokos order kontra sa motor rider nga bumangga patay kay Petix Akan. Formalgon niya gin-issue it LTO6. Lisensya suspendido.
6: Headlines balita lokal. Una nga active threat drill sa Kalibo Pilot Elementary School. Madinagagon head at MDRRMO Kalibo may pilang ka mga rekomendasyon.
5: Samta sa dugang nga headlines sa ato yung mga balita lokal. Gayaki nga nagbakar kung tait diaper na aksidente sa ginamanihong motorsiklo bangod sa tumabok nga ayam.
6: Samtang nagwala nga mentally challenge sa Kalibo ang Gindako pit mga kapulisan.
5: Headlines sa aton yung mga balita regional. Cape Sugar Central may posibilidad nga ibaligya. Ginatos ka mga empleyado posibles gon nga madugaan ita trabaho.
6: Sa balita regional, madamol nga tawel alternatibo nga mas kontra sa hisanon sa DOH.
5: Balita National. Lantang sa aton man nga headlines sa aton nga balita national. Flood Control Master Plan it Aquino Administration. Sambilog sa ginatunan makaroon ni gobyerno suno sa palasyo.
6: Sa balitang national, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, ginpasugtan isang digang bayan nga hilwayon.
3: Balita International.
5: Headline sa aton niya balita international. UN nagpaandam sa very strong El Nino hasta sa bugan na ita Pebrero sa masunod nga dagon.
6: Nga balitang international, Congo planong ihalin sa Jerusalem rong imbahada sa Israel.
5: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo. Utang it gobyerno nag-abot yon sa record nga 19.39 trillion pesos.
6: Iba nga balita sa negosyo, VAT sa system loss, pag-abuhin ang gonson sa BIR.
5: Headline sa ato niya balita sa patagit tinampang, Alex Yala gin-dominar pro second round sa US Open kontra kaya Alexandra Olenkova.
6: Mga nga balitang sports, Stephen Luman na uman nga maghampang sa ring matapos ng tatlong dagon nga break.
7: Balita Entertainment.
5: Headline sa ato niya balitang showbiz, Grammy winning jazz singer nga si Cassandra Wilson nagtaliwan yon sa edad nga 70 anyos.
6: Mga balitang showbiz, Ariana Grande naging emosyonal sa anang ulihi nga public appearance.
8: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
5: Alas 6:08 raton nga oras. Mga ka-K5 yung nabati araw nagpangunang nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May daid nga agahon na Banwa ita Kalibo. May daid nga agahon na Probinsya ita Kran na Good Morning Western Visayas. Adlaw ta makaron ita Biyernes. Bet sa 4 sa buwan ni Setyembre dag undus mela 20 sa isa. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trike.
6: Aga kumain si ka-K5 Red Jilin Tornino.
5: Ang sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
9: Balita lokal.
5: Formal gonya ginapagawa Land Transportation Office sa Regional Office 6 rong Shoko's Order o SEO kontra sa motor rider nga bumangga patay sa motor vlogger ag photographer nga si Gerald Roldan o maskila bilang Petix Aklan. Suno kay Miss Eva May Tabella, headed LTO Western Aklan District Office. Narong lisensya ni Maynard Ingaling haygin paidagom sa 90-day preventive suspension at LTO 6. Una paraya sa idagom it investigasyon. Wa sigon anay ginaserbero na sambit karang order kay Ingaling. Mga duwa paraya nakagwa sa ospital para sabton rong anang sugod kara it SEO. Nakasaad man sa nasambit karang SEO rong mga section nga paggabag ni Ingaling sa idaw mit RA 4136. Kaparayot section 39 no overtaking a vehicle. Section 41 restriction on overtaking and passing. Section 48 reckless driving. At section 5 all motor vehicles and other vehicles must be registered. Dugang pa ni Tabella nga sa oras nga makagwa sa ospital si Ingaling ay magaserbay riot SEO. At itugon lang pagkaumpisahan rong limang adlaw nga palugit para sabton rong nakasaad kara sa dokumento. Kung makasumiti si Gon, it formal nga sabat rong nasambit nga rider ay magkataugon rong legal section it office it regional director LTO para sa andakarang pinal nga resolution para kay Ingaling. Samtang padayon pa nga ginasangyod or ginaimbestigahan rong anakarang identity up at pa kakaibahan karang mga riders ni Ingaling nga posible man magamit nga testigo kung may mga video nga managapatunay na sandahin may sagabton sa natabo kara nga insidente.
6: Ang pangritalya at balita lokal, maninagagawan yan hapatigayon rong pinakaunang active threat safety drill sa Kalibo Pilot Elementary School apang nag-aywan itpilang ka mga puntos nga dapat pang ayuson para sa kaluwasan ni 2,000 ka mga populasyon ni eskwelahan. Rong aktibidad ay una kahigayunan, gagin patigayon sa sanggapang publikong eskwelahan sa Aklan. Sa interview at K5 News FM kay Mr. Terence Jun Toriano, it MDRRMO ginapakigbahin kara rong pilang ka mga obserbasyon nga dapat ayuson. Una kararong disiplina sa pagdagagan nga dapat ay magpamatsyaganay ayrong mga estudyante bago nga magdagagan para malikawan nga madusmo o constampede. Kinahanglan man nga i-maintain ang mga jealousy windows nga hindi mahugag o kung hindi maisara. May mga classroom man nga kitaan rong hugag sa sugod. Agin sa session nga dapat may una raya nga blackout curtains para hindi makita it active shooter. Sa nukana general nga mga drill, agwa it partikular nga sitwasyon bilang pagsunod sa guidelines si DepEd. Kasunod man ita pilot, 19 tanan ka mga eskwelahan sa Aklan. Nung nagpatigayon kahapon, ikapareho nga safety drill.
5: Santang sapya kabahin duga nga detalye at aton nga mga balita lokal. Ninahan rusang ka 26 anyos nga lalaki nga rider natapos makasunggab ita nagtabok nga ayam samtang nagabaneho it ana karang motorsiklo sa parte it Jaime Cardinal Sin Avenue Barangay Andagaw Kalibo kahapon karang adlaw or kabii kara Huwebes kahapon kabii nga ko kabii adlaw nga Huwebes sa impormasyon paagturaya sa sangka mall runga biktima para magbakag it daya perta gulpi ama nga sigon nga may nagtabok karang sangka ayam agwa na rason nga nadugaan raya i-control sa motorsiklo aga matumba matapos rong insidente nag-agturaya ng biktima sa Kalibo PNP para i-report rong natabo insigida man niya gintawgan it medical team it BFP Kalibo para raya lapatan ita nagakaigong apagbuong sa anakarang ginangko na nga mga nina.
6: Balita lokal. Italia ita balita lokal. Temporaryo nga ginkustodiya it mga kapulisan rog gagaki nga palaboy-laboy sa Banway Kalibo matapos nga magwala aga magpamagag sa mga customer. It's ang ka-fast food chain ko Webas Karait Gabii sa Dimaagma Corner Mabini Street Kalibo. Sunod sa impormasyon, may una nga deferensya sa piniino rong gagaki. Kung sa siin nagapatigayin raya it maurang nga eksena sa oras nga nalilipasan it gutom. May dun lang agilayon nga nagtawag it pulis rong management itasambit nga fast food. Kung sa siin naabutan, agdadakpan rong nasambit nga gagaki.
10: K5 News FM.
11: Yan ang radyo ko.
12: Wow! May puso.
10: Balitang Regional.
5: Alas 6:13 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional. Ginatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Kapi sa Sugar Central, may posibilidad nga ibaligya, ginatos ka mga empleyado, posible nga madugaan itrabaho. May kampiyon nga balita si ka K5 Rochelle Ebron, na please kami.
13: Ginatos kabaga empleyado sa Kapi sa Central Sugar ang posible nga madulaan sa trabaho bangod sa ginapahayag pagbaligya sa kompanya.
14: Suro sa report, Setyembre 3, 2026, gin kakibot sa mga empleyado sa Kapis Sugar Central na hindi sila pagpasudlon sa trabaho kagin pahibalo kapag amitingon sila sa tagdumalahan. Gin pahibalo mga empleyado nga posible sila pahalinon kagpagabayran suro sa ilang benepisyo kon separation pay. Nahibaloan ang Kapis Sugar Central ngayara sa manual sa President Rojas Kapis ang ginapanag-iyahan sa pamilya Uy Gongko. Suro sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, posible nga igabaligya ini sa Universal Robina Corporation o kan URC nga ginapanagiyahan sa pamilya Gokongwei. Sa subong, ginahulat pa ang opisyal nga payag sa Kapis Sugar Central, parte sa ginapayag ng pagbaligya, pagsira sa planta kagayim tangan sa mga empleyado.
13: Para sa Balitang Regional, ini si ka-K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM.
10: Balitang Regional.
6: Uga nga balita regional, matamol nga tawel alternatibos nga mas kontra sa haze sunod sa DOH. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Jenny, kauyunan please come in.
15: Madamol nga tawel, sarang mga alternatibo nga mas batok sa padayon nga presensya sang haze sa kahanginan nga nagaapekto sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay Department of Health, OIC Assistant Regional Director Dr. Mary Pauline Hestonani, bangod sa presensya sang haze dala sang forest fire sa Indonesia, ginarekomendar sa Department of Health nga magsuksok sang face mask ilabi na sa mayara sang respiratory illness kaangay sang asthma. Dugang pa sa natungdan nga ila ginarekomendar ang N95 nga sahi sang mask agud masiguro nga secured gaga hindi basta-basta makasulod ang particulate matter nga dala sang haze. Apang kung wala sang N95 nga mask, karang man magamit ang classic nga mask nga mabakal sa mga convenience stores o kun kunyara lamang sa sulod sang puluyan kag wala sang available nga face mask, sarang man magamit ang madamol na tela bilang panabon sa ilong. Sa sarod naman sang puloyan, siguraduhon nga sirado ang bintana kag pertahan agud hindi masulod sang hangin. Pahanumdo naman sa natungdan nga ang haze ay may dala nga risgo para sa may mga balatian sa lungs kaangay sang asthma. Nagapabilin sa gihapon nga very unhealthy na ang quality sang hangin sa iban nga bahin sang rehiyon sa isa. Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
11: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Balitang National.
16: Balitang National.
5: Alas 6:16 ra aton nya oras para man sa detalye at aton nya balita national ginahatod kato ni TTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nya diabetes ag naga-regulate ita blood sugar level. Ina-confirma ita palasyo it Malacañang ginatun-an sa makaron it gobyerno rong flood control master plan. Yagin dihon it administrasyon ni dating pangulong Noynoy Aquino. Raya'y kasunod itpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mabuhay yon nga may master plan rong gobyerno kontra sa baha pero wa raya ginpatuman. Ginpahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga pagatan-awon sa makaroon it Department of Public Works and Highways rong master plan it Aquino Administration sa idagom-ana it dating Secretary Rogelio Singson. Ginpamilit it palasyo ang kinahanggan nga makaangkon it political will agod nga matuman rong mga tikang nga hindi makaangkon na ag hindi makaangkon na it mga delay.
6: Balitang National. Balitang National. Saranggoan nga mahilway si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan matapos nga magpag-white release order ng Sandigang Bayan 5th Division Kuadlaw Karait Webes. Raya ay dayuang adlaw matapos nga pasugtan ni Anti-Graft Court nga buon si Bonoan bilang akusado sa plunder at aga graft cases angot sa ginapahayag kickback scheme sa mga flood control projects. Ginhinyo mismo sa Office of the Ombudsman nga buon si Bunuan bilang akusado agad magamit bilang state witness sa iban pa nga mga kaso may kaangtanan sa flood control corruption scandal. Sa kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, importante rin na sayuran ni DPWH Secretary sa pagdihuan it

0: Doors Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Ginagauman nga magabaskog pa at mangin very strong rong El Nino sa maabot nga mga binugan. Sunod sa pandemic, World Meteorological Organization o WMO at United Nations. Sigurado man nga magkapadayon ng phenomenon hasta sa buwan sigon ita Pebrero. Nagpaandam rong WMO nga magadagaraya at grabing nga pagbago sa klima at temperatura. Gagakip rong mga baha. Kagakip rong mga pagbaha, tig-init, at mas sobra pagid nga kainit.
1: Balita International.
2: Balita ng Balitang International, plano magkaroon ng Democratic Republic of Congo nga isaylo ro adang imbahada nga makitan sa Israel paadto sa Jerusalem. Yaraya haya o konsuno sa daywang ka mga nasyon nga ginhimo na darong tikang para ma-transfer ang adang embahada maghaling sa Tel Aviv. Ginatugad man ang darong mga maintok ka mga nasyon nga gin-transfer ang karon nga embahada sa Jerusalem. Kung nagtaliwan nga bugan ay nagpahayag rong Colombia aga Pacific Island Nation nga nauro nga plano nanda nga isaylo rong embahada sa nasambit nga lugar.
1: Balitang negosyo.
0: Alas 6:20 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod kato ni Mighty C. Rumas gin pabaskog nga alkaline nga vitamins. Nagabot yon sa bagong record nga 19.39 trillion pesos rong kabilugan nga utang it national government pagtapos it buwan it Hulyo 2026 sunod sa Bureau of Treasury. Nagtaas it 323.53 billion pesos o kon 1.7% halin sa 19.065 trillion pesos na nailista ka sa katapusan it buwan it Hunyo. Sunod sa nasambit nga ahensya rong pagtaas sa utang ay daga it dugang nga pagpangutang it gobyerno. Sa sugod kara agwa ita pungsod gakipon rong paghuyang it aro pagnubo it peso kontra dolyar sa iba pang mga foreign currencies. Una man sa 13.11 trillion pesos rong domestic debt samtang 6.28 trillion man rong foreign debt ita nasyon.
1: Balitang negosyo.
2: Ang balita sa negosyo, dinanonsyo ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza na ginapahaumgo ni tahensya noong sugundanan angot sa pagkakasit value-added tax sa allowable system loss charge sa mga bill sa kuryente bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magtao itgilayon nga alibyo sa mga pumuguyo. Ginpag-uwait BIR rong nagakaigong revenue memorandum circular kung nagtaliwan nga 15 dias maghaling sa pag-imprenta it Energy Regulatory Commission nga Resolution Number 26 Series of 2026 kung sa sinformal nga ginclassify ng system loss charge bilang sangka government mandated pass-through cost. Hindi dapat nga magbayad it VAT ng mga konsumidor it kuryente nga wa man nakaabot sanda nga mga panimagay o konegosyo suno kay Mendoza.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
1: Balitang Sports.
0: Samtang sa detalye man it aton nga balita sa patagit hinampang. Ginahatod kato na iklinika DioFresh. May visi og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, nagapahumot it aton nga mga underarms. Ina dominar ita Pinay tennis star nga si Alex Yala rong second round it US Open kontra kay Oleksandra Ilyinkova it Ukraine. Sa score nga 6-1, 6-4, wagon na budlayan na at nasiguro ni Yala rong anang karangkadagagaan agod niya makaabante sa third round. Out kara posible nga makasambuan ni Yala sa masunod nga round si Francesca Jones ita Great Britain na ukon si World nga ukon na si World number 14 nga si Eva Jovic.
1: Balita Sports.
2: Dugang nga balita sa inampang uban nga magasabak sa ring rong Filipino MMA fighter nga si Stephen Loman matapos rong tatlong dagon nga pagpahuway. Sa September 5 pag-atubangon na kararon Georgian fighter nga si Lasha Abramishvili sa idagom it Brave Combat Federation. Rung nasambit niya hampang ay magaserbe nga co-main event sa idagom it Brave Combat Federation 108 event. Raya rung unang kahigayunan nga iga-represent ni Loman rung Lions Nations MMA matapos rung anang nga pagsailo it koponan. Dating nga buyot ni Loman rung record nga undefeated champion bangon sa nakarangan 9-0 record at nabuong rung Brave CF Bantamweight champion title.
1: Balitang Entertainment.
0: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista. Nagtaliwan yon.

0: two-time Grammy Award-winning American jazz singer, songwriter, producer nga si Cassandra Wilson sa edad nga si 70 anyos. Sa anak ka nga long-time manager nga si Robert Torre, namatay si Wilson ko Setyembre 2 sa anak ka nga bagay sa Jackson, Mississippi. Nakilala si Wilson sa anong madagom at kontrolado nga voice. Sa pamaagi kara ipagahimo i-jazz, blues, folk, country, R&B sa anak ka mga kagantahon. Kagakip kara sa nangin na madinag una nga album rong New Moon Daughter nga nag-angkon i-Grammy Award para sa Best Jazz Vocal Album. Loverly ang nagtao ka na ikaiwang Grammy sa pareho karang kategorya.
1: Balitang Entertainment.
2: Ang balitang entertainment, tangin emosyonal rang singer nga si Ariana Grande sa pagtapos ita ng Eternal Sunshine Tour. Nasayuran nga Diagon rong umpisa ita ng pagbahuway at temporaryo nga hindi magpagwas sa publiko. Nagtuguman kong rong guha it singer, katraya ay magkanta it one last time nga maimportante nga buot hambangon bagit sigin gamit raya bilang anthem sa mga survivor it Manchester terror attack. Madumduman nga kung nagtaliwan nga bugan, ginanon siya it singer nga temporaryo raya nga hindi magpakita sa publiko agod matutukan roan ang ikaayong gawas. Bangod kara wa man nagpadayon gon rong singer sa pilang ka mga show sa masunod nga bugan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM TVX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. TVX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:25 ra aton nga oras. Mga K5 nyo, batian rin nagpauna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Friday edition, September 4, 2026. Para sa dugang mga balita ni magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Vira. Sauman kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: Ako man si K5 Regilin Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I care gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye care gold capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatak sa mga buti ka.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: palang durum pala ang imo panulukan.
1: Magaldingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
9: Clinical
10: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga supplement.
9: Clinical DTX 500,
10: Clinical D3 Bio,
9: Clinical Sport Bionics,
10: Mighty C,
9: DTX Coffee Mix,
10: Free Bio Coffee,
9: DTX Beauty Soap,
10: DTX Herbal Oil,
9: Clinical Dayo Fresh Roll-On,
10: and many others.
9: Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center,
10: may free check-up ka pa
9: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center.
11: You're listening to 94.5. 94.5.

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton kanang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon kanang siyempre Biyernes. Sigamat, Biyernes manmana. Nakapaway-huway manmana kita kapin sa mga nag-opisina sa gobyerno. May mga opisina sa gobyerno nga watsugod, may una man nga padayon tanah. Haba-haba, taranda ka na nga bubakasyon ay sa Friday, Saturday, Sunday. Tapos ma-file pa ta vacation leave or kung ano nga mga leave sa Lunes o Martes. Haba-haba, tanah mga matuod mga K-5. Well, siyempre, September 4, 2026 kita mga ka-K5 eh. Aga siyempre sa nakaangdan, rinyo ka ng anchorman eh. K5, Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Aga ililiba kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagkatod kinyo, pila naton ka mga nagapanguna. Mga preskag bago nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Aton tawanit oras, iya sa aton nga pag-ililiba.
1: Foro
0: de los... partner ko, magkaroon sa technical side, iya sa studio si K5 Fred Batoy. Nasa tala nagapabot kita at pag-abi-abi, pagpanamiyaw, pag-welcome sa aton karang mga suki ng mga listeners na nagatutok makaroon sa aton niya pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 daton nga nagapupamati. Nasanda ka ng mga pwesto ha sa aton nga mga vendors, sa aton ka ng mga negosyante na sa mga tagsa-tagsa ka mga public market sa bilog na probinsya Itaklan. Oy, good morning kinyo tanan-tanan.
1: Foro de los...
0: sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at ikara sa may Juliana Market, na nagpinamati man niya sa aton ka ng palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Good morning sa mga listeners naton nga nagatutok man mga ka-K5. Una sa aton ka ng mga terminal, o mga amigo ta nga mga driver, sweet lover, nga nagamat-amat na't pila, o riba nagabiyahe na, o hagong gid kita sa karsada, ha? Dapat rumata na ton sa Manibela, mataas Manibela, mata sa karsada, alima sa CN, ayaw sa kung CN rin na, ha? Sa Manibela kita dapat. Para iwas kita sa disgrasya.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Nagayaw ka mukha sa agad ka cellphone habang nag-drive, ha? Ay, may mga balita kita nga rin doon, aparte sa mga drivers nga na. Kaya nagkatutok man sa ton niya palatuntunan.
1: Foro de los...
0: Oy, good morning sa mga ginikanan. O nga nagpamati pagi sa ton niya Facebook Live. O iba man nagpamati pagi sa Transistor Radio. Kaya niya pag-monitor kinyo, ha? O iba nagprepare ipampamahaw sa ndang mga estudyante. May sugod gapon sa eskwelahan. Ay, may ginapatigayon nga na mga kaki-five nga... synchronized nga BSP GSP school based advancement activity nandang ginatawag makarang Biyernes agad back to reality na sanda sa adlaw it Lunes aton nga mga boy scout girl scout rina mga naga monitor makon bangon yun kamo yung mga event kani rumatod riba ito na nakapanaw tani man ang K5 man sanda mga girl scout boy scout agahon pa na nagbugtaw. Well, anyway, good morning sa mga nagapamati rina ay nagatutok man sa aton yung Facebook Live aton nga mga kababayan ng broad sa mga mangunguman naton sa kabukiran ang mangingisda tanga nagamonitor man aga syempre sa mga bukas nga restaurant sa sentro at Kalibo aga sin man rin ang mga banwa makaron sa mga kusinero kusinera ta ay nga pagpamati especially sa may Kalibo Shopping Center ha agaya sa may Jassy Catering and Services yan kay Ma'am Honey kay Sir Unayan bilog ng danga staff good morning kinyo tanan-tanan. Sa may Sea Oil Estancia, good morning. Aton nga mga duty na nga pump boy at cashier on duty. Sa may pasta na ubos kay Daddy Harley, kapamati man. At sa Kutob, kumabutan ka aton nga signal makarang nga Biyernes. Welcome ngon sa aton nga Friday edition. Itaton nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawanit oras sa aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal. Issue lokal, issue nasyonal. Yan kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. O ginapahayag, driver's license, it nakabangga patay kay pitik sakan. Insuspindiyang it 90 days. Balik-balikan takararo update alin sa aton nga Land Transportation Office. sa aton nga LTO Western District. Mga dugang development update. Kaya nga nga makangihidlis, makasuubo nga aksidente. Nga natabo Sunday na sa may Banway Taya ka nga tangalan. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang naton nga mga balita. Barangay Kapitan Itdalipdip sa Banway Altabas. May paglaro parte sa kamatayon it is kay Treasurer. Matapos nga makuryenteg na huwog tapaman, ako mo tataas randang arko nga raho nga welcome to Barangay Dalipdip. Yan. Again, pinturahan ki kung mahugod dandang arang SK Treasurer, eh, kung matabi ko na rin mo perme, mahilig mag-volunteer. Eh, marukurso ka na, naging tapos, is criminology. Agsanto sa imanog take kung gigkuntar at examination, either napulcom or examination sa criminology. Tapos doon, takana ro na tapo. Sus, ginoo ko. Na kuryente, ay may nagadot kiling wiring ato sa isip. Pero arko nga rin anat barangay himo sa bakal, tubo. Oh, ay nagkapamintura maw. Na kuryente, agaraging kahugugan. Tapaman, natin mo nuhug sa siminto, sa karasada. Sus, ginoo ko. Diyos, balikan, takanaro istorya. Iya sa to niya pag ililibas tanbay. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga balita, mga kakivibe. Lima ka mga barangay sa may Kalibo, oh, gin-audit itkowa kahapon nga adlaw. Mangusi sabi kita sa sambilog sa mga barangay nga gin-audit, ino na sa first part katon nga programa. Kung kamusta man baga, may mga projects ba ro kada barangay, dapat yang nga gina-audit, katon nga commission audit. Kasi nga ni nga, basiko may kunano ba nga mga magic-magic ba? Para maiwasan do mga maurong istorya. Di tanawon kung tsakto ba implementation project, tsakto rogin latag ng mga kwarta sa rin nga mga proyekto, mga mauron ba? Ino na balikan taron sa tanya pag ililiba. Samtang sa piyag kaparte, top 2 most wanted person sa kaso nga arson, arestado sa Aklan. Ang sa balita nasyonal, ayuda halin sa uplift program eh. Para sa bugan, itay ka na nga nagtaliwan niya Agosto. Abahay, delay. Nga wako, tuwat nag-notify ro. Akon man naki-five nerd nga kwa no, bank accounts. Uta man at may nag-send it notification nga. Good morning, good day. You receive about 2,000 pesos na kunta. Di ba nga, I think 2,000 pesos every month. Na start around 8 December. So, matotal 12,000. Tana, about a kuntang bulig ron. Ay na-delay yang. Yun na, balikan na tondo dahilan ka na. Kung naman it delay. Riba na kabaton matay, no? Sa to niya pag ililiba, balikan na. Ito na, daton niya mga headlines, mga K5. Katawan ito ra sa to niya pag ililibaga. Siyempre, mag-check it at dugang pagid ng mga reports. Alin sa to niya mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Una sandang ng mga areas of responsibility. Aton nga Kalibo PNP, aga pag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Pagbalita sa ton ka nga patrol, nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason, mga ka-K5.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Alas 6:46 raton nga oras. Before tayo check raton nga dayagan ni Chempo, makarang adlaw ita Biyernes. Last na hinaga adlaw Sabado. Ay, ato nanay ka mo nga sa ibaguan nga dapat mag-inom kita ka mo ito nga kwano. DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee, DTX Premium Coffee. Yan na ihigupon ko man rako nila nga DTX Coffee Mix na bagong timpla mga K5. Mahumot, malasa, dalang higupon ka na ya. Nauhaw ko eh. Ah, sus ka na miton man. Manami, no, aga daw kung sa pamatsyagan mo ba, daw nag-relax, ag daw charge ba yung awas to 100%? Nami, ag mahumot ng malasa nga kape. Likaw ka pa sa diabetes kasi yung DTX Coffee Mix, side ka mo, may sangkap nga ang palaya. That's why ginambag ko mga doktor, gina-promote daya sa Aklan, dahil saan nagapatunay, dahil naman ang kape nga the best because nga healthy coffee gidman ay what halo nga chemical, herbal coffee. Ano nga sangkap, imagine mo may ampalaya nga may una nga ginatawag charantin. Yan, ano ro charantin? Isang bioactive compound, mga K5, nga nagabulig para nga hindi ang kamutablat diabetes. At kung may diabetes man, ma-prevent nga hindi gon maglala. Yan, maroon ka abtikrong chia seeds. nga una charantin nga una sa Ampalaya kasi sandig sa mga pagtuon rong pait or duga nga ginaproduce ko Ampalaya ruin do makatabang katon sa pag-angkonit diabetes nga daw hindi un maglala ba nganay ko nang gatuga kamo rin Ampalaya ayo yung bakas ka kumos na bakas ka squeeze ag mo hagos wot abagat pait oy ginakaon mo lang nga ron fiber lang gid ron di ba wot at sustansya ring ginatawag ginisang itlog with Ampalaya yan Ampalaya with eggs nandagid eh dapat karon ay may kuang gid kamo may unang ginga pait na ron ginbutang naton sa DTX Coffee Mix ay meaning mapait man nakipad man ninyong kapingon hindi ah rong mismo at ang charantin doging buo naton in extract butang sa DTX Coffee Mix tapos paamanan pa namo ni chia seeds nga side bang kita na nga burn kong extra fat sa aton kada mismo nga gawas meaning pampaniwang nga kape yan kay kung gusto niyo malang nga magniwang mag DTX Coffee Mix na sabayan it ehersisyo sa kada agahon tapos may DSE para o desugard cane extract powder kung mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para pagid nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes masin pa kamo kapita sa gahon na gasapon ikita magkalipat nga mag-inom kape DTX Coffee Mix free bio coffee at DTX premium coffee nakakapi ka na naka-detox ka pa
1: Yonar Viray Puro Pelos Plus.
0: Dalang gyud ay check tanay raton nga dagagan ni Chimpo pagi sa pag-asa DOST ha. Kun nanugon kun nagwaon si Pilandok nga to, waon ni mouth waon mo nagapanag-asaya sa saton sa Pinas. Di kamusta tag tropical I mean tag low pressure area nga to daw batiko nangin tropical depression. Oo, mini nangin bagyo imaw. Una sa liwan katon nga PAR or the Philippine Area of Responsibility. Di ka nadampi sa may eastern part ita extreme northern Luzon. May kabaskog na pamanora ng hangin, 45 kilometers per hour. Anang gastines, mga nasa 55 kilometers per hour. Dilanggid, italihan daro, rin nga gani tiyempo with the Pag-asa Weather Specialist on Duty, Sir Obet Badrina. Sir, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes? Good morning!
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, September 4, 2026. Makikita nga natin sa ating latest satellite images na patuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat at magdadala na hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa mga lugar dito sa may western section ng central at southern Luzon, kapilang dyan yung Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa, gayon din po itong area ng central Luzon, lalong-lalo na sa Bataan at sa Zambales. At maging sa Metro Manila ngayong araw, inaasahan natin na posible po na magtuloy-tuloy ang kung minsan po ay malalakas nga ng mga pag-ulan, dulot ng habagat or southwest monsoon. Mapapansin natin sa iba pang bahagi ng ating bansa, sa Luzon, medyo maulap na kalangitan yung mararanasan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan. Samantala sa may bahagi ng Bicol Region, gayon din sa may area ng Visayas at Mindanao, medyo mas mainit na panahon yung mararanasan bagamat posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Mapapansin po ninyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, wala tayong minomonitor na low pressure area, wala ding bagyo sa loob ng PAR. Pero sa labas, nariyan po yung bagyong si Sodel na may na tinawag po nating Obet itong mga nung pumasok ito ng PAR at nasa may bahagi na ng mainland China. Samantala, meron tayong bagong minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa pong tropical depression ang nabuhok kagabi at ang huling lokasyon nito ay mahigit 1,700 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Base naman sa ating pinakahuling update ay posible po na itong tropical depression ay medyo maliit yung posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang pinapakita po ng mga datos natin, posible ito na humina at maging isang low pressure area na lamang at maging bahagi ng bagyong Pilandok na ngayon ay patungo na sa may southern part ng Japan. So magiging low pressure area ito at magiging bahagi ng sirkulasyon ng bagyong Pilandok. Pero pasuli pa rin itong imomonitor dahil hindi pa rin naman natin inalis yung posibilidad na ito ay magpatuloy at maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, malit pa yung posibilidad na yon. As of 5 a.m., may naka-issue po tayo na heavy rainfall warning, particular na naka-orange warning po ngayon ang Zambales, gayon din sa amin sa Bataan, Pampanga, maging sa Tarlac at ilang bahagi ng Bulacan. Naka-yellow heavy rainfall warning naman ang Metro Manila, Cavite, Rizal, ilang bahagi naman ng Batangas, gayon din ng Laguna, maging sa may area ng Nueva Ecija at ilang pang bahagi nga ng Bulacan. Ibig sabihin po itong mga lugar na to ay patuloy na makararanas ng hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Muli po no, na maaaring magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang susunod pong update natin sa heavy rainfall warning ay mamayang alas 8 na umaga. So in the next 3 hours po, yung mga lugar kung saan naka-issue nga yung orange warning at yellow warning, mag-ingat po tayo dahil posibleng magtuloy-tuloy yung hanggang sa kung minsan nga po yung malalakas na mga pag-ulan. Samantala, naka-issue din po tayo ng weather advisory ngayong araw. Ito naman yung impormasyon natin na within the day, inaasa natin magpapatuloy yung mga kung minsan malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa may bahagi ng Zambales at Bataan. Inaasahan din natin yung 50 to 100 millimeters of rain sa bahagi naman ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa mga lugar po kung saan nakataas itong hour, naka-issue po yung mga posibilidad ng kung minsan malalakas na mga pag-ulan ngayong araw, mag-ingat po sa mga potensyal na mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Bataan at Zambales ay mapambahagi ng Central Luzon at Southern Luzon kabilang ni Metro Manila ay makararanas din ng kung minsan po ay malalakas na mga pag-ulan. Maulap na kalangitan naman na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog ang maranasan sa iba pang bahagi ng Luzon. Habang sa bahagi ng Bicol Region, makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Narito nga yung agwat ng temperatura natin sa Lawag, ito naman sa Baguio, sa Metro Manila, Tagaytay, sa Legazpi at sa Tuguegarao. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magiging maulap ang kalangitan sa Palawan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura natin ay narito sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Samantala, sa kanurang bahagi ng Kabisayaan, kabilang na rin dyan yung ilang bahagi ng Negros Island Region at ang Western Visayas, magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Sa iba pang bahagi naman ng Kabisayaan, sa Central Visayas at Eastern Visayas, ay mas maliwala sa panahon ang maranasan sa araw na ito, bagamat posible pa rin yung mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura po natin, ito sa Iloilo, sa Cebu at sa Tacloban City sa Eastern Visayas. Ang Kalahang Mindanao naman, inaasahan pa rin natin ang maliwalas sa panahon, bagamat posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So nag-issue naman po tayo ng mga thunderstorm advisories sa bahagi ito na ating bansa kapag meron po tayong namomonitor ng mga potensyal na mga pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura natin for Zamboanga, nasa 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro hanggang 33 degrees Celsius, at sa Davao nasa 33 degrees Celsius. So sa mga kababayan po natin sa Mindanao, nakararanas po sila ng mas mainit na panahon, kaya po patuloy na iwasan po natin na laging nasa labas sapagkat magiging mainit yung panahon sa may bahagi nga ng Mindanao. At inaasahan naman natin bukas na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din sa Calabarzon, sa bahagi din ng Mindoro provinces, Occidental at Oriental Mindoro, maging sa Antique at sa Kamaynilaan, dulot nga rin pa rin yan ng Southwest Monsoon o Habagat. So bukas po, asahan natin kung meron po kayong mga activities tomorrow sa mga lugar na ito sa ating bansa, ay mainam magdala po kayo ng pananggalang sa ulan, dahil inaasahan natin na potential po ang mga kumisay malalakas sa mga pag-ulan. Pagdating ng araw ng Linggo, inaasahan natin na mababawasan na yung mga pag-ulang mararanasan, bagamat sa may bahagi pa rin ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, maging sa Cavite, Batangas at sa Mindoro provinces, Occidental at Oriental Mindoro, posible pa rin makaranas na kumisa yung malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. Kaya mga kababayan, iba yung pag-ingat po dahil magpapatuloy pa rin nga itong ulan na dala ng habagat. Sa mga nagtatanong po, kailan ba matatapos itong ulan na dala ng habagat? Usually po, natatapos yung ating panahon ng habagat first half po ng October, either first or second week ng October. So ngayong buwan ng Setyembre, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po itong western section ng Luzon. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po na po tayong naka-issue na gale warnings sa anumang bahagi ng ating bansa. So maaari naman po malaot yung mga sasakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating kapulan. Gayunpaman, patuloy pa rin po tayong makinig sa ating mga otoridad sapagkat kumisan po pag malakas yung alon ng karagatan, delikado pa rin maglayag, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Samantala, ang ating araw ay sisikat ganap na 5:44 na umaga't lulubog, ganap na 6:06 po ng gabi. At muli po, no, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Nariyan po ang X, ang Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa. Pag-asa.
0: Okay, thank you so much. Sa ton nga Pag-asa DOST, ha. Naturo na gaga ni Chempo. Magarang adlaw it biyernes. Kabagat ga po nung nagapaugan ko na matiya sa ton sa probinsya man ita Aklan. Alas 58 segundo oras ag sa ton nga pagbalik mga kakifive na hontanay si Kapitan Vic Mandal ita kaano kalibo may hambal ko ani may una karang pagpangusisa rong kowa no sa mga lima ka barangay iya sa ton sa kalibo. Kamusta baga kahapon to? Balikan taro nagdugang pa nga mga balita matapos siya mga importante nga pahanom dom standby.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Makaputi ka.
2: Paano bala si D3 Bio makaputikta sa imuutak? Number one, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
3: Dalok.
2: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
3: Kung mag-uba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste, dere mas start ang gitawag Alzheimer's disease.
4: Correct. Brown out sa utak.
2: Brown out nga ah.
3: Ang lipatan ng... nami ni siya sa mga palautang niya.
2: Karoon na bala. Ang D3
3: Bio. Gusto niya mag-brown out niya utok para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, ka panasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
3: Tingnan ka D3 Bio siya, sir boy. Ginatinloan
2: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinloan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tlanami ko ng mga chocolates, mga tamis. While nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
2: Correct.
3: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida.
2: Correct.
3: Sa kalawig.
4: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
3: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Soli, musulin siya kaalam man ako sang bata pa ko, subong niya, nagindada ko korenta sa ito, kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
2: Correct.
3: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko, ang akong trabaho is more on kuan, tuon, abogado kabi, doktor ka, researcher ka, mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Hatag energy, pero wala latak.
2: Wala
3: less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, like epilepsy.
2: Epilepsy, kayang-kaya.
3: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako, git niya mabuli.
2: Even migraine to ka?
3: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
2: Anxiety. Ang aton gut bacteria, nga ginapadamo ni D3 Bio, produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
3: Ina kung gainom ka D3 Bio.
2: Ina kung ginom ka D3 Bio.
3: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria, nga among ga produce sang
4: serotonin.
2: Kita mong advantage.
3: Ang ordinary nga D3, it's not prebiotic, sir boy.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Leonard Viray, Puro Telos Pobos.
1: Alas 7.05 gon, daton nga oras, agabalik kita sa aton kalangapag padayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyong karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba mga ka-K5, before naton abuton dong linyada, no? Ita aton karang mismo nga kapitan it barangay Kaano iya sa aton sa Kalibo. Good morning anay sa mga nagapabot it minsahe agahon pa iya sa aton nga programa kay Annie or Ann Zonio, no, nga nagamonitor ko no from Arcangel Norte, una kay Lola Inday, kay Paulo ag sa family Zonio ag kay Marlo, thanks gid sa pag kapabot man it minsahe. Good morning kinyo na sa may Arcangel Norte. At siyempre, likewise kay Ma'am Tessie Sukgang sa may Kamaligan sa Banwat Batan. Good morning, man. Well, makaroon niya gahon, ato na buton linyada para makatimprano kita ay aburo mga ilatag na ton nga mga information. Next kay Kapitan nga na is tagdayang nga nga may kantanan sa natabo nga ra, no, nga makasugubo man nga disgrasya sa may barangay Dalipdip sa Banwa Ita, Altapas. Naging kamatay tatandang nga SK Treasurer. No? Well, anyway, doon na ron, may mga payag si Kapitan. Aparte kung ano na natabo, ay siyempre medyo may nagagawa tabi nga mga information. Nga man it, sandat ang nagpangalima man, nakuroy nga ron nga pagpamintura, no? Ay kaparte ron kung naghihilapit, may matudanda nga fiesta. May una man doon nga budget. No? Matsandat, abaga. Mga question kung mga pumuguyo, particular mga nakakilaga sa rin nga SK Treasurer. No? Mga K5. Well, anyway, nahuntaan ay si Kapitan Vic, no? Para sa detalye ay kahambag ko ni kahapon. Ro, dayang rang nga COA or the Commission on Audit nagbisita, no? Pakita na ton daya partner nga kuan mismo nga kuha ni CAP, no? Una ron eh taga COA naga check gid tanan it kun ano nga mga documents, no, para nga ma-check kun tanan nagsunod sa itama ag insakto sa implementation kuroy na bing mga project, no, mga ka K5. Do na ron aton ilatag with CAP Vic Mandal, no, iya sa aton nga linyada, no, mga ka K5.
0: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Yay mo partner, maagi sa aton nga special communication si Kapitan para nga ma paki-on partner aton nga special communication agad nga maka connect, no, raton nga linyada. Yan aton paagyon sa special communication si Kap para mas clear, no, raton nga audio makarang agahon mga K5. Importante rin. De lima ka barangay rugin libot tanan-tanan, no? Itrayang rang COA. Una tanan-tanan gin pang check mga ka K5. Rurayang rang makabig naton projects ag tanan una sa opisina gin pang usisa na natanan-tanan. Well, I think part it mabilo, kaano, isang bilog pa si pangutana at hinunak kay Kapitan nun. Alright, arin naman partner sa Pia Kalinya, si Kapitan Vic Mandal, no? Hambag ko nga ni, regarding ra sa rengarang mga balita alinsa ng barangay, ag rong paghimo it report, pag usisa kung kuwa sandang nga barangay, siba pa nga mga barangay. Alright? Kap, live kita sa K5 News FM Kalibo. Kapitan Vic Mandal, good morning.
7: Hello sir, good morning. In behalf sa akong agiba sa Barangay Council, pangayog ito ba tayo nga agahon sa mga nagpamati. God bless lang katotanan mo kong agahon.
1: Maroon lang tawag kami, Kimo Kap, no, yes, sa K5 News FM Kalibo. Parang mangusisa kita ay sa kabo kung mga barangay ginantunan kahapon, medyo ikaw ang naka-response kakon para nga ibalita kung kamusta man bagaro pagbisita ko taga Kowa sa inyong barangay, na ano rong mga ganap kahapon, Kapitan?
7: Kahapon sir ay nagkahapon abi ay may naka-schedule mata kami nga diyong audit kit Kowa. O September 2 abi na tayo ulbosuang ag tinigaw ro naging una. Ag kahapon ay puok kaano ag naluok ro naka-schedule kanda. So at that time kahapon mga 11 yung siguro na nag-abot dahil sa puok sana naguna. So yeah, nagkandak sanda ka mon it diyong audit. Pero andang uging una nga ging kuan ka mo na project validation it barangay ag iski. Pero pangaywa ay checking o cashbook. Pero pangatlo ay issue ag an issue nga accountable it form it OR ag diyong sidula. Pero pangapat ay latest fidelity bond ag tapos pang lima ay bank statement o passport. So ag pagkatapos karon ay gincheck na data ng mga documentation aging actual nga inspection do mga project one by one para ma-check nanda kung tama ro pag-implement. So natapos masigusan na ko it mga alas dos siguro sir.
1: Mga pilang oras man ran ng tiner cap sa inyong barangay?
7: Mga 4 hours man siguro. Andang responsive isang na kuwan.
1: Mahaba tagali, no? Maboy buhay tira ng usi. Tanant ang documents, ginusisa. Pero ne, Kowa eh.
7: Kung nabi karong sir, ang dami karong gina-check ay 2023, 2024, 2025, ag 2026 nga mga ging implementing ng mga project. It barangay, ag tanan doon yung mga papilis doon. It yung at barangay and kita na check ng bato tatlo sanda eh tatlo sanda na check. So ro amon nga bigang naging una nga ganda nga gi inspection ay ro ako nga nga bipat outpost. So at that time abi nga pagpungko na ako 2024 ay may phase 1 yuta ko na umpisa yo tambak agaligi. So may memo abi kato nga nag-abot kung ano ro mga gi umpisa nga project it mga former kapitan ay dapat ay padayonon. So sa phase 2, 2024 ag 2025 natapos na mundo rayang ranga diyong bipat outpost agin check mananda tapos ra akon nga solar light nga ging halin sa highway pag to it bye-bye kaano nga 36 kaposte ay phase 1 phase 2 ag phase 3 ron 2025 2024 ag 2026. So 36 tanan ka kabato ron nga outpost in check man lang dai itik sa mato sa mato.
1: Mahaba-haba ta eh. From Tugbungan to Kaano Beach kita galera sa may bye-bye nga to. 36 ka posting kita solar tanan lights.
7: Pwede tatanan gud nung sir yung naka pwede tatanan halin sa kalsada sa kuan nga ni kompleto tatanan do ako nga pag-implement ko ni ita akong project nga ron. Tapos yung CCTV nga wago. Lima kara sa kalsada, ag tatlo dyan sa Tugbungan, ay doon yung malang manan na mamaging una. Tapos, inubra na mo nga evacuation building. Karabi, sunod-sunod, abiya mong project. Ay, abot, abiya mong harap project. Every kwant, abiya, may hamon, abiya mga project na gina-implement. Tapos, ay ongoing, makaon do renovation nga, right? Do yung barangay treatment. Do yung, papadyes na naging tao kamon man halis sa national budget do yung rubberize it paint it basketball court
1: ba rubberize it galing yung court nga ra
7: agdo yung 3 million na bigkara 5 million karara ako nga ging request kay sa tanging pata ni former Tatay congressman Carlito Marquez. Ay na implement ang right dayang ang pagpungko ni congressman Jess ay 5 million yan ang kinarakan ko nga na naging pa, anda maging estimate siguro kung ano pa siya. So makaroon ongoing na, pero ongoing na ay maasta lang siguro it October nga matapos na yung project. Medyo manami matangani na anak nga yung kuan, pag obra.
1: So,
7: gusto na yung nga 16 nga kuan.
1: Sir, go ahead, sir.
7: Rayang nga nga 16 nga patuin ako nga nga gid paobra ay wa tarabit budget it barangay halin sa initiative na namon at barangay council kung amat ayamutan kung amat tinapangayuan ko. So may amon nga makarang nga ay iya nga niya ako makaroon sa among nga nga ginobra nga patuin ay 16 nga ako nga nga obra nga patuin sa barangay. Tapos yung ibang nga nga project ay may basketball ako nga court nga implement. Pag makaroon ay may gintawa bika akong si Vice Governor Calizo nga 1 million para sa extension na nga ni 8 yung covered court.
1: Mm.
7: Ag yung may 300,000 man nga tinawag akong si Gov Joen na para sa solar kato sa may bagay nga bato sa may Camino Barangay Road. So diyo nga oray nga sir ay hindi ko pa gid-abi ra ma-implement dahil may ginaubra pa kami makaroon man nga project ongoing.
1: Pero tanan doon
7: din masabay-sabay.
1: Daga sa audit kapitan.
7: Oray nga nga uli na akong gibanggit ay komanda pero ray tanan gid tanan mo nga gi-implement nga project kay gig hasta 2026. Ro for me what kan itong nakabutang hasta 2025. So nahila man sa siguro sa observation nanda nga medyo amat problema ramon nga mga papilis mga pag-implement ay yung pa lang nandaro 2026 tanan doon pati ro passbook tanan daw mga kwan una sa mga ging pa lang gid nanda day sabay-sabay lang gid man tanan daw good at least matapos pa ta mo so
1: overall white kun ano nga mga problema nga natukiban ro wa
7: Oo, agad doon sir, pinik ako doon.
1: Okay.
7: So, makaroon na yung pasayamat kita ko kapon ay kapag tapos na mo na i-clear matanda na nga okay tatananda mo matanga kuan mga papilis at pag-implement it daya nga lang ang project.
1: Ano ra kap na yun nga naka-schedule kalibo ag sa kalibo ka mga lima anay ro ginuna or may mga nauna gon?
7: Basta ang dami nga ako malang abisin nga buong info ay basta ko sa nga adlong at ulbuswang ag tinigaw ag kahapon nga ni puo kaano ag naluok. Pero may bati ako sa may ako na biyang kibaan man nga nagakuha ay medyo Washington man kuno sanda makarinya law yata.
1: Alor surprise don imo kap or nagapabot man yagi ta info sa aton nga council.
7: Nagpadala mata sanda it do yung kwan it notice nga do yun don.
1: Nga makandak sanda it
7: kandak sanda it do yung oo. Inspeksyon niya ni paumo mo malang tanan do imo nga mga papilis ay una man yagi tanan don.
1: Oo,
7: imo malang paumo don agud sa pagcheck nang dai kun ano ro andang makita.
1: Okay.
7: Nga kwan don
1: kapag idugang ko ay ko Wednesday nagbaton ko mo it checking ara no tanan da nga kapitan niya sa Bilog nga clan. So kamusta kap ay 100,000 nga ra kasi may mga taga-kaano nga pamati makaron. May mga ginplanuhan yung kamo ko council kung sin maduro 100,000 eh dahil as per information na rin sa DILG di ba bawal ka ra ro mga sa infra. Although nga may imot ang posting ani nga 36 ka post nga manami uta sin mga posible madura.
7: Raya bisiray di yung at the time guys February pa yata to gin ko na bikamon daging gin tao ko amon do raya nga daya nga 200,000 nya nga impo. So ro ana bikara nga beneficiaries ro lima ay para sa scholarship nga mga graduating.

0: Oo.
1: Yaka putoy-putoy ko, sir.
0: Pero that time, kat gin sugo ni Moro Eskitcher, that time, abi madyawa patat guidelines sa ginasunod kita, halin sa DILG.
1: Oh, medyo may una man siya nang gidataon ka mo nga kung ano rong mga papers nga kinahanglan i-provide. So yun doon, nakausoy matalas sa 5 imaw ka beneficiaries nga diyo nga para rin ka sa 5 nga ron, pag 100,000 nga ron nga para ta sa diyo nga barangay para sa equipment, ay nagkuhan man kami diyo nga project namon kung ta, da amo mga kung ta kong kinahanglan ay computer, laptop. So may anda tabi makaroon nagawa tabi ang guidelines nga kung ano tara to nakabutang sa anda nga program nga kinangan i-purchase nato tara imong i-purchase. So ginsunod lang namon nato sir nga kuan naguman lang kami. Oo, kani iwa mata problema. So indu na nga ninga ra alao na hay itao na mundo do sa 5 nga to nga beneficiaries nga mga sa scholarship nga mga graduating. Aguro mga papers yung kinangan ginamon nga buo man kanda iba. Kaya ka-submit yung kami
0: karasal sa kwan dahil kinangan na estudyante gitsanda sa yung level.
1: Huron ay di ginausoy abikan nagkakaon-kaon na iting mga anang requirements sa eskwelahan ay gimpasa abikan ginamon sa probinsyal, una sa kapitol. Ay nga ni kung makwalified ka, okay. Ay kung hindi ka makwalified, ay hindi ka tinpili ron. Ay, may mga requirements tabi ron, may mga documentation taro nga ginasubmit ka. Di bukong basta-basta ron nga mag-usoy ka it. Kaya nga itaw at aki mo.
0: Yes.
1: So doon yung malang set na mga pagkapon para sa 200,000 nga ron.
0: Oo. Wamanit may mga nagatuhaw siguro nang reklamo nga like ko ibang barangay at nga may mga pili-pili. Kung nga to, no? Right? Ang nga is patas at sa deserving na to.
1: Ay, oo, sir, may sayo man ako nga, may abo man karon nga, gatinangan man, may una man nga, mga unga man nga, nga doon man, galing sa 5 malang, may ano na po, 5 malang.
0: Tama ron ka, may kwanabi, doon nga, limitado roslat agro-beneficiary. Kung gustohon ko, kapitan, tungaon mo lang siguro, 20,000 nga ron sa tanan-tanan sa naman, mag-i-summit, bisan 5,000, 2,000.
1: Oh, mas hindi man nga, gapon doon, sir, gapon, may una kitagapon karon nga, na naila, mag-i-gapon nga, makabaton man, ay galing, ay, ginasunod malang manaton do mga requirement dahil naandabi kang akong ginausoy ng mga graduating. Tapos ay yung 5 malang gidusla kay kung ako gatagang nga ipagusunod ay tawa ko tatanan doon ay buko mataton doon para mata sa mga inunga ron
0: galing ay magtiksing kumil ikaw man gapon ay 100,000 pilagid makon ka residente raw mga nasa 4th year college, di ba?
1: Graduate. Oo. Ay, doon tabi na andan nakabutang sa program 20,000 ta. So doon gisunod malang namon doon ay wa mangkitit kay mahimo karon ay. Kung may una gitaron nga hindi manimo tanan ma-place nga tanan wa kita nagam man garo nagambay nga niila man sulta galing ay limitado malang ni Rosla.
0: Oo. Kap idugang ko lang totalyon ko sa linyada ay gusto ko lang kunta maabot si Kap Neil halipat ako kanang i-question dahil last day. Ang kaso ba pag nakawan nila daw ro ka ano madjawa ta hawes man it reported nga incident mga panakawan maliban sa mga piso wifi nga nang ginaransak nanda no. Sa kano paano ta nakawan una na aksyonan daya nga napi-prevent ro makasot pag nakawan.
1: Sa makaroon sir ay, wa man ka kung i-report nga parte sa mga wifi nga nga mga gintansak o mga panakawan niya, makaroon medyo wa pa man. Pero kung mga last year nga to, may tigatungot ang nag-uso sa mga baraka, may una mga nanabok ato. Pero raya nga nga, pan medyo wa mata sir ka kung i-report. So, amo maglagi man karoon na prevention malang man doon, amo nga ginainobra ro. Nag-duty una ro barangay Tano at barangay council kung gabi eh. Nag-arubing masandalon para at least visibility ang barangay yung kung sa mga kanya police visibility. At least ma-aware doon man ako nga mag-ubra kung may nakikita sa handa nga yung barangay yung enforcer nga nag-duty. So kung amat man doon di man ato hindi ma-perfect ron kita malang kung ginabantayat man ako nga ron. So at least ay amo na ay may dili tabi kami nga schedule una nga nakaposting sa barangay outpost kay Bahan Kaundo everyday nga barangay council Sambato na imoro naga team leader. So dili taron andang karon nga duty. So duy malang ron kinangan nga may medyo may visibility nga nakikita sanda nga may naga may andang nga baga nakikita nga barangay nga in process nga naga pandak itrubing inspection sa barangay. Duy malang sir, wapamat mga report gid, wapamat mga report makaon nga.
0: Last nga minsay kap sa ton nga mga taga-Kano nga nagapamati.
1: Sa ako niya yung barangay sa iya sa barangay Kaano kami nga barangay council ay yatingo kami nga makaservisyo din sakto agos mga project.

0: Ginaimplimpin naman itmayad. Una man kami sa tanan nga oras kapag may nagapangayo ibulig sa pag-assess. Sa padi kita ron na mga ginatingwa nga may among gitman nga ikapakita. Agos nga niya ay medyo sunod-sunod ang niramo niya nga padi kay agos ay huwa man kita nag-yapong po nga, nga hindi magpangayo ito si Babaw is mga dugang nga mga project para iya sa among mga barangay dahil nga among malang ira iya ay ma-issue malang man. So at least ay nagagamit naman siya insakto ang nakikita it doyo niya mga tao ra mga ginaubra sa barangay. Kaya una man niya agi primero sir sa Facebook. Amo niya ro nga dili activities tar dadlaw bi mas ya anong klase ro nga activities ay ginapos na kon para makita ka mo nga
1: mga barangay nga reporting imaw sa tawo para ma-aware man sanda kun ano ginahimo sa barangay.
0: May mo pag hindi abi makita itawo ro among nga ginaubra ay basi anang inaisip nga ginaugat kita kami it among honorarium. Do yun nga ni nga at least yung mga singkiring activities namon nga ro na ginabutang kita namon una ro para makita nanda kun ano ro among nga ginaubra sa barangay council. So do yun nando na abay lang man nga yung tawag kita kami it mayad man nga yung gawas nga makasibisyo kita sa atong barangay. So makaw niya nga interview mo ako, try iya nga ako yung ubra it, among additional nga pathway mo nga rin sa among nga sa barangay Tugbungan, no? Ay para gilang matawan man it. Dahil tanga niya rin, initiative na naman, at yung kunduro, barangay karang nga ginatao, nga ginabuo, nga ginagamit namon, amon tara nga, kung amat kaya ginapangayuan na, kung amat ay sarili na mong kwarta na mong kwarta na makakwanta na. Ngani, pang 17 yung tangani nga patuloy. So, wawang nagos na tapangayot bagas, ay dati ra, iksingkaring ugan, magiging nagapinangayot bagas. So, makaroon na patuloy lang agin gagawin na ubra para at least ay shifty man daan nga pagtikang sa dagan. So, yun mga sir, na halos man do mga activities na mong yan, kahapon man yan.
1: Sige. Captain Kagid and good morning, Kimo.
0: Oo.
1: Thank you so much.
0: Thank you good man. God bless. Oh, God bless lang ka itong talan.
1: Sige. Sige. Thank you so much ha, kay Kapitan Vic Mandal. Sana ka lang statement. Nag-inspection do COA. Okay man tanan ma. 4 hours nagaduhong sa barangay hall. Tanan-tanan yung document from 2023 to 2026. Hinugdan sa na 2025 kung taas ta. Pati 2026 matod. Although nga pa matapos na yung dagon. O para gasa lang matod tanan-tanan. No? Mga KK5. Tanan gin inspeksyon kan makita ron pagi sa COA report ro tanan nga kung medyo may una ka mga magahan ay ro ibang kapitan nga iya sa tonsaklan nga may ka mga magahan ay kubaan kating ron. Pero kung wa mata ati manami no nga gina obra ko taga COA ra nga trabaho man no si saon tanan-tanan dong doyon nga ron nga document kung tanan na implement una kita para what ghost project nga ginatawag mga K5 puro Delos Pueblos alas 7:26 raton nga oras ag saton karang pagbalik no aton balikan rin nga nga natabo sa may barangay Dalipdip sa Altabas pamatian tarong interview katon nga patrol kay kapitan kung ano na nabo sa rin nga nga SK Treasurer nga naulit na sa masubo nga trahedya ay na kuryente na hugog gindaya sa ospital pagkaaga patay ta. Nabalikan tara matapos siya may importante nga pahanomdom. Standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 34.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: epektibo.
1: My DC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: Natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DDX Beauty Soap. Mabakan sa mga buti.

0: TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mapasama ka butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionic. Mighty C. TTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
4: Alas 7.35 on, daton nga oras, agabalik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo ka nga anchorman, K5, Yonar Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning, Anay, ha, sa mga nagapamati na kay Sir Jose Nelson Delfin. Nga nag-monitor makaroon nga gahon, ang gawin na kay Tristan Gulay. Thank you so much. Ag good morning sa mga nagapamati. Una sa pamati kami kay 5 Nard, iya sa Talipapa sa Kaano. Good morning lang sa taga K5 News. Ayan. Sige, good morning sa mga taga Kaano. Nagapinamati, Galizanda. Good interview anton with Kapitan Mandal. Okay? Good morning man kayong tanan-tanan una. Sa ato niya pagpadayon, mga K5, aton balikan din nga ng istorya, no? Sa natabo nga ra sa isayang ka SK treasurer, no? Ay kun aton balikan, bali nag-post yon do family na, na kasi kababa binagagawa nga mga pamangkot, no? Ano natabo sa ring ra nga victim nga man it sa kabata manananang edad nag sa hindi man na natun mambang dahilan nga man it na kuryente, nanano na tabo? Maro question ko tawag, kapin ro mga ginatawag natun batchmates na na, no? Ay bagong graduate rin mao sa criminology, no? Ag nagahuat lang gidki kung tayo ginatawag natun mga K5 nga kano examination, ay matake kung gidkunta remote exam para sa anang ginahandom nga pagiging police. Ginengganyo rin mo kung mga paryente na nga mag-coast guard ka, mag-police ka, no? Eh, din do hagos ginailaan ng dang kurso, no? Agsuluhanon tabi rin mo nga unga, kuana nga nanay, nga nagsuluhanon man yung nagpangabuhi. Ay si Parardo na nga nanay, tatay ka na. So, apisar sa rin nga situation, gin hutuhot Japon na, no? Nga makabulig sa nang ginikanan, especially sa nanay na, para nga makapagtapos siyang imaw. No? Sa rin niya, kurso. Now, based to sa pamilya Ismael, nga gin-post man doon niya rin niya update, ay sa siguro sa pamatsag man matod nanday, kababuro naghambal, kung ano gidman matod-tod nga istorya, nga matataburo yon sa rin nga nga biktima nga si Von, no, si alias Von, mga K5. So, ginlatag nga ko nagtaliwan nga Agosto 30, mga alas 12 nga ron, instead kung ta makaon may ilabas, at may marusilak ito yung adlaw, ginhiningabot man kung takina na nga mapinturahan rin nga ron nga ginatawag naton arko ng dakuan ng barangay. No? Ipakita naton day partner do arko ko anda nga barangay kun mauno imaw kataas. Oh, mga K5. Ay una pakiro pintura makita nyo nga nagakabit. Nga gingaid na na rin nga pintura, no, di ba plastic ra nang sudlan karon nga dati bi lata, makon plastic kon para mas manama makuan mo maugan-ugan ang magamit ko ra nga kung halimbawa maubos imo, pwede mo gamiton itong sudlan. Maroon do purpose ito makaunabiman kung atboysin nga daw. So, plastic imaw, may buhitan, ginhigtan na, ginhigot naman rito siya sa dayangarang steel. No? Sa rin yung arko nga ginatawag. Pero arko may nakabutang, Welcome, Barangay Dalipdip. Ayan. So, ito'y mo si Babaw. Haroon do pintura, kakabit pa o. Ito'y mo si Babaw, nga sa iba natin kung anong kataas rin yung arko nanda, sige ra pintura. Barangay Treasurer imaw, ha? Yan. Kaparte rin ko pagpanami ko ng barangay man sa mga pagbuton ng event. Sige pa pintura, galing Santos eh, may dayang arang linya at kuryente nga nagatap gali rito, ay bakal ra. Sos na kuryente mo mga K5, ag halin di karon si Ibabaw nga ginakatungtungan nana, ay na kuryente, no? Sa kabaskog ko kuryente, nga kasayid ka mo, kuryente nga ron, nga linya at kuryente, halin doon sa highway. Royon do linya at kuryente, no? Nga nagasupply sa bilog nga barangay Itdaya Karanga Dalipdip sa Altabas. E ba kung may imagine nyo kung anong kabaskog roon nag-flow di ka ng current kuryente? Live wire! O. Te, pagbatsyag na nga ng kuryente na, pukmaw. Ay makumuro taas naging kahugan na. Pagkahugog, sus, masintabi kinsa man nagpamahaw rin na. Nigo raugo, anang abaga do may bali ag porsyon ka iba pangawas na nagkakwanta. Ay sa makumuro kataas roon. Gindagay mo sa hospital, sa sangka private, yes, sa kalibo, sa private hospital, and then, August 32, no? Pagka 31, Lunes, ngadlaw, binawian timot anang hugang makabuhi. What a makasurvive, din nga nga, si alias Von, no? Mga K5, bata-bata pag kirang handom ko, tasaan nga, nanay ay naputol, no? 22 anyos, bata-bata patana. Now, naguwa ro mga pag-question. Eh normal man doon, hindi ito pwede ron mawaga, gin nga may nagpangutan na. Nga man, itraya ka rang mismong imaut aro nagpamintura, ay ro barangay, di ba kung may mga inatawag pagpanami, karong beautifications, kung ano-ano yung ginawa kanuna, latag ng mga pampanami, eh, riba ka rin gabayad, riba ka rin na i-go-sit mga volunteer, nga haram, pwede kang siguro sa tig 150 to 200 pesos, haram malang mana, dagyawan niyang naton, no, o sikat kibahan. Kung namat man, pwede man nga, yes, matuon, may times man, pero kaangin siguro nga, ron nagahimo it mga mauron nga butang, ay mga SK kagawad, una man si SK chair. Mauron, abig, depende sa kasugtanan man doon. No, may mga maurong senaryo man si ibang mga barangay. Now, riba nga abiga pangutan, hey, pero SK Treasurer tama na imaw. No? SK Treasurer, yung tinga matimaw tama na gidrito nung nagsaka matanaki. Although nga, butang tabi, sana sa rima to, volunteer imaw. Pero sa marong situation, may delikado at ana. Siguro pwede man nato mapangabi pag idriba karon yung bayaran nato at maura. Mamaroon na question kay iba ba? Now, may nag-question man, nga, may negligence naman na kararo barangay. Kasi mana, sanda nga pag-isayod kay ibang mga residente rin na daw mabuhay nun naging paabot sa council, no, yun nga rin nga problema nga nagilaylay nga kuryente nga dapat hindi mag-dot mo sa arko, no, sa welcome ng dangara, Raquel, kung may negligence man baga, no? Ay kuha man mag-ground nga rin nga victim o makuryente, wala manay mo inapo. Kung ginayos sa giman at barangay ron, wala manay mo natabuka na ro yun. Oh, tita mo man na may na-disgust sa kaon sa nag-take action. Mga maurong baro basol kung mga ibang mga netizen ag mga nakakilaga kay Von nga ra, no? Particular ng mga close friends. Ag normal ko rin, habang ko normal doon nga nag-ask and it mga maurong nga questions dahil hindi na mabaton do dinangatan ko ng migo matod nga ra. Nasa kabata pa tapos sino manabi matod makahuna-huna nga rin taring ikinamatay, di ba? Now, no, kapitan, may explanation, may pagklaro. Ara kapon na na-interview ka ton niya patrol, aton niya pamatian para nga malatag man aton do rason ni Kapitan ag Robilog nga istorya kon nga man nabot sa punto nga imaw rito ro nag pamintura, no, mga ka K5 sa rinya ron nga arko it daya karang barangay. Okay, so aton niya pamatian do pahayag ni kapitan, no? Ni Kapitan Edelberto si Domingo. Mga kay, pamatian naton.
0: Foro de los Pueblos.
2: Oo, bali, kaya mo na, Bimam, nga incoming fiesta. So, sa manutanan nga, in every fiesta, do iske, do may budget, no? Andang, andabi doon do sports. So, daya na akong nga mga iske, hay nag, ano sanda, nag, kasugot ba sanda nga, i-rehab nanda rin yung amon nga welcome panyor ma'am para sa may crossing. Tapos, pinturahan nanda do amon nga covered court, no? Para may anda abi nga lika nga pag-abuton. So, ko datong adlaw, Domingo, pitsa 30 nga to, hay. Abi ko tanga na mga Lunes patasanda ma-obrabaga, matrabaho. Ay, nagpangako abi ako nga ipang repair ko bagaro mga ngagan ito mga litra nga to itamo nga welcome to, welcome to Barangay Dalipdip. So doy nga pinangako kong adlaw ay nagubrat ako na gintawag ko akong sambatong kagawad na si Christian Cesar tapos buligi mako na ko ay ayuso naton do signage para inagam akong kapintura ro mga iske ay ginubra matanamon tapos ang sang mo aga ko di ka ma'am nga kinabit kabit bali ako nag welding
5: okay
2: no kada may gaagi nga ni ay nagasinggit sanda nga kapana ikaw kita man ali karon ay gas sabat may ako tsunlog nga makon ay ha promote tabi makon ang mga tao ay ako lang makon galima kin makaron nga sundugan man lang ma'am so ha, siguro inabot it mga kwan yon doon pero ang nangan abi nga nagaobra ako hay nag ano ay hindi nasampot gali kami una utasanda nagapunas
5: okay.
2: Punas utasanda
5: ito sanday sinong akon
2: do mga iski sanday okay. Ribbon nga ra aga ana nga chairman aga na mga kaibahan okay. Kagawad ay ani nga wa man kun it ground di karon ay wa man man nakap ina pa man kami di karon punas ay iga welding abi makon ako ani nga medyo mga pit do garo mamro kabli
5: it
2: mira akil ko
5: okay
2: na tel ko oo ay wa man call kay na paman na kami dikara
5: hamba na nagsabat
2: oo agra ano makibahan ay parehas nda nga may ano may gapat nga basa agan nang ila pinunasan ah sige ma ko na ga welding ako ay iswaga na ma kong kamo ay datoon nga nag welding kami kang konsyal ag kabuhay ani agos inabot ako sa mo aga kasi do mga litra galing nga ma'am ay what agangot do iba
5: okay,
2: so gin pang spatan ko ron, spatan-patan, ag nahinalinhalin ko ang hagdan. So, nabi, hasta nga natapos ako. So, naabot ako, natapos ako 12 o'clock, ay nanaabot ako, naghambag ko kanday. Ay, mako na, igauli ko tamakon kami, ay, ani nga, mailabas kami. Ay, ilab siya, ay mako ninyo ron. Manakon, bon, makon, pag ilabas na kamay, oh, manakap, manana. Tapos ay, duhagdan makon hay parehason niyo tapon nga pag ubra kara nga kita niyo makon ang ginubra ginharangan ko it multicab ruhagdan kasi may mga driver nga hindi makon kamo kita gihapit yung hagdan mahugog man gyapon kamo ag maghalong makon kamo po manakol tapos sumabat yan si kagawad si Sar nga sa pihak mana hay aning harangan man mana ninyo it butong agod sa pihak sa tunga man ruhagdan hay buokol amo mananda. So, doon, nag-uli at adayon ako, ma'am. Ginbutangan ako, ilabas ka ako nga misis. Tapos ay, nagkaon yung tangatos ang krip lang ang kinaon. Ay, gaoy man ako. Tapos, kay inong kang itubi. Nga nagdagagan, may nagdagagan yung tayo pag ito sa bagay nga anang kaibahan nga escape. Nga kapman ay, ning ipospital ay naman na si Bunbun. Ay, ako rintit, ama na imaw. Sinanay. Ano makan mga kuryente? Sa mga agangan, eh, makan ako di karong wielding, ganyan naging gamit ko. Huwag takasabat doon nga, nagagan yung matay mo, huwag ko sinupatan ang napasayad, basi si mama na siguro. Ay, dali-dali ko sa kaysa ang sigat yun doon, nagagano na ako niya, ay, naabot ako, ay, natutaro sitwasyon nga, doon nga ginatagabangan yung tayo mo, ma'am. So, nakita na ako nga medyo delikado ba yung tanang sitwasyon. So, ginano na ako makun, ay, ano halang ninyo it, pag kabuligin mo ako niya, ikarga lang sa sakyan, idagagan na ito sa ospital kung pwede pa mahingagaw. So, din doon, ma'am.
5: So, yung diretsyo niyo lagi sa Kalibo na, sir?
2: Hindi, ma'am. Sa Altabas, okay, sa District Hospital, oo. Okay. Tapos, bali, pag-abot ito, hygiene, atipan man imaw it mga doktor, tapos, nag-entrepiral nga, ipakalibo lang wala na doon. So,
5: naginadaga imaw sa atong Altabas District Hospital, kamusta imaw? Conscious pa imaw that time?
2: Bali, aning gaginhawa pa tayo mo, gaginhawa mo tayo mo ma'am, pero gapiyong ng mata. Okay. Unconscious ko tayo mo. Pero mabas ko ganang paginhawa mata. Galing hay siguro, may blood siguro na nagbara sa anang itong baba. Siyempre, nauna, abian ng isngi, paglapat siguro, pagkahugog. Ay, aning medyo, nabudlayin mo mag-breath. So, hambang it doctor, hay, kung pwede man ay desisyonan man ay pamilya nga tubuhan lang man naton ag i bago i-transport. So nag-question niya niya kung makon mamay kung hindi ta kunta makon magsugod do pamilya tubuhan ay hindi paano makon ma'am may posibilidad nga makaano kami sa dagan ay hindi ta man nakon mahambo ito doktor maano kasi mali siya gyagi man anang sitwasyon ay basi may barang nga dugo sa anang tutunan. So nag-decide na ta si mama na nga yung tubuhan lang kung ima, ano man na rumayad ka para matabangan man na.
5: Kap, that time nga naga, ano, aling kid man doon ang ginaubukan, nagapinta imo aga trapo?
2: Punas. No, bali ma'am, anda nga obra abihay, trapuhan ane nanda kasi puro alikabok at alikaron sa inagi at siyakyan. May haom sanda nga pintura. So,
5: imo gito sa ibabaw?
2: Oo ko no ma'am, imo gita. Bali, may daywang kabayi pag iti mong kaibahan, magtimbang sa poste. Nga nagapintura man, puro sanda busy. Oo. So, naghamba pa ni ko no si Iski chairman na nga bun, na ay, hindi man na di karon, ay kurinti o tadi karon, ay oo man na nang, nagsabat patako no imaw. Tapos ay halin man, nakaroon nang si Dago, may tuuan ka man na, di katuon man akong pintura. So si wa takasan imo ka di para kuno nga gin sindro ta kuno na duhagdan. Okay. Di kato sa anang pinturahan nga pwede man nang makawat o tanam kun an taro anang isipan ay pwede nga ni hasta makarahay pinutangan yang dugan piniino no. Dahil palangga namon yo nga consign hay mabuot ar ni mao wa gagiting kana tibatan nga reklamo karon parte kon mag pabuligo nimo mga trabaho iya sa barangay. Tapos hay din takana na tabo.
5: Do pagkahugog na nakap, alin daw may possibility nga na outbalance ana imo bago na nahabuitan do wiring nga nga may akong nga ni live ta?
2: Wa siguro ma'am kasi do amon nga ginatanaw hay suno labi sa anang mga kibahan hay ginuban na anang nga gambo itaklong sa anang ugo ginhigot. Tapos ginbuo pa na nang kago at itakob ito man kato. So may posibilidad nga ro gambong ato ay sang moagaw tabi ma'am andang pinunas-punas di ka tayo. Gahugat nga isa na kumatapos ako ay sa kasa na mapintura. May posibilidad nga basa ut ma'am daan nga gambong itugas. So, oo. Do yun. What siguro na nanatantya? Kasi suno sa akil ko, hay, doan do yun ko nga pinaka idagom nga ron hay, do yun do ginatawag nga secondary. Okay. What akong not power? Pero my power is the secondary. Ano ito, primary, tag sa tunga. Tunga. Oo, sa tunga na nangaroon. Kasi may ibabaw pang sa gilok. Ginawa. Suno, kanda ha. Kung tama, gidman doon na nga paliwanag. Ay, doon nga, posible tama kung nga, hanok doon, imo, di ka to sa primary nga ginatawag nga, kung siin ay, di ka to ro, superpower. Siyempre, kung, wala na natan sa may kago, tabi mo, ma'am. Oo. Okay.
5: Sir, na may mga ga-circulate, no? Nga, dahil ka nga istorya, nga kabuhay, kung man concern it barangay, do yun nga kung nga din niya, nga possibility nga ni, may gatao nga ni, panganib nga matawag natin no, sa mga pumuguyo. Lindo, na ipabot natin, na-raise natin sa, natungdan sa akil ko, kung din problema.
2: Oo. Dati kasi ron, ay nagaduot-duot kita sa amon nga or nga arko.
5: Oo.
2: So, gin-remind yun amon sa daron. So ginaunat na nandaron ma'am, andaman doon nga ginakayo. Pero siyempre, siguro sa sobrang init siguro panahon, ag kun sa kabuhay yun yung matay, kasi nagkamatamat yung matay mo, it down baga. So yun siguro ro posible. Kasi kung do yun do, nagtao it cost ka na nga makuryente mo, do yun nga magapit nga ron sa amon nga arkohay. Aning siyang mga gabi, ma'am, do yun nga na pinigino ko nga, sa mga gabi ako ng winilding una.
5: Oh, no,
2: nakambangan ako kung gabi nga ron na hindi man ako ikatugog. Inalista-balista, sinapang ko nga ni Hay. May ba makakun ako lang nga ni? Kasi di ka utam akong mga unga. Isa, naguhuya na akong anong ginikanan kasi the only child. Paano tama akong sinini, sinapang to? Galing Hay, bukong man kita ginoo ma'am, hindi bang kita kaano ha? Bukong man kita gabuhit at atong kabuhi. No, kasi every one kato na may purpose, no? Wa kita kasayod kung sa ano nga paagi bawi yun doon nga kabuhi. So, doon man ginaano ano ko sa ang sarili yan, kang makibah na hindi man na kapag inuhit, susto giday. Tiyangan ka man amon. Kung ikaw pag itman na ro, madisgrasya ay, hindi yun mo mabalik abi. Bisan alinalinon pa nimo kasi natabo, tabi ka na.
5: Kap do day nga kang abihay pag ano no pagpamanami sa inyong nga kang arko then welcome no yes atong nga barangay may ginahabi nga may budget do barangay nga bihay pwede nga magbuo tawo nga magubagi ano ka maghikot gid abi or syempre do aton matang SK nga mga ano bi maton member is ga volunteer.
4: Stop tanay katong apart ha, parte to sa pangutana ni Kipaville kung nga man manat yung pangalimagid na nato yung may budget nga pwede kat may mga experience yung ba sa pagpamintura kasi kung once may experience ako nga antigo ka kung ba si may live wire di ka na antigo ka nga mag tanaw sa libot nga pwede mo ba si ikadisgrasya rin ka ron doon yung mga experience shadow eh no ang kumulay tabi mataas na ron ag sanat anan rin nagin magpangalima ba although nga brush kagin matoduna no lipat-lipaton muro kano hagdanan dahil mo rin asay mo pero siyempre ibagi na ron kung may sa tama nga edad do nag-obra ag will experience no mga K5 dito din do ginlatag nga question to ni K5 Bill nga din do question it mga pumuguyo no ag iba nga mga netizen man nga nagakangawa nga masandagit ang nagapangalima continue taron do payag ni kapitan ha, sa pagbalik ta matapos sa importante nga pahanamdom standby
1: DJX 500 health alert with Dr. Ramil Uy DTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang po.

0: DTX 500.
1: Istoryanta, Dr. Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX Kag Mighty C, agod ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
2: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga hindi siya protektado.
1: Mm.
2: Sa tanan nga vital organs, amulang niyang may isanon nga space kagtuman kadamol ang kuhan, Sir JP. Nag-protect sa tulan, sa skull. Tikon nga DTX 500 ka Kag Mighty C, ini ang makahatag sang duga nga protection from inside.
1: Mm-hmm.
2: Tiang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection.
1: Outside.
2: Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 Kag Mighty C.
1: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil.
2: Mm-hmm.
1: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
2: Mm-hmm. No? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag, kanang mahulog ka, malampos ka, mabunggo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala sang barrier nga makapugong sa kuan free radicals.
1: Oh.
2: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod.
1: Mm.
2: Sulod mismo sang brain. Amo na nga importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals, meaning pa para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
1: Mm.
2: Amo na ka importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 Kag Mighty C. Agud nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
1: Husto. Ini ang naga-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence sang blood brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
2: Mm.
1: Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gidyo nalatnan sang color.
2: Mm-hmm.
1: Meaning
2: so,
1: to say
2: pa, why kasulod?
1: Why kasulod?
0: DTX 500.
3: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatya ko sir ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
4: Sa kadlaw kapila ka maginan.
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
4: Subong kamusta?
3: Wa ini ko ginabatya maskin gamay.
4: Arang mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
2: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
1: Mm.
2: Ti, monolaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
1: Mm.
2: Ang glucose, bisandako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500.
1: Mm.
2: Nga may phenolic compound. Sulod na. Polyphenol sa DTX 500. Sulod na. Ang flavonoid sa DTX 500.
1: Sulod man.
2: Pasalamat ta, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants.
1: Mm.
2: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen.
1: Mm.
2: Anything nga gagamit sa oxygen, may free radicals.
1: Hosto.
2: Ang brain, gagamit oxygen, may free radicals. Ang imosilula, gagamit oxygen, may free radicals na.
1: Pronto
2: so, the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
1: Yonard Viray,
0: puro Pelos Pablos.
2: Alas 8:01, daton nga oras, balikita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, K5, Leonard Viray. Well, before natin balikan ni Tumando statement ni Kapitan, mga ka-K5, padayon na natin, no, dito nga anang pahayag kung ano gidro dugang pagig ng detalye nga man ita nataburo yun, no? Sa rin nga nga 22 anyos nga SK Treasurer nanda. Before that, inuman na kita itay ka nga D3, Bayo. No, man mag-inom kita kay Pemnard, itay ka nga D3 Bayo. Siyempre, pero pag inom na ito D3 Bayo, nga ginakabig nga antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist, mga K5, makabulig nga ma-healthy na ito yung brain. Kasi rong D3 Bio, may na ka nga sangkap nga VCO, like ka nga extra virgin coconut oil, nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride, kaya nagkabulig protektar sa ito yung ikayong gawas. Agro, D3 Bio, bastante sa ketones, nga nagaserbing nga pagkaon ka ito yung brain. Parang nga healthy, hindi kita nga manginulyanin, ag di kita tablan, kaya ginatawag ka nga Alzheimer's disease. Mag-inom kita, itaya ka na nga D3 Bio. Rong kampiyon nga suplemento, mga K5. Okay? Mabaka ron sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yonard Viray,
0: Foro de los Pueblos.
2: Aton pamatian, continue ta rong pahayag. No? It rang kapitan. It barangay dalip-dip sa Altabas with Kapitan Delberto C. Domingo. Next question ni Kipaville is may kantanan sa ngaman it sandagi ng pangalima may budget man do barangay. Ara pamatian na ton mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
3: Okay, Ron. Ano nga year doon? Sa panahon pata ni Kaamong Tisura nga rang sinisiyo ni Mariano. So, pero yun ang bago nga niyon sa akon nga mga ibahan nga umakon hay ipa-repair ba nga naton? So, saan naman